0: Unprecedented broadcast service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal daw may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekadekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
4: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang. Ngayon lang natin sinisimula.
3: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
5: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
3: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
3: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon, bayang mahal.
8: Bangon,
7: bangon, bayang mahal.
8: Pag-uusapan,
7: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
8: Tatalakayin,
7: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
8: At sasagutin,
7: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
8: 738
7: AM.
6: Tang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. E po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Para kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook. And of course, sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Atin pong itatampok ngayong umagang ito ay kinalaman po sa usapin ng nutrisyon. Ilang naman po kasi pangkalusugan ang epekto netong nutrisyon, ng tamang nutrisyon rather. Kung hindi, eh nakaka-apekto rin ito sa ating mga mag-aral. Lalong-lalo na ngayon, yung mga nakakabahalang mga datos, mga impormasyon na nakakalap natin, saan medyo bumababa, ano, nagkakaroon ng tinatawag na stunting rate. Rather, stunting. Ayan, yung rate kasi yung gaano ba kadami. Gaano kabilis. Mga kababayan, yung pong mga mag-aral natin. naman po natin, no? Mahirap mag-aral kapag gutom. Lalong-lalo na kapag ang kanilang kinakain, o di kaya naman, ang kanilang nagiging baon, ito po ay hindi nutritious. Sabihin, nagkakaroon ito ng epekto sa kanilang kakayanan na makapag-aral. Hindi lamang po makapag-aral, of course, nung maintindihan yung kanilang pinag-aaralan. So, nakikita rin isang dahilan ng NNC, National Nutrition Council, na may masamang epekto po ito sa ating mga kabataan. And then, pag-uusapan po natin ang Obesity Prevention Awareness Week o yung labis na pagiging mataba. Po kasi may mga health factors din dahil nakaka-apekto ito, no? Minsan sa puso. There are also considerations doon sa kanilang body structure. Nahihirapan, ano, nagsasuffer yung tuhod. Anilan lamang po yan, mga kababayan, sa ating pag-uusapan. Dito lamang po sa ating palatuntunang
7: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, narito muna mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay mula pa rin sa ating mga masisipag na kasamahan mula sa PBS News Division. Defense Secretary, tatanggapin natin maya-maya yan. Samantala, ito muna ang unahin natin. 5 kumpirmadong patay matapos masunog ang isang barko sa Palawan. Ayon po yan sa PCG o Philippine Coast Guard. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard o PCG matapos masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noy Mikayabyab, umabot na sa 42 katawang nasagip habang 5 casualty naman ang paunang naiulat hanggang alas 11 kagabi. Hindi pa nalilaw ng PCG kung ang 5 casualty ay nasawi o nasugatan. Dinala mga ito sa Barangay Turda, Covered Court sa Coron at in-over sa Coron Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO para sa kakulang disposisyon. Naganap ang sunog nitong September 9, may 1.2 nautical miles silangan-silangan ng Barangay Marsilya. Agad rumisponde ang mga tauhan ng PCG kabilang ang Maritime Environmental Protection Unit ng Northeastern Palawan at ang Coast Guard Special Operations Group. Tumulak din ang BRP Suluan mula San Fernando El Nido upang magbigay ng karagdagang tulong. Patuloy namang nagsasagawa ng sistematikong paghahanap ang Coast Guard District Palawan at iba pang responding units sa karagatan ng Coron habang minomonitor ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Samantala, Defense Secretary Gilberto Chodoro muling nagpatutsada sa mga bansang gumagawa ng maling impormasyon para maghasik ng kasinungalingan. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa huling araw ng Seoul Defense Dialogue kahapon, muling pinatutsadahan ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang bansang gumagamit ng puwersa at lakas para isulong ang sariling agenda o propaganda. Ito ay upang gipitin ang mga archipelagic countries. Sinabi ni Chodoro na sa kanyang talupati na gaya ng South Korea at iba pa mga bansa, pinangahawakan ng Pilipinas ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para igiit ang soberanya at karapatan sa teritoryo. Dahil dito, sinabi ng kalihim na hindi pasisila Pilipinas at patuloy nitong itataguyod ang international law at rules-based order sa pamamagitan ng naipanalo nitong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2016. Itataguyod din ng Pilipinas, ani Chodoro, ang malawakang modernisasyon sa hanay ng militar at ng mga mekanismo para ipakalat ang tunay na karapatan sa pamamahayag at katotohanan. Paigtingin din ang edukasyon sa mga kabataan upang hindi mahulog sa patibong ng ilang bansa na nagpapakalat ng disinformation, malinformation at fake news. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
11: In the Philippines, our position is we will never compromise with our territorial integrity and sovereignty. We will continue to resist aggression by anyone against Philippine territory. We will adhere as an upholder and a guardian of the rule of international law, as we have proven before. We will continue our defense modernization and our resilient capabilities together with like-minded partners. We will advocate for an international security architecture which has for its fundamental value human security, the survival of the human being, a care for the human being, care for human rights, care for health, care for freedom from dangers of natural calamities, educational opportunities for mutual understanding under a regime of freedom of thought, freedom of speech, and not state-sponsored lies and state-sponsored brainwashing.
10: Bago ulit ang bagong ito, katahasan at kalmadong sinagot ni Teodoro ang pinadalang liham sa kanya na nagsasaad na posisyon ng China sa usapin ng West Philippine Sea habang nasa kalagitnaan ng talakayan na bahagi naman ng komperensya. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, gitna ng dumaraming reklamo sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFI program, mga mambabatas na nawagan sa Department of Health na maglatag ng malinaw na standard sa doctor's fees. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan si Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Demsuan sa Department of Health na magpatupad ng malinaw na pamantayan sa pagpapataw ng professional o doctor's fee. Ito'y upang tiyakin ang transparency at mapigilan ng ilang doktor sa pagpapalaki o pagpapataas ng kanilang professional fees. Sa gitna ng pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo ng DOH sa 2027, inihayag ni Amsuan ang pangamba ng mga kapwa mambabatas hinggil sa mga reklamo na tumataas pa ang hospital bills ng mga mahihirap na pasyente sa halip na mabawasan ito. Tugon naman ni DOH Secretary Edwin Mercado, nagpatupad na sila ng tatlong hakbang na mekanismo kabilang ang mas mabilis na pagpapalabas ng PhilHealth reimbursement. Inihayag ni Amsuan na handang tumulong ang Kongreso, partikular sa pamamagitan ng budget amendments and review subcommittee o BARC at bicameral conference committee upang magbigay ng nararapat na pondo at matiyak na maayos na naipatutupad ang mga programang tulad ng zero billing scheme at libreng gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Pinganim na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
7: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Sa punto pong ito, mga kababayan, makikipag-ugnayan po tayo mula po sa National Nutrition Council, particularly po sa kanilang Nutrition Officer 4 ng Nutrition Information and Education Division, Ms. Jomarie Tonggol. Ma'am Jomarie, magandang umaga po.
13: Magandang umaga, Sir Al, and sa lahat po ng nakikinig at nanonood po ng inyong number one radio program po.
6: Maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak, Ma'am Jomarie. Ano po, ngayong umagang ito, kahit na maulan, napaunlakan niyo po kami ngayong umagang ito. Ngayon po ang 2026 Obesity Prevention and Awareness Week, ano po yung mga pangunahing paalala natin sa ating mga kababayan? Sama po ang Department of Health tungkol po sa usapin ng obesity dito sa ating pong bansa.
13: Opo, thank you Sir Al sa paunang tanong. No? Ang obesity po ay maituturing ng isang sakit or disease, hindi lamang isang risk factor sa pagkakaroon po ng diabetes, sakit sa puso o cancer. Kaya ang paalala po ng NNC at ng DOH po ay timbang ay bantayan, kalusugan ay ingatan. At ito po ay magagawa sa simpleng habit po na kumain ng tama at balanse, bawasan po o limitahan yung ating pagkain ng maaalat, mamamantika o matataba at matatamis na pagkain. Gumalaw-galaw po tayo at maging aktibo at tiyakin po ang sapat na pahinga at tulog.
6: Opo, ma'am, ano po ba yung pangunahing dahilan? Bakit tumataas po yung kaso ng obesity dito sa bansa, yung mga Pilipino, mga kababayan po natin na overweight? Ano po ba ang dahilan nito?
13: Number one, yung ilan pong mga taong obese or overweight, genetically predisposed po sila, kumbaga nasa lahi po nila. Pero minsan, madalas po, na kung wala po sa lahi, ang pagiging obese po or overweight, ay ito po ay dahil sa unhealthy lifestyle o nakakaroon po tayo ng unhealthy diet. Hindi po tama yung quality ng pagkain o inumin na ating tinitake araw-araw. Nasa pag-aaral din po na yung mga ang mga bata hindi na breastfeed po during sa unang 1,000 araw nila ay prone din po sa pagiging overweight or obese. At syempre po yung pagpupuyat po natin. Isa din pong dahilan ng pagiging overweight or obese ng mga Pilipino ay yung pagkakaroon na po natin ng tinatawag na obesogenic food environment kung saan mataas na po yung presensya o yung pagkakaroon po ng mga processed food, yung mga unhealthy food products po no, sa ating merkado at yung pagkakaroon po ng pag-enganyo sa atin po no, ng mga online food delivery. At of course po, yung pagkakaroon po ng physical inactivity, hindi po tayo masyadong gumagalaw, napaka-sedentary po ng ating lifestyle. So yun po yung mga nakikita natin ng mga pangunahing dahilan kung bakit tumataas po talaga yung kaso ng overweight and obesity sa ating bansa.
6: Opo, ma'am, meron po ba tayong datos? Gaano po karami ngayon, as of your latest data na hawak po ninyo, gaano po ba karami yung mga kababayan natin na considered as overweight or obese?
13: Ang ano po, kasalukuyan po, no, ayon sa 2025 National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST po, no, apat sa 10 Filipino adults ay obese or overweight. At ito po ay tumaas from the 2023 data nila. Ang mga Pilipino po ngayon, habang tumatanda, habang tumataas yung age group, doon po dumadami yung obese or yung overweight. So ito po ay kumbaga public health significance na, no? Yung 43% ng ating Filipino adults ay overweight or obese.
6: Opo, doon sa datos po na ibinigay ninyo, this includes both yung mga genetically predisposed nating mga kababayan as well, yes, as yung mga kababayan natin na yung factors ng lifestyle po. Yung
13: yes, kanila. Opo. At ito ay parehong overweight and obese Filipino people na po.
6: And nakaka-alarma po ba yung ganitong bilang? You mentioned kanina ano po na this is something of a concern na rin mula sa NNC, but ano po ba ang ginagawa natin? Ano bang ginagawa po ng ating tanggapan to combat ito pong usapin na ito?
13: To combat yung increasing trend, no, napapansin kasi natin habang from previous 10 years tumataas talaga yung dami ng overweight and obesity. So, ang ating pamahalaan come up with a national policy and strategic plan to combat in addressing obesity and overweight among Filipino and other metabolic disorders. So, ando nakapaloob doon yung ating mga strategic actions, mga programa, mga plano, proyekto para matugunan po yung overweight and obesity. Number one po dyan, yung mga interventions po na nakapaloob din sa Philippine Plan of Action for Nutrition, kung saan pinapromote natin o binibigyan focus yung mga interventions along the first 1,000 days of life. Kasi doon nakikita natin na sa first 1,000 days of life pa lang, pwede nang ma-prevent yung pagkakaroon ng pagiging overweight o pagkakaroon ng obesity sa early childhood pa lang.
6: Po, and we were talking about childhood. Mas may age range po ba na mas observable yung obesity as compared to siguro other age groups?
13: Mas napapansin siya, actually sa childhood pa lang nakikita na natin. Kasi akala natin before na yung mga batang sobrang matataba, akala natin ano yun, cute, no? Pero sa totoo lang, hindi siya at risk na siya, no, sa pagkakaroon ng mga non-communicable diseases kung hindi matutugunan yung pagkakaroon niya ng overweight or obesity sa childhood pa lang. So, actually affected lahat ng age groups, no? From preschoolers, tumataas yan hanggang maging school age yung bata, hanggang maging adolescent, tapos yun na hanggang adults na. So, pronounced na siya kahit childhood pa lang hanggang kung hindi matugunan talaga yung pagkakaroon niya ng overweight and obesity, tapos coupled pa ng unhealthy lifestyle, no, walang sapat na pahinga. So talagang hanggang magpo-progress siya, hanggang tumanda siya. And yun nga, magkaroon na rin siya ng mga non-communicable diseases like diabetes, o kaya cancer, o kaya sakit sa puso. Kaya talagang masasabi natin public health problem talaga siya.
6: Yeah. And conversely po, Ma'am Jo Marie, eh, may problema pa rin tayo, no, dito naman sa tinatawag nating stunting o yung nagkakaroon ng pagkabansot yung atin pong mga kabataan. Ano po yung current natin na sitwasyon dito po sa ating bansa ng stunting rate? Ito po ba ay mataas o mababa?
13: Oo. So ngayon po, ayon pa rin sa datos po ng National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute, noong 2025 po sa kanilang updating survey, meron na tumaas po ng bahagya yung ating mga batang stunted, no? From 23.6% ng 2023, tumaas siya ng bahagya sa 25.3%. Ibig sabihin, isa sa apat na mga batang Pilipino ay tinatamaan po ng stunting or bansot po, no? O yung kanilang tangkad ay mababa para sa kanilang edad. So, pero po, sa mga batang 0 to 2 years old naman po, bahagya din naman pong nag-improve, no? So, from 22.5% in 2023, ito naman po ay bumaba nung 21.1% nung 2025. But again, sabi nyo nga po, ito pa rin po ay isa sa mga public health significance na problema po natin sa nutrisyon. Kung tutusin po talagang double burden po tayo ng malnutrition kasi may problema po tayo sa stunting sa mga batang 5 taong gulang pababa, tapos mataas din po ang ating problema sa overweight and obesity among Filipino adults.
6: With this in mind, itong obesity and stunting na observable, ano, dito sa binanggit po nating age group sa mga kabataan, can we consider this as siguro, no, directly affecting, directly proportional dun sa kanilang kakayanan na makapag-aral? Kung halimbawa yung isang bata ay bansot, eh talaga nahihirapan siyang mag-aral. Can we also observe this sa mga batang we can consider as obese?
13: Pareho, oo. Kasi yung sa pagiging overweight and obese, minsan nabubuli sila, di ba? Minsan nagiging traumatic sa kanila yun. Kaya talaga mahalaga po na isulong po natin yung tamang nutrisyon sa unang 1,000 araw ng bata. Yung first 1,000 days of life na tinatawag natin critical window of opportunity para sa mabibigay.

0: ng kalinisan sa ating mga bahay at sa ating komunidad.
1: Po, ito naman po mga feeding programs na ginagawa sa mga paaralan. If I'm not mistaken, yan po ay nasa ilalim pa rin ng Department of Education. But do we get an input dito? Siyempre, kailangan nating bantayan. Okay, okay, maganda yung feeding program. Pero yung ipinapakain ba natin sa mga estudyante, are these nutritious? Ito ba ay napupunan yung kanilang mga nutritional needs ng mga developing na mga kabataan?
0: Yes, Sir Al, no? Ang yung cycle menu na tinatawag po natin na binibigay sa na ginagamit po no sa ating mga dietary supplementation program. Ito po ay pinag-aralan at dumaan naman po no sa technical review and kasama rin po ang NSC Secretariat sa pagre-review. Kaya makasisiguro po na tama po of high quality no yung mga pagkain na binibigay po para doon sa mga estudyante na naka-enroll po sa dietary supplementation program. And hindi lamang po yun sa DepEd, sa Department of Education, Sir Al. Pati din po doon sa binibigay ng DSWD na mga supplementation program nila para sa mga batang nasa Child Development Center. And even no, yung ating tinatawag na tutok kainan dietary supplementation program, Sir Al, na nagbibigay din po tayo ng dagdag pagkain para sa mga buntis na tinatawag natin nutritionally at risk at sa mga batang underweight na or mga stunting no na para ma-prevent ka po yung stunting. Pero nakafocus po tayo sa 6 months to 23 months old children. So mula pa buntis, baby pa lang sila na 6 months old, tapos pag dumating na sila sa Child Development Center, hanggang sa school education po natin, nakatutok po tayo no na mabigyan po sila ng mga karagdagan no supplementary dietary supplementation para maiwasan nga po yung stunting po nila na tinatawag.
1: Napakahalaga po pala talaga no nung first 1000 days yung formative
0: yes,
1: development ng mga bata even habang nasa sinapupunan ng kanilang mga magulang na yun sabi niyo nga kanina no nutritionally vulnerable siguro what was the term Ma'am Jo Marie?
0: Yung nutritionally at risk
1: nutritionally at risk yung mga buntis. Huli na lamang po ang inyo pong mensahe paalala sa atin pong mga kababayan na nanonood po sa atin ngayong umagang ito o kaya naman nakikinig sa ating pag-ere sa Sahim Papawid. Ano pong masasabi po natin? Ano pong mga paalala natin sa ating mga kababayan?
0: So, sa mga kababayan po natin, patuloy pa rin po tayong makipag-ugnayan at lumawak po sa mga government services na meron po tayo para labanan po ang stunting po at ang overweight and obesity, no? Inuulit ko po yung ating panawagan, no? Yung ating timbang ay laging bantayan, kalusugan po natin ay ating alagaan. Kumain po tayo, no? Ng sapat at balanse. Lagi po natin gamitin or gawing guide yung Tunggang Pinoy para sa tama at sapat na nutrition.
1: With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin, Ma'am Jo Marie. At sana po, yung mga kababayan natin nakapulot ng aral, ano po, paano mamuhay o paano itaguyod yung kanilang mga buhay ng malusog. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.
0: Thank you. Thank you and good morning.
1: Morning po. Mabuhay po ang ating mga kasamaan sa National Nutrition Council.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka! Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hehe, hashtag panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Makakatulong po yung BARM election para sa mga taong bayan kasi yan yung opportunity nila makapag-select ng leader na nararapat para sa pagpaunlad ng bansa. Especially sa pag-focus ng mga major problems na meron yung bansa ngayon, especially sa agriculture, sa fishing. Yan yung sectors na dapat talaga ipaunlad. Especially yan andyan yung mga specialties ng Pilipinas sa agriculture, sa rice farming and other sa ube and other farm related products and especially sa fishing sector din. And there are also other parts na pwede din i-target ng government na especially yung Philippines ngayon, yung bansa may hinaharap ng mga ang daming problema na hinaharap ngayon. So I guess doon yung mga sa BARM election, diyan yung mga taong bayan makakapag-select ng leaders na or ng leaders para sa bansa po.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Delivery! Maria Jose?
4: Akin yan? Ang laki ng box!
3: Surprise!
4: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
3: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
4: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
10: Bangon. Bayang mahal.
9: Dito sa Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
11: At 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, alamin naman natin ang sitwasyon sa Grand Hyatt Hotel sa BGC sa Taguig City kung saan dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Luzon Economic Corridor Investment Forum. Roon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
12: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
13: Lalian, magandang umaga, alas 9. Ngayong umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dito sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na ginagawa dito sa Luzon ng Taguig. Itong MEC Investment Forum ay isang international investment forum na naglalayo magdala ng mas maraming pribadong pamumuhunan at financing sa mga pangunahing infrastruktura at industriya sa rehiyon ng Luzon. Ito ay magsisimula ngayong araw hanggang bukas na kung saan ay co-hosted ng Pilipinas ang US at Japan sa sponsorship na rin ng US Trade and Development Agency. Layo na nito, ito lang yan na gawin mas konektado at competitive yung mga pangunahing economic hubs ng Luzon, lalo na sa aspeto ng manufacturing, logistics, trade, energy at digital infrastructure. At hinatayang kumakatawa nito sa humigit kumulang 50% ng GDP growth ng Pilipinas. Wala niyan, alas 9 na kumaga, inaasahan si Pangulong Marcos at antabayan natin kung ano man yung kanyang magiging talumpati taugnay nitong kanyang participation dito sa Luzon Economic Corridor Investment Forum. Nagulat mula dito sa Luzon ng Taguig, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, kasi po ito.
8: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltasar. Samantala mga kababayan, makibalita naman tayo mula po sa Office of the Civil Defense, ito po'y kaugnay sa Third Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o yung NSED. Nakasama po natin, tagapagsalita po ng OCD, Director Vicente Gregorio Tomas. Director Tomas, sir, magandang umaga po. Director? Ay, sige, babalikan natin, re-establish po natin yung linya ng kanila komunikasyon. Pero mahalaga pa rin mga kababayan na kahit wala po tayong nararanasan sa mga sumandaling ito ng earthquake o yung mga malalakas na pagyanig ng lupa, mahalaga mga kababayan na tayo po ay ligtas. Tayo po ay alam natin kung anong gagawin kapag tumama ng isang lindol. Especially kapag malakas yung lindol. Balikan po natin ang atin pong tagapagsalita ng Office of the Civil Defense, Director Vicente Gregorio Tomas. Director Tomas, sir, magandang umaga po. Pero medyo nahihirapan talaga tayo sa linya ng ating komunikasyon. Isubukan nating tawagan sa ibang sa pamamagitan ng ibang paraan. Ano po? Gabi naman natin ang mga ulat pa rin ng ating mga kasamahan. 24 oras na heightened cyber vigilance iniutos ng DICT at CICC sa mga ahensya ng gobyerno. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sa isang joint cybersecurity advisory inilagay ng DICT at ng CICC sa heightened cyber vigilance, ang lahat ng national government agencies, GOCCs, mga lokal na pamahalaan at operators ng critical information infrastructure. Kasunod na rin ito ng mga napaulat kamakailan na cyber threats sa ilang government digital systems. Sa ilalim ng heightened cyber vigilance, binigyan ng 24 oras sa mga covered organization na magkasama ng mga itinakdang cybersecurity measures at magsumite ng kanilang agency head o chief executive ng isang pahinang cyber readiness assessment. Kabilang sa mga prioridad ang pagtugon sa critical vulnerabilities, pagkapatupad ng multi-factor authentication sa critical at privileged accounts, pagtanggal ng mga hindi kinakailangang internet exposure, pagpapalakas ng security monitoring, pagtiyak na maaaring ma-recover ang mga backup, pagsusuri sa third-party access at pag-validate. Sa incident response at service continuity procedures, gagamitin sa assessment ang green, amber, red framework kung saan nangangailangan na agarang pag-uulat at pagtugon ang nasa red conditions habang nangangailangan naman ng remediation at monitoring ang nasa amber conditions. Inatasan din ng mga ahensya na agad i-escalate ang anumang pinaghihinalaang seryosong cyber incident at huwag nang hintayin ang pagtatapos ng 24-hour assessment bago i-report ang posibleng kompromiso. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: PSWD naglabas ng higit 600,000 na mga family food packs sa Ilocos Region. Ang ulat na yan mula kay Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Mahigit 643,000 family food packs na ang inilabas ng Department of Social Welfare and Development sa mga local government units sa Ilocos Region para sa mga apektado ng pagbaha. Batay sa DSWD Region 1, nung sa 643,386 family food packs ang na-release as of September 8. Kabilang dito ang 578,799 para sa mga LGU sa Pangasinan, 38,854 sa La Union, 13,309 sa Ilocos Sur at 12,424 sa Ilocos Norte. Isinasagawa ang relief operations mula August 5 at nagpapatuloy pa ang pamamahagi ng food packs sa mga apektadong pamilya. Ayon kay Barangay Captain Fernando Ergiza ng Barangay Bukbok sa San Carlos City, malaking tulong ang augmentation ng DSWD sa mga residenteng naaapektuhan ng buhay at kabuhayan dahil sa baha. Samantala, sinabi ni Armando Kitalig ng Doyong San Carlos City na taon-taon nilang nararanasan ang pagbaha. Aniya, hanggang baywang na ang tubig sa kanilang lugar. Nagpasalamat din siya sa bigas at groceries mula sa DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Maraming salamat, Mildred Coquia. Ang oras po natin, 43 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
16: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
16: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: 45 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kikipag-ugnayan po tayo sa tagapagsalita po ng Office of the Civil Defense, Director Vicente Gregorio Tomas. Director Tomas, sir, magandang umaga po.
26: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo po at sa lahat po ng listeners and viewers ng inyong programa po.
11: Opo, maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Eh, alam naman po natin ngayong araw yung gagawin, yung third quarter nationwide simultaneous earthquake drill o yung NSED. Ano po yung mga paghahanda natin para sa aktibidad na ito sakali pong magkakaroon ng malakas na lindol? Ano-ano po ba yung mga inaasahang gagawin ng atin pong mga kababayan patapos po yung hudyat, particular na yung duck cover and hold na protocol?
26: Yes, sir. Maraming salamat po. Bali po, today, September 10, mag-start po ang program at 1 p.m. po. Ito po yung ating third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Ang location po ng gagawin po natin dito po sa NCR ay magaganap po ito sa Blue Room, located po sa 24th floor of Tower 1 Exchange Plaza po sa Makati po. And magaganap din po yan sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan, except po dun sa nakaka-experience po nito pong dala po ng mga habagat na ulan. Kaya po nasa mga regional offices po ang pagdidesisyon kung sila itutuloy o magmo-modify po sila ng paano nila igaganapin yung kanila pong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill po, sir.
11: Opo, Director Tomas, sir, ngayong isasagawa na nga po yung ating drill ngayong araw na ito sa iba't ibang bahagi po dito sa Pilipinas. Ano-ano po yung mga dapat tandaan ng ating mga kababayan? As we all know, syempre iba't ibang mga lugar, yung iba nasa paaralan, yung iba nasa mga tanggapan ng pamahalaan, nasa kanigan nilang mga negosyo, kaya di naman mga sa kanilang mga tahanan. Ano po yung mga dapat matandaan ng ating mga kababayan para matiyak po ang kanilang kaligtasan?
26: Thank you po, sir. Ito pong kwan po, basic response natin po, no? Or yung ating pong ginagawa. Every time we observe the earthquake drill, yung pong duck, cover and hold. But dagdag po dyan, sir, ano, ay malaman po nila kung saan po yung mga safe areas pag sila ay lumabas na po sa kanilang mga tahanan, workplaces, or mga school buildings po. At ito naman po, it should be done in a manner na hindi po sila mapapahamak by observing yung kanila pong kapaligiran. Yung pong kanilang, if they are up, nasa taas po sila, yung paggamit po ng fire exit, yung stairs po, dahil in that scenario, hindi po sila pwedeng gumamit ng elevators. And then po, paglabas naman po, doon po sa designated safe areas, dito naman po, meron pong parang magbibigay ng kanilang mga anunsyo kung ano yung dapat din nila gawin habang ina-account po sila. At all are accounted and safe. And then po, ito ay i-re-report po doon po sa pamunuan, whether this is an office or a school, or maski sa bahay lang po, yung pag-check na lang po ng completeness ng ating pong mga kasama sa pamilya po natin in our respective homes, sir.
11: Opo, Director Vic, when all of this is said and done, paano po sinusuri ng ating mga otoridad? Ano ba yung mga metrics natin para masabi natin na yung isinagawa po nating NSAID eh successful? At paano po natin ginagamit ito para makita yung mga, siguro yung mga gaps sa paghahanda ng ating mga kababayan at para ma-improve yung kanilang kahandaan sa panahon po ng mga ganitong klaseng sakuna?
26: Yes, sir. Thank you po, sir. Actually po, isa po sa ating kasama sa ating checklist, if first, if we have the basic contents of a go bag, kung meron po tayong hard hat, at yung pong nilalaman po naman po ng go bag ay like the basic items from flashlight, battery, yung pong power bank, yung pong tubig, at a few food items na ready to eat na meals po sila. And syempre po, yung pong one of a way that we can find out if our own family members are ready or prepared to respond to any of this kind of scenario, yung pong pagpapaalala sa kanila, yung basic questions lang po, kunyari po, tatanungin po yung kabataan, ano po ba ang ating gagawin in case there is a shaking of the earth or the ground? So ito po, sila po may magbibigay po sila ng sarili po nilang response na doon po natin malalaman kung may kulang po ba doon sa ating po mga advices at yung po sa mga basic na mga checklist kung nandun po ba ay check 1 to 10 items ay kumpleto naman po. So these are one of many metrics or a way for us to find out kung armado na ho ba sila nung pag-responde just in case po the shaking or earthquake will occur.
11: Apo. Director Tomas, sir, sasamantalahin na po namin ang pagkakataon. Sa kasalukuyan po, kamusta naman ang pagbabantay ng OCD sa sama po ng panahon na dulot pa rin ng habagat ng iba't ibang mga weather systems dito po sa ating bansa?
26: Thank you, sir. Tuloy-tuloy po yung pagmomonitor ng Office of Civil Defense. Our OPSEN are in a 24/7 mode lagi po sila. Meron po tayong, of course, mini-measure po yung pag-ulan po, whether this will bring floods or any flood areas po ay atin naman pong binibigyan ng tamang anunsyo. Mamaya po, we can share with you the latest report from the OPSEN. And konting pag-iingat lang po doon po sa mga low-lying areas. And still po, may mga reports pa rin po doon sa dating flooded areas brought about by the previous typhoons and habagat. Pero tuloy-tuloy naman po yung pagbibigay ng tulong, relief sa kanila, coming from not just the local government, but this is also augmented from the national government agencies. Gaya po nung nilaunch just a few days ago, yung pong relief caravan o tulong sa sambayanan na there are trucks loaded with sacks of rice, water, and hygiene kits po, sir.
11: Opo. And lastly na lang po, ang ating pong mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ano po ba ang mga paalala po natin on one hand tungkol dito sa NSAID at on the other hand naman yung paghahanda pa rin natin sa nakaambang mga sunod-sunod ano po na mga bagyo dito sa ating bansa at as well yung epektong dulot ng habagat. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
26: Yes, thank you po, sir. Sa patungkol naman po sa NSED, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga stakeholders na tumulong po, especially po sa City of Makati. And kama po din po dyan ang atin NCR OCD, of course, the Dream O's, and the other stakeholders po ng National Disaster Risk Reduction Management Council. And patungkol naman po sa ating pagbabantay dito po sa mga weather disturbances, we advise everyone to please listen to all advisories given by our radio networks at yung official advisories lang po dahil mahirap din po yung pag tayo'y nakinig sa fake news. So we should identify what is relevant or what is really official, and doon naman po sa pag na hindi naman po talaga official ko. Kaya po importante na we take the reports from authorized agencies or science-based agencies po, sir. So maraming salamat po sa pagkakataon, and God bless everyone.
11: God bless you too po, sir. And of course, kami nga dapat ang magpasalamat sa inyo. Bagamat busy ang OCD, napaunlakan niyo po kami ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula po sa Office of the Civil Defense.
26: Thank you po, sir. At mabuhay din po kayo. Again, God bless everyone.
11: Opo, magandang umaga po at maraming salamat.
0: Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan, mula po sa tagapagsalita ng OCD, Director Vicente Gregorio Tomas, tayo po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Of course, also kay Ma'am Jomarie Tonggol, mula po sa National Nutrition Council. Maraming salamat din po mga kababayan sa panonood at sa pakikinig. And of course, sa ating mga walang sawang katuwang at katulong dito po sa ating programa. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomarie Refarial, Madam Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga producers, executive producers natin, si Christopher Tirambolo, Ms. Tess Ramirez, and of course, Ms. Ellen Buena. Ang tabayanan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Bulletin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na, kasama pa rin ang ating batikang kolumnista at broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal, at ako po ang inyong lingkod, Alcor Puz. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
0: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ang oras sa buong Pilipinas. Umang minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Dating House Speaker Martin Romualdez unfit for travel kaya't hindi makakadalo sa pagdinig ngayong araw. May ulat si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hindi makadalo ng physical si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagdinig ng Sandigan Bayan sa kanyang urgent motion for hospital confinement. Ayon kay PNP spokesperson na Police Colonel Allen Rico, batay sa certification mula sa Cardinal Santos Medical Center, nakasaad na medically unfit to travel si Romualdez. Dahil dito, mga doktor na lamang niya ang magpapaliwanag at magsusumiti ng medical reports para sa kanyang schedule hearing. Pagtitiyak naman ng PNP, anuman ang magiging desisyon ng Sandigan Bayan sa motion ng mambabatas ay handa ang PNP na sundin ito. Matatanda mayroong kwarto ang PNP General Hospital na nakalaan para sa dating House Speaker. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Prosecution target ang higit pang stipulation sa depensa ni Vice President Sara Duterte para mapabilis ang impeachment trial. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel na humiling ng karagdagang stipulations o legal na kasunduan sa depensa ni Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang paglilitis sa Senado. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, inumungkahin nila sa depensa ang stipulations para sa Article 2 hinggil sa unexplained wealth dahil sa napakaraming record mula sa iba't ibang bangko. Ayon kay Chua, malaking tulong ang stipulation upang hindi na isa-isang busisiin ang sa pagdinig ang nasa 1,800 na dokumento at humigit kumulang na 15 testigo. Inalimbawa ni Chua ang ginawang stipulation sa Article 1 kaugnay ng confidential funds kabilang na ang pahayag ng saksi na si Edward Fajardo na pinalampas ng prosecution para sa humanitarian reason. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
5: Ma-shorten itong trial natin sa unexplained wealth, may mga bagay-bagay din na kami pa i-stipulate sa defense.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Malacañang tiniyak na hanggang sa susunod na taon ang pamamahagi ng libreng bigas. May ulat si Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagbigay garantiya ang palasyo na magpapatuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa 2027 at pinaglaanan na ito ng kaukulang pondo. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, magtutuloy-tuloy ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas kada 2 buwan ng pamahalaan sa may 8 milyong mga Pilipinong higit na nangangailangan. Nakapaloob na niya ito sa panukalang budget allocation sa susunod na taon na nasa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF. Mas malaki at dinagdagan ani Recto ang inilang pondo sa LGSF na siyang nagpopondo sa libreng bigas na titiyak sa pagpapatuloy ng pamamahagi ng libreng bigas sa mamamayan. Binigyan din ni Recto na hindi lang ang nasa vulnerable sector ang nabibigyang benepisyo ng libreng bigas kundi pati na ang mga magsasaka gayong sa kanila kinukuha ang produkto na ipinamamahagi sa mga kinauukulan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: DSWD naghahanda ng karagdagang warehouse para sa relief supply sa Central Luzon. May ulat si Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Nasagawa ng site visit at inspeksyon ng Department of Social Welfare and Development sa isang warehouse facility sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija bilang posibleng karagdagang imbaka ng food at non-food items ng kagawaran. Pinangunahan DSWD ASIC Leo Quintilla ang pagsusuri sa pasilidad na maaaring gamitin ng DSWD bilang karagdagang storage facility. Ang paggamit ng naturang pasilidad ay inaasahang magpapalawak sa storage capacity ng kagawaran at magpapalakas sa pamahala at prepositioning ng relief supplies. Layo din ito mapabilis ang mobilisasyon at paghahatid ng tulong, lalo sa mga komunidad sa Central Luzon at mga kalapit na lalawigan tuwing may malakas na kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Agustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Education reforms dapat ipagpatuloy sa kabila ng magandang resulta ng PISA. May ulat si Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Ito sa Ligon House Committee on Higher and Technical Education Chair at inyong Party List Representative Jude Asidre. Ang pag-angat ng performance ng mga Pilipinong estudyante sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Kumpara noong 2022, tumaas ng 17 points sa science, 16 points sa mathematics, at 20 points ang reading scores sa mga Pilipinong mag-aaral. Ayon kay Asidre, pinapakita nito na may resulta ang tuloy-tuloy na education reforms basta nagtutulungan ang mga institusyon at nabibigyan ng sapat na suporta ang mga guro, pangalan at pamilya. Gayon na sinabi niya kailangan tugunan agad ang learning gaps dahil marami sa mga problema ang nararanasan sa kolehiyo ay nagsisimula sa mababang daitan. Giti Asidre, hindi dapat sa college level lamang nagsisimula ang reforma sa edukasyon at kailangan palakasin ang pundasyon ng pagkatuto ng mga kabataan. Hindi naman anya dapat magpakampante dahil sa magandang resulta ng PISA. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
13: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda man takbo.
13: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
17: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
18: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deed sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
30: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
0: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
25: Leslie Bocopo.
28: Live.
25: Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
28: Leslie Bocopo.
25: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay eksakto na pong 9:09 ng umaga. It is a Thursday morning at maulan pa rin. So tayo'y mag-ingat sa daanan, no? Ang petsa po ay September 10, 2026. So merong mga government offices na kinansila na ang trabaho ngayong araw para hindi naman mahirapan ang mga government workers. Kasi pag tuwing maulan na ganyan, mas mahirap po talagang mag-commute dahil hindi lang mataas ang singil ng mga private vehicles, no? Yung mga rental vehicles. Mahirap talaga kasi traffic at saka madulas ang lansangan, tsaka marami na lilate. So it affects the productivity of our government workers. Kaya ginawa na lang pong work from home or WFH to make productivity even easier for our workers, no? Especially those in government who at a daily basis bring service to the citizenry. However, sa mga private offices, nasa discretion na po ng mga management yan, no? Tulad din naman sa public offices. But again, first and foremost actually is the safety of the worker. Kumusta po kayong lahat? Ang petsa po, September 10, bukas po, is the 109th birthday of former President Ferdinand Marcos Senior. I understand magkakaroon ng konting gathering of close friends and relatives doon sa Ilocos Norte, sa kanyang bayan, no? But marami rin hindi makakarating kasi nga hindi maganda ang panahon. Just the same, we offer our prayers for the eternal repose, the continued eternal repose of the soul of our former president, Ferdinand Marcos Sr., who is the late father of our current president, Ferdinand Marcos Jr. And on September 13 also is the 69th birthday of our president, Ferdinand Marcos Jr. And then, on September 28th is the 37th death anniversary of Ferdinand Marcos Sr. So, punong-puno po talaga ang kasaysayan ng buwan ng Setyembre sa pamilyang Marcos. At siyempre, sa bansang Pilipino din, because these are historical dates that both supporter and critic must remember in observance and honor of a former president. No? And then also, the Presidential Broadcast Service will be celebrating its 79th anniversary this Saturday, no, which is the 12th, September 12, no. So, ayun, ang dami talagang kasaysayan nangyayari sa buwan ng September, which is also the first month of the four bear months of each year. Pero maulan pa rin po, no? Talagang nakakapagtaka that usually at this time of the year, medyo nawawala na yan. So they say it's just monsoon, wala namang typhoon. Pero as always, nagbabago na talaga ang panahon. Before we begin, meron kasing mga naghanap. Meron tayong mga bagong national artists, no? Na award ng ating pangulo. They are ito po. Dagdag sa mga existing artists ngayon. Meron pong ito po. Malacañang names 10 new national artists through proclamation number 1414. In 2026, the artists joining the list are the following. Ito po. Gabriel Formoso, National Artist for Architecture. Rafael Nonoy Froilan, National Artist for Dance. Maria Beatriz Patis Tesoro, National Artist for Design. Armando Bing Lao, National Artist for Film and Broadcast Arts. National Artist Gregorio Brillantes for Literature. National Artist Nicanor Tiongson for Literature. National Artist Teodoro Hilado for Theater. National Artist Imelda Cajipe Endaya for Visual Arts. And National Artist Nunelencio Alvarado for Visual Arts. This also marks the first time in history that a female artist or babae was proclaimed National Artist for Visual Arts. Ayun. So, si Imelda Cajipe Endaya po yun. Since the award was established in 1972. And then, Gregorio Brillantes was a former senior editor of the Philippine Graphic when it was revived in 1990 under the editorship of Nick Joaquin, also a national artist. So talagang sana all, pero ibang grupo talaga yan. Yan ang mga magigiting, matitikas at magagaling na Filipino, no? So we congratulate these Filipino people, no, that they are now part of history, our rich culture in history. No, they have contributed immensely to the Filipino race. No, the culture, the tradition, and the honor for the country. So, congratulations on these people. Joining us this morning via Zoom, all the way from Ilocos Norte, is none other than the current governor of Ilocos Norte, walang iba kundi si Cecil Araneta Marcos. She messaged already, meron lang siyang tinatapos na courtesy call ng mga, syempre mga other public servants. And then she said she will be joining us via Zoom as soon as she wraps up with the courtesy call. Alam niyo po, may nagtatanong how is she related to the First Lady. They are distantly related through marriage kasi her family, Araneta family, come from the Araneta clan of Zamboanga. Zamboanga City, no? So, syempre, the other Araneta families merong galing sa Bago City, dun sa may Bacolod, no? And then meron din sa Manila, no? So, but they are all interrelated. So, she will be joining us via Zoom. Gusto lang natin alamin ang mga nangyayari ngayon sa provincial capital, no? Sa Ilocos Norte, tsaka yung the province as well, no? Kasi recently, the provincial government of Ilocos Norte launched initiative in September 2026 to explore alternative learning connectivity and digital setups using barangay hubs for students during class suspension. Katulad ngayong araw na ito, pag masama ang panahon sa Ilocos Norte, merong class suspension. So, aalamin natin sa ating kaibigan na si Governor Cecil Araneta Marcos, ano po ang update niya. Maliban sa mga ibang projects, no, na mamaya pag-uusapan natin with the governor. Before that, magpunta muna tayo kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Lawag, Ilocos Norte, NYC, magtatayo ng mental health hubs para sa mga estudyante upang paigtingin ang school safety. Jude.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ng National Youth Commission ang suporta nito sa mga programa ng pamahalaan ukol sa pag-iwas ng mga estudyante sa mga nagaganap na school violence dito sa bansa. Sinabi ni ASEC Michael Agustin na sa ngayon ay tinatayo na nila ang Mental Health Youth Hubs na kung saan mga profesional ang mga tatao dito at bibisita din sa mga paaralan. Maliban dyan, paigtingin din nila ang mga youth caravans upang maipalaganap ang mga programa ng ahensya para sa mental health ng mga estudyante. Maalala na isinagawa rin sa Ilocos Norte National High School Lawag City ang National Simultaneous School Safety Drill upang ipakita sa mga estudyante at iba pang stakeholders ang mga safety protocols kung mayroon mang mga individual na nais manggulo sa paaralan. Ang mga programang ito ay pagdalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihin ang seguridad at kaligtasan ng bawat batang Pilipino sa lahat ng paaralan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Maraming salamat sa iyo, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag, Ilocos Norte. Tama-tama, yun ang pinag-uusapan natin ngayon. Isa sa mga magagandang proyekto ng Ilocos Norte at yung NYC, the National Youth Commission. Samantala, bumabati rin tayo sa ating kaibigan, si Commissioner Jeff Ortega, no? So, kumusta ka na, Commissioner? Sana bumalik ka dito sa programang ito para ma-interview ka ulit just to give us an update on the NYC. So, ayun po, masama ang panahon, but tomorrow, tuloy po ang pagdiriwang ng birth anniversary ng ating late President Ferdinand Marcos Sr. So, as usual, there will be intimate celebration and honor for the memory and the legacy of the late President Ferdinand Marcos Sr. Samantala, our guest is ready. She is joining us via Zoom. Walang iba kung hindi ang gobernador ng probinsya ng Ilocos Norte. Walang iba kung hindi si Governor Cecil Araneta Marcos. Magandang umaga sa iyo, Governor.
5: Naimbaga bigat.
16: Ayun.
5: Leslie, kumusta na?
16: Oh, you're looking youthful, Governor. Nakakaingit. And thank you. I know you're very busy, but thank you, Governor, for allotting even just a few minutes. Just para kumustahin ka lang and the work you do for the province of Ilocos Norte. Kumusta po ang panahon dyan ngayon, Governor?
5: Alam mo, the past 2 days, actually two days, we've had blue skies and we're so thankful and happy na medyo may respite kami sa mga ulan.
16: How wonderful. Bukas yata merong, well, tomorrow is the 109th birth anniversary of the former President Ferdinand Marcos Sr. And maraming pupunta dyan bukas.
5: Yes, yes. Dadating po ang ating mahal na Pangulo. Dadating dito para mag-celebrate dito. We're going to start with a Thanksgiving Mass.
16: Wow,
5: and
16: okay.
5: And then meron po tayong wreath laying sa Batak. Sa yes. Memorial po ni Apo Lakay.
16: Opo.
5: And then meron po kami iba-ibang mga activities. Meron din meron kaming ano sa yung newly opened actually a year ago. It was inaugurated but at the same time September 11. Meron na po kasi kami Ilocanja Cultural Center.
16: Ay,
5: and I'm so proud of it kasi last week was the first time that we've been able to host a theater group. Ang Tanghalan Una Obra, and they staged the play, musical play, Ibarra Ngayon.
16: Ayun.
5: And ako, everyone was so thrilled.
16: So it's called the Ilocanja Cultural Center?
5: Yes, ako, also known as ICC.
16: ICC, okay. The Ilocano version of the ICC. And then Governor, also on September 13 is the 69th birth anniversary of our president, Ferdinand.
5: That's right.
16: Punong-puno sa pamilyang Marcos ang September, and then on September.
5: Opo, si Irene, September 16 naman po.
16: Oo nga pala. And then, of course, September 28 is the death anniversary naman of Apo Lakay Ferdinand Marcos.
5: That's right, 37
16: years.
5: September is a very busy month for us here in Ilocos Norte.
16: Opo. Governor, the provincial government of Ilocos Norte launched initiatives in September 2026 to explore alternative learning connectivity and digital setups using barangay hubs for students during class suspension. Very apropos kasi ngayon marami mga suspension ng classes. So, this is already being used, di ba, Gov? Tuloy na yan.
5: Yes,
16: with the National Youth Commission. Ang ganda. And then also, Gov, hindi naman lahat good news, no? Hindi naman natin ma-avoid ito. Medyo tumaas ang reported dengue cases. Not only in Ilocos Norte, but in many parts of the country. Tama pa, Gov?
5: Nag-uumpisa nga yung cases namin dito. Pero so far, okay pa naman. Hindi pa naman epidemic status. But
16: yes.
5: We are really taking preventive measures like alam ko sa mga schools namin, nag-ano na kami ng mga fogging para, you know, mawala na yung mga mosquitoes na yan. So, those are the preventive measures that we're looking at. And as I said, hindi naman ganun kadami pa, but we are already on top of it, including our provincial health office. Sila po ang talagang nag-monitor tungkol dyan.
16: Yes. Naalala ko, Gov, when I was growing up, a little boy, we would go to the province. Of course, I remember seeing a scene na merong mga nagsisiga na mga ali. Pangkontra daw ito ng mga lamok. Is that still being utilized now by the older townsfolk in our provinces? Or bawal na yata, no?
5: Pero kasi ano na kasi yun eh, parang we have yung Clean Air Act.
16: Yes. So,
5: hindi na po tayo pwedeng gumanyan. No?
16: Hindi na pwede, no?
5: Oo. So, ang ginagawa po namin, sa mga barangay and school areas, nagfa-fogging po ang ginagawa. Which is similar, I guess. Kasi
16: yes.
5: Yung usok, di ba? So, more or less, parehong principle.
16: Tama.
5: But different ano lang.
16: Tama.
5: Para at least safer for the environment.
16: Tama. And then, Governor, ito. On the renewable energy, Ilocos Norte expanded its green energy footprint with the Astra Solar Energy Project in Curimao
5: and
16: Opus Solar Energy Project in Pawai.
5: That's right. So, marami na po kami mga renewable energy dito
16: opo.
5: Sa Ilocos Norte.
16: Opo. Kasi when we speak of course, with Ilocos, when we mention Ilocos, the first thing that comes into mind actually is the Bangi windmills, no?
5: Yes, which is what our then governor, Yes. Bongbong Marcos was the one who really pioneered, and we were the first in Southeast Asia to do so. So talagang marami pong ginawa ang ating governor noon na ngayon pangulo na.
16: Opo. And then, Governor, eto, I'm just pointing out a lot of good news in the province of Ilocos Norte. On the international linkages, Ilocos Norte

0: finally, Thailand's military says it found evidence suggesting illegal organ trafficking may have taken place at a large scam compound near the country's border with Cambodia. GG Press reports investigators reportedly found documents referring to organ trafficking as well as a room containing an operating table and medical equipment that may have been used for surgical procedures. Military officials said trafficking victims were allegedly forced to conduct online scams and could face severe punishment if they failed to meet assigned targets. The compound also contained confinement cells, medical records, and facilities that indicated other forms of exploitation may have occurred there. The former hotel complex covers about 810,000 square meters and is believed to have housed roughly 15,000 people involved in scam operations, highlighting the scale and brutality of trafficking networks in the region. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Mayroon tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal, at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Reaching you in digital format.
2: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
1: DFA Online.
5: Online.
1: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
5: Online.
1: Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. The Philippine government will continue to counter claims and actions in the West Philippine Sea with legal clarity and sustained diplomacy. Speaking at the CSIS Manila Strategy Forum, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro said Manila's position is anchored on international law, particularly the UN Convention on the Law of the Sea and the 2016 Arbitral Award. She said these legal instruments constitute settled international law and are not bargaining chips. Lazaro said the Philippines remains open to constructive dialogue with China, but will firmly defend its sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. The top diplomat made the remarks after Defense Secretary Gilberto Teodoro, speaking at a defense forum in South Korea, also criticized China's continued rejection of the 2016 award. The criticism came after Teodoro was handed a note containing China's position on the South China Sea while answering a question at the event.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: In our news, the Department of Foreign Affairs has reaffirmed the Philippines' support for Pax Silica, describing the initiative as a tool to strengthen the country's economic security. At the CSIS Manila Strategy Forum, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro said the Philippines aims to move up the global technology value chain and become a trusted hub for semiconductor packaging, critical mineral processing, and emerging technologies. She said economic diplomacy is a form of national defense and stressed the importance of diversifying the country's international partnerships. Lazaro also said at least 7 countries are interested in exploring opportunities in the Philippines through Pax Silica.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: More news from the Philippine Service posts. The Philippine Embassy in Bern conducted a briefing on psychological first aid, or PFA, for members of the Filipino community, focusing on practical and culturally sensitive support for people in distress. Retired Filipino psychologist and counselor Annabel Annie Misa Hefti served as resource speaker, explaining that PFA provides compassionate, evidence-based support after a crisis or trauma but is not a therapy. She highlighted Filipino values such as bayanihan, malasakit, and pakikiramay, while also considering cultural factors including hiya, utang na loob, and privacy. The briefing was held for volunteers of the Compass Network, who assist Filipinos in distress in coordination with the embassy.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: And in Singapore, Philippine and Singaporean defense officials met in Singapore for the 9th Philippines-Singapore Defense Policy Dialogue on September 4. The talks reviewed bilateral defense relations, regional and global security developments, and shared priorities for strengthening military cooperation. Philippine Defense Department Assistant Secretary Marita Yoro and Singaporean Brigadier General Frederick Chu also discussed upcoming bilateral engagements and ways to expand cooperation through multilateral mechanisms, including the ASEAN Defense Ministers Meeting and ADMM+. The two sides reaffirmed their commitment to a strong defense partnership, including cooperation in areas such as counterterrorism and regional security.
1: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
6: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
1: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
8: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda man takbo.
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest taker na po kami ngayon.
8: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
8: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, PBBM magiging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations sa 18th BRICS Summit sa India.
5: Headlines.
16: 48% ng mga Pilipino naniniwalang bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
5: Headlines.
16: Office of Civil Defense hinihikayat ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide earthquake drill ngayong Huwebes.
5: Headlines.
16: 3rd Division ng Sandigan Bayan nag-issue ng commitment order para ilipat ang kustodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail.
5: Headlines.
16: Dalawang araw na wellness leave ng mga guro sa September 14 at 15, pinayagan ng Department of Education pondo para sa pagkuha ng mga bagong guro sa 2027, tiniyak ng kagawaran.
11: Headlines.
16: Paghahanda sa Bangsamoro parliamentary elections, pinaigting ng Makasag Battalion ng Philippine Army.
11: Headlines.
16: At 5 kumpirmadong nasawi habang higit 80 ang nawawala sa pagkasunog ng barko sa Coron, Palawan.
17: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
18: Sa buong bansa.
17: Radyo Pilipinas
18: News Nationwide.
16: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Webes, September 10, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol. Tayo live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investors na maglagak ng kanilang puhunan sa Pilipinas kasabay ng garantiya na katiwa-tiwala kang mag-iinvest dito sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
19: Radyo Pilipinas. Report.
20: Invest in the Filipino. Ito ang pangyayari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders at investors na lumalahok sa isinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Nagigayad ng Pangulo sa mga negosyante dito na dalhin sa Pilipinas ang kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiya ng Pangulo, katiwa-tiwalang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paninigurong sa mga investors na matibay ang government response. Binigyan din ng Pangulo na hangad ng Pilipinas ang tagumpay ng kanilang pamumuhunan gayong magbubungas ito ng oportunidad para sa mga Pilipino. Pagtiyak pa ng punong ekutibo, hindi lang market ang bansa kundi isang trusted partner kung saan maaari pang palaguin ng mga negosyante ang kanilang investment. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: To the investors and business leaders here today, I invite you, build with us. Build your next enterprise here in the Philippines. Bring your capital, technology, your expertise.
20: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Nagbigay ang Estados Unidos ng $60 million para sa modernisasyon ng energy sector ng Pilipinas, pagpapababa ng singil sa kuryente at pagpapabuti ng power reliability. Nilagdaan ni Finance Secretary Frederick Go at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang Philippines Energy Threshold Program sa isinagawang Luzon Economic Corridor o LEC Investment Forum ngayong Webes. Layon ng Millennium Challenge Corporation Grant na palakasin ang energy sector governance at institution sa bansa habang tinutugunan ang mga gap na makakahadlang sa pamumuhunan sa sektor.
17: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Kakatawanin ng Pilipinas ang ASEAN region sa 18th BRICS Summit na gaganapin sa India kung saan ilalahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sa pre-departure briefing sa Malacañang, ibinahagi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel ang nakatakdang biyahe ng Pangulo sa September 12 hanggang 13 bilang tugon na rin ito sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Ratonel, ang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. ay bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan ilalahad niya ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sinabi rin ng DFA na ang pagdalo ng punong ehekutibo sa BRICS ay isang strategic opportunity para direktang makipag-ugnayan sa major emerging economies at katawanin ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN.
22: Ang pakikilahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ng mga emerging economic frameworks at irepresenta ang mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan.
16: Samantala, iginit din ni Ratonel na gagamitin ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing pagtitipon bilang oportunidad para makadaupang palad ang Indian business leaders kasama sa mga pag-uusapan ang pag-follow-up sa $5.8 billion investment pledges mula sa Indian companies na una nang inanunsyo noong 2025. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito ay may kinalaman sa linya ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at infrastruktura.
22: The President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng Presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yung pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda niyo po, ay bumisita doon si Presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
16: Yan ang mga pahayag ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Hindi naman isinasantabi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mataas na tsansang makadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang BRICS countries na hindi masyadong nakakasalamuhan ng Pilipinas para maisulong ang posisyon ng ASEAN at maging ng Pilipinas. Binigyang diin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na napakalaking pagkakataon ito para mapalakas pa ang geopolitical at economic synergies ng ASEAN at BRICS tungo sa dagdag na economic opportunities, trade diversification, regional security at suporta sa climate resilience. Makakaasaan ni ang publiko na isusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang diwa ng ASEAN centrality at mga adhikain ng ASEAN. Ito aniya ang malinaw na tugon ng Pilipinas at ASEAN sa iba't ibang global challenges. Pagdating naman sa usapin ng pagiging partner country ng Pilipinas sa BRICS, ay patuloy pa rin itong binabantayan ng DFA.
22: Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, half of, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
16: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Sa kaugnay pa rin balita, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay katiyakan ng malaking potensyal ng inaasahang investments mula sa India. Matatanda ang iniulat ng Pangulo ang sa kanyang state visit sa India noong isang taon na nakasecure ang Pilipinas ng $446 billion mula sa 18 business agreements at potential investments naman na abot sa $5.798 billion. Inaasahan ding makakalikha ito ng higit sa 4,000 direct jobs.
11: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
16: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Inaasahang kabilang sa mga matatalakay sa magiging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang usapin patungkol sa climate change. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel, kabilang sa mga aspetong tinatayuan ng bilateral strategic partnership ng Pilipinas at India ang usapin sa pangangalaga sa kalikasan at issue sa nagbabagong klima. Posibleng matalakay dito ang parehong mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa tulad ng flood mitigation measures at mga posibleng kooperasyon dito. Napapanahon din aniya ang mga usaping ito lalo't kasalukuyang humaharap ang bansa sa serye ng mga bagyo at habagat.
22: So yan sa pag-uusapan, no, ang kahit dito sa BRICS Summit, isa yan sa agenda and to have the support for climate resilience and sustainable development. Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto mo natin mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment. Kasama natin po ang climate change.
16: si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: 12 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, tinitingnan ngayon ng Pilipinas at Australia ang posibleng pagtutulungan para sa modernisasyon ng railway, airport at seaport infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para mapabuti ang araw-araw na pagbiyahe ng mga Pilipino. Aniya, mahalaga ang pagtutulungan para matugunan ang mga gap o puwang sa sektor ng transportasyon. Sa kabilang dako, suportado ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ince Brown, ang mga proyekto ng Pilipinas na magpapabuti ng public transport ng bansa. Nais aniya nilang makakita pa ng mas maraming Australian investors para matulungan ng Pilipinas sa mga plano nito sa infrastruktura, enerhiya at ekonomiya.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Nakikita ng Department of Trade and Industry o DTI nalalago ng 10% ang Philippine exports ngayong taon, lagpas sa official targets. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, gumaganda ang exports kada buwan kung saan naitala ang 10.4% growth mula Enero hanggang Hunyo. Tiwala ang DTI na malalampasan ang target ngayong taon na 3% na paglago ng goods exports habang 4% sa service exports. Giit ni Roque, kailangang maghanap pa ng market para sa mga produkto ng Pilipinas, lalo't palalawakin ng global partners ang exports ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ipagpapatuloy din ng DTI ang trade shows para ibida ang mga produktong Pinoy at matulungan ang mga exporter na magkaroon ng ugnayan sa merkado.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: 48% ng mga Pilipino ang optimist o positibo na bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay pa sa survey ng Social Weather Station o SWS, 31% ang nagsabing mananatili itong pareho habang 8% ang naniniwalang lalala ito. Nasa 12% naman ang hindi tumugon. Samantala, plus 40 ang net personal optimism score na itinuturing ng SWS na excellent, bagay na mas mataas sa plus 23 high category noong March 2026.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Patuloy ang mga pagsisikap ng gobyerno na pagbutihin ang sitwasyon ng employment sa bansa. Ito'y makaraang tumaas sa 6% ang unemployment rate noong July mula sa 4.9% noong buwan ng Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, binanggit ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na maaaring matugunan ang unemployment sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ease of doing business.
6: Nga po niya, ito ay issue ng progress and challenge. Pero ang pinakasusi dito ay patuloy na magkaroon ng improvement sa ease of doing business in the country. Dahil kapag mas mabilis makakuha ng mga requirements ang isang investor, mas madaling makapasok ang investor at makakuha ng mga kababayan natin na maaaring mag-empleyo sa kanilang mga negosyo.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Samantala, sa lagay ng ating panahon, posibleng may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, sa sandaling mabuo ay kikilos ito pakanluran na siya namang hahatak at magpapahina sa habagat. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang mga pag-ulan ngayong weekend lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan ay wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng habagat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos sa mga drainage inlets sa mga flood-prone areas sa buong Metro Manila. Ito po ang naging pahayag ni Secretary Dizon kasunod ng isinagawang inspeksyon sa EDSA Guadalupe Estrella area. Mas pinalaki na kasi ang kapasidad ng drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Guadalupe Estrella mula sa dating 0.5 meter na ngayon 1.5 meters na. Pagtitiyak pa ng kalihim, ito rin ang magiging hakbang ng DPWH sa mga lugar kung saan patuloy pa rin ang nararanasang pagbaha.
19: At ng mga flat road, Aguinaldo, Ramirez, sa Pogan, sa Pawag Ipo Quezon Avenue, sa EDSA, Balintawak EDSA, Ramo EDSA, yung mga portions ng C5, Mabababa or Sons ng Pumonier in the Estinabao, Espanya, ano pa ba? May sinabi ko kanina. Roas Boulevard, yung mga era din. Araneta, talagang pagkakayin din ako ng mga kailat ko. Basta kaya itong mga platform na nasa ko, isa sa mga gagawin natin sa pagkakas. Hindi na kaya nga ito.
16: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Patuloy ang proactive na aksyon ng Department of Health o DOH para mapababa pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Kasunod ng patuloy na pag-uulan na nagdudulot naman ng pagbaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Dr. Edwin Mercado, sinabi niyang barabarangay na ang nagiging pagsuyod ng mga barangay health workers at iba pang DOH health workers para mabigyan ng doxycycline ang mga residenteng na expose o lumusong sa baha na posibleng tinamaan na pala ng leptospirosis. Paalala pa ni Secretary Mercado sa publiko na kinakailangan ng reseta ng doktor bago makainom ng doxycycline, kaya mas makabubuting magpakonsulta sa doktor gamit ang mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng yakap at libreng konsultasyon sa mga DOH hospitals.
2: Mga yakap clinic natin, kalimitan po ay mga RH din, pero meron po mga pribadong yakap clinic at doon po pwede rin kumuha ng reseta para po dito sa doxycycline. At yung doxycycline po ay sakop naman ng ating gamot program. So talaga pong yung access ay mahirap, kaya nga po yung pagbabahay-bahay at pagpunta po, kailangan pong coordinate doon sa ating LGUs, kasi po ang LGUs po ang magsasabi sa amin, ito ang at-risk na communities.
16: Yan ang pahayag ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy pang pinalalakas ang mga paghahanda nito sa harap ng inaasahang very strong El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matagal nang naka-activate ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture habang nailatag na rin ng National Irrigation Administration ang ibang paghahanda na maprotektahan ang mga magsasaka. Aniya, hindi lang pagtugon sa kasalukuyang mga banta ang layunin ng climate agenda ng administrasyon, kundi paghahanda rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nakikipag-ugnayan din ng gobyerno sa Climate Change Commission para matiyak na tugma ang mga tugon nito sa hinaharap.
6: Ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapag-prepara tayong lahat at sa susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
16: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DA ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 billion pesos na pondo.
3: Is na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. Meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino.
16: Ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Inaasahang magiging matatag pa rin ang supply ng kuryente sa Luzon sa harap ng inaasahang epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Independent Electricity Market Operator of the Philippines Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho, karamihan kasi sa mga hydropower plant ay nakatayo sa isla at nakikinabang sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Aniya, kung walang depleted sa mga planta ay posibleng walang malaking epekto ang El Nino hanggang first quarter ng 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Sa iba nating balita, hinihikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na lumahok at makiisa sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED para sa ikatlong quarter ng taon. Isasagawa ang NSED mamayang alauna ng hapon, nasusundan ng ceremonial pressing of the button dakong alas 2 ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Dito, bibigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor para tugunan ang mga hamon sa panahon ng sakuna gaya ng lindol. Ayon naman kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan nito ng kanilang hangarin na mailahok ang pribadong sektor sa mga ganitong pagsasanay para lalong mapaigting ang disaster response operations. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood din sa Facebook page ng OCD at sa iba't ibang ahensya.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Mambabatas, itinutulak ang panukalang batas para sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines at iba pang government agencies. Mula sa kamera, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Itinutulak ngayon ng Kongreso ang pagkapatibay ng batas na magpapalakas sa drone development program sa Pilipinas para sa pambansang depensa at agrikultura. Ayon kay Deputy Majority Leader at Camarines Sur, Representative Luigi Villafuerte, na panahon nang maisama ang Unmanned Aerial System o UAS sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Department of Agriculture. Ayon kay Villafuerte, malaki ang maitutulong ng Kongreso upang bigyan daan ang pag-develop ng sariling mga drones. Welcome din ang mambabatas na ngayon ay nasa testing stage ng AFP at DA ang paggamit ng teknolohiyang ito sa kani-kanilang mga departamento. Umapila rin ang mambabatas sa 20th Congress na maipasa ang panukalang 10 billion pesos na pondo upang simulan ang pag-develop ng mga drones sa bansa. Inihain ni Villafuerte ang House Bill number 1362 upang itatag ang Philippine Unmanned Aerial System Program at Strategic Defense Technology Transfer Program. Inaasahang magagamit ang mga local drones sa paglaban sa terorismo at insurgency, disaster response, food security at agriculture and environment protection. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Mula sa PNP CIDG ay ililipat na sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology si dating House Speaker Martin Romualdez. Batay ito sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak sa plunder case ni Romualdez. Inatasan ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda si Quezon City Jail Male Dormitory Warden Junior Superintendent Maria Lourdes Pasyon na tiyakin ang kustodiya ni Romualdez bilang detention prisoner. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial ni Romualdez sa September 14, 2026 alas 8:30 ng umaga. Ongoing pa rin naman ngayon ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez na patuloy na hospital confinement kung saan pinaharap ang ilan sa mga doktor na sumuri sa medical condition ni Romualdez habang nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Paglilipat sa kustodiya ng BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginagalang ng PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nirerespeto ng Philippine National Police ang pasya na Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kustodiya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa pahayaga sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matapos maglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan kay Romualdez, ililipat na ang kustodiya nito sa BJMP. Ayon kay Ko, handa sila magbigay ng seguridad kay Romualdez at ihahatid nila ito kung saan man ipadadala ng Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
23: Of this time, it is our understanding that the hearing regarding the manifestation or motion of the former speaker is ongoing at the Sandigan Bayan. What we would like to reassure ay kung ano po ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, we will be respecting and we will follow. Susundin lang po natin kung ano po magiging kautusan at magiging desisyon ng Sandigan Bayan.
16: J. Mark? Alright, maraming salamat, J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Paghahabol sa mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control, hindi natatapos sa itinuturing na malaking isda na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay DPWH Secretary Vince Dizon, si AJ Ignacio para sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Bagaman nasampa na ng kaso ang tinuturing na pinakamalaking isda na si dating House Speaker at kasalukuyang late 1st District Representative Martin Romualdez, hindi pa tapos ang paghabol sa mga posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control project. Sa isang ambush interview kanina sa lungsod ng Makati, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi pa dito natatapos ang pagpapanagot sa sangkot sa umano'y anomalya. Katulad aniya ng sinabi ng Office of the Ombudsman na marami pa ang iniimbestigan at susunod na makakasuan. Gate pa ni Dizon na ang mga kaganapang ito ay pagpapatotoo lamang sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong SONA na tutumbukin ng investigasyon kung nasaan ang ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
13: Kitang-kita naman. Kung ano yung sinabi ng Pangulo, pinatotohanan. Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung pahiya naman kayo, gasping sa SONA. Isa ng diretsa ni Pai Dito. Yung sinabi niya ng SONA ngayon, inanounce na niya, pinamunahan na nga na ito. Sinabi niya, marami na.

0: Sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pangingibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano hindi issue ayon kay Senador Ping Lacson. Mula naman sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Hindi pa issue sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at dapat hayaan muna siyang magpahinga mula sa stress at tensyon ayon kay Senador Ping Lacson. Taos pusong hinihiling ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, lalo na anya kung ang paglalakbay nila Cayetano at ng kanyang asawang si Taguig Mayor Lani Mercado ay may kinalaman sa kalusugan o health-related. Itong Miyerkules ng gabi, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa Terminal 3 ng NAIA kung saan makikita ang nakapila siya para sa isang Singapore Airlines flight. Kasalukuyang iniimbisigahan ng NBI at Office of the Ombudsman si Cayetano kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nagsilbing chairman si Cayetano ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nauna na rin nagsumite si Lacson at ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ang hindi bababa sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento at naglalahad ng tinatawag nilang systematic anomalies sa mga flood control infrastructure sa Taguig City na political bailiwick ni Cayetano. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na kailangang magpaalam o humingi ng travel authority sa Senado ang isang senador kung personal trip ang kanyang pakay sa pangingibang bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
5: Pero, paano kung wala kang mask?
4: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras po natin, alas 11:32 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinayagan ng Department of Education o DepEd ang dalawang araw na wellness leave ng mga public teachers sa September 14 at 15. Layo nitong bigyang pagkakataon ang mga guro na makapagpahinga bago ang susunod na termino. Sa panahon ng wellness leave, walang meeting, training, learning action cell session, school activities, reporting submissions o iba pang official work para sa mga guro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hiring ng libo-libong guro para sa 2027 tuloy ayon sa inilabas na pahayag ng Department of Education at Department of Budget and Management. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nilinaw ng Department of Education o DepEd at ng Department of Budget and Management o DBM na tuloy ang hiring ng mga public school teachers sa 2027 at hindi zero ang pondo para rito. May nakalang 31.2 billion pesos sa proposed 2027 national budget para punan ang 64,000 mahigit na authorized teaching positions. Kabilang dito ang 31,000 existing vacant positions at 32,000 mahigit na bagong teaching positions na inaprubahan ng DBM nitong Mayo. Ayon kay Education Secretary Sonia Anggara, prioridad na mapabilis ang hiring ng mga kwalipikadong guro at may talaga sila sa mga paralang higit na nangangailangan. Nilinaw naman ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bagamat walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na iminungkahing likhain, sa 2027, maaari pa rin punan ang libu-libong bakante posisyon na mayroon ng pondo. May hiwalay ding 7.58 billion pesos para sa substitute teachers at 12.9 billion pesos para naman sa expanded career progression system ng mga guro. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Mas mabibigyan na ng maayos na suporta ng pamahalaan ang disadvantaged tertiary education.

0: Education learners sa pamamagitan ng inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Law sa panayam ng programang Boses kay Commission on Higher Education o CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis. Sinabi nitong may mas malinaw ng guidelines ngayon sa ilalim ng RA 12325 o ang inamyendahang Free College Education Law kung saan bukod sa 4P students ay kasama na sa prioridad ang iba pang disadvantaged students. Kabilang dito ang mga person with disability o PWD, indigenous people, mga estudyanteng naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS, anak ng solo parents at iba pa. Sa tulong nito ay mabibigyan na rin sila ng tertiary education subsidy bukod ito sa libre ng pag-aaral sa mga state college at university. Posibleng ipatupad ang nasabing amended law sa susunod na school year o depende sa fiscal space ng pamahalaan.
1: Ito ngayon, pinalawak na yung guidelines, mabibigyan sila ng priorities. Itong mga nasabi ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities. So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at papasa sila, they will have a better advantage getting in.
0: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanawagan ng National Parent Teachers Association o PTA sa pamahalaan partikular sa Department of Education o DepEd na mas matutukan ang mga plano at estratehiya nito pagdating sa blended learning modality tulad ng online classes at asynchronous classes sa mga kabataan, lalo na kung napapadalas ang pagkansela ng mga klase. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally, aminado silang mas prioridad naman talaga ang kaligtasan ng mga kabataan pero hindi rin dapat masakripisyo sa prosesong ito ang pagkatuto ng mga estudyante. Dapat umanong maging iisa ang standard ng DepEd sa learning modality at online learning, partikular sa mga ginagamit na modules para hindi malito ang mga estudyante. Umasa rin ang National PTA na tutulong din sa adikayin ito ang mga magulang na siyang aaktong mag-guro ng mga kabataan sa oras na kanselado ang face-to-face classes ng mga ito.
3: Kita natin, siguro si DepEd dapat mag-device siya ng exact concrete plan for online learning and blended learning, which is dapat nationally applied siya sa lahat. Dapat pareho-pareho yung standard, ganyan, dapat may mga modules na ano, but at the same time dapat ina-allow din natin yung online learning na kung saan si teacher ang nagtuturo pa din kahit na naka-online para hindi naman masyadong rin sa ating mga magulang, hindi masyadong mabigat sa mga parents.
0: Yan ang pahayag ni National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinapurihan ng Intergovernmental Economic Organization na organisasyon o na Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang naging napakalaking tagumpay ng bansa sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Sa isang video message, sinabi ni OECD Director for Education and Skills Andrea Schleicher, ang naging malaking tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Inihayag ng OECD official ang kanyang paghanga sa mga guro at educational leaders ng bansa dahil sa dedikasyon nila para makamit ang napakataas na PISA points sa reading performance na ang katumbas ay 2 taon ng pagpasok sa paaralan. Mahalagang aspekto umano ang naging milestone achievement na ito ng bansa para maging mas madali at maging mas epektibo ang pagkatuto ng mga bata sa alinmang asignatura.
4: My warmest congratulations to the teachers and school leaders of the Philippines. No country has improved its reading skills faster than the Philippines. In just 3 years, reading performance increased by 36 PISA points. You know, that's equivalent to almost 2 years of schooling. Think about that. 15-year-olds are now 2 years ahead of their peers 3 years ago. And that matters enormously. Because reading is not simply another school subject. Reading is the gateway to almost any form of learning.
0: Si OECD Director for Education and Skills Andreas Schleicher.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs sa DFA na hindi bargaining chips ang 2016 Arbitral Award at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kasunod ng muling pag-iit sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Sa naging talumpati ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Manila Strategy Forum 2026, sinabi niyang nananatiling twin anchors ng maritime policy ng bansa ang UNCLOS at ang final at binding na 2016 Arbitral Award. Malinaw aniya na ito ang itinakda ng international law at walang makakabali nito. Wala namang direktang sagot si Lazaro tungkol sa insidente sa Seoul Defense Dialogue kung saan isa-isang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga nilalaman ng isang sulat na iniabot sa kanya habang nagsasalita sa nasabing international event.
5: Our posture in the West Philippine Sea and the wider South China Sea exemplifies this principle. The Philippines stands resolutely on the foundations of the 1982 UNCLOS or UN Convention on the Law of the Sea and the final and binding 2016 Arbitral Award as the twin anchors of our maritime policy. These legal instruments are not bargaining chips. They are settled international law. Our principled source remains clear and consistent. Right is might.
0: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli namang nagpatutsada si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang gumagamit ng puwersa at lakas para isulong ang sariling agenda o propaganda para gipitin ang archipelagic countries sa huling araw kahapon ng Seoul Defense Dialogue 2026. Sinabi ni Teodoro sa kanyang talumpati na gaya ng South Korea at iba pang bansa, pinangahawakan ng Pilipinas ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para igiit ang soberanya at karapatan sa teritoryo. Dahil dito sinabi ng kalihim na hindi pasisiil ang Pilipinas at patuloy nitong itataguyod ang international law at rules-based order sa pamamagitan ng naipanalo nitong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2016.
6: To continue our defense modernization and our resilient capabilities together with like-minded partners, we will advocate for an international security architecture which has for its fundamental a value, human security, the survival of the human being, a care for the human being, care for human rights, care for health, care for freedom from dangers of natural calamities, educational opportunities for mutual understanding under a regime of freedom of thought, freedom of speech, and not state-sponsored lies and state-sponsored brainwashing.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, Kamara susuriin ang hindi nagagamit na infrastructure funds para madagdagan ang budget ng Department of Public Works and Highways. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Sinusuri ng House Committee on Appropriations Infrastructure Cluster ang mga hindi pa nagagamit o underutilized na pondo para sa infrastruktura ng ilang ahensya ng gobyerno bilang posibleng pagkunan ng dagdag na pondo para sa DPWH. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Reynante Arroganza, rerepasuhin ng mga mamabatas ang utilization ng infrastructure funds sa mga ahensya nagpapatupad ng mga proyekto upang matukoy kung may pondong hindi agad nagagamit at maaaring i-realign sa mga proyektong handa na ipatupad. Kabilang sa mga ahensyang titingnan ay ang Department of Transportation, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, DICT at MMDA. Ngit ni Arroganza, sisiguruhin nila na hindi maapektuhan yung kabuang programa at mga prioridad ng mga ahensya na pagkukunan ng pondo. Tiniyak din ni Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr. na hindi kukunin sa sektor ng edukasyon, kalusugan at social services ang pondong ilalaan sa DPWH. Dagdag pa niya, hindi namang pananatilihin kundi maaari pang dagdagan ang pondo para sa naturang mga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 5 ang kumpirmadong nasawi matapos masunog ang isang barko sa Coron, Palawan kagabi. Nasa 117 pasahero at 17 crew ang sakay ng barko. Bandang 6:45 p.m. nang makatanggap ng ulat ang Coast Guard District o CGD Palawan tungkol sa nasusunog na barko. Alas 11 kagabi nang ma-rescue ang 43 individual at pansamantalang dinala sa Barangay Turda Basketball Court habang isinasagawa ang rescue operations. Samantala, inihanda ng Maritime Environmental Protection Unit ng CGD Palawan ang oil spill response equipment bilang precautionary measure sa posibleng pagtagas ng mapanganib na kemikal o materyales sa karagatan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinaiiting ng 2nd Mechanized Infantry Makassar Battalion ng Philippine Army ang paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Patuloy na isinasagawa ng unit ang iba't ibang security measure sa kanilang area of responsibility para matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na halalan. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaiiting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies, higher headquarters at iba pang katuwang na organisasyon. Binigyang diin din ng pamunuan ang pagpamanatili ng profesionalismo, disiplina, pagiging patas at pagiging non-partisan ng lahat ng personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kasabay nito, pinalalakas din ng Makassar Battalion ang community engagement at inter-agency coordination para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa seguridad.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa atin pong balitang sports, pagbaha sa Nagoya, Japan kung saan gaganapin ang Asian Games simula sa susunod na linggo, hindi hadlang sa kompetisyon ayon sa mayor ng lungsod. Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee nakabantay naman sa sitwasyon ng mga Pilipinong atleta matapos ang nangyaring evacuation dahil sa malawakang ulan at baha. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Tila ba hindi pinapatakas ng malakas na ulan at baha ang mga Pilipino dahil hanggang sa Nagoya, Japan na magsisilbing host ng 20th Asian Games ay kanila itong naranasan. Daan-daang atleta at officials mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Team Pilipinas sa mga napilitang mag-evacuate bunsod ng masamang panahon sa Aichi Prefecture kung saan naroon ang lungsod. Ayon sa magkakaibang ulat, inilika sila sa Athletes Village Parking Building mula sa kanilang tinutuluyan sa Garden Pier area matapos maglabas ang Japan Meteorological Center ng Level 5 flood warning dulot ng 104 millimeters na buhos ng ulan noong Martes. Ilan sa mga naunang dumating sa Nagoya ang Gilas Pilipinas Men's Team at National Boxing Team pero hindi naman inabot ng baha ang lugar kung saan sila nag-eensayo. Sinabi ni Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa sa report ng Japanese media na may ilang sporting venues na naapektuhan pero simpleng tulo lang umano ito mula sa bubong at hindi seryosong hadlang ang ulan at baha para hindi matuloy ang Asian Games na magbubukas sa September 19 at magtatapos sa October 4. Samantala, patuloy na monitor ang Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa sitwasyon lalo at inaasahan ang pagdating ng karamihan ng delegasyon ng bansa sa mga susunod na araw. Pinayuhan din ng PSC at POC ang Team Pilipinas na manatiling kalmado at mag-focus sa misyon nito na mag-uwi ng medalya. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
10: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang na isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
11: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
10: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
12: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
10: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
12: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
10: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
13: Delivery! Maria Jose!
14: Akin yan? Ang laki ng box!
13: Surprise!
14: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
13: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
14: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, National Youth Commission inilatag ang mga hakbang para suportahan ang school safety sa bansa. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Tiniyak ng National Youth Commission na suportado nilang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na secured at nasa ligtas na paaralan ang mga kabataan. Katunayan, sama-sama ang mga paaralan kamakailan na nagsagawa ng National Simultaneous School Safety Drill na kung saan naipakita kung paano ang mga hakbang at protokol upang matiyak ang seguridad ng mga bata. Ayon kay NYC ASEC Michael Agustin, ina-establisan na ng komisyon ang mga mental health youth hubs dito sa bansa upang may matakbuhan ang mga kabataan na may pinagdaraan ng unos o maging bullying upang makausap at mapayuhan. Aniya, paiigtingin din ng nasabing komisyon ang mga school caravans nila upang gawin ang mga serbisyo ng komisyon at makausap na rin ang mga estudyante sa paaralan kung sila'y may problema. Pagsuporta yan ng komisyon sa dikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay sa mga kabataan ang kapaligirang naangkop sa kanilang paglaki bilang pag-asa ng bayan. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Sustainable Livelihood Program at DTI Pangasinan nagsagawa ng pagsasanay sa packaging at labeling para sa mga micro-enterprises sa Umingan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Hemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Isinagawa ang isang pagsasanay sa pagpapaganda ng packaging at labeling ng mga produkto para sa mga kasapi ng Sustainable Livelihood Program Association sa Women's Empowerment Building sa Barangay Lauren, Umingan, Pangasinan. Nais sa katuparan nito sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng SLP at ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Negosyo Center Umingan na nagsilbing resource speaker sa orientasyon. Layunin ng programa na turuan at gabayan ang mga benepisyaryo pang mas kaakit-akit compliant sa mga pamantayan at mas handa sa pagkikipagsabayan sa merkado ang kanilang gawang produkto. Naging bahagi ng talakayan ng pagtuturo ng mga pangunahing alituntunin at prinsipyo sa tamang pag-empake at paglalagay ng label. Matapos ang lecture, isinagawa rin ang isang hands-on activity kung saan mismo ng mga kalahok ang nagsuri at nagplano ng mga pagbabago para sa packaging ng sarili nilang produkto batay sa natutunan. Sa pamamagitan ng pagsasana na ito, inaasang mas lalawak ang potensyal sa pagbibenta ng mga micro, small and medium enterprises na kabilang sa SLP sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Search and rescue operations kaugnay ng nasunog na barko sa Coron, Palawan nagpapatuloy ngayong araw. Si Lizelle Pelapil ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fire Protection. Ilan pang mga ahensya ng pamahalaan kasama na rin ang ilan pang shipping lines kaugnay sa pagkasunog ng barkong MV June Aster na naitala kagabi sa distansyang humigit kumulang 1.2 nautical miles sa hilagang silangan ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan. Ayon sa tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan na si Lieutenant Junior Grade Eileen Osente, hanggang nitong umaga ay nasa 42 naitalang nailigtas habang 5 naman ang nasawi kaugnay nito. Sinabi rin niyang nasa 117 ang sakay na nasabing barko at 17 crew nang umalis ito sa Baseco Port patungo sa Coron. Aniya bandang 6:31 kagabi nang makarating sa PCG ang impormasyon at agad silang rumispondi at nagsagawa ng search, rescue at emergency response operation. Maliban sa na-deploy na MRRV 4406 ng PCG at dalawang aluminum boat at rib ay ipapadala rin ngayong umaga ang karagdagang sasakyan mula sa Araceli, Palawan at ang MRRV 4411 na patungo na rin sa nasabing area sa Coron ngayong umaga. Nagpapatuloy din ngayon ang imbestigasyon ukol sa dahilan ng pagkasunog ng nasabing barko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa Visayas, 28 pamilya na biktima ng sunog sa Maslog Eastern Samar tumanggap ng ayuda mula sa provincial government at sa DSWD. Magbabalita si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Agad nagpaabot ng ayudang pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar sa 28 pamilyang naging biktima ng sunog sa Barangay 2, Maslog, Eastern Samar. Pinagunahan ni Governor RV Ivardoni ang pamamahagi ng tulong matapos iulat ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog na 28 pamilyang naapektuhan kabilang ang mga bahay na tuluyang nasunog at mga bahagyang napinsala. Bawat pamilya ay tumanggap ng isang sako ng bigas, isang kahon ng dilatang pagkain at mga materyales gaya ng yero at plywood para sa pagkukumpune, umuling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Para sa mga pamilyang tuluyang nawala ng bahay, magbibigay ang pamahalang panlalawigan ng tig 25,000 piso na pinansyal na ayuda. Samantala, tutukuyin ang halaga ng tulong para sa mga bahagyang napinsalang bahay batay sa resulta ng damage assessment. Bukod sa ayuda mula sa probinsya na mahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng sleeping kits, family kits at tig 10,000 piso na pinansyal na ayuda sa mga biktima kasunod ng kahilingan ng mga kinatawa ng Eastern Samar sa Kongreso. Patuloy na bineberipika ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog ang lawak ng pinsala sa mga apektadong pamilya. Inaasahan ang karagdagang ayuda matapos makumpleto ang damage assessment at maisumite ang fire incident report ng Bureau of Fire Protection. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, sa Mindanao, solar-powered lights at generator prioridad ng mga barangay sa Talipao Sulu. Ngayong natanggap na nila ang Social Civic Project Fund mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihatid ni Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Holo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iba-ibang proyekto ang nais paglaanan ng 52 barangay sa bayan ng Tripao Sulu. Ngayon natanggap na nila ang Social Civic Project Fund sa halagang 200,000 pesos sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilalaan nila sa pagbili ng generator set ani Barangay Captain Sherry May Tulawi sa kandaw ng Bilaan, Talipao ang matatanggap na 100,000 pesos mula rito. Aniya, pangunahing problema pa rin nila sa Bilaan at maging sa ibang parte ng Talipao ang kuryente na nakakaantala sa transaksyon nila sa barangay. Parehong proyekto rin ang nais ni punong barangay Rice Faisal Radjai ng Pantaw, Talipao. Aniya, hindi pa man siya ang nakaupong kapitan sa barangay, wala na talagang ilaw ang kailang barangay hall. Kaya naman sa oras na ma-implementa nila ito, malaking ginhawa ang maibibigay sa kailang constituent. Solar lights din at karagdagang office equipment ang nais bilhin ni Judy Adjurani ng Gata, Talipao gamit ang 100,000 pesos SCPF. Sa programang ito ng Pangulo, makabili sila ng bagong gamit at mapapalitan ang luma at sira ng kagamitan sa barangay. Labis ang pasasalamat ng mga punong barangay sa naturang bayan kay Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng programa na tiyak mapapakinabangan ng kanilang kabarangay, dagdag pa ang presidential scholar na malaking oportunidad sa mga kabataan at maabot hindi lamang ang kailang pangarap kundi pati na ang pangarap ng kailang magulang at ang Pangulo na makapagtapos sila sa kolehiyo. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Tawi-Tawi Police Provincial Office, walang naitatalang election-related violence sa buong lalawigan. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
16: Radyo Pilipinas Report.
21: Naging maayos at payapa ang pangangampanya ng iba't ibang partido sa lalawigan Tawi-Tawi para sa nalalapit na kauna-unahang barn parliamentary election. Dito ang naging pahayag ng PNP Tawi-Tawi sa final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference meeting pinangunahan ng COMELEC sa bayan ng Bungkaw. Gayunpaman, patuloy ang pagpapaigting sa seguridad sa pamamagitan ng police visibility at checkpoint upang mapanatili ang kaayusan sa buong lalawigan. Pinihayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Aldi Burahim, bagamat kasalukuyan nasa Code Green ang estado ng Tawi-Tawi, patuloy ang kolaborasyon at pakikiisa ng men in uniform at iba pang partners para sa maayos, kredible at payapang halalan sa barn. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, September 10, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas po, ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
24: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
24: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
24: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
22: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Advanced manufacturing at iba pang proyekto para mapalakas ang ekonomiya. Ang Luzon Economic Corridor ay nag-uugnay sa Subic Bay, Clark, Manila at Batangas na itinuturing na mahalagang sentro ng industriya, negosyo at logistics sa Luzon. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ngayong umaga ang mas malawak o pinalawak na drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Australia southbound. Matatanda ang nauna nang naisaayos ang sidewalk and drainage inlet sa ilang bahagi ng EDSA at patuloy ang ahensya sa pagsasaayos nito. Mahalaga kasi na mapalawak ang mga drainage inlet dahil ayon kay Secretary Dizon, kailangang maayos na dumaloy ang tubig sa mga kanal para mas mabilis din bumaba o humupa ang mga baha sa ilang lugar lalo na sa mga flood-prone areas. Inaasahan namang mas mabilis nang dadaloy ang tubig ulan sa mga drainage system kung saan magbibigay ito ng mas maayos at ligtas na daanan sa ating mga kababayan araw-araw na bumabiyahe. Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa India para dumalo sa 18th BRICS Summit. Inaasahan din makikipagpulong ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria.
26: Muling bibisita sa India si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa darating na September 12 to 13. Yan ay para dumalo sa 18th BRICS Summit sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel, pagkakataon ito para maisulong ng Pilipinas ang mga prioridad nito bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Sa pagdalo ng Pangulo, inaasahang maipapaliwanag niya sa mga miyembro ng BRICS ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, kabilang ang peace and security, people empowerment at prosperity.
27: Through this visit, the President seeks to ensure that our modern partnerships remain open, resilient, and capable of delivering prosperity to our people. Sa atin po building a dialogue between ASEAN, led by the Philippines and BRICS, led by India, could create significant geopolitical and economic support.
26: Layon din ang pakikilahok ng Pilipinas na masubaybayan ang mga bagong economic frameworks at direktang maisulong ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN sa mga leader ng mga major emerging economies. Natanong naman ang DFA kaugnay ng partisipasyon ng China sa summit sa gitna ng mga tensyon sa ating bansa. Sabi ng DFA,
27: the President will participate in the summit in his capacity as the 2026 ASEAN Chair, and it is not an effort to seek any bilateral alignment with any nation. Ito po ang pagkakataon ng ating Presidente to constructively engage major emerging economies markets.
26: Samantala, inaasahan namang makikipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Prime Minister Modi para talakayin ang progreso ng Philippines-India Strategic Partnership. Kabilang sa pag-uusapan ang implementasyon ng 5-year plan of action para sa 2025 hanggang 2029 at ang mga usaping pang-ekonomiya na may direktang epekto sa mga mamamayan, maging ang mga may kinalaman sa climate resilience at sustainable development, lalo na ngayong humaharap sa climate change ang mundo. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo sa mga Indian business leaders at kumustahin ang mga investment pledges noong bumisita siya Agosto ng nakaraang taon na may kinalaman sa mga sektor ng teknolohiya, health, energy at infrastructure. Carlo Candelaria para sa Bayan.
9: Improved performance ng bansa sa Program for International Student Assessment at ang kawalan ng pondo para sa mga bagong guro sa susunod na taon. Ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang Chair ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
10: Yes, magandang tanghali rin po at sa tanong ng ikiri po. Good afternoon po sa ating lahat.
9: Magandang tanghali po at salamat po sa pagpapaunlak. Kung ikinagalak po ng Pangulong Marcos Jr. ang pagtaas ng itong performance ng mga Pilipinong mag-aaral sa reading, mathematics at science sa pinakahuling PISA results. Bilang chairperson po ng House Committee on Basic Education and Culture, ano po ang pinakamalaking dahilan sa inyong pananaw kung bakit umangat po itong performance ng ating mga mag-aaral?
10: Sa totoo, no, marami naman talaga ang nagtulungan dyan. Pero kung tinatanong, siguro yung pinakamahalaga na tumulong talaga, talagang aminin natin at magpasalamat tayo sa ating mga teachers, sa ating mga estudyante. Kasi sa totoo, alam naman natin na ngayon palang na-introduce yung ating mga reforms sa education. So sa totoo, medyo nagdaan rin naman po talaga sa mga challenges yung ating mga guro. Alam natin na may mga pagkakataon na medyo siksikan pa rin sa classroom o double shift. Pero despite all the challenges nagawa ng ating mga guro at estudyante, na maganda po yung ano, yung resultang ito. Malaki rin po yung pag-angat natin. Alam ko, malayo pa ang dapat natin mapuntahan, pero sa totoo, malayo rin ang narating na rin po natin. At yan po talaga, magpasalamat tayo sa ating mga guro at sa ating mga estudyante.
9: Okay. Now, Kong, with this achievement, follow-up po, ano po ang significance nito? Masasabi po ba natin na may malinaw na pagbabago sa kalidad ng basic education dito sa ating bansa?
10: Yes, ang nakikita po natin, ito naman talaga ang magandang takeaway dito. Alam natin na basta nagtulungan tayong lahat, ayusin natin ang curriculum, supportahan po natin yung ating mga students, ay talagang uusbong po at talagang lalayo po sa kalidad ng edukasyon na magagawa ng ating mga schools. Kaya sana po ay tulong-tulong tayo sama-sama at sana itong mga reforms na na-introduce na yung sa regulasyon, sa mga batas, sana tuloy-tuloy pa rin. At sa totoo, no, minsan kasi, lalo na ito, medyo sabihin na nga natin na malayo pa ang dapat natin mapuntahan, pero malayo na ang narating natin, ay aminin natin minsan dahil may resultang gato maganda, bigla na lang makakalimutan natin kung bakit tayo umabot dito. Umabot tayo dito dahil binawasan ang subjects, binawasan ang competencies, tumutok tayo sa pinakamahalaga, functional literacy. Marunong magbasa at maintindihan ang

0: math and science.
1: Okay. Now, well, with this being said, Gong, sa inyo pong perspective, sapat na po ba yung kasalukuyang support, training at resources na natatanggap naman ng ating mga guro? O sa tingin niyo po, kailangan pa na mas malaking investment para sa kanila?
0: Alam niyo ho, sa totoo, no, sa ginawa naman po ni President DBM, sa totoo, no, yung mga reforms talagang kasama natin, nagsunosuporta si President DBM doon. Yung budget po, kita naman natin, binibigay po niya yung tamang budget. At pinakamataas na budget po sa kasaysayan ng ating bansa for education this year. Ang mahalaga ngayon, gamitin, tingnan natin po itong budget na binigay sa ating DepEd, kung effective yung paggamit niya o hindi. Kasi hindi naman po ito kasing simple lamang na kung ano yung budget ngayon taon, yan rin ang ibigay natin next year. Kasi kung hindi naman effective yung implementation ngayon, ay hindi dapat natin, hindi na importante kung aangatan ba natin yung budget last year para sa isang programa or ipapantay natin. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Kunyari po, ngayong taon, ang napaka-historic po yung binigay na budget sa DepEd para sa nutritional meal program nila, yung feeding program.
1: Mm-hmm.
0: For this year po, inilaan po dyan ay 26 or 27 billion. Pero sa implementation po, nakita natin na meron pang improvements na kailangan gawin. Kasi katulad po, kung 26, 27 billion yan, dinivide nila sa 4.6 million learners. Kung lumalabas, 25 pesos per learner yung meal. Magmimenos ka pa ng 3 piso dahil dun sa MOE, yung pagbili ng pagkain, yung pagkain na binibili, at syempre po, yung ano rin, yung mga utensils na ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: So effectively, 22 pesos per meal. Mm-hmm. Eh, pag-isipan natin, sapat po ba yun?
1: Mm-hmm.
0: Yung 22 pesos na may nutritional meal.
1: Mm-hmm.
0: Ang taas po ng binigay na budget sa DepEd for nutritional meals. Pero ang question, tama po ba yung pag-gastos? So, dapat po, ngayon na meron tayong Pangulo, meron tayong Secretary na fully supportive po talaga dito sa ating education, dinibigay po yung karapat-dapat ng budget, ang Kongreso po natin, talagang supportive. Eh dapat siguraduhin naman po natin na tama, effective yung implementation.
1: Okay. So, maliban dito, Kong, sa mga nabanggit niyo po doon sa reforms na ginawa po sa curriculum at doon sa budget sa nutritional feeding program, sa tingin niyo po, ano pa po yung mga ibang konkretong hakbang na pwedeng gawin o maaaring gawin ng Congress at ang Department of Education para maging mas sustainable ang improvement at magtuloy-tuloy ito at mas maging competitive yung mga batang Pilipino sa mga susunod na taon?
0: Yes, siguro, una-una ipag-sustain itong reforms, pero kasama dyan ay yung capacity building ng ating Department of Education. Kasi alam naman natin po, napakalaki na ng Department of Education. Meron siyang about 26 to 27 million students. 47,000 DepEd schools. Wala pa yun yung private schools. Napakarami po mga challenges ngayon, katulad yung mental wellness, kailangan maglagay tayo ng mga school counselor associates. Pero lahat po yan, yung feeding program po, para ma-implement properly, kailangan capacitated ang Department of Education. Meaning, meron siyang sapat na tao, at hindi yung sapat na tao. Dapat binabantayan natin kung ano yung plano nila, paano implement. Kasi kung hindi nga effective yung implementation, sayang rin po.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Kong, sa usapin naman po ng, sa ating mga guro, sa harap na po ng patuloy na pangangailangan ng mga paaralan sa mga teacher, paano po makaka-apekto sa class size at quality of education? Ito pong kawalan ng pondo para sa mga bagong teacher items sa DepEd sa susunod po na taon.
0: Aha, unang-una po, no? Ang sinablit pa lamang po sa amin ay yung NEP.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung proposal ng DPM para pag-aralan ng Kongreso. Dito po sa proposal na NEP na binigay po sa amin nung committee hearing nung isang araw, nasabi sa amin na walang pondong binigay para sa new hires.
1: Mm.
0: Pero kailangan po, ang ginawa po natin dyan, tinatanong ngayon natin sa Department of Education, ano yung mga probable na rason? Bakit hindi kayo binigyan ng pondo para sa new hires? Example po, ngayon taon, binigyan po ang Department of Education ng 32,000 new positions, hiring positions. Ngayon taon po, Doon sa 32,000 for 2026, ang sa pagkaalam ko, sa pagkaintindi ko, pero dapat ma-verify ito ng DepEd, ay humigit kumulang. Hindi pa umaabot sa 32,000 yung... Na hindi pa nila na-fill up lahat ng slots.
1: Okay.
0: So kung hindi pa nila na-fill up yung slots na yun, dapat masabi nila yung rason na yun sa atin dito sa Kongreso. Bakit? Kasi humihingi kayo ng bagong slots for new hires, pero hindi niyo pa nga ubos yung para this year. Eh, ang budget naman po na yan for this year, pwede pa po yung gamitin hanggang next year. Yun yung tinatanong natin. Dapat po masabi rin sa atin. Kasi kung sabihin natin, meron pang 10,000 na items na hindi pa na-fill up, ang sabi nila, ang wish list nila, 14,000. Eh di, sagot na po ng 10,000 this year, yung 40. So kulang na lang pala 4,000. Pero gusto ko mabanggit rin, ano, buo, di ba meron tayong bagong batas, yung teacher career progression law, kung saan gusto natin walang teacher na magre-retire ng teacher 1. Ngayon taon po, para sa next year, may budget po na inilan dyan. May malaki po yan para masigurado natin na lahat ng dapat ma-promote, ma-pro-promote. So yan po, mayroong budget yun. Pangalawa, may budget rin po para dun sa salary adjustment. Di ba, meron naman tayo talaga salary adjustment next year. So, meron rin po yan. So, sa totoo, nakikita po natin na pinag-uusapan ngayon, gusto lang natin mag-explain sa atin ng Department of Education paano nila na-utilize ngayon taon para alam natin paano makatulong sa kanila para sa budget na primisen.
1: Okay. So, Kong, with this being said, ano po kaya ang dapat gawin ng DepEd para matiyak na hindi magiging sagabal ito sa pagpapataas ng learning outcomes? At kayon din po, paano natin matutugunan yung mga lugar na maraming estudyante pero may kakulangan po sa guro? May paraan po ba o meron po ba kayong contingency plan dito?
0: Tama po kayo. Dapat sabihin sa atin ng Congress, ng DepEd, bakit hindi nga natin na-fill yung positions ngayon taon? Bakit meron pang hindi na-fill na positions para sa new hires? Kasi doon natin masasabi at malalaman kung ano pa yung kailangan natin ma-recommenda, ma-suggest na ibalik sa budget ng DepEd. Kasi hindi naman, parang hindi naman siguro maganda na ang gusto sasabihin natin, dagdagan ka agad yan, pero meron pa namang hindi nila ma-fill ngayon, may rason yun. Kailangan natin malaman sa kanila ano yung rason na yun.
1: Okay.
0: At naniniwala po ako, mahaba pa naman yung hearings na ito, yung appropriations hearings na ito, ay dapat masagot nila yan bago matapos para masigurado natin na walang lugar na hindi na nangangailangan ng new hire na hindi mabigyan ng new hire, di ba?
1: Alright. Well, malinaw. Kong, panghuli na naman po mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, sa ating mga mag-aral at mga estudyante at maging sa mga magulang.
0: Well, una-una, no, congratulations sa ating mga teachers, non-teaching staff sa ating mga eskwelahan at sa ating mga estudyante. Sa totoo, no, merong pinakita itong PISA exam, matalino talaga ang ating batang Pilipino at may malasakit talaga yung ating mga guro. Huwag po silang mag-alala, yung mga reforms na isabatas na or nasa polisiya na ay tututukan natin para siguradong dire-diretso yung pag-implement sa kanila.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo, ang chair ng House Committee on Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Bayan, maraming pong balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, baga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelic Lazo.
3: Ring tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, mga hakbang hinggil sa power shortage sa Visayas. Sa ating tatalakayin kasama si Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Yusik Mario, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
4: Magandang tanghali po sa ating lahat sa bagong Pilipinas ngayon at lalong-lalo na po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yusik, salamat po sa pagpapaunlak. Ano po ang mga agarang hakbang na ginagawa po ng Energy Department upang matugunan po itong kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas at mapigilan po yung patuloy ng pagpapatupad ng manual load dropping?
4: Sa ngayon po, ang ating pong unang hakbang na ginawa ay magpalagay po tayo, magpatayo po tayo ng mga battery energy storage system na hinahati-hati po natin na kinalagyan. Meron po tayo sa Leyte, sa Cebu, sa Panay at sa Negros. Ito po ay ang kabuuan, tinatarget po natin, makonstruct ngayon ay 253 megawatts kung saan po tapos na po ang assessment ng 53 megawatts. Ongoing naman po ang testing and commissioning na 100 megawatts at yung pong natitirang 100, 50 po sa Cebu at 50 sa Panay ay kasalukuyan po isinasagawa na pinitrepara na po ang lugar.
1: Okay. Yusik, pakipaliwanag po, sa ngayon po, ano po yung mga pangunahing dahilan ng kakulangan sa power supply sa Visayas Grid? May mga power plant po ba na offline o may generating capacity na hindi pa naibabalik?
4: Meron pa po tayong malaki at maliliit na mga planta na sa ngayon po ay nasa extended repair and maintenance. Ang isang pong planta ay nakalagay sa Cebu na meron pong capacity na 169 megawatts at yung isa naman po ay nasa Panay na merong 150 megawatts. Sa kasamaang palad po, isa pa pong 169 megawatts ang nagkaroon ng diferensya nito lamang pong weekend. Kung kaya kakabuhan po na nawawala sa ating linya ay humigit kumulang 500 megawatts galing pa lang sa malalaking planta. Kahapon po, ang naitala natin ay 980 megawatts po ang nawala sa Cebu. At ang nakapagpadagdag po ng problema natin sa Visayas, tayo po ay nag-iimporta ng elektrisidad galing sa Mindanao. Sa kasamaang palad po, may mga planta rin po na ngayon ay naka-outage sa Mindanao. Kung kaya't nabawasan po yung transfer of capacity galing sa Mindanao papunta ng Visayas.
1: Okay. Yusek, linawin lang po natin. Ito po mga nabanggit po na problema. Ito po yung may kinalaman dahil sa panahon o ano po yung mga pinagmulan po nito? Itong mga issue na ito?
4: Yung pong sa mga pagka-outage sa mga planta, nag-umpisa po yan sa mga naka-schedule naman ng preventive maintenance. Okay. Data po at ang nangyari po, sa kanila pong pag-assess ng kondisyon ng mga planta, kinailangan po nila ng mas matagal na pag-repair at pag-maintain. Sa kasamaang palad po, dahil po tumataas din po ang demand natin sa Mindanao at sa Visayas, nakapagtala po tayo ng higit na 100 megawatts ang karagdagang demand sa Visayas, kung kaya't mas lalo pang lumaki yung ating gap between the supply at saka sa demand. At dahil kulang na rin nga po ang importasyon natin galing sa Mindanao, kinailangan na lang po talaga na magkaroon po ng mga manual load dropping.
1: Okay. Well, Yusek, maliban po dito sa mga nabanggit niyo po, ito pong battery energy storage system na itinatayo po, ano-ano pa po kaya yung mga backup measures na maaaring gamitin para po maiwasan itong malawakang power interruption?
4: Sa ngayon po, meron po tayong binabalangkas na tinatawag nating master plan para sa Visayas. At ang pangalawa po nating pagtugon sa kasalukuyang problema natin sa Visayas ay maglipat po tayo ng mga power budgets at maglagay ng mga diesel facilities na pwede pong makatulong para maibsan po ang pagkakaroon ng yellow and red alert. Pero sa long term po, base po sa ating master plan, tayo po ay kailangan magtayo ng mga additional plan, power plants, kung saan po binalangkasan natin ang mga pangangailangan ng mga isla sa Bisaya.

0: Masusi po nating binabantayan ang mga kasalukuyang pong pagre-repair ng mga planta kung saan inaasahan po natin na isa sa 169 megawatts ay makakabalik po ngayong September 15.
1: Okay.
0: Yung pong isa pang 169, sa final analysis na po ng planta kung kailan po sila makakabalik agad. Pero yung pong isang 150 megawatts sa Panay, ang tantya po natin ay nasa first week pa ng October makakabalik. Pero makakatulong po yung ating mga battery energy storage. Kung hindi man po mawala yung ating red and yellow alert, mababawasan po yun.
1: Okay. Pero you say ito po para po mas maintindihan lang ng ating mga kababayan, paano po minomonitor ngayon ng DOE yung implementation po ng manual load dropping ng NGCP at mga electric cooperative? May mekanismo po ba para matiyak na limitado lamang sa kinakailangan lawak at panahon ang mga power interruption?
0: Tama po kayo, meron pong assessment na ginagawa oras-oras, araw para mapagkasya po natin yung pong ating supply doon po sa mga kasalukuyang demand natin. Ang mas binabantayan po natin ay ang sobrang pagtaas ng demand atin mas sobrahan ang ating pong supply na kuryente na pwede pong magresulta ng malawakang blackout. So, yun po ang ating...
1: Okay. You said?
0: Sa facilities, hindi po natin isinasagad ang capacity.
1: Okay. Panguli na naman po, Yusek. Alam po namin kayo abala. Mensahe niyo po sa ating mga consumers sa Visayas na patuloy po na nakararanas ng power interruption.
0: Unang-unang po, kami po ay humihingi ng konting konsiderasyon at pag-intindi sa kasalukuyan po kalagayan ng ating power supply sa Visayas. Pero humihingi din po kami ng tulong sa ating mga konsumidor. Kung maaari po, mag-practice po tayo na tinatawag nating energy efficiency and conservation. Hindi naman po kailangan nating sagarang magtipid. Gamitin lang po natin ang ating mga appliances, paggamit sa bahay, na kung alin lang po yung kinakailangan natin. Huwag po nating panatilihin po natin na tayo po ay makatipid at makatulong sa sitwasyon natin sa Visayas.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon Department of Energy Undersecretary Mario Marasigan. Maraming salamat, Yusek. Samantala, dengue at leptospirosis dahil sa pabago-bagong panahon ating pag-uusapan kasama si infectious disease expert Dr. Nympha Putong. Dr. Nympha, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali po, Sir Josh.
1: Doc, salamat po sa pagpapaunlak. Nakikita po natin ngayon ang pagsabay ng matinding init o yung sabay-sabay na mainit, mataas na humidity at mga pag-uulan at pagbaha po dahil sa habagat. Paano po naging kondisyon ng ganitong weather pattern para po tumaas ang panganib ng parehong dengue at leptospirosis?
2: Yes, Sir Josh. Actually, sa ngayon, nakikita natin dito sa Mindanao, El Nino, tagtuyot, tag-init. Samantala dito sa Luzon, sa Metro Manila at sa Visayas, tag-ulan naman gawa ng hanging habagat. At dahil nga alam natin na pagtag-ulan, no, talagang tumataas ang kaso ng ating leptospirosis, gayon na rin sa dengue. Okay. Ngayon nga ang dengue mataas sa Visayas region, lalo na sa Region 7 at sa Region 6, no? Western Visayas at Central Visayas, gayon din sa Bicol, lalo na sa Catanduanes, sa Camarines Norte, sa Camarines Sur at sa Sorsogon. So mataas ang kaso ng dengue sa kanila. Samantala tayo dito sa Luzon, no? Sa Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, kasama na rin ang CAR. At dito sa Metro Manila, NCR, mas mataas ang kaso natin ng leptospirosis. Kung kaya nga kamakailan lang na itong Lunes, nagdeklara na ang mayor ng Manila, si Mayor Isko, ng epidemic threshold. Nang ibig sabihin, lumampas na sa kadalasan na bilang ng kaso ng pagdami ng leptospirosis, no? Ibig sabihin nito, mas marami ngayon, no, ang kaso ng leptospirosis kumpara sa parehong panahon at parehong lugar ng leptospirosis. Kung kaya nga, ang ibig sabihin nito,

0: Kailangan natin ng heightened vigilance. Ang ibig sabihin nito, sa public health authorities, dapat mas paigtingin pa ang health information campaign laban sa leptospirosis at gayon na rin sa dengue. Okay. Ibig sabihin din ito, dapat yung prevention aspect. Kaya nga ang mayor ng Manila, Mayor Isko, ginawa na rin ang strategy na pinupuntahan na ng mga barangay health workers kasama ang Department of Health para mag-distribute ng mga doxycycline sa bawat bahay-bahay at itinuturo ang tamang dosage at tamang duration ng prophylaxis. Dahil ang pagbibigay natin ng chemoprophylaxis katulad ng doxycycline ay nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Subalit, wala namang 100% pagdating sa antibiotic. Kung sakali man ang magkaroon ng sakit, hindi ito okasyon. Hindi ito magiging malala at maiiwasan ang pagkakaroon ng Wilt's disease o ang pagkakasira ng atay, pagkasira ng bato, at pagkasira ng baga.
1: Okay. Doc, paano
0: kung... Hindi naman sa mga hospital. Yes,
1: Doc.
0: Sir Josh.
1: Yes, Doc.
0: Dapat strengthen yung triaging. Dapat mas mabilis. Efficacious triaging, yung efficacy ng triaging. Dapat din yung mga ICU beds, yung mga kama, mas lalo pang padamihin dahil nga sa Hospital ng Maynila, sa Santa Ana Hospital, ganoon na rin sa Abad Santos Hospital, punuan na rin po ang kanilang mga kama para sa leptospirosis. Subalit sa San Lazaro Hospital, medyo nababawasan ang pagdami ng kaso. Okay. Ibig sabihin din po nito, dapat ang ating mga healthcare workers, lalo na ang mga doktor at mga nurses, yung capacity building, lalo na when it comes to fluid hydration, lalo pa natin pong pagbutihin.
1: Okay. Doc, paano po malalaman kung leptospirosis ang isang sakit sa dengue? Kasi may mga sintomas po itong parang nagkakaparehas eh. Ano po yung mga red flag na dapat na bantayan sa ganitong karamdaman? Para po malaman yung kanilang pagkakaiba.
0: 70 to 80% ng diagnosis but sa lepto, sa dengue, at sa ano pang infectious diseases comes from a good history and physical examination. Lalo na sa leptospirosis, unang-unang tatanungin natin, may history ba ng exposure sa baha, sa putik? O yung kapaligiran ba na madumi, maraming mga daga na pwedeng makontaminate yung kinakain natin at ating iniinom? Sa leptospirosis, meron tayong tinatawag na clinical triad. Number one, lagnat. Number two, yung pamumula ng mata o conjunctival suffusion. At pangatlo, calf tenderness o pananakit ng binti. Pwede rin yung pananakit ng katawan, pananakit ng likod. At pagdating naman sa red flag, kapag ka naapektuhan na yung mga laman loob, alimbawa ang mata, ang balat ay naninilaw na, ibig sabihin, tinamaan na yung atay. Kapag ka unti-unti na yung pag-ihi, lalo na 12 hours hindi na pala umiihi, ibig sabihin, sira na ang bato. Okay. At mga malamang sa malang, kakailanganin na na disease. Pangatlo, ibig sabihin, nagkakaroon na ng pulmonary hemorrhage, may pagdurugo sa baga. So, yun yung mga red flag na dapat sa lalong madaling panahon, dahil na agad sa emergency room. Araw sa leptospirosis, ito yung nauuwi sa komplikasyon. Kung kaya nga kapag may history ng paglusong sa baha, may lagnat, pananakit ng katawan, huwag nang maghintay pa ng mga ilang araw.
1: Okay.
0: Agad-agad magpakonsulta.
1: Okay.
0: Para maagapan at hindi na mauwi sa komplikasyon.
1: Okay.
0: Pagdating naman natin sa dengue. Sa dengue, uso rin ito pag ganitong tag-ulan. Dahil sa stagnant water, yung mga naiipong tubig, doon nangingitlog, no? nagiging breeding site ng Aedes na lamok. So, because of climate change, no? So, mataas ang temperatura, mataan. Ito yung perfect storm para mas mapibilis yung life cycle para sa lamok na Aedes. So, sa loob lamang ng 7 to 10 days, pwede nang yung itlog maging larva, maging pupa at maging adult. Mm. At mas mabilis ang pagdami nito, mas mataas ang chance na pagdami ng dengue.
1: Okay.
0: So, may tatlo naman din na triad pagdating sa dengue. Fever, okay, rashes o pamumula ng balat at petiki. Nagkakaroon ng mga parang pantal-pantal, tuldok-tuldok na kulay pula. Sa dengue, ang dapat nababantayan natin kung kailan nawala ang lagnat. Kadalasan nangyayari ito sa pangatlo, pang-apat, pang-limang araw. At sa pagbagsak ng lagnat, kung kailan nawala ang lagnat, any of the 7 warning signs na dapat po tatandaan natin, no? Number 1, mucosal bleeding. May pagdurugo sa ilong, sa bibig, pasapasa sa katawan, tiging sa paihi, sa dumi, may bleeding, may pagdurugo. Number 2, suka ng suka. Iinom ng tubig, isusuka, kakain, susuka. So kung panay-panay ang pagsusuka, nilaglat na wala ang lagnat, agad-agad danhil na sa emergency room. Kasi warning sign na ito. Pangatlo, at ito ang kadalasan na nakikita natin sa mga pasyente. Pananakit ng tiyan. Sobrang
1: una,
0: pananakit ng tiyan. Kahit bigyan pa natin ng antacid, kahit bigyan pa natin ng anong gamot, hindi nawawala ang pananakit ng tiyan. And this is a red flag. Ibig sabihin ito, sa loob ng 20
1: Doc? Doc Nympha?
0: Doc.
1: Alright. Bahagya po tayo nagkakaroon ng problema sa linya. Doc Nympha, naririnig niyo po kami? Doc Nympha? Alright, paalala na natin sa ating mga kababayan, no? Gaya nabanggit na ni Doc Nympha, pagka dumampas na ng 5 to 7 days yung inyong mga sintomas, ay maaari na itong magkaroon ng komplikasyon at kailangan nyo pong magpatingin kaagad sa doktor. Samantala, balikan natin mamaya si Doc Nympha. Alright. Deployment at security measures para sa nalalapit na BARM elections. Ating pag-uusapan kasama si Police Major Jennifer S. Omiter mula sa Public Information Office ng Police Regional Office 13. Police Major Omiter, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat, especially po sa ating mga nanonood po sa inyong screen ngayon, sir. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Major, salamat po sa inyong panahon. Ilang personnel po mula sa PRO 13 ang ating i-deploy sa BARM para po sa nalalapit na halalan? At ano po ang status ng deployment na ito?
2: Yes, sir. Actually, nag-deploy na po tayo last September 7 po, no? Meron tayong send-off ceremony na ginawa po dito sa Caraga Region. Meron tayong 887 personnel deployed doon sa ating 2026 parliamentary elections po.
1: Alright. May mga lugar po ba, Major, na itinuturing nyo ngayong mas high risk, kaya mas malaki ang security presence? Ano po yung mga lugar na tinututukan ninyo sa ngayon?
2: Sir, actually po, doon sa pag-turnover namin sa aming mga deployed personnel, different provinces po doon, no? I'm not actually having the particular kung saan doon sa BARM, sir, nilagay ang ating mga naka-deploy. But then, in so far, kasi tinuturnover namin sila, doon under po sila sa Comelec Caraga, no? Kasi pag-turnover namin doon sa 887, tsaka pagdating nila doon, sir, at least doon nila malalaman, sir, kung saan silang lugar i-deploy, saang area po. But sabi mo pa kanina, sir, kung meron ba tayong na-consider na parang red area, no? Meron naman, kinukonsider talaga yun, sir. Hindi natin dinidiscount po yung lugar kasi meron tayong iba-ibang culture, no? That is why napapadala po ang aming regional director doon po sa 2026 Barn Parliamentary Elections.
1: Okay. Ma'am, if you can share with us, bago po sila deploy, ano-ano po yung mga specific skills at protocols na kailangan nilang matutunan para matiyak po na maayos at secure yung proseso na magiging halalan at maging doon sa mga checkpoints na ginagawa natin?
2: Yes, sir. Before po namin sila pinapunta doon, sir, no, tinitrain sila, sir, regarding doon. Kasi yung 887 natin, sir, meron tayong 375 na special electoral board doon na personnel. Talagang doon lang sila i-assign as SEB. At meron din tayong 490 na security personnel.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, pamahalaang panglungsod ng Lawag nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
2: Kas panagsagsaga na dagiti Lawagenyo iti didigra nakipasat iti lokal gobyerno iti syudad ti Lawag iti National Simultaneous Drill. Ti drill iti Lawag City kat nayuswata iti Balatong Integrated School. Naipakita dito dagiti adang tapno masalakniban iti biag ken mataming pay dagiti nadangran nga kailan iti nasongad drill kat dagiti estudyante. Dapay iti insidente ti uram kas resulta iti ginginad kat dagos met a nagresponde dagiti kameng iti Bureau of Fire Protection ditoy. May naik ti data impasigurado ni Mayor James Brian Alcid na naipakay ka digiti rescuer, digiti ramit ang masapol da kas iti barong ambulansya, fire truck, digiti state of the art at pagispal iti biyag, kanda dumapay. Kabag paiswanan na, naibunong pay ka digiti barangay iti multipurpose vehicle ang naglaon ka digiti ramit at pagrescue, kas kumati stretcher, oxygen, agdan, kanda dumapay. Suporta da ita, iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at pagtalinadan ti Bau Pilipinas natalgad, uray no at digiti didigra ang mapasamak. Manipot, iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. 2,000 pamilya sa La Union na naapektuhan ng bagyo nakatanggap ng tulong pinansyal at libreng bigas. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Tapno mabibiit ang makabangon dagiti pamilya ditoy La Union ang naapektaran iti bagyo ken habagat. Ang tultuloy ti panangidanon ti provincial o gobyerno ti La Union iti tulong. Iti ili ti San Juan na ipaayan iti sagsang 10 kilo a libre a bagas ti 1,000 a pamilya. Bayat na nakaawat iti sagat 3,000 a pisos a cash assistance dagiti naapektaran ijay baknotan La Union. Dagiti na ipay a libre a bagas kat nagtaod iti provincial o gobyerno. Baban iti bagong Pilipinas Rice Program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon iti PGLU, tinaigwaras at tulong pinansyal kat nagtawad iti 31 million pesos a cash assistance a kinidaw ni La Union First District Representative Francisco Paulo Ortega V iti national a gobyerno tapno matulungan dagiti naapektaran iti kalamidad. Kas panang tungpal da ito iti tarigagi ng Presidente Marcos a maandingay dagiti naapektaran nga umili tapno nabibiit da ama kabangon. Manipod RP Agoo, siyak ni Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Glenda mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Ikalawang Boronga na Youth Environmental Leadership Camp matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Borongan na sa 50 kabataan lumahok. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Sok Aberia mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Ikaduhang nga Borongan Youth Environmental Leadership Camp, walang puso na gindumaran lokal nga pamunuan, ipinagyan City Environment and Natural Resources Office, a collaboration in College of Sciences and Eastern Summer State University, nga gimbuhat a Weller's Lodge Event Hall, ha naglabay nga adlaw. Katuyuan na nini nga duha ka adlaw nga Environmental Youth Leadership Camp nga matirok ang mga young leader, student volunteers ug environmental advocates sa syudad agud maparigeon adton ira panindigan ang pag-aataman it mga natural nga bahandi han syudad han Borongan. Ini nga duha ka adlaw nga Youth Environmental Leadership Camp nga tinambungan in 50 ang ihapin mga batan-on inggimbuhat in environmental workshops, lectures ug hands-on activities bainan pagkonserbar ngan pagproteher it mga natural nga rekurso. Laki pa infield trip ha 2 kilometro nga eco trail ha kagagabanan ka Newpay nga 2 hibakong. Timay ni nga Second Youth Environmental Leadership Camp, Nurturing Our Own, Getting to Know the Boronganon Biodiversity. Mula sa RP Borongan, ako si Sok Aberia para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Sok mula Samar, baling naman tayo sa Leyte. 5 milyong pisong solar project ipatutupad ng lokal na pamahalaan ng San Francisco, Southern Leyte. Ang kabuuan ng ulat, idedetalye sa atin ni Ria Mikate mula Radyo Pilipinas Sugod.
5: Gipasiugda sa lokal nga pagamhanan sa San Francisco, Southern Leyte ang paggamit sa solar energy isip lakang aron matubag ang epekto sa kanunayng power interruption sa probinsya. Matod ni San Francisco Mayor Jason Ortezo, ipatuman karong tuiga ang 5 million pesos nga solar power system project alang sa nagkadaiyang municipal government buildings. Tubong niini nga makatabang sa pagpadayon sa operasyon ug paghatod sa importanteng serbisyo sa panggamhanan bisan pa panahon sa power interruptions. Ginauman usab sa LGU nga maminusan ang ilang gasto sa kuryente nga usahay moabot sa kapin 100,000 pesos kada buwan ang bayranan. Gipadayang ni Ortezo nga ang paggamit sa solar energy mangusa sa direksyon sa LGU sa maabot samtang gidasig usab ang ubang lokal nga pagamhanan ug mga panimalay nga ikonsidera ang paggamit niini. Gipasiugda usab sa mayor nga ang solar energy isip malungtarong lakang aron maminusan ang pagsalig sa conventional power supply. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikate para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Ria mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Cagayan de Oro, naghahanda na sa epekto ng El Nino. Para sa detalye, narito si Romy Capinpuyan mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
6: Nangandam ng syudad sa Cagayan de Oro sa dakong hulga sa El Nino. Nagpahigayon initial nga panagtigom og resource assessment ang administrasyon ni Mayor Orlando Uy kauban ng mga key offices sa City Hall sa pagpanguna sa City Disaster Risk Reduction and Management Department ubos ni Acting Manager Nick Habagat. Gisgutan sa tigom ang resource allocation ug mga pamaagi aron nga matabangan ang katawhan ilabi na ang sektor sa mga mag-uma batok sa kadaot sa El Nino. Lakip kini sa isgutanan sa malabot nga DRRM Council meeting. Mitambong ang City Health, Agriculture, Information, Engineering, Social Welfare ug Mayor's Office. Sumala sa pag-asa, masinati ang dry condition sugod sa Nobyembre hangtod sa first quarter sa 2027, din gilauman nga muigo na ang drought ug dry spell. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Romy mula CDO. Dayo naman tayo sa Caraga. National Irrigation Administration o NIA Caraga, pinalakas ang farm-to-consumer connection sa pamamagitan ng Kadiwa sa NIA 13. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
7: Gipasiugdahan sa National Irrigation Administration o NIA Caraga ang Kadiwa sa NIA 13 isip kabahin sa pagsaulog sa ika-30 nga founding anniversary sa ahensya. Formal kining gilunsad sa NIA Caraga multi-purpose building sa Bangkasi Compound Butuan City diin gitumong ang paghatag og direktang merkado alang sa mga lokal nga mag-uuma og irrigators associations. Pinaagi sa mong inisyatiba direktang mapamaligya sa mga mag-uuma ang ilang mga produkto ngadto sa mga konsumidor nga nakatabang sa paglikay sa middleman o pagdugang sa ilang kita. Lakip sa gibaligya ang bugas, palay, mais, prutas, utanon, high-value crops, mga produkto gikan sa tubig, lokal nga kape, baked products, processed foods ug mga lokal nga pagkaon. Mitambong sa paglunsad ang mga opisyal sa NIA Central Office, NIA Caraga Regional Office, mga irrigation management offices gikan sa nagkadaiyang probinsya sa rehiyon ug mga miyembro sa irrigators associations. Pinaagi sa Kadiwa sa NIA 13, padayon nga gisuportahan sa NIA Caraga ang mga lokal nga mag-uuma ug ang pagpalig-on sa direktang farm-to-consumer nga sistema sa rehiyon. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Dayanara mula Caraga, magtungo naman tayo sa Zamboanga. halos 100 milyong pisong halaga ng mga kontrabando na sabat ng mga tropa ng Naval Command Western Mindanao sa tatlong magkakahiwalay na operasyon. Para sa kabuang ulat, narito si Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
8: Nasakbit sa mga tropa sa Naval Command Western Mindanao ang kapin sa 99.6 milyong pisong kantidad sa mga kontrabando o mga gipayhot nga produkto sa tulo ka managlahing maritime operations nga gipahigayon sa kadagatan sa kasadbang Mindanao. Lakip sa mga naembargo ang ulay dokumentong krudo nga nagkatidad og 72.1 milyon pesos, mga illegal na sigarilyo og usa ka pambot nga nagkatidad og kapin sa 27.2 milyon pesos, o mga tabla sa kahoy nga lawaan nga nagkatidad og dulaan sa 252,000 pesos. Ang krudo dito kini nasakmit sa kadagatan sa Tulian Island, Hulusulu, samtang ang mga sigarilyo dito madakpi sa kadagatan sa Marungas Island, Haji Panglima Tahil, Sulu, o ang mga kahoy dito nakumpiskar sa kadagatan sa Barangay Gawit, Zamboanga City. Gidaig ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., komandante sa Naval Command Western Mindanao, ang mga operating unit o ang kalyadong ahensya gumikan sa ilahang pagkamabinantayon o hugot nga koordinasyon. Ipadayon sa command ang operasyon sa seguridad sa dagat o ang pakigdugtong sa uban pang mga ahensya aron na masugpo ang smuggling activities o maprotektahan ang kadagatan sa kasadpang Mindanao. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Salamat Lesti mula Region 9. Magtungo naman tayo sa Region 10. Pagpapatupad ng transparent bag sa mga paaralan sa Northern Mindanao, pag-uusapan muna ng Department of Education. Para sa kabuang ulat, narito si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan.
9: Hisgutan pa o kinahanglan unang maagian ang hustong pag-aproba sa Department of Education o DepEd ang gisugyot nga paggamit sa transparent bags sa mga tulunghaan sa Northern Mindanao aron masayon ang pag-inspeksyon. Sumala kay DepEd Regional Office 10 o IC Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon, makatabang ang transparent bags aron masayon makita sa mga gwardiya ang sulod niini ug mailhan ang mga butang nga mahimong makadaot sa ubang mga tinun-an sama sa pusil, kutsilyo ug uban pang hait nga gamit. Disugyot sab ang ikaduhang inspeksyon diin mahimong susihon sa mga advisor ang bag sa mga tinun-an sa dili pa mosulod sa classroom, ilabi na kung daghan ang mga tinun-an sa gate. Apan matud ni Dragon, kinahanglan patun-an ang gasto og kung kinsa ang mogasto niini tungod kay dili tanang pamilya makapalit og bag-ong bag. Gipasugda sab niya nga ang seguridad sa tulunghaan kay responsibilidad sa tibuok katilingban og dili lamang sa mga ginikanan. Gipambit kini sa opisyal human sa mga natalanga violenting insidente sa Tacloban ug Zamboanga City nga nakapatay sa pipila ka tinun-an isip kabahin sa mga lakang sa departamento aron mapalig-on ang seguridad ug kaluwasan sa mga tulunghaan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po muli si Win Pañano, muli magandang araw.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
11: Radyo Pilipinas World Service.
10: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisay at maging bahagi ng pagbabago.
4: Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig sa Radyo Pilipinas saan mang sulok ng bansa. Huwebes na naman, isang maulang Huwebes ng tanghali at excited kami makasama ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong hapon sa Artalakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Nikki Francisco mula sa Anti-Retic Authority at pag-uusapan natin ngayong hapon ang pinakabagong inilunsad na inisyatibo ng ARTA, ang ARTA Auxiliary. Pero bago yan, ipapakilala muna natin ang ating guest ngayong hapon. Actually, kilala nyo na siya at siya ay pinalaki ng San Beda University. Siya rin ay isang marketing guy at ang brain behind the load. Kaya kung kayo ay may mga pasa load, nako, pasalamatan nyo po ang taong ito. Walang iba kundi ang ating main host ng Artalakayan, si Yusek Billy Racho.
5: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Maganda ang hapon sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng oras para makinig. Ibig sabihin, buhay tayo at tayo ay hindi nakakaramdam ng anumang karamdaman. So yan po yung ikinaganda ngayong hapon. Mapalad tayo. At sana sa mga blessings na ito, ay isang araw maisip natin kung paano tayo mag-share sa iba. Maaring hindi bagay, kundi oras o kahit makinig man lang doon sa mga gustong may makausap. Ngunit bago pagbigyan nyo sana ako, Miss Nikki, no? Baka makalimutan ko, babatiin ko muna ang ating Pangulo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ng advance happy birthday sa September 13, that's on Sunday. At ganoon na rin, advance happy birthday sa dating Pangulo, no? Dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Na birthday naman bukas, September 11. So muli po at sa mag-enjoy po sana kayo sa inyong pakikinig. At lagi kong sinasabi, kung ano man ang inyong matutunan dito, ay magandang maikwento natin sa ating mga kaibigan at kamag-anak at kakilala. Magandang araw po sa inyo lahat.
4: At diba, introduction pa lang, ang dami nang nasabi agad ni Yusek Billy. No? At opo, advance happy birthday po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Happy birthday po, sir. So, sisimulan na natin, wala na paligoy-ligoy, ang talakayan ng reforma. Ayan, Yusek. So, kanina na-intro natin, no, yung Auxiliary, ARTA X. Ano po ba yung ARTA Auxiliary? At siguro, paano siya nagsimula? At ano yung mga plano natin tungkol dito?
5: Ayan. Alam nyo, nung mga ilang araw na kakalipas, ang sabi sa akin ng grupo ni Miss Nikki, hindi daw ako mag-a-anchor. Ako daw dapat ang resource person because itong ARTA Auxiliary, no, ay paano nabuo. Ganito yon, no? At siguro ito yung dahilan kaya ako yung guest. Nasa akin yung history. Noong last year, I think that is my birthday. No? I was 35.
4: Wow, 35? Matanda lang po pala ako sa inyo ng isang taon, Yusek.
5: So, sabi ko, pag birthday mo, you reflect. So, ako nag-isip, ano pa ba ang pwedeng gawin? Mga binigyan naman ako ng Diyos na matupad yung maraming pangarap. And so, I thought of, what if wala na ako sa, paalis na ako sa gobyerno noon eh. I was announcing already na July 30, alis na ako ng DILG, no? And then sabi ko, ano gagawin ko pagkatapos? Sabi ko, kailangan ituloy yung pagtulong sa bayan o sa gobyerno. And so I thought of the Law Enforcement Agency Auxiliary. LEA Auxiliary. So nag-iisip ako. So ang unang nasa isip ko ay para sa drug prevention.
4: Mm-mm.
5: Sapagkat marami na rin yung nalululong.
4: No? Mm-mm.
5: Ngunit sabi ko, yun na nga ba? At ito ay actually, ito ay unang inisip, no? Bilang isang policy paper or thesis.
4: Oh, thesis. Doon
5: sa aking Master in Public Safety Administration. So, kung ano man ang ating ginagawa sa Art Auxiliary, ito ay binaback upan ng isang study.
4: Mm-hmm.
5: Kasi ang aking policy paper is a combination of policy paper, thesis, and feasibility study.
4: Wow.
5: So, inaral doon na kaya mo ba magtayo ng isang organisasyon na tutulong sa gobyerno at ito ay pure voluntary. So, meron pa ba ng mga taong handang magboluntaryo yung kikilos ng walang bayad, ng walang pakinabang? At nung basta sa study na yon na ginawa ko po, ay meron at marami. Ang importante lamang ay malinaw sa kanila ang misyon at makikitang seryoso yung mga leader na magpapaganap nito.
4: Mm-hmm.
5: And so, that was June. So, idinipensa, ano, naging policy paper, kung thesis ko, feasibility study, nakakuha ng award yung paper na yon.
4: Wow, congrats
5: so,
4: po.
5: So, gumaduit ako ng December. Okay, ayos naman. And then, January 24. Kamagita mo, June 24, January 24. Isip na naman ako. Kami ng asawa ko ay masaya nagse-celebrate ng aming anniversary.
4: Oh.
5: So, ako ay parang kumbaga, nandun ako sa upuan, uugoy-ugoy na gano'n. Nasaan na ba ako sa aking gustong gawin? Kasi tapos na yung policy eh, so kailangan ng umaksyon. Yun. And then, come April, ako ay napunta ng ARTA.
4: Yes.
5: At sa aking pagkakatanda, noong April 19, I think around that date, no, ay aking itong in-announce sa isang meeting sa ARTA. Eh, no? In-announce ko ito na ito'y bubuin natin. Now, guru, bakit bubuin? Kasi at that time, we were talking about budget.
4: Yes.
5: Diba, marami pa tayong budget na hindi na ilalabas sapagkat pinaprioritize ng gobyerno yung iba pang bagay. No?
4: Hindi lang po halata pero wala tayong budget
5: wala
4: sa ARTA.
5: Sa mga nakikinig ko, na, hindi ho kami naman naghahanap ng malaking budget.
4: Mm-mm.
5: Ang gusto kong sabihin, kami ho sa ARTA, bagaman at kulang or hindi pa dumating ang budget, ay patuloy na gumagalaw at naghahanap ng mga kaparaanan. And that is why when I heard of the constraints, no, so I thought of I think the private people will help.
4: Mm-hmm.
5: Based on my studies and based on my experience being a ako kasi Rotarian ako, nakasama ko yung mga taga Chamber of Commerce, nakita ko yung mga taga Eagles, they're helping. No?
4: Yes.
5: Mm-hmm. At walang binibigay ang gobyerno diyan.
4: Mm-hmm.
5: And you will be surprised, they really hindi yung iba dyan, hindi nagpa-fundraising. The fund, no, to help the communities are really coming from their own pockets. Then, therefore, there will be people that are willing to help. And so, hindi pa nga ko dinidiscuss doon sa management committee ng ARTA, isinigaw ko na, we will form the ARTA Auxiliary. May pangalan na agad.
4: Kaya nga.
5: So, it was a dream, an aspiration. Then, oh, June 24, so that's a year after this year. That was my birthday again.
4: Oh,
5: so eto na, dumating na ang core group na i-registro ito sa SEC.
4: Oh.
5: So ngayon, ang ARTA Auxiliary ho ay, kung merong ARTA, nandito ho yung ARTA Auxiliary. Okay?
4: Hmm.
5: So eto ho yan. Pwede ho kayo dito sa, we call it ARTA X.
4: ARTA X.
5: Against, kasi yung ARTA is anti. Ito is against red tape and abuse.
4: Yes.
5: So itong movement na ito ay hindi lang about red tape, hanggang sa iba pang klaseng abuso. Against red tape and abuse auxiliary. Ang focus ay kung ano ang mission ng anti-red tape authority. And on July 17, ito yata ay aking pangatlong buwan sa ARTA. Inilaunch natin ang kauna-unang chapter doon sa aking sariling bayan sa Taytay, Rizal. Ito ang ARTA Auxiliary Rizal, Province of Rizal chapter. Yan po. And ngayon po ay patuloy na gumagalaw pa.
4: Mm-hmm.
5: Oh, by the way, di ba? Isang araw ho, bukod dito sa ating Radyo Pilipinas announcement, baka isang araw kami ay makikita ninyo sa mga billboards. Wow. Siguro mamaya, Miss Nikki, sabihin mo yung ating ginawang MO signing
4: with you all. Sige, pwede po natin yung i-share
5: sa nyo, ha? Mamaya, paliliwanag ni Miss Nikki. May ano kaming billboard, pero wala kaming pera.
4: Paano nangyari yun?
5: Ganun ang mga taga-arta eh.
4: Resourceful.
5: And because of the past relationship, no? Kaya nangyayari ito. Parang itong ating program na ito.
4: Mm.
5: Nagsimula ho ito, ako yung nag-guest. Bandang dulo, ang sabi ng management ng Radyo Pilipinas ni Boss Alan, ating OIC, Boss Alan Alanige, at saka ni Boss Leslie, no?
4: Mm.
5: Eh sabi niya, ba't hindi kayo gumawa ng programa para mas makatulong pa?
4: Mm.
5: Ganon din, no? Nagsimula itong aming programa sa isang relasyon at isang aspirasyon. And then, after 1 month, naayos nyo na, Miss Nikki, di ba? Buo
4: yes,
5: na.
4: Yes, so opo.
5: Ayun. Kita ko naman ho ninyo, ha?
4: Dito. Ay, Yusek, lapit ka sa mic para mas marinig
5: kita naman ninyo, dito, ha?
4: Mm.
5: Ang director, Arta. Ang anchor, Arta. Wala kaming artista, kami na yon. Ang script writer, Arta. Ang crew, Arta. And of course, no, yung technical staff
4: support
5: ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po.
4: Thank you. Ayan,
5: hindi ko parang, na kayo mabanggit isa-isa.
4: Parang nakalimang episode na.
5: Thank you, really. Thank you for helping us.
4: Yeah. Ayan. So, very, yung nature kasi ng mga Pilipino usage, kasi diba volunteerism talaga ay napakalakas, diba? Kung kunyari, kahit may konting sakuna, maraming tutulong eh. Yun yung maganda sa nature ng mga Pilipino.
5: Yeah,
4: no?
5: The bayanihan. No?
4: Yung bayanihan spirit, yun talaga.
5: Although sabi nila, nawawala na daw.
4: Mm-mm.
5: Siguro, yung iba naging materialistic. But, ako, ngayon makikita natin pag bumabagyo, no? At wag naman sana tuwing bagyo lang natin nakita. Patuloy nating nakikita hindi na wala pa yung bayanihan eh.
4: Mm-hmm.
5: Hindi na wala ang volunteerism. Siguro ang Pilipino ay sadyang matulungin.
4: Totoo. Opo. So, speaking of ng volunteerism na auxiliary group. So, ano ba talaga yung ginagawa niya? Yung scope of work ng auxiliary at paano siya makakatulong sa mga komunidad?
5: Okay. Siguro tingnan natin muna. Ano-ano ba yung iba-ibang organisasyon na nakikita natin sa paligid? Minsan makikita natin, siyempre lagi ko iniuna yung Rotary kasi Rotarian ako.
4: Mm-hmm.
5: So yung Rotary, makikita nyo gumagawa ng community projects. Mm-hmm. Medical mission, feeding, no? Nag-educate. No? Yan ang ginagawa ng Rotary. Yung Coast Guard Auxiliary, Philippine Coast Guard Auxiliary. Mm-hmm. Ito naman ay tinutulungan ng Coast Guard sa pangangalaga sa ating mga pampang, no? Mga tabing ilog, tabing dagat, at iba pang community projects and rescue, no? Then you will see Red Cross. Of course, pag Red Cross, it's more of medical, no? Okay. And then you will see the Lions and the Eagles, etc. So lahat sila ay tumutulong doon sa kanilang mga focus, no? Yun namang Arta Auxiliary, ang kanyang pagtulong ay nakafocus doon sa anti-red tape, pagsupil ng red tape. Again, uulitin ko ulit. Ano ba yung red tape?
4: Yes.
5: Yung red tape ay yung tumatagal ho na proseso, bumabagal na pagserbisyo sa inyo. Ano ang nagkokos ng red tape? Una, maaaring mali yung proseso. Pangalawa, masyadong maraming hinihinging dokumento. Pangatlo, walang tao doon sa counter o mismong yung tao ay hindi trained. Pang-apat, meron din mga sinasadyang humaba para magkaroon ng aareglo na nangyayari ho yan.
4: Fixers.
5: No? Sa ibang, sa hindi naman sa kukunting ahensya. Mm. Pero yan ang ating binabantayan. Sabi ko nga lagi, kukunti ang nakukuhang benepisyo ng mamayan dahil hindi tayo mayamang bansa. Doon man lang sa pagpapabilis, no? Ay magawa natin. So ngayon, itong Arta Auxiliary, ba't importante, no? Na tulungan o magkatulungan. Tutulungan niya ang layunin ng Arta, ng Anti-Red Tape Authority, sapagkat limitado ho, hindi naman nakikita ho lahat ng Arta ang buong Pilipinas. Kami ho ay mayroong 8 regional offices plus yung aming head office. So sabihin mo na siyam. But we're talking of 17 regions.
4: Tama.
5: We're talking of 81 or 82 provinces. We're talking of 1,600 cities and municipalities and more than 42,000 barangays. At saan ho ba walang red tape? Saan ho ba may mabagal? Saan ho bang lugar walang fixing? Siguro ho, hindi ninyo masasagot saan wala.
4: Mm-hmm.
5: Then therefore, pagtulungan ho natin. Ang art auxiliary ay magsisilbing mata.
4: Yun.
5: At tenga ng arta. That is one. At ang arta naman ho, kung kayo ho ay may madiskubre, kahit hindi ho kayo member ng art auxiliary, pero may nakita kayo na member ng art auxiliary, magpaturo ho kayo kung paano magsusumbong, kung paano kami kukontakin. Kasi ganito ho, kapag ka ho tayo ay may nakitang hindi maganda, na nakakainis, huwag na ho nating sarilinin. Dama. Minsan kasi uuwi tayo, susumbong natin sa kapatid natin, sa barkada natin, magkakapit tayo, yung iba, magiinuman ng konti, doon sinasabi lahat ang galit.
4: So,
5: huwag parang, na natin iwan doon, isumbong na natin.
4: Iba parang when you turn a blind eye din sa mga ganitong sitwasyon, parang kasama ka na rin doon sa pagkakamali na yun eh. Kaya mahalaga yung may mata at sabi nyo nga po, may tenga na nagbabantay kasi kulang yung art.
5: Ang tawag yan is ano eh, the sin of omission.
4: Omission, tama.
5: Pag hindi ka gumalaw, sa nakikita mong mali, nagkakasala ka rin, o nagiging parte ka ng paghihirap ng mga Pilipino.
4: Yes.
5: So ganito ho, itong art auxiliary, pwedeng pagsumbungan, pwedeng sila mismo ang maghanap.
4: Mm-hmm.
5: Pwede siya lang sa kanilang mga bakanting oras kasi pure volunteerism ito eh.
4: Yes.
5: Pupunta halimbawa sila sa isang ahensya ng gobyerno, tatambay sila doon, mag-observe, kunan nila ng picture at tatawag ho agad sa aming opisina, sa regional offices namin. Yun, ganun ho yung isa. Doon muna. At lalaon pa yan. Yung susunod dyan ay kakatulungin na namin sila doon sa tinatawag naming orientation. Kung saan sila ay magsasalita sa mga estudyante, sa mga kabarangay, town hall ang tawag namin, symposium, town hall, at pati na rin sa ibang ahensya ng gobyerno na gustong mag-set up o gustong i-digitalize ang kanilang sistema ng bumilis. Yun. Yung maraming pwedeng gawin na auxiliary. Depende sa kanilang espesyalisyon, yung mga miyembro, sa kanilang kakayahan. In fact, meron kaming doon ho sa polisiyan nito, merong pangunahin na 12 na pwede nilang itulong sa ARTA. Guided ho sila.
4: So, yun. Very interesting yung ano no, yung functions na ARTA auxiliary. So, paano ba maging miyembro nito at ano-ano yung mga qualifications para makasali dito, Yusek?
5: Una po, yung paano maging miyembro, una ay gusto mo ba at hindi ka ba nag-ahangad ng kapalit? Pure volunteerism, bayanihan. Ikaw ay magko-coordinate sa pinakamalapit na regional office or magtatanong ka sa aming mga hotline or Facebook or email at ituturo ka namin sa regional office. At yun namang regional office ay ituturo ka kung saan chapter or club ka pwedeng mapabilang ayon sa iyong location. Now, sino ba ang pwedeng miyembro nito? So, of course, of legal age, 18 and above. Yun muna. Sa susunod na linggo, pag-uusapan naman natin yung mas mababa sa 18. Or yung malapit sa 18. Ito naman yung mga student.
4: Kabataan.
5: This is the student movement. Pero, hindi ko i-discuss ng marami ngayon kasi para sa next week yan.
4: Bibitinin yan para
5: abangan
4: sa next
5: ninyo,
4: week.
5: Lalo na yung mga kabataan. Exciting yan. Yung inyong mga galit, pag-usapan natin kung paano susolusyonan. Anyway, so balik tayo. And then, sa isang susunod do ay dapat na wala pong pending criminal case yung tao. Sasabihin ng iba ay teka muna, di pa naman ako nahatulan eh. Bakit ayaw niyo na akong gawing miyembro? Ang sagot ko po diyan ganito. Tayo po sa ARTA auxiliary ho, tutulong kayo. Mas mabuti bago kayo tumulong, tapos na yung inyong mga problema. Number 2. Ha, kahit hindi ka pa nahatulan, kung ang kaso mo or ang kinakaso sa'yo ay estafa, hindi po tinatanggap ng chapter. Tapusin nyo muna talaga lahat yan. Yun. And then 3, pag ikaw ay miyembro na or bago kang maging miyembro, mag-oath. Doon sa oath mo, mangangako ka na hindi mo gagamitin sa pang-personal na interest at pang-aabuso ang pagiging ARTA auxiliary mo. Ayan. Tapos meron din kami mga requirements sa club.
4: Ayun.
5: Doon sa club, for example, 20 members yan. Ngayon initially, para ang isang club ay matawag na club at sa susunod na taon ay ma-accredit na club, siya ay dapat na merong miyembro na school owner or school executives. Bakit? Para kung may meeting, may venue agad. Kasi nga, volunteerism ito eh wala naman itong pondo na pang-upa pa ng venue. So dapat merong member na ganoon. Two, dapat din merong member na hotel or resort owner ang isang club or presidente noon or executive noon. Bakit? Para yung ibang art auxiliary sa ibang probinsya na umiikot, no? Minsan namamasyal, minsan iikot, minsan gusto lang kayong makilala. Eh pagdating niya halimbawa sa probinsya mo o ikaw sa probinsya niya, merong art auxiliary na may sasalo sa iyo, maaaring bigyan ka ng discount or at least kung nahirapan ka maghanap ng hotel, magagawa nila ng paraan kung ikaw ay umiikot. So yun po yung isang pangalawa. Pangatlo, hindi naman requirement, maganda na merong senior citizen para nakikita natin anong problema ng senior citizen. At pang-apat ay merong isang student leader which could be honorary na yung student movement leader. So yung po yung composition ng isang chapter. And then the rest, sila na bahala. Yun.
4: Yan. So ulitin natin, no, dapat ikaw ay of legal age, dapat ikaw ay pure volunteerism. Siyempre wala ka dapat masamang motibo sa pagsali sa art auxiliary, at ikaw ay dapat of good moral character, yan, no, Yusek. Wala kang criminal case, pending criminal case, dahil siyempre associated ka sa ARTA. So saan po tayo
5: pwedeng dagdagan natin yung matatag na hanap buhay o negosyo?
4: Source kasi of income.
5: Kayo nga ho yung ano, sila nga ang they will fund themselves. Eh.
4: Yes, oo.
5: Okay, hindi walang pondo na galing sa
4: sinusuelduhan sa ARTA.
5: Hindi, hindi sinusuelduhan. No, sinabi naman namin sa inyo, wala kaming pera eh. Hindi, saka ho ganito, tingnan nyo ito as isang pagtulong. Okay, yun.
4: Kaya sila po ay saan pwedeng mag-apply nito? Sa RFO?
5: Regional Field Offices natin. Pwede naman hunin yung tingnan naming website para sa eksaktong address at contact numbers nitong mga ito. Meron po tayong 8 na regional offices na kumukover sa 17 regions. Meron po tayo sa Baguio, meron po tayo sa Angeles, sa San Fernando, Pampanga, sa Batangas City, sa Cebu, sa Iloilo, sa Cagayan de Oro, sa Davao, at sa Zamboanga City. Yan.
4: Ayun, so ganun pala maging member ng ARTA Auxiliary. So marami pa akong nakabiting question sa'yo, Yusek Billy, mamaya. Pero tayo muna ay magpapatalastas at magbabalik pagkatapos ng ilang paalala.
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyong napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. Art Talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICP. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
8: Makakatulong po yung BARM election para sa mga taong bayan kasi yan yung opportunity nila makapag-select ng leader na nararapat para sa pagpaunlad ng bansa. Especially sa pag-focus ng mga major problems na meron yung bansa ngayon, especially sa agriculture, sa fishing. Yan yung sectors or sectors na dapat talaga ipaunlad. Especially, andyan yung mga specialties ng Pilipinas sa agriculture, sa rice farming, and other, sa ube, and other farm-related products, and especially sa fishing sector din. And there are also other parts na pwede din i-target ng government na especially yung Philippines ngayon, yung bansa, may hinaharap ng mga, ang daming problema na hinaharap ngayon. So, I guess, dun yung mga, sa BARM election, dyan yung mga taong bayan makakapag-select ng leaders na or ng leaders para sa bansa po.
0: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections

0: ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
8: Tayo ay nagbabalik sa Artalakayan sa Radyo Pilipinas. Sa mga bagong kakapakinig at kaka-tune in lang sa atin, ang pinag-uusapan po natin ngayong hapon ay ang ARTA Auxiliary. Ito ang pinakabagong inisyatibo ng ARTA upang labanan ang red tape. So, balik na tayo ngayon kay Yusek Billy, no? At kanina, Yusek, nasabi nyo na yung mga qualifications at inisa-isa natin kung paano sumali. So, bakit mabuti or bakit maganda bang sumali sa ARTA Auxiliary?
9: Una, magandang sumali sapagkat maganda naman na ikaw ay tumulong sa bayan.
8: Yes.
9: Ganito yun. Pag sumali ko sa ARTA Auxiliary, huwag niyong isipin na ang tinutulungan niyo ay ARTA lamang.
8: Mm-mm.
9: Ang tinutulungan ho ninyo dito ay ang ating mga kababayan.
8: Mm-mm.
9: Okay. Paano natin sila tinutulungan? Isa ho. Una ho, dun muna tayo sa educational side.
8: Mm-mm.
9: Maturuan natin yung mga community, mga kabataan, via symposium or town hall sa mga barabarangay, mag-ipunin natin sila o sa mga huntahan na pwede nang mag digital transaction.
8: Yes.
9: Online transaction. Mm-hmm. Sa mga ahensya na digitalized. Halimbawa, sa 66 office, pwede ka nang kumuha ng iyong kopya ng iyong birth certificate using your phone eh.
8: Mm-hmm.
9: So turuan natin. Alam ko pwede na 'yan.
8: Mm-hmm.
9: 'Di ba ang NBI ngayon,
8: yes,
9: pwede na.
8: Pwede na po.
9: So turuan ho natin 'yung ating mga kababayan sa ganung klase ng transaction. Kung hindi man natin maturuan 'yung medyo may edad na, maturuan natin 'yung apo, sila na magtuturo.
8: Hmm.
9: Anong kalagahan ito? Kasi lalo na ho, dun sa medyo kapos, no? Sa pananalapi ng mga kababayan natin, hindi na sila pupunta ng bayan, gagastos sa pamasahe, maghahanda ng pangkain doon dahil baka abutin hanggang hapon.
8: Hmm.
9: So, yun yung una. Turuan natin sila kung paano mag-transaction using their phones or their computers or laptop. Pangalawa ho, kung sila man, eh, halimbawa, sa tingin natin, eh, parang naargabyado. Na-delay ang proseso, tumagal. Turuan naman natin sila kung paano magreklamo.
8: Mm-mm.
9: Minsan naman ang pagtuturo, sabihin lang natin kung saan ko kontakin si ARTA.
8: Mm-mm.
9: Naturuan mo na eh. Yung masabi ho natin na mayro

0: Ong kayong pwedeng hinga ng tulong or pagsumbungan, kung gusto niya ang terminology natin ay pagsumbungan, doon pa lamang nakatulong na kayo. Next. Susunod doon dyan, bakit ba tayo nag-aantay ng may magreklamo? Eh pwede namang wala nang magreklamo. Kung ating binabantayan itong mga ahensya na ito na wag naman natin sabihing mabagal, sabihin natin bumabagal. No? Dahil may nakakalimutan. Pwede naman nating bantayan. Hindi naman bantayan na inspeksyon yan. In fact, pwede ka nga lang bumisita eh. Magsuot ka ng jacket na may nakalagay na ARTA auxiliary. Pag nakita nila yan, maalala na nila, uy, may ARTA rito. Pero nga pala tayo nakakalimutan gawin na binili ng ARTA. Doon pa lang ho, nakatulong na kayo. That is magandang sumama in terms of pagtulong sa mga kababayan. Meron pang isang aspeto para sa'yo. Ito ay networking.
1: Yun.
0: Alimbawa, meron 30 miyembro yung chapter, yung inyong chapter. At karamihan naman na 30 ito ay mga negosyante or managers ng iba't ibang kumpanya. Di ba ho yun eh, mga bagong kaibigan mo na? At doon pa lang magkakatulungan na kayo. Halimbawa, yung isa doon, bank manager. Di ba kahit paano eh, pagka meron kang aberya o di ka malilate ka. Ako, nararanasan ko yan eh. May bank manager kang kaibigan, alam mo yung misan, kahit na, isang one minute na lang, pagbubuksan ka pa rin. Kasi naging kaibigan mo. Or number two, yung sabi ko kanina, yung isang auxiliary sa for example, sa meron sa Pampanga, eh, presidente ng isang hotel, eh, ikaw ay taga Batangas, na marshal ka sa Angeles, o di ba meron kang hotel na pwede kang bigyan ng discount kasi kapwa mo siya ARTA auxiliary. So doon pa lang sa yung pag-network and yung fellowship. Sipin mo, ikaw ay makikipagkape, or kung gusto mo, about a bottle of beer, ang kakwentuhan mo ay kagaya mong makabayan, kagaya mong matulungin sa kapwa, at kagaya mong negosyante rin o manager. Hindi ba napaka-enjoyable nun? So there is this service and fellowship and enjoyment. So you enjoy, you serve while enjoying, or while enjoying, you serve the Filipino people.
1: Tsaka it feels great to be surrounded by people na pare-pareho kayo ng interest at pare-pareho kayo ng values. Kumbaga, nasa grupo ka ng mga tao na ayaw sa red tape, ayaw sa corruption. So, maganda yung
0: kontra-abuso,
1: group, diba? Yung maganda yung grupo na sinasalihan mo. So, speaking of pagsali, kunyari ako isang private sector at wala akong alam sa ARTA, wala akong alam sa RA 11032. So, may training po ba tayong ibibigay para ako ay maging eligible na makasali sa ARTA auxiliary?
0: Yes. Ang sagot po, oo. Pag po kayo ay sumali na sa ARTA auxiliary, bago kayo manumpa, mag-o-taking, ipe-present ho sa inyo. Medek ho yan, no? Meron yung PowerPoint presentation kung ano yung ARTA, ano ang mission nito, ano naman yung ARTA auxiliary, lahat to, paano maging member, paano mabigyan ng ranggo. Yun ho pala, mamaya, discuss natin, no? May mga ranggo ho dito. Na po-promote din ho kayo dito.
1: Yun.
0: Kaya yung matanda na gusto pang maging tingyente,
1: may
0: hindi na
1: pa.
0: Pwede sa iba. May chance pa. Sa dito ARTA. May chance. Ang pagiging tenyente mo rito ay hindi ang pagbaril, hindi ang pagpunta sa gera, kundi ang ibang klaseng paglaban. Paglaban sa red tape. So, meron ho tayong tuturuan ho sila. And then, baka nga ho yung iba na may oras pa at gusto, eh baka maging ano pa natin, parang ang tawag dito, pool of speakers. Maging trainer pa sila ng ARTA. Halimbawa, merong munisipyo na gusto magpa-orient. Paano ba ang gagawin namin sa mga problema? Pwedeng sila ang isugo ng ARTA auxiliary at ng ARTA para siyang mag-lecture. But they have to undergo a training and orientation. Yun, marami yung pwedeng gawin sa ARTA. Natatandaan ko yung isang 66 years old doon sa Taytay Rizal.
1: Ay, oo. Yung na-feature po sa Facebook natin.
0: Sa interview, ang sabi niya, nung una daw, pag nakakita siya ng mga mahaba pila, pabalik-balik, naawa siya at ipinagdadasal na lang niya. Kasi wala naman, di naman niya alam paano niya tutulungan. Ngayon, nung naka-attend siya ng meeting ng ARTA, nagkaroon ng orientation doon, ang sabi niya, eh ngayon, hindi na ako magdadasal at mapapaluha sa mga kapwa ko matatanda. Meron na akong pwedeng pagsabihan na pumunta kayo dito or meron ng pagsumbungan. So yun ho, yun ang may training ho. Kailangan namin kayong matrain.
1: Ayan,
0: at saka pero, ako doon sa tamang pag-uugali. Hindi lang tungkol sa arta. Pati kung paano kayo dapat kikilo sa harap ng ibang tao. You should remain humble.
1: No? Oh, diretso ang tanong, Yusek. Baka may bayad naman maging art auxiliary.
0: Ay, wala pong bayad. Ah, ganito po. Pwede ko bang expound ng konti? Merong mga ilang organisasyon na sila ay magsasabing accredited ng ganito. Sila ay katayap ang ganitong ahensya ng gobyerno. Tapos naniningil ng membership, no? Yung iba naman ay legit talaga. Pero yung iba talaga, membership fee lang ang gusto, no? Mag-ingat po kayo doon. Nang balik ko tayo sa art auxiliary, wala po.
1: Walang
0: by the
1: bayad.
0: Way, DC Nikki, Miss Nikki, ang arta ay hindi paramihan. Hindi po kami ang bawat auxiliary, hindi po ito nangangalap ng daan-daang miyembro per club. Kung ito po ay mayroong 10 hanggang 20, sapat na po 'yon. Sapagkat hindi naman ho ito kailangan makalikom ng maraming pondo. Kanya-kanya nga ho eh. In fact, there are clubs, hindi ho pare-parehas, na hindi ka pwede mag-apply. Yung iba is by invitation. Ayun. Alam mo yung by invitation, yung pakita ka sa kanila, pakita mo na ikaw ay maganda yung ugali mo, eh sigurado naman i-invitein ka. So meron tayong ganung mga, cultural din yung club eh. So discarte nila. Meron naman na pwede ka mag-apply tapos i-screen ka nila. Meron naman hindi ka pwede mag-apply, mag-antay ka maimbita. So meron ho tayong mga ganun, no? So again, wala pong bayan.
1: Libre. Yeah.
0: Okay? Kung meron man kayong gagastos yan because meron kayong gustong gawing project.
1: Yes.
0: For example, gusto nyo i-seminar yung mga matatanda dito sa ganitong barangay, eh gusto nyo magpamerienda ng juice, o yun, doon kayo mag-aambagan, chip in kayo para yung mga makikinig ng seminar, meron. Pero kung ayaw naman ninyo, tubig lang, di tubig lang. Yun po. Wala pong bayad ang pagiging member ng Art Auxiliary.
1: Yes. Saka hindi din po tayo allowed mag-collect kasi sa ARTA ng any fees. Apo. Pero Yusek, sa lahat
0: pero
1: na
0: hindi,
1: nabanggit...
0: Pero hindi po kami nangongolekta. Pero hindi naman masamang tulungan nyo kami.
1: Tama naman.
0: Ngunit, magpapasensyaan nyo kami pagka may tumutulong, tinatanong muna namin kung sino yung tumutulong. Maingat po kami.
1: Siguro Yusek, yung isa sa huling tanong, no, ilan na ba lahat yung ating ARTA auxiliary sa buong Pilipinas?
0: Sa ating huling bilang kagabi, ay may 36 chapters na sa buong bansa. When I say chapter, ito yung pioneering chapter. Sila yun yung nagbubuo na lang initially, 10 miyembro. Yung iba nga, nasa 30 na. So 36 chapters po yan, at ang ating kong ambisyon, ito ay eventually, sa bawat probinsya at syudad, ay magkaroon ng tigitigisa. So ang ating ambisyon dito, 12 months from now, meaning by 12 months mula nung ito ay conceptualized, meaning by June next year, dapat tayo ay umabot ng 100 chapter. Can you just imagine kung kayo ay member ng auxiliary, saan man kayong dako pumunta ng Pilipinas, meron doong ARTA auxiliary, meron kayong kaibigan doon. Tatawag lang kayo sa amin, meron ba tayong contact doon? Meron, nandun yung isa nating tropa, ganun ho. Yan yung isang maganda pag ikaw ay member ng ARTA X. Yan.
1: Yan. Maraming salamat, Yusek Bili, sa iyong pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa ARTA Auxiliary. Ngayon, bigyang daan natin ang mga balita tungkol sa ARTA.
2: Balitang ARTA.
1: ARTA malugod sa pagbabalik normal ng cargo operations sa NAIA. Masayang tinanggap ng ARTA ang pagbabalik sa normal ng cargo operation sa NAIA matapos maresolba ang port congestion nito noong Agosto 28. Ayon sa Bureau of Customs, naging posible ito dahil sa koordinasyon ng BOC NAIA, Pair Cargo at mga industry stakeholder kabilang ang pagpapabilis ng cargo processing at pagbibigay prioridad sa critical na shipment. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto V. Perez, patuloy ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang maagap na maresolba ang mga operational concerns sa cargo shipment sa NAIA. Ilang colleges sa Batangas lumagta bilang ARTA auxiliary. Lumagda ang ARTA ng Memorandum of Understanding kasama ang Lemery Colleges, Lyceum of Southern Luzon at mga bagong miyembro ng ARTA Auxiliary noong August 28. Sa unang pagkakataon sa Batangas, mahigit 850 students ang nanumpa bilang mga miyembro ng ARTA Lemery at Arta Student Movement. Tutulong sila sa mga barangay level conference, ARTA-led inspections, at pag-uulat ng kanilang positibo o negatibong karanasan sa pakikipagtransaksyon sa mga ahensya ng pamahalaan. ARTA tinalakay ang priority program sa pulong kasama ang DESGA. Nakipagpulong sa pangungunan ni ARTA Secretary Ernesto V. Perez kay Deputy Executive Secretary for General Administration Attorney Daniel Marie Rieza Colangin noong August 26. Tinalakay sa pulong ang mga priority programs at initiatives ng ARTA hanggang taong 2028 kabilang ang streamlining at digitalization ng permitting process, business ready report, competitive dashboard at ease of doing business award. Ipinakita rin ng ARTA Execom ang mga digital platforms ng ahensya kabilang ang ART Dashboard, PBRIS, Artemis, ECMS na nakakatulong sa pagpapabilis ng mga proseso sa buong bansa. Para sa buong detalye ng mga balita, bisitahin ang facebook.com/artagovph. Dumako naman tayo sa bahaging ito kung saan ang mga tanong ng bayan ay bibigyan agad ng kasagutan.
2: Tanong sa ARTA.
1: Ayan. So ito po yung tanong niya, Yusek. So maganda ang layunin ng ARTA Auxiliary. Ang tanong niya lang ay, kung sakaling maging miyembro ako ng ARTA, hanggang ilang taon daw po siya pwedeng maging kasali?
3: Yeah. Wala pong limit kung
0: ilang taon kayo. Wala pong limit kung hanggang ilang taon kayo pwedeng kasali. Habang kayo nabubuhay at nananatili sa inyo ang pagtulong, okay, ng walang kapalit kundi serbisyong bayan, kayo po ay pwedeng maging miyembro pa. And sabi ko nga ho ganito, dito ho meron tayong tinatawag na second lieutenant auxiliary. First lieutenant auxiliary, second lieutenant auxiliary, first lieutenant. So kayo po ay pwedeng umangat ng ranggo kada mga dalawang taon, no? Kung inyong nagagawa ang inyong misyon. Kasi ho, ang bawat chapter ay meron mga kailangang gawin na mga misyon. Parang meron point system eh. Bawa, nakagawa ka ng symposium, 2 points. Nakagawa ka ng isang seminar, 1 point. Basta ang iniipon noon ng isang club ay 16 points for the year. And kapag ka ang club ay nagagawa yun, ang kanyang miyembro ay pwedeng ma-promote.
1: Oh.
0: Pero pag yung club hindi nakaka-comply, hindi pwedeng ma-promote yung miyembro. So titingnan naman natin yung miyembro. So yung club nag-qualify, okay, accredited pa rin. So yung miyembro naman niya ay dapat makaipon ng 5 points for the year.
1: Ooh, 5 points for the year.
0: Pwede diyan na ang pwede niyang gawin ay kunwari nakita niya yung ARTA ay nasiraan na sasakyan, o walang sasakyan na magamit. Nagpahiram siya. Yun, may pwedeng 2 points 'yon. Pwede naman siya itumulong sa entrapment.
1: Oo.
0: Meaning, may nabalitaan siya na may fixing. Ang ginawa niya, sige, supportahan ko kayo, pati pamerienda doon sa mga mag-iimbestiga, pati pag-deploy, no? Tumulong siya doon. Yan, mataas yun. 3 points yun. Eh, kung nakadalawa siya, 2 points sa symposium, 3 points sa entrapment, pati buo niya na yung 5 points niya. 5 points will retain his rank. Kung first lieutenant siya, retain. Eh, nag-10 points siya, nag-qualify pa yung club niya, performing pa, pwede na siya maging captain.
1: Ayan. So, may mga merit system. Paano naman yung demerit? May natatanggal ba? Kunyari, nakapasok na ako sa ARTA Auxiliary. Ano yung mga disqualification naman, Yusek?
0: Okay. Yung mga disqualification ay pumunta ka sa isang ahensya ng gobyerno, medyo sinuot mo yung pinakita mo yung ID mo at may halong pagyayabang. Na imbis na tumutulong tayo sa patas na pagpila, ang gusto mo ikaw ang mauna pa at ginagamit mo yung influensya. Number one, nabawal. Number two, nagkaroon ka ng kasong kriminal or estapa case. Okay. Ngayon, tanong, ako ho ba ay mapopromote? Siyempre, hindi. Ako ho ba ay madidemote? Wala hong demotion sa ARTA Auxiliary. Ang meron lang ay tanggal. Kasi pinapanatili ho natin yung integridad, no? ARTA ho tayo eh. Against red tape and abuse ho tayo. Kaya ho mahalaga yung integrity. Siguro sabihin na iba, napaka-exclusive naman ninyo. opo, pasensya na po kayo. Medyo ganun nga po.
1: Mm-hmm.
0: At siguro magtataka kayo isang araw, bakit ako ay hindi hinahire? Ako na may gustong tumulong. Kasama ko sa screening nila, hindi lang ho yung gustong tumulong, kung kaya mo na bang tumulong. Mm-hmm. For example, ikaw ay kasalukuyang walang trabaho. Hindi ka ho nila, maaaring hindi ka ho nila tanggapin. Kasi ang ARTA Auxiliary, isa sa mga katwiran nito ay bago ka tumulong, tulungan mo muna ang iyong sarili. And I think that's biblical.
1: Hmm.
0: Ngayon, pagka okay ka na, saka ka bumalik, tatanggapin ka namin. Yan po.
1: Siguro, Yusek, bili huling ano na lang mensahe o baka sagot sa tanong, no? Baka malito sila na ang ARTA Auxiliary ay hindi ARTA employees.
0: Yan, tama.
1: Sige
0: po.
1: Mm-mm.
0: Pag hindi po ARTA employees ang ARTA Auxiliary, at ang ARTA employee ay hindi niya kailangan maging ARTA Auxiliary. Kasi may nagtanong na sa akin yan, no? So hindi po, kasi ARTA na kayo eh. Talagang tungkulin nyo na, hindi nyo na kailangan mag-volunteer. Araw-araw na nating trabaho yan. Ang kailangan nun natin ngayon ay ang pagkabadami ng ARTA Auxiliary ng mga miyembro nito, sapagkat kailangan ho natin pagtulong-tulungan ang pagsugpo sa red tape at pang-abuso. And after all, sa atin naman sa ARTA, para sa akin at para sa ibang eksperto, ang pinakamaganda doon na gobyerno ay kapag nagtutulungan na ang civil society at ang mismong gobyerno. Yun daw ang pinakamagandang senyalis daw yan ng pag-unlad.
1: Tama. So hindi, 'di ba, hindi lang kasi responsibilidad ng gobyerno yung pagpapaunlad ng bayan. So kahit yung mga private sectors, meron din silang syempreng fair share of responsibility.
0: Yes, maaring yung responsibility at maaring ito ay may responsibility ng taga-gobyerno, ngunit iba kapag sila ay sumama. Kasi mas nararamdaman natin, at saka ho, hindi naman ho pwedeng lahat gawing empleyado. Hindi ho naman ho ganun ka ang tatrabaho nito. Hindi ho ganun kayaman ang ating bansa. No? In fact, kahit sa mayayamang bansa, naroroon ang civil society organizations. Eh, mayaman ho yan. Hindi kaya lalong mas kailangan ng bansang kagaya natin ang pagtutulungan ito.
1: Yan. Maraming salamat, Yusek Billy, sa inyong kaalaman, sa inyong oras. At salamat din sa ating tech team na nasa likod ng ating programa. Samahan ang Artala kayan tuwing Webes ng hapon mula alauna hanggang alas dos upang makipag-artala kayan sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat, para sa serbisyong nararapat. I-like, i-share, i-follow ang aming social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube at LinkedIn at ArtaGovPH. Muli ako po si Nikki Francisco kasama si Yusek Billy na Anti-Retip Authority na nagpapasalamat sa lahat ng manonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon at mag-ingat po tayong lahat, Pilipinas!
2: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyong napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali, at maging bahagi ng pagbabago.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasang magpa-follow up sa $5.8 billion investment pledges ng India sa Pilipinas. May ulat si Alvin Baltasar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Inaasahang magkakaroon ng follow-up si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investment pledges na una nang na-commit ng India noong nagtungo ang punong ekutibo sa Bengaluru noong Agosto noong isang taon. Ito particular ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel ay ang $5.8 investment pledges at commitment ng India na may kinalaman sa paglalagak ng negosyo na nasa sektor ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at imprasaktura. Ayon kay Ratonel, magaganap ang follow-up sa nakadakdang meeting ng punong ekutibo sa Indian business leaders na kung saan ay mabubuksan ang usapin sa lalo pang pagpapalakas sa ugnayang kalakalan at pamumuhunan. Matatandaan sa ulat ng Pangulo, kaugnay ng kanyang state visit sa India noong isang taon ay inireport nito na nakasecure ang Pilipinas ng $446 million mula sa 18 business agreements at potential investments na aabot sa $5.798 billion. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
12: We secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: 4 na aktivista arestado sa kilos protesta sa Luzon Economic Corridor Forum na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 16 na police sugatan. May ulat si AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Apat na aktivista ang kumpirmadong inaresto ng pulisya matapos sumugod at magsagawa ng kilos protesta laban sa iba't ibang isyu kabilang na ang pagsilika sa isang hotel sa Bonifacio Global City sa lungsod ng Taguig, kung saan ginanap ang Luzon Economic Corridor Forum na personal na dinaluhan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at iba pa mga opisyal mula sa Japan at Estados Unidos. Sa kumpirmasyon ng Southern Police District o SPD, ang mga naarestong individual ay nasa kustudiya na ng pulisya at sasampahan ng kasong illegal assembly at iba pa. Samantala, 16 na pulis din umano ang nasugatan matapos magtamo ng galos at tama sa iba't ibang bahagi ng katawan nang harangin ang mga rallyista. Sa ngayon, maayos at normal na ang sitwasyon sa hotel matapos makalis ng pasilidad ang Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Tatlong testigo ipapatawag ng prosecution sa Article 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Hinaingan ng House Prosecution Team ang manifestation para sa pag-issue ng subpoena sa unang tatlong testigo sa pagsisimula ng Article 2 o unexplained wealth na bahagi ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, kabilang sa mga ipatatawag si retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitan, kabilang din sa testigo si Attorney Karen Batu, Officer in Charge ng Records Division ng Office of the Ombudsman. Ang ikatlo naman ay si Attorney Gerardo Del Rosario, Director ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission. Sabi ni Ridon, inihahanda na ng unexplained wealth team kasama si Prosecutor Charles Rockman yung kanilang mga ebidensya para sa pag-release sa Article 2. Target ng prosecution na mabuksan ang usapin sa labing susunod na 2 hanggang 3 linggo depende sa magiging haba ng pag-release sa mga naunang artikulo. Kung susunod sa kanilang target na timeline, inaasahang mabubuksan at matatapos ang presentasyon ng unexplained wealth article bago ang kalagitnaan ng Oktubre o sa simula ng Oktubre.
15: Handa na po yung unexplained wealth team no, para po doon sa pagbubukas ng article po na ito. So hopefully in the next 2 to 3 weeks, particularly kung mahaba po yung mga paglilitis, matapos po namin hopefully before the middle of October or at the start of October, ito pong pagbubukas po ng pagbubukas at pagsasara nito pong unexplained wealth article po ng impeachment ng atin pong pangalang pangulo. So yun po muna.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
19: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
21: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
22: Maganda man takbo.
21: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
19: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
23: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
19: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
24: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 11 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Juan Trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: 12 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang Juan Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po naman ay napapakinggan sa pamamagitan ng 104.3 The Capital at napapanood din sa pamamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. At syempre, kami po ay sabayan din na napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. Patuloy po kayong mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page at lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Ganon din sa ating mga provincial at sister station na nagkikerry ng ating One Trabaho program. Maraming salamat po sa inyo. Oras po natin, 13 minuto makalipas o 14 na minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. At ito po ang One Trabaho. Magkakasama po tayo hanggang 2:55 ng hapon. At ang ating pong pag-uusapan, tamang-tama, handog ng Pangulo Job Fair 2026. Ang handog ng Pangulo 2026 o handog ng Pangulo Job Fair 2026 ay nagsimula po noong September 7 at magpapatuloy sa iba't ibang rehiyon hanggang kalagitnaan po ng September 2026. At para bigyan pa tayo no, ng mga karagdagan at kaukulang mga detalye na kailangan po nating malaman, baka ito na mga ka-JT, no, dun po sa mga wala pang trabaho, naghahanap ng trabaho, baka ito na ang chance ninyo na magkatrabaho. Mga kaparayan po natin, ang Senior Labor and Employment Officer ng Dole National Capital Region, si Sir Ernest Mel Aranda. Sir Ernest, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Hello ma'am, good afternoon po. Maraming salamat po sa imbitasyon na kami po ay makapaghatid ng impormasyon tungkol po sa handog ng Pangulo Job Fair po natin.
3: Opo. Tama ho ba ito'y nag-start or nag-kick off ang handog ng Pangulo Job Fair 2026 noong pong September 7 pa?
4: Opo. Ma'am, as to the job fair activities po, there might be other regions na nag-conduct na po ng handog ng Pangulo Job Fair.
3: Okay.
4: Pero dito po sa atin, sa National Capital Region, magsisimula po ito sa September 12, so sa Sabado na po. At meron din po tayong activities po sa Monday po mismo, September 14, tapos sa Tuesday naman po September 15.
3: Aha. So siguro po dun sa mga nakaka-alam na lagi pong mayroon namang job fair ang Dole no at maging ang Peso sa kanilang mga municipality ano po yung kaibahan nitong handog ng Pangulo job fair as compared doon po sa iba pang mga job fair?
4: Opo. Yung handog ng Pangulo job fair po, ano, ang kinaibahan nito ay hindi lang po ito basta job fair. Mm-mm. So sa mga ibang sites po natin ay hinahatid din po natin yung serbisyo po ng iba't ibang government agencies. So for example po dito po sa main site natin sa Pasay City ay hindi lang po job fair yung activity po natin. Makakasama din po natin yung PhilHealth para din po sa kanilang programs and services.
3: Ah, okay. So ano po yung mahalagang mga ikangay highlights nitong handog ng Pangulo job fair? Like alimbawa po nabanggit ninyo yung PhilHealth, ano po yung kahalagahan po nito lalong-lalo na doon po sa mga naghahanap ng trabaho?
4: Opo. Ang kahalagahan po nito para sa mga naghahanap ng trabaho ay una, nilalapit na po natin sa kanila yung mga oportunidad na meron po sa ating local job market. Pangalawa po, nilalapit din natin yung serbisyo ng pamahalaan, hindi lang po ng DOLE, ng PhilHealth, kasama din po yung ibang government agencies para naman po sa pre-employment requirements na maaaring kailanganin na ating mga job seekers dahil makakasama din po natin ang PSA, Pag-ibig, SSS. So, meron po tayong one-stop shop services para po sa kanila. So, yun po yung kahalagahan ng job fair ay para maiparamdam po sa ating mga kababayan na nilalapit po natin sa kanila ang mga programa at serbisyo po ng ating pamahalaan.
3: Okay, so siguro mas mahalaga mabanggit muna natin, sir, no? Dito sa NCR, saan po magaganap itong handog ng Pangulo Job Fair 2026, no? And saan ho yung venue, anong oras mag-start at kailan?
4: Opo, dito po sa National Capital Region, meron po tayong job fair sa Manila sa San Andres Sports Complex po on September 12. Tapos sa Quezon City, sa Pasay City at sa Pasig City, meron din po tayong job fairs po dyan sa Lunes po, September 14. Tapos sa Valenzuela City naman po on September 15. Ito pong mga job fairs na po ito, especially po yung sa Pasay City, ano, magsa-start po ito as early as 8 a.m. So pwede na pong pumasok yung job seekers natin po doon para ma-explore na po nila yung ating venue.
3: Ah, okay. Ilan ho yung mga magpa-participate na mga kumpanya and ano-ano po yung mga available position na ino-offer? Puro ho ba ito local position po, sir?
4: Opo. Iba-iba po ito mga ano, kasi sa nag-range po ito mula sa 15 employers hanggang 60. Pero dito po sa main site po natin sa Pasay City, we have 30 employers po na dadalo dito sa ating job fair. At hindi lang po local employment ang meron tayo. We also have overseas employment available po during the job fair. So sa local employment po, yung mga trabaho na nakita po natin dito, this includes factory worker, customer service representative, production crew, multi-skilled technician, and others. Para naman po sa overseas employment, tinitignan pa po natin ito, ano, pero we made sure po na meron pong overseas opportunities na available po para sa kanila.
3: Ah, okay. So dun ho sa 30 na mga kumpanya na naghahanap, no, ng kanilang mga empleyado, nabanggit ho ba most likely kung mga ilang mga trabahante or trabahador ang kinakailangan po nila?
4: Opo. All in all, mama, no, sa Pasay City po kasi, sa job fair natin doon, ang available jobs po kasi ay 4,605. Uh-huh. Pero sa buong NCR po, so kasama na po yung ibang cities dito, umaabot po sa 15,900 vacancies po ang available.
3: Ah, okay. Madami-dami.
4: So, yes po, ma'am.
3: Oho. For overseas employment naman ho, ano halimbawa kung ako ho ay pupunta dyan sa job fair po ng DOLE, no, na handog ng Pangulo nga, ano-ano naman ho yung mga dapat kong dadalhin? Meron ho ba yung tinatawag na hired on the spot?
4: Yes po. Meron po talaga tayong tinatawag na hired on the spot, ma'am. Pero regardless po ano kung local or overseas employment po yung hanapin, kailangan lang po talaga natin ang pre-employment requirements. So basic na po dito yung ating application letter, yung ating resume. Kung yung other requirements naman po, yung titignan po natin, ano, yun po yung pagsisilbihan po ng ating one-stop shop. So kung sakali po na kailanganin nila ng kanilang copy ng birth certificate, PhilHealth, yung SSS number, so nandun po yung agencies para sila po ay matulungan naman sa mga aspetong yun po.
3: Ah, okay. So kumbaga, yeah, hindi na kailangan pa na lumayo, nandoon na kung yes, kailangan po ng ID. Like kung overseas po yung kanilang a-applyan, hindi naman po ba kailangan magdala pa sila ng passport or paano po?
4: Sa overseas employment, ano ma'am, mas mainam po kung makakapagdala sila ng passport para makita po na sila po ay ready na, kumbaga, na pwede silang ma-deploy anytime para makita po na yung, kumbaga, yung complex na requirements for overseas employment ay readily available na din po.
3: Oho. Doon po sa, sir, doon po sa mga may mga nagkakaedad na, syempre, meron din ho ba silang ikangay chance, ayan, na mag apply or ma-recruit sila ng kanilang mga employer?
4: Opo. Ma'am, we always ensure naman po na sa ating peers, we ensure the opportunities are available for everyone in all walks of life. So lahat po ay may chance na makahanap po ng trabaho dito. Mm-mm. Kung sakali naman po na hindi tayo pala rin na makahanap ng trabaho, halimbawa, ay meron po kaming mga desk available sa Department of Labor and Employment kung saan ay ilalapit naman po namin yung mga programa po namin na pwedeng i-avail po ng ating mga special sectors tulad po ng senior citizens. So pwede po natin i-alok sa kanila yung Dual Integrated Livelihood Program po, for example.
3: Aha. So paano naman po when it comes to mga job mismatch, ayan, paano po ito, Sir Ernest, na tinutugunan ng Department of Labor and Employment?
4: Opo. As to job mismatch, ma'am, this has always been a concern po when it comes to the labor market. Ina-address po namin ito through proper job matching and referral. So ito pong job fairs ay kinakonduct po namin kasama ang mga public employment service offices. So kainitan po sa mga job fair sites po namin dito sa NCR. Ang nangyayari po kasi, pagka-register po ni ating job seeker, ay ina-ask na po sila agad ng ating mga peso staff para malaman po kung ano yung kanilang mga competencies, kung ano yung skills na meron sila. And then from there po, nire-refer na po sila sa mga tamang employers na pwede nilang lapitan, kumbaga kung saan po sila mas mag-match. Meron din po kaming other programs po tulad ng labor market information, tsaka career development support program, and even employment coaching para mas masiguro din po na kung ano po yung appropriate na skills ng isang job seeker ay malalaman po nila kung ano naman po yung appropriate na career para doon.
3: Aha. So doon po sa mga nagdaang mga job fair po, gaano kalaki yung percentage na nahahire yun pong mga nag-apply?
4: Opo. Sa ating ma'am dito po sa NCR, the trend has always been at 20-30% po ng ating mga mga job seekers ay na-hire on the spot po dito sa ating mga activities.
3: Aha. Uh-huh. And sir, baka may tips kayo na pwedeng ibigay sa kanila para naman ma-hired on the spot po sila? At ano yung kanilang mga dapat na dadalhin?
4: Okay po. So una po yung mga kailangan nating dalhin, again po yung application letter po natin, yung ating resume, tapos yung mga kaukulang pre-employment requirements po natin. At bilang tip naman po, kapag tayo ay pupunta sa job fair, siguraduhin po natin na tayo ay mayroong suot na maayos na pananamit, so yung mga collar shirt po ganyan, at siguraduhin din po natin na tayo po ay confident sa pagsagot ng mga interview questions ng ating mga employers. Mm-hmm. So yun lang naman po ma'am, for as long as we have the confidence, yung requirements, at presentable po tayo sa ating mga employers, then we have a high chance po na makahanap po talaga ng trabaho or makasecure agad ng employment opportunity.
3: Oo, at maganda syempre na kahit papano, 'di ba? Sumagot ng maayos at kahit papano may background check din sila para, 'di ba? Para at least alam naman nila yung kumpanya na kanilang pag-a-applyan.
4: Yes, oo. So, actually ma'am, yung mga Facebook pages po natin, ano, yung Facebook page ng Dole and even ng mga Peso. Pinapublish po nila doon kung sino-sino po yung mga employers po na dadalo. So pwede po nila tignan yung mga posts po na yun para ma-check po nila kung ano po yung mga companies at makapag-research din po sila beforehand.
3: Oho. Sir Ernest, sa mga nagnanais naman na maging ma-employ, no, sa mismong Department of Labor and Employment, meron hong hiring po ba ang Dole sa ngayon?
4: Opo. Ma'am, sa amin po sa Department of Labor and Employment po, ano, sa NCR, we still have vacancies po sa aming positions.
3: Ah,
4: antabayanan lang po nila kasi malapit na rin po kasi ang election ban. Pero once naman po na makapag-post, antabayanan lang po nila yung aming pong post po sa Facebook pages. Tapos, from there po, pwede na po sila mag-apply, ma'am. Kailangan lang po nila i-ready yung kanilang application letter, pati na rin po yung kanilang personal data sheet.
3: Oo. And of course, kailangan ay civil service eligible.
4: Yes, ma'am. Oo. Civil service eligible po.
3: Oo. Ayun. Okay. May nagpapatanong po dito. Salary ng labor and employment officer daw po ng DOLE. Salary grade siguro. And ano daw pong requirements?
4: Opo. Hindi ako, ano ma'am, medyo maalam sa details po sa exact na salary, ano.
3: Oo. Pero but saan po pwedeng makita?
4: Opo. Pwede niyo po itong mahanap sa websites actually, ma'am. Mm-hmm. At kapag pinusaman po ito ng DOLE NCR, lagi naman pong kasama yung salary grade, ano. Even sa website ng civil service, makita din po doon yung description kasi ng positions. Sa amin po sa DOLE NCR, we have Leo 1, Leo 2, Leo 3, Senior Leo, and up until Supervising Leo po, ano. Yung Leo 1 po natin, they can receive as much as yung sa salary grade 11.
3: Uh-oh.
4: So, for Leo 1 po, ma'am, ito po ay open for any bachelor's degree, tapos hindi pa po nagre-require ng training experience tsaka ng work experience. So, ganun din po sa Leo 2. Yung Leo 2 naman po ay salary grade 13. Uh-oh. After po nito, ma'am, yung Leo 3 naman po, ito po ay open for any bachelor's degree din naman po, pero ito po ay salary grade 16. Kaya nagre-require na po ito ng certain number of training hours, tapos 1 year experience po at least. And then yung senior Leo naman po, ma'am, it requires 3 years work experience, tapos yung training hours, tapos sila naman po ay nakakatanggap ng salary grade 19. Yung supervising labor and employment officer naman po natin, they receive a salary grade 22 naman po.
3: Okay. Ako, kami po ay nagpapasalamat talaga sa inyong time. Ang DOLE po ay nagpapatupad din ng work from home, no?
4: Yes po, ma'am. When it comes to ano naman po, work from home, meron din po, lalo po kapag may announcement po yung ating Office of the President.
3: Okay. So muli po, invite niyo po ulit sila, sir, para po dito sa handog ng Pangulo Job Fair 2026.
4: Okay po. So muli po sa ating mga tagapakinig ay inaanyayahan po namin kayo on behalf of Department of Labor and Employment NCR na daluhan po ang ating mga job fair activities. Muli po meron po tayo sa September 12 sa Isetan Department Store. And then sa September 14 naman po meron po tayong tatlong sites. Yung isa po ay sa Ali Mall sa Quezon City. Sa Pasay City naman po ay sa Cuneta Astrodome, tapos sa Pasig City naman po ay sa Field Sports Arena. And then on September 15 naman po, we have a job fair din po sa Dalandanan Events Place naman sa Valenzuela City.
3: Ayon.
4: So inaanyayahan po namin kayo na makilahok at baka ito na po yung opportunity ninyo na makahanap ng trabaho po.
3: Tama. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ernest, and mabuhay po kayo dyan po sa DOLE.
4: Maraming salamat din po, ma'am.
3: Okay, si Sir Ernest Mel Aranda, siya po ang Senior Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment, NCR, or National

0: Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabay!
3: Is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Juan Trabajo. Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Oras po natin, 2:34 ng hapon. Dakuhan muna natin ang mga balita natin. Mga opisina raw po ng Pag-ibig Fund mananatiling bukas sa kabila ng alternatibong work arrangement ngayong araw para sa mga opisina ng gobyerno sa ilang rehiyon. Si Luisa Erispe sa detalye.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas. Report.
13: Naglabas ng abiso ang Pag-ibig Fund na mananatiling bukas at handang tumanggap ng mga serbisyo ang Pag-ibig Fund sa kabila ng alternative work arrangement na inilabas ng Office of the President ngayong araw. Ayon sa Pag-ibig, bukas ang kanilang branch sa NCR, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, La Union at Laguna. Hindi rin magsasara ang kanilang branch sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal at Zambales. Kung hindi naman anya personal na makakapunta sa kanilang branch, maaari pa rin namang sa kanilang online services via virtual Pag-ibig mobile app o kaya ay sa official website ng Pag-ibig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Oras natin, 2:36 ng hapon. Dako naman po tayo sa PNP, ang Philippine National Police, nakiisa daw po sa nationwide simultaneous earthquake drill.

0: si J. Mark Dagala sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark?
2: Yes, Marine Jamie, sa hudyat ng sirena, sabay-sabay na nag-duck, cover, and hold ang mga miyembro ng Philippine National Police dito sa Campo Grande. Ito yung pinapakikisa sa nationwide simultaneous earthquake drill para sa ikatlong quarter ng taon. Tampok dito ang iba't ibang senaryo based sa drills na layuning ihanda ang mga mamamayan sa epektibong pagtugon tuwing may lindol. Kabilang sa mga isinagawang pagsasanay ay itong mass casualty management, hazardous materials response, fire response, high angle rescue, debris clearing, at collapse structure search and rescue. Bagi ito ng pagpapalawak ng kamalayan ng mga Pilipino hinggil sa kung ano ang dapat gawin sakaling tumama na sa Metro Manila ang magnitude 8 na lindol o sa West Valley Fault o ang pinangangambahang The Big One. Para sa Mago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas, Rancho Publiko 738.
0: Mas matatag, mas ligtas at future ready na infrastructure sa bansa, tinutukan ng Marcos administration. Si Ms. Raquel Bayan sa detalye.
1: Rancho Pilipinas, Rancho Pilipinas Report.
3: Pinanginahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 80 kasama ang Private Sector Advisory Council upang talakayan ang infrastructure ng Pilipinas at upang masiguro ang katatagan ng mga infrastruktura at water security sa bansa. Sumentro ang pulong sa mga hakbang na magpapatatag ng infrastructure ng bansa sa pamamagitan ng pagsunod sa mas mataas na standards para sa mga gusali at construction materials. Gayun din ang kahandaan sa sakuna, flood management at water infrastructure. Ilan lamang sa mga iminungkahan aksyon ay ang paglilinis sa Manggahan Floodway, konstruksyon ng Parañaque Spillway at pagpapaigting ng mahakbang upang mapalakas ang paghahanda sa tagtuyot. Gayun rin ang pagpapadali sa proseso para mapabilis ang paggulong ng mga kritikal na water infrastructure. Ang pulong na ito sumasalamin sa patuloy na commitment ng administrasyon na makipagtulungan sa pribadong sektor upang makapagbigay ng mas ligtas, mas matatag at future ready na mga infrastruktura na puprotekta sa mga komunidad. Gayun rin para sa pagpapalagas ng kakayahan ng bansa na malampasan ang mga kalamidad o sakuna na tatama sa Pilipinas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2:39 ang ating oras. Samantala, tamang-tama ito, no? Pagdami raw po ng checkpoint sa BARM o Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Hindi raw po dapat ikabahala ayon sa Philippine National Police. Si Dayan Layar sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, Jamie, tiniyak ng Philippine National Police o PNP sa mga residente ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na hindi dapat ikabahala ang pagdaragdag ng mga tauhan at checkpoint sa rehiyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., bahagi lamang ito ng paghahanda sa seguridad para sa parliamentary election sa September 14. Dapat anyang asahan ng mga residente ang mas maraming checkpoint sa mga susunod na araw habang pinatitibay ng mga law enforcement unit ang seguridad sa buong rehiyon. Layo nitong maiwasan yung mga posibleng banta at ang mga insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan. Nilinaw naman ni Hertates na hindi layo ng presensya ng pulisya na manakot o magdulot ng gulo, kundi tugunan ang mga alalahanin ng publiko sa seguridad. Hinikayat naman ng PNP ang mga residente na makipagtulungan sa mga law enforcement personnel at sundin ang mga protokol at abisong inilalabas ng mga lokal na otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat si Ms. Dayan Layar. Samantala, para po sa ating wanted trabaho, may job opening ang Quezon City Rosario Maclang Bautista General Hospital o RMBGH. Ito po ay para sa mga posisyon na social welfare, general internist, OBGYN, general surgeon, general pediatrician, gynecological oncologist, accountant, nutritionist, dietitian, at radiologist. Para po sa mga nagnanais daw na mag-apply, mag-sumiti lamang po ng inyong resume sa recruitment.rmbgh@quezoncity.gov.ph o kaya naman po sa rmbgh.jobs@gmail.com. At dalhin po ninyo ang inyong mga dokumento sa scheduled appointment. Kailangan po nila syempre ng inyong updated resume, updated NBI clearance, at resulta din po ng inyong drug test. So ayan po, nakapost dun po sa ating mga nanonood sa Facebook at sa kanilang mga telebisyon. Nakapost po sa ating screen sa kasalukuyan ang mga kailangan at posisyon na trabaho dyan po sa nasabing ospital.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
0: Oras natin 2:42 ng hapon. Samantala, para po sa mga aspiring OFWs, narito po ang isang magandang oportunidad para sa inyo. Samantalahin po ang pagkakataong mag-apply sa iba't ibang overseas job vacancies sa Mega Job Fair sa Maynila o sa Manila Peso ngayon pong darating na Sabado, September 12, 2026 mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Gaganapin po ito sa 5th floor ng Isitan Cinerama Complex. Para makasali, mag-register gamit po ang QR code o sa pamagitan po ng registration link na makikita sa Facebook page ng Manila Public Employment Service Office. Pagkatapos po ay isumite ang registration form o mag-fill out ng registration form, pumunta po sa job fair sa itinakdang araw at oras para sa inyong application. Huwag rin pong kalilimutan na dalhin ang inyong updated resume at ballpen at maghanda rin po para sa on-the-spot interview. Kung pangarap mong makapagtrabaho sa ibang bansa, abay, huwag nyo na pong palampasin ang pagkakataon na ito. Punta na po kayo sa Manila Job Fair ng Manila Peso sa September 12. Ganap na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa 5th floor ng Isitan Cinerama Complex. Okay naman po ay mag-register na at simula ng inyong journey tungo sa employment overseas.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.
0: Oras natin 2:44 ng hapon. Dako naman tayo sa ating mga balitaan pa rin. Motion ni former Speaker Romualdez na manatiling naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center, dininig sa Sandigan Bayan. Si Ms. Marian Bastasa sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tumalo ngayon sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ilan sa mga doktor na sumuri sa medical condition ni dating House Speaker Martin Romualdez habang naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center. Kaugnay ito sa motion ni Romualdez na patuloy na hospital confinement. Ayon kay admitting physician na si Dr. Kurt Sibayan, bandang alas 4 ng hapon ng Lunes, September 4, nang ma-admit sa ospital si Romualdez dahil sa umunoy nararamdamang chest pain. Ito rin ang mismong petsa kung kailan inilabas ang warrant of arrest laban sa mambabatas. Batay sa pahayag ng doktor, hindi naman emergency ang pagpapa-admit kay Romualdez. Inatasan lamang din umano siya na gumawa ng medical abstract ngunit hindi personal na nakita o nasuri ang mambabatas. Sumarap din sa pagdinig si Dr. Rosalio Torres, ang main attending physician ni dating House Speaker. Ayon naman kay Dr. Torres, tumawag sa kanya ang kampo ni Romualdez bago mag-alas 10 ng umaga noong September 7 dahil sa chest discomfort nito. Dahil naman sa history ng cardiovascular problem, ipinayo niyang ma-confine sa ospital si Romualdez. Hindi rin niya nirekomenda ang paglilipat sa ibang ospital na may parehong medical equipment dahil high risk umanong kondisyon ito at maaaring kailanganin ng agarang medical attention. Iginit naman ang kampo ni Romualdez na bukod sa kanyang medical condition ay nararanas din ito ng psychological stress. Samantala, muling tinutulong ang posikasyon ng patuloy na pananatili ni Romualdez sa pribadong ospital at iginit ang independent medical assessment ng mga government doktor. Nakatakda naman ipagpatuloy bukas ang pagdinig para sa pagharap na iba pang mga doktor at cross-examination ng prosekusyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Mga bank at BIR records ni Vice President Sara Duterte susuriin na sa susunod na linggo sa Senado para patunayan ang imaheng simpleng pamumuhay. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Masusubukan ang imahe ng simpleng pamumuhay ni Vice President Sara Duterte kapag iniharap na ng House Prosecution Panel sa impeachment court ang record ng kanyang yaman, buwis at bangko. Sa isang panayam, sinabi ni House Prosecutor Advisor at spokesperson Ace Barbers, malaking katanungan sa publiko kung totoo ang pinapakitang imahe ng Vice Presidente dahil sa mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman. Sa Lunes, sisimulan nang ipresenta ng impeachment court ang Article 2 na tumatalakay sa unexplained wealth ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Nakuha ng prosecution ang mga dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue at iba pang mga institusyong pinansyal matapos magpasya ng impeachment court sa hiling na dokumento na may kinalaman sa mga aligasyon ng unexplained wealth. Anya ang mga senator judges ang magpapasya kung sapat ang mga dokumentong ito upang patunayan ang parata ng prosecution matapos pakinggan ang magkabilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: Samantala, search and rescue na sa nasunog po na pampasaherong barko sa Coron nagpapatuloy. Ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinagpatuloy ng Philippine Coast Guard at iba pang tanggapan ng pamahalaan ng paghahanap sa mga pasahero at tripulante ng MV June Aster ngayong araw. Kagabi nang masunog ang barko na may sakay na 134 habang naglalayag sa bahagi ng Coron, Palawan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyaba, paulit-ulit na nagre-radio broadcast ang PCG upang ipanawagan sa mga naglalayag at mga coastal barangay na agad iulat at tulungan kung may biktima na napadpad sa kanilang lugar. Batay sa pinakauling datos, 43 ang nakaligtas, 5 ang patay habang 86 ang posibleng nawawala. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
0: Samantala, Senator Riza Hontiveros, iginiit na wala siyang dapat ikatakot sa isasampang libel complaint ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Giniit ni Senador Riza Hontiveros na walang dahilan para matakot siya sa planong pagsasampa ng libel at a cyber libel case laban sa kanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ito ang giniit ni Hontiveros matapos i-anunsyo ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Ferdinand Tocascio ang pagsasampa ng kaso laban sa senadora at dalawa pang mambabatas. Ayon kay Hontiveros, kung tunay na naniniwala si Kibuloy sa hustisya at sa Diyos, dapat nitong harapin mga paratang laban sa kanya sa halip na balik na rin ang usapin. Sinabi rin ng senador na si Kibuloy ang wanted sa U.S. Federal Bureau of Investigation at nahaharap sa mga kasong may kaugnayan sa human trafficking, sexual abuse at child abuse. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, pinangunahan ni Hontiveros ang investigasyon sa umano human trafficking, sexual abuse sa mga minor de edad, forced labor at iba pang paglapag sa karapatan na iniuugnay kay Kibuloy. Ni Hontiveros ang dapat na protektahan ang mga biktima at mga kababayang naglakas loob ng magsalita laban sa pastora. Kasalukuyang nakadite na si Kibuloy sa Pasig City Jail habang nakaharap sa mga kaso sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Noong Agosto, hiniling din ng U.S. State Department ang extradition ni Kibuloy para harapin ang ilang kaso sa United States na may kaugnayan sa sex trafficking at iba pang paglaba. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sa ating wanted trabaho pa rin, maglulunsad po ng district-wide job fair ang Public Employment Service Office ng Quezon City sa Metro Plaza General Luis sa fourth floor activity area bukas. September 11, araw po yan ng Biyernes, simula alas 9 ng umaga. Mayroon din daw pong government one-stop shop, kaya't lalaho po rito ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ayan po, naka-flash po sa ating screen ang district-wide job fair na gaganapin po sa may Metro Plaza sa General Luis. I think ito ay sa bayan, no, sa area ng Novaliches. Ayan. So dun sa mga ka-JT natin, malapit po dito sa General Luis o kaya naman yung inyong lugar, nasa area kayo ng Quezon City, malapit din sa Caloocan ito, North Caloocan po, pwede po kayong magtungo roon sa District Job Fair sa Metro Plaza. Bukas po yan. Ayan, so maghanap po kayo ng trabaho. Paalala po, dalhin lamang ang inyong resume, biodata at iba pang credentials.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Happy birthday! Happy birthday!
0: At syempre pa, happy, happy 76th birthday today! Uy! Sa butihing mama ng amin pong executive producer si Ms. Tess Ramirez, si Mama Leonila Ramirez.
9: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy, happy birthday po! At syempre, happy, happy birthday din! 98th birthday! Wow! Diba? Ang lulusog pa nila at napaka-healthy. Ayan, happy 98th birthday kay Lola Felisa Manongsong. Ayan.
9: Happy birthday!
0: And happy, happy birthday Dad Ramuel from Isabel Silang. Ayan, isa rin po sa ating EP or executive producer dito po sa programa. Ayan, happy, happy birthday po sa inyo. At syempre, belated happy birthday din pala sa ating kumare. Ayan, kay Lala Macaranas, kay Leilani Macaranas. Happy, happy birthday, Mariko!
9: Happy, happy birthday!
0: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat po sa ating mga kasamahan dyan po sa Marulas Transmitter. At dito naman po sa studio, ang mga kasama po natin sa ating One Trabaho Team ngayong pong araw na ito, sina Engineers Marvin Toledana, Roseanne Erno, and Matet Segovia. At ang ating pong Executive Producer, syempre pa si Ms. Tez Ramirez, ayan si Mr. Ice Adan. Muli po, ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga ka-Juan Trabaho. Ingat po tayo.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Japan at Estados Unidos muling nagpaabot ng suporta sa economic agenda ng Marcos administration. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Muling pinagtibay ng mga opisyal ng Estados Unidos at Japan ang suporta ng kanilang mga bansa sa economic agenda ng Marcos administration, partikular sa pagpapalakas ng pamumuhunan at infrastruktura sa ilalim ng Luzon Economic Corridor LEC. Sa investment forum na ginanap sa Taguig, sinabi ni U.S. Trade and Development Agency Deputy Director at Chief Operating Officer Thomas Hardy na mahalagang maisalin ang plano ng proyekto sa mga konkretong pamumuhunan. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano, matibay na pakikipagtulungan at pamumuhunan na magbibigay ng pangmatagalang resulta. Dagdag pa ng opisyal, makatutulong ang LEC sa pagpapalakas ng supply chains at economic security dahil ang mabuti anya para sa Pilipinas ay mabuti rin para sa lahat. Samantala, sinabi ni United States Ambassador to the Philippines Lee Litton na nananatiling matatag ang alyansa ng Washington at Manila. Ayon sa opisyal, makatutulong ang LEC sa paglikha ng mas maraming pamumuhunan, infrastruktura at trabaho sa Subic-Clark, Manila at Batangas, kabilang ang mga industriya tulad ng semiconductors, artificial intelligence at trusted technologies. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: House Prosecution Advisor, suportado ang amicus curiae sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial. Si Kathleen Forbes sa balita.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Suportado ni House Prosecution Advisor Robert S. Barbers ang pagkuha ng Senate Impeachment Court ng mga amicus curiae o yung Friends of Court para magbigay ng independent legal opinion sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, makakatulong yung mga eksperto kabilang na yung mga retirado magistrado at constitutional law expert para magabayan ang mga senador sa pagdedesisyon kung mananatili sa 16 na boto yung kailangan para sa conviction. Kiti Barbers, malaking tulong ang amicus curiae sa pagbibigay ng datos, impormasyon at pananaw hinggil sa pagkakaubuo at interpretasyon ng 1987 Constitution. Gayun man, sinabi niya hindi pa niya hinog yung usapin para naman maiakyat ito sa Supreme Court dahil wala pang aktual na kontrobersyang maaaring maging batayan ng judicial review. Samantala, sinabi ni Barbos na hindi voting threshold ang pangunahing pinagtutuunan ng House Prosecution kundi yung kanilang mga ebidensya at mga testigong ihaharap sa impeachment court. Anya, 16 man o mas mababa ang magiging kinakailangan boto, hindi ito dapat makaapekto sa paghahanda at presentasyon ng kanilang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: House Leader, pinauubaya sa Ethics Committee ang pagsilip sa patuloy na pag-absent ni Batangas Representative Leandro Leviste. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Maaaring gumawa ng hakbang ang House Committee on Ethics and Privileges laban kay Batangas Representative Leandro Leviste sakaling mabigo itong magpaliwanag sa kanyang sunod-sunod na pagliban sa trabaho. Ito ang naging tugon ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paolo Ortega nang tanungin hinggil sa posibleng aksyon ng Kamara sa patuloy na pag-absent ng mambabatas. Gayunman, nilinaw ni Ortega na sa kasalukuyan ay wala pa siyang natatanggap o narinig na formal na hakbang mula sa Kamara pabor o laban kay Leviste. Unang linggo na Agosto nang ng ibang bansa si Leviste at hanggang sa ngayon ay hindi pa nagpapakita sa mga sesyon sa Kamara. Narito ang pahayag ni Deputy Speaker Paolo Ortega.
14: Ano, pag walang paliwanag yung patuloy niya na ano na absent, malamang hindi imposible na magkaroon ng action or recommendation. Kailangan may explanation yung pag-absent nila. Kung walang paalam at explanation, doon po papasok yun sa ethics.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Flight PR1043, now boarding.
16: Hey, that's us!
17: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
18: Dreaming of love while cruising at high altitude.
19: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
18: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
17: brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
16: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
18: Leave all your worries as we soar over the clouds.
17: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
18: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
2: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa maghati do sa inyo ng mga good vibes.
10: Mark in.

0: Ay, fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
12: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 6 na minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard ngayong araw ng Webes, ika-27 ng... Ang schedule natin ngayon ikasampu ng Setyembre. Hindi pa ako naka-move on ng Agosto. Hindi pa ako naka-move on ng Agosto. Ikasampu po ng Setyembre 2026. At kami pa rin po ang makakasama ninyo sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa Butterbonya.
6: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako naman po si Lieutenant Junior Grade Diane Angeli Vergosa at samahan po ninyo kami mula alas 3 hanggang alas 4 nitong hapon upang pag-usapan ng latest reports, accomplishments, updates at mga makabuluhang talakayan mula sa inyong tanod baybayin ng Pilipinas.
12: Kung maalala ng ating mga kababayan noong nakaraang linggo, Lieutenant Junior Grade Vergosa, sunod-sunod nating nakausap or nakasama dito sa Servisyong Coast Guard, ang Coast Guard Medical Service, ang Coast Guard Nursing Service, at ngayong linggo naman ay panibagong nasa medical-related field pa rin, pero panibagong field naman, o panibagong impormasyon para sa ating mga kababayan, yung tungkulin na ginagampanan nila sa Philippine Coast Guard.
6: Yes, ma'am. And at ngayong hapon naman, tututukan natin ang isa pang mahalagang sangay ng healthcare services ng Philippine Coast Guard. Ito ang Coast Guard Dental Service. Aalamin natin ang mga programa, serbisyo at inisyatiba nito para mapangalagaan ang dental health at overall well-being ng ating mga personnel. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, narito muna ang latest reports and updates ng inyong Philippine Coast Guard. Ating alamin ang lahat ng ito mula kay Apprentice Seaman John Maynard D. De La Cruz, Philippine Coast Guard, mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service para sa Coast Guard Update.
11: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
13: Umabot sa 244 milyong pisong halaga na pinaghinlaang kush ang nasabat sa pinagsamang operasyon ng Philippine Coast Guard, Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Subic Bay Metropolitan Authority at Subic Bay Yards, Zambales noong ika-4 na Setyembre. Matatanda ang nasamsam din ang humigit kumulang 89 na kilo ng pinaghinalaang high-grade marijuana na nagkakahalaga na 106.8 milyong piso mula sa parehong yate noong ika-2 ng Setyembre sa taong kasalukuyan. Ayon pa kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nakipagtulungan ang PCG sa BOC upang suriin ang mga kaugnay na record at onboard navigation system na nagsabing sailing yacht. Samantala, nagsagawa din ang PCG ng isang search and rescue operation matapos tumaob ang motorboat ng San Agustin 4 sa karagatan ng Liwagaw Island, Caluya, Antique noong ika-6 na Setyembre. Umalis ang motorboat sa port ng Semirara, Antique noong ika-5 ng Setyembre at patungo sana sa barangay Caminawit, San Jose, Occidental, Mindoro. Matapos itong mabigong makarating sa itinakdang destinasyon at dahil hindi na makontak ang mga tripulante nito, agad naman ipinaalam ng may-ari ng motorboat ang insidente sa PCG. Nang matanggap ang ulat, mabilis na pinakilos ng Coast Guard Substation San Jose ang kanilang SAR team. Ginamit din nila ang Search and Rescue Optimization Planning System ng PCG upang mabilis na matukoy ang pinakaposibleng lokasyon ng bangka at magsilbing gabay sa mga saklolo. Sa kabila ng masamang panahon at malalaking alon, ipinagpatuloy ng SAR team ang kanilang paghanap hanggang sa matagpuan ang nakataob na motorboat. Nasa katubigan malapit sa Barangay Cibulo, Liwagaw Island, Caluya, Antique. May mga individual na natagpo ang nakakapit sa lunas ng bangka bandang alas 6:30 ng umaga noong ika-6 na Setyembre. Ayon sa report, 8 individual ang nasagip habang isa naman ang niulat na nasawi. Sa ating magandang balita, mabilis na tumugon ang PCG sa pamamagitan ng Coast Guard Station Batanes sa isang insidente ng muntikang pagkalunod sa Basco Old Port, Barangay San Antonio, Basco, Batanes noong ika-6 na Setyembre. Matapos makatanggap ng ulat, agad na nagtungo ang mga tauhan ng CGS Batanes sa lugar upang isagawa ang rescue operation. Bandang alas 5:55 ng hapon, matagumpay na nasagip ng response team ang biktima at aiyahon pabalik sa dalampasigan. Kasunod nito, dinala ang biktima sa CGS Batanes para sa pagsusuri kung saan nakitang ligtas at maayos ang kanyang kondisyon. Hindi na mumiling ang biktima at ng karagdagang tulong medikal at kalaunan ay pinayagang makauwi sa kanyang tirahan. Ayon sa impormasyon, ang biktima ay pinaniniwalaang nasa impluwensya ng alak nang mangyari ang insidente. Samantala, patuloy ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard kasunod ng pagkasunog ng MV June Aster sa karagatang bahagi ng Coron, Palawan. Kahapon ni Kasyam na Setyembre, 2026. Kasalukuyang kasama ng dalawang barko ng PCG na BRP Suluan o MRRB 4406 at BRP Cape Engaño o MRRB 4411 ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang mahanap ang mga nawawala pang mga pasahero. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 42 individual na iligtas habang 5 casualties na hindi pa matukoy ang pagkakilanlan ng unang naiulat at dinala sa Barangay Torda Covered Court. Abangan ang mga karagdagang ulat tungkol sa balitang ito. Mula rito sa News and Research Department, ito si Apprentice Simon de la Cruz PCG para sa Coast Guard Updates.
11: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
6: Maraming salamat, Apprentice Simon John Maynard D. de la Cruz, Philippine Coast Guard.
12: At yan po ang mga nakalap na mga balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon naman po, sa ating mga kababayan, tutungo na tayo sa ating interview session kasama ang dalawang opisyal na naman ng isang opisina, no, isang unit ng Philippine Coast Guard na pinaunlakan po ang ating imbitasyon na masamahan tayo dito sa ating programa ngayong hapon. Mula po sa Coast Guard Dental Service, welcome po natin Lieutenant Commander Nikita Elaine V. Marila, Philippine Coast Guard, ma'am, ang Operations Officer po ng Coast Guard Dental Dispensary, and of course si Lieutenant Commander Al Kudri A. Yusop, Philippine Coast Guard, ang Operations Officer naman po ng Office of the Coast Guard Dental Surgeon. Sir and ma'am, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
7: Good afternoon. Yeah.
14: Good afternoon, ma'am. Good
6: welcome,
14: afternoon.
6: Ma'am and sir.
12: Ayan, we're very happy na makasama. Ito, may mga magagandang ngiti ito dahil basta pag-uusapan natin ang dental, no? Yes. O una talaga na-associate natin dyan ay yung mga magagandang ngiti. So makikita natin ngayon ang magagandang ngiti ng ating mga bisita sa Servisyong Coast Guard. Pero upang malaman ng ating mga kababayan, ano nga ba ang kahalagahan nitong Coast Guard Dental Service, of course, sa Philippine Coast Guard, unang katanungan natin, ma'am and sir, is maaari nyo bang ma-share sa amin, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, hindi lamang po Coast Guard personnel ang nakikinig ngayon, pati mga pamilya nila at ang buong sambayan ng Pilipino na naaabutan, of course, ng tulong ng Coast Guard Dental Service, representing, of course, the Philippine Coast Guard. Ano po yung pangunahing tungkulin at responsibilidad po ng inyong opisina?
7: Okay. So, yung responsibility ng Coast Guard Dental service sa command is, first is mag-render ng comprehensive dental services sa ating personnel, including yung dependents nila, yung civilian employee natin, yung mga retired personnel. Mm-hmm. And in addition to that, nagkakandak din tayo ng mga community relations, kagaya ng mga dental missions mm-hmm. sa mga coastal areas or other identified communities natin or barangays. Isa din kasi itong way para mas ma-increase yung visibility ng Coast Guard, mm-hmm. hindi lang siya pang barko. Mm-hmm. And pangalawa is nagre-render din tayo ng assistance sa mga maritime victims na merong dental oral injuries. Mm-hmm. And next, magandang trivia to eh, kasi dental kasi pag may plays an important role if ever na magkaroon ng maritime disasters, tapos yung mga mm-hmm. victims, yung mga kagaya ng nasunog na barko mm-hmm. or yung mga tao na na-submerge na or matagal nang nakababad dun sa dagat, mm-hmm. hindi na sila ma-identify through body markings, mm-hmm. yung fingerprints is hindi na rin siya makikita. Mm-hmm. And sometimes, yung mga IDs kasi is nawawala. So, na-identify sila through the help of dental records. So, nagre-record matching tayo. Mm-hmm. Kasi walang tao na parehong-pareho ng case ng dental nila.
12: Okay.
7: And last is, nagkakandak din kami ng age determination. Mm-hmm. Ang certain tooth kasi ng tao is lumalabas siya at a certain age. So, nagagamit to usually sa mga stations natin. Yung mga alleged victims ng mga human trafficking, mm-hmm. if minor, doon natin mako-confirm by looking doon sa oral cavity nila.
12: Mm-hmm. Mm. Ngayon na natin nalaman nyo, no? Mabuti yet na-mention ni ma'am yung about sa trivia na yan.
7: Yes,
12: kasi sa lawak ng kanilang trabaho, minsan naiisip lang na once you are assigned mm-hmm. sa dental service, ang pangunahing tungkulin mo lang is, ayun, panatilihin na maayos yung kalusugan ng ngipin ng ating mga personnel or yung pagkandak, of course, ng dental mission. Pero other than that, or sa likod niyan, may mas mahalaga mm-hmm. na kinakailangan yung expertise ng ating mga dentista.
6: Yes, very unique ma'am, no, para palang ano 'yan, fingerprint. Uh-oh. Na para makilala mo yung isang tao, pwede din pala through oral or dental, ano 'di ba, ma'am?
14: Kasi yun na lang po, ma'am, yung natitira. Na
15: actually, ang dental records kasi is 'yan yung cheapest way para ma-identify mo yung tao. Kunyari, absent na nga yung body markings, yung ID, and yung DNA kasi masyadong mahal. And it will take time para maibalik sa'yo yung result.
14: So,
6: ang galing, ma'am.
14: Maganda siguro, kung pwede natin, ma'am, mapag-usapan yung sa trivia na yan, ma'am. How, paano usually isinasagawa yan ng dental service?
15: Okay. Dine-deputize. Actually, hindi pa naman siya confirmed na from the NBI na nade-deputize tayo. Pero based sa manual ng MDRRMO, ata yun, merong important role si Philippine Coast Guard doon dyan sa disaster victim identification. Yan. Nagamit din yan ng if ma-remember niyo yung Yolanda. Saka yung Super Ferry na tragedy. Kasi diba nasunog yung barko through kasi may nagpasabog ng bomba doon. Yan, nagamit yung dental records. And yung tsunami doon sa Thailand. Ang dental records, yan yung pinakamadaming na-identify na victims ng time na yun.
14: Dahil hindi, yun nga, nasabi kanina ni ma'am, hindi mo na ma-identify through physical. So the dental records will speak. Okay, so ang ganda, very interesting siya, no? Pero very technical in a in a way na isinasagawa nila yung prosesong yan.
6: Yes, ma'am, amazing na ang Philippine Coast Guard ay kaya gawin yun, correct. Diba, ma'am? And matungo naman po tayo sa oral health, ma'am. Kasi minsan underrated ang oral health, ma'am. More on tayo, medical, physical, or well-being. Pero pagdating sa oral health, minsan hindi natin agad naiisip yung kalusugan ng ngipin. Minsan, ito na nakaka-apekto din, direkta, lalo na sa pagiging handa sa tungkulin. So, ma'ams and sirs, gaano po kahalaga ang pagkakaroon ng good oral health sa isang Coast Guard personnel, lalo na sa mga personnel na nade-deploy at nagsasagawa ng physically demanding missions?
16: Yan, tama, ma'am. No? Isa sa mga nanineglect talaga, ma'am, yung ating oral health, ma'am. No? Isa sa mga napapabayaan talaga natin. And in terms of that, ma'am, talaga, yung good oral hygiene kasi talaga, ma'am, na it reflects also sa pagiging healthy ng isang individual, ma'am. And it also affect na yung sa mga personnel natin na nag-undergo ng mga yung sa duties and responsibilities nila. Pag may mga toothache yan, ma'am, no, hindi yan nakakapag-perform talaga ng kanilang mga duties and responsibilities, ma'am, no. And isa sa mga fact talaga, no, ma'am, no, yung toothache talaga is isa sa mga intense pain na pwedeng ma-experience ng ating mga personnel. With that, ma'am, pag yung pain talaga, ma'am, no, in sa ating mga duties, ma'am, and it can affect our decision making sa ating trabaho, and sa mga example naman natin dyan, ma'am, no, in sa mga personnel natin na mga divers and pilot na which is nakaka-experience ng pressure, ng atmospheric pressure or underwater pressure, na pag nag-mission sila, pag may mga underlying condition na may mga tooth problem na dahil dun sa pressure na yon na i-impinge yung mga nerve kaya nagkakaroon ng toothache. So once na nag-dive sila, pwedeng maka-experience sila ng toothache dahil dun sa nerve impingement na yon. And isa pa nga, in addition to that, no, example, pag may mga tooth restoration din sila, pag may mga crack, and nadi-dislodge din yon dahil sa pressure.
14: Okay, so mga ano natin, sa mga technical ano natin.
6: Yes,
14: pala,
6: ma'am. And mahirap talaga, ma'am, rin pag ano, may toothache ka talaga, ma'am. You can't be physically present.
14: Correct.
6: Talaga
14: lahat sa naman tayo nakaranas ng sumakit ng ganyan.
6: Lahat na ng masakit pwede, pero wag lang ang ngipin. Kasi lahat ma-apektuhan.
14: Parang halos lahat. Talaga.
16: Tama yan, ma'am. No? And share ko din, ma'am, no, nung sa mga kadalasan sa ating mga pasyente, ang sinasabi nila is, sumakit na yung lahat ng katawan mo, wag lang yung ngipin mo. Dahil nga dun sa intense pain na na-experience nila. No? Apektado talaga ating mga personnel dyan, ma'am.
6: Yes, sir.
14: Ayun, maganda na ang ating usapan, pero bago natin ipagpatuloy ang ating katanungan, ating diskusyon, of course, kasama ang ating dalawang opisyal mula sa Coast Guard Dental Service, papasukin po muna natin ang isang flash report mula po kay Luisa Erespe. Reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga binasura ng Taguig Prosecutor's Office.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
17: Naglabas na nga ng resolusyon ng Daguig Prosecutor's Office na binabasura ang reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman na si Ramil

0: Padriaga. Batay sa resolusyon, walang sapat na ebidensya para patunayan na karapat dapat sampahan ng kasong perjury si Madriaga. Giit pa ng prosecutor's office, bagamat nakapagsumiti ng ebidensya si Vice President Duterte na mako-question kung totoo nga ba ang naging pahayag ni Madriaga sa pagdinig sa kamera, hindi naman napatunayan nito na sinadya ni Madriaga na magsinungaling under oath bilang resource speaker. Matatandaan na si Madriaga ang testigo na nagbunyag ng umano'y pagwaldas ng vice presidente sa confidential funds at ang umano'y iba pang plano ng vice na umupo sa pwesto bilang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Maraming salamat, Luisa Erispe. At tayo po ay bumabalik dito sa ating diskusyon sa servisyong Coast Guard. Kasama pa rin po natin ang dalawa nating mga opisyal mula po sa Coast Guard Dental Service.
3: Yes, at para ipagpatuloy natin ang ating talakayan, sir, no, may follow-up question lang ako, sir, since importante ang isa ang oral health sa ating mga Coast Guard personnel. Upon entering the service, sir, di ba, isa po sa pinaka-importante na tinitignan po ng Philippine Coast Guard bago tanggapin na isang aplikante ay ang kanyang oral health. Tama po, sir?
4: Tama po yun, ma'am. We conducting yung sa mga dental assessment ng ating mga aplikante na we make sure na pagpasok din nilang training center, dentally fit sila. No? Walang magkakaroon ng problema during sa training. And of course, no, pag may problem talaga doon, apektado din yung talagang performance nila during the training.
3: So pwede silang hindi sila makapasok based lang doon sa kanilang oral health or kung may problema sila dentally? Sir?
4: Pwede yun, ma'am, no? Na pwedeng nadi-disqualify ang ating mga aplikante pag may mga missing teeth na talagang pag may mga bungi talaga yung ating mga aplikante.
2: Parang interesting yun. Bakit kaya, Doc, na isa siya sa possible reason na ma-disqualify pag may mga missing teeth? Anong primary reason behind
4: syempre,
2: that?
4: Siyempre, one is, siyempre, yung ano natin is yung pagnguya, no? Kailangan talaga natin yung ngipin natin. Siyempre, as a dental, ano, as a coast guardian, na dapat at least man lang, pag gumiti ka, na yung pleasing talaga yun, di ba? Hindi tayong
2: kasi yung harap natin palagi tao.
4: Parang tayong nakaharap sa mga tao talaga.
2: And kung may mga minimal naman na kailangang ayusin, pinapagawa naman natin sa kanila.
4: Pinapa-comply naman natin sila, ma'am. Meron tayong mga compliance sa kanila na pwede silang magpustiso. At least para yung mga missing teeth natin ay mai-replace natin.
2: Okay.
4: Or mabalik din natin yung kanilang functions na.
2: May ayos.
3: Makumpleto ang ngiti, ma'am, di ba?
2: Mahalaga siya ang ngiti. Yes. Kasi baka nagtataka din ang ating mga kababayan kung bakit may medical screening na, of course, sa mga applicants. Bakit kailangan na i-check pa ang ngipin, no? Yes. Bakit kailangan dumaan pa sa pagsusuri ng ating dental service? So, yun po ang pangunahing rason kung bakit stricto po sa part ng Philippine Coast Guard. And of course, pag-usapan din natin, ma'am and sir, ang preventive dental care, kung yun pong ating pagtuunan ng pansin. Kasi hindi lamang po paggamot ng sakit ng ngipin ang trabaho ng ating dental personnel. And na-mention kanina, especially dun sa mga incidents, no, mga tragedies, na napakalaking tulong ang kanilang expertise para ma-identify yung ating mga kababayan, no, na hindi na nga ma-identify physically dahil nga sa severity, of course, ng incident. Ano po usually ang mga preventive dental programs naman at activities ang isinasagawa ng Coast Guard Dental Service upang maiwasan ang mas malalang or pwedeng paglala ng dental problems ng ating PCG personnel?
5: To answer that, dental service is very aggressive when it comes to conducting dental exam. So, connected yan sa mga re-enlistment ng ating enlisted personnel, promotion ng officers, and yun nga, sa AP din. And yung mga nag-schooling. So, dito makikita natin kung meron silang mga underlying problems, mga kailangan din linisan ng ngipin, kailangan pastahan, bunutan. Once na-comply naman yun, doon natin masasabi na dentally fit sila. And in addition to that, nagkakandak din tayo ng station visit sa mga ano natin sa district, di ba? Kasi yung ibang station natin is malayo dun sa dental stations natin. So sometimes kami na yung pumupunta doon. Next is nagkakandak din tayo ng Coast Guard vessel visit. So yung team natin pumupunta sa mga RFS or na vessel natin, yun. Lalo na pag ide-deploy sila kasi wala na silang time na pumunta sa
2: mga dental clinics
5: and yung sa appointment nakakaroon ng conflict. So, yun.
2: Mm-hmm. You mentioned, ma'am, na kayo na mismo ang lumalapit sa mga personal natin, lalo sa mga malalayo, sa mga stations, substations, and minsan yung iba, hindi lang kasi within the island eh. May mga kailangan mo pang tawirin sa mga karagatan natin. And para malaman ng ating mga kababayan, sa buong 17 Coast Guard districts, present po ang ating Coast Guard Dental Service.
5: Including sa mga base, okay. Saka sa mga RTCs natin. Yung ibang RTCs, meron tayong dental team doon.
2: Okay.
3: Sa mga regional training centers, ma'am. Mm-hmm. No? Speaking of, yung sila na pumupunta, naalala ko si Jom Langgong, ma'am. Okay. Na pumunta talaga yung taga-dental service, ma'am, no? Doon sa Kalaya, ay sa Pag-asa Island. Para mag-provide ng service sa ating mga kababayan doon.
2: Yun yung recent na, ano niya, kasama sa kanyang vlog, na makikita, of course, sa kanyang official Facebook page na sinishare din natin sa ating official Facebook page. Doon niya hinighlight na merong mga Coast Guard personnel tayo from the dental service na naka-avail ng service. And of course, hindi yan limited sa mga Coast Guard personnel natin as mentioned, pati po sa ating mga kababayan.
3: Yes, ma'am. And speaking of, sa pag-avail ng mga dental services, sino-sino po ang maaaring makinabang sa mga servisyo ng Coast Guard Dental Service? Kasama rin po ba ang dependents at pamilya ng ating mga Coast Guard personnel? And of course, ang ating mga retirees.
4: Yun, ma'am, no? Sa ating mga, yung sa isang mga functions natin, ma'am, no? Yung mission ng Coast Guard Dental Service na i-extend natin yung service natin, ma'am, na not only to our personnel but to their families, ng mga direct dependents nila, ma'am, no? Sa mga asawa nila, mga anak nila, parents nila, na we give importance also na to their families na malaking tulong yun para sa kanila. Especially financially, na alam naman natin na mahal talaga magpa-dental sa labas ng mga private clinics natin, ma'am, no? And of course, sa ating mga retirees din na binibigyan natin ng importansya, no? Yung kanilang binigay na service to our country din and to the Philippine Coast Guard na pinapangalagaan din natin ang kanilang mga dental health, no? Binibigyan din natin sila ng mga dental services.
3: Yes, sir. And of course, sa mga services po na pinibigay natin, sir, may mga partnerships po ba tayo or collaborations with other agencies to provide the services na binibigay po natin sa ating mga personnel and of course, dependents and retirees, sir. Mm-hmm.
5: Okay, so sa partnership naman, very aggressive yung DS-12 namin and yung Satellite Training Institute na makipag-partner sa mga other branch of service kagaya ng AFP, sa mga universities. So ang example niyan is may mga memorandum of agreement natin sa PCMC para dun sa pediatric natin, pediatric dentistry. So hindi lang pang matanda yung treatment na nire-render natin. So bata, yung sa bata din. And in addition, yung sa De Los Santos Medical Center for Hospital Dentistry and Oral Surgery Residency. And next is sa De Ocampo Memorial College para dun sa ating dental hygienist and dental technician. Yun yung mga gumagawa ng pustiso.
3: Oh, so pwede din pala magpagawa tayo, ma'am. Yes, oh, maganda yan, ma'am. Lalo na sa mga dependents, yung mga nanay, tatay natin na kailangan palitan yung mga pustiso.
2: So pwede, pa-avail sa atin. Okay.
3: Akala ko kasi, ma'am, more on prophylaxis, yung paglilinis ng oral prophylaxis. So pati pala pagpupustiso kasi ang mahal magpagawa ng pustiso sa labas.
2: Sa labas, correct.
3: Mm-hmm. So pwede pala. Ma'am.
5: Ang dental services naman ng ating dental dito sa Coast Guard, hindi, yun nga, hindi siya nalilimit sa linis lang. Mm-hmm. Meron sa pasta, may bunot, may surgery sa mga wisdom tooth. Mm-hmm. Yan nga, pag gawa ng pustiso at saka root canal.
2: Okay. So magandang ano talaga siya, especially na mention kanina ni Doc na kung financially, yung pag-uusapan natin, malaking tulong siya sa ating mga personnel. And since na-mention natin kanina na hindi lang limited within the headquarters and hindi lang limited within the clinic, no, ang trabaho ng ating mga dental personnel, especially yung ating mga dentists, pag-usapan naman natin yung deployment nila when it comes to humanitarian assistance and disaster response operations ng Philippine Coast Guard na isa sa pangunahing isinasagawa natin or tungkulin natin sa ating mga kababayan. So bukod po, ma'am, sir, sa pagbibigay ng serbisyo sa ating sariling personnel, paano po nakikinabang ang paano natin napapaabot sa ating mga kababayan yung serbisyo ng ating mga dental personnel kung nagkakandak po tayo ng mga humanitarian assistance and disaster response operations?
4: Yeah, ma'am, ang ating Coast Guard Dental Service, ma'am, we are actively participating talaga sa ating mga dental missions, ma'am, no, to reach out sa ating mga communities. Mm-mm. Nagkakandak tayo ng mga dental education, dental education,

0: dental. Dental. Oh, kung basta may mga may dental services, marami talagang pumipila. Ano usually ang kayo, ma'am, sir, kung may personal experience po kayo na parang hindi nyo makakalimutan during your deployment as the dental personnel sa mga kinakandak natin na dental missions, pwede nyo bang ma-share sa amin?
1: Oo, may isa-share ako.
0: Ah, yes, ma'am.
1: Vividly to sa ano ko, utak ko. Nagkandak kami ng mission sa Luneta in connection doon sa Clinic Kalayaan. Two years ago yun. Merong part ng LGBTQ na bubunutan ko siya. Siguro napugian siya dun sa assistant. iba yung hawak niya. Iba yung hawak niya. And siguro yung isa na hindi namin makakalimutan, hindi lang ako ah, yung lahat, is yung sobrang pasasalamat niya.
0: Yes.
1: Yun, sobrang pasasalamat. Kasi ang laking ginhawa sa budget nila, itong libreng treatment na to. However, hindi natin ma-accommodate lahat.
0: Yes.
1: Kasi iniisip din natin yung mga cross-contamination.
0: Yes.
1: Kasi hindi tayo nasa clinical setting.
0: Yun din ang challenge. And if you were to compare, ma'am, yung naging trabaho siguro natin during the pandemic and the normal way of living na natin ngayon, ano po yung parang significant difference niya that time and ngayon based on your experience po? Kasi iba, marami tayong mga limitations nung pandemic time na halos
2: mahirap pag face to face.
0: Correct, mahirap pag face to face. So ano po yung parang significant sa part po ng experience ninyo, Doc?
3: One is syempre yung dati mabilis yung cleaning.
0: Yes.
3: Ngayon medyo yung protocol natin talaga strict na in terms of sa ating mga procedure. So medyo nadagdagan din mga protocols natin. So hindi na tulad ng dati. Ngayon yung infection control protocol natin mas lalong pinaigting natin para at least yung mga diseases ay hindi mag-spread. So yun yung isa sa mga nakikita natin, ma'am, no.
0: Okay. So at least, magandang malaman lang din natin. Kasi kung sa paglabas-labas, yung exposure mo,
2: yes,
0: sa tao, ma'am. Ano pa kaya yung sila, no? Siyempre, yes. Nakikita natin, nasa harap natin sila at bubuka yung mga bibig nila. Napakabilis pa naman ng transmission. So yun lang. Out of curiosity, of course. Ang katutulungan din nating mga kababayan.
2: Yes, full sir. And of course, gawa na nung COVID and ngayon difference, papunta naman tayo sa mga challenges, sir, ng Coast Guard Dental Service. And ma'am, ano-ano po mga hamon na kinakaharap po ng ating Coast Guard dentist at dental personnel sa pagbibigay ng serbisyo, lalo na sa mga personnel na nakadeploy sa malalayong lugar? Kasi usually, yun talaga yung trabaho ng Coast Guard, ma-deploy sa iba't ibang lugar. So, paano po ginagawa ng ating mga dental personnel po natin?
1: Okay. So, yung challenges na kinakaharap ng admin unit ngayon, una is yung kakulangan ng dental officers at saka ng mga civilian dentists. Next is yung facilities. Mas magandang i-upgrade, mas palakihin siya. And yung budget ng dental, mas magandang mas malaki. Since ang command is gusto niyang padamihin yung personnel eh. So hindi na kaya ng mga facilities natin na i-accommodate yung ganong kadaming tao. Mas magandang, yun nga, i-increase, i-modernize.
0: So, isa sa mga ways forward din natin or mga ilulook forward natin. Since na kung napag-usapan natin last week yung sa pagkakaroon natin ng PCG General Hospital, so, yun, unti-unting nag-a-upgrade or sumusunod na rin ang PCG when it comes to, of course, the services offered. So, yun, ang isa sa ilulook forward natin, ma'am, as a part naman po ng Coast Guard Dental Service. And ano po pong ina-expect natin in the future sa part ng Coast Guard Dental Service?
3: So, one, ma'am, no, is yung continuous na ano natin, no, yung continuous improvement, no, upgrading ng ating mga equipment, no. We are looking forward na mag-modernize na we are turning into yung digital age na tayo ngayon. So, yung mga equipment natin, na nagpo-procure tayo ng mga bagong equipment, na which is, for example, is yung ating mga x-ray machine, na which is digital na ngayon. Hindi tulad ng dati, na magtitake ka ng x-ray, na defilm pa, na which is talagang matagal. Ngayon, pag nagtake ka ng x-ray sa digital, automatic na makikita mo na agad right away sa ating laptop or sa ating computer, no. We have the intraoral scanner also now, which is ma-scan natin yung ating oral cavity and pwede din yun ma-print na with the 3D printing.
0: Okay.
3: And with that, ma'am, also, no, with the digital

0: Also, no. Now we are also developing na rin sa, na with the digital system natin ating mga patient's record, ma'am. Na alam naman natin na yung patient's record natin eh kumukuha talaga ng space sa ating opisina. With that development, ma'am, no, mas mabilis na natin mahanap yung mga record kahit nasa isang area ka, nasa Manila or nasa Zamboanga, makikita mo na yung record ng ating mga pasyente. Sa ating mga facilities naman, ma'am, continuous ang ating ano, ma'am, na pag-procure ng mga gamit. And ngayon, ma'am, yung from Cagayan to Zamboanga may mga dental operating units na tayo sa KIG, may team din tayo doon para at least mabigyan, malawak yung atong ang ating serbisyo na may bibigay sa ating mga personnel natin, ma'am, at sa community din also, ma'am.
1: Okay. And isa din sa kung last weeks kasi ma'am and sir na out of course the curiosity ng ating mga kababayan kung papaano since na kung officers ang pag-uusapan, of course you're dentists talaga kayo by profession. How about naman po sa ating mga non-officers? Kasi kung sa medical service and sa nursing service they have specialization courses na ino-offer para yung kahit walang medical background pwedeng pumasok sa medical and sa nursing service. How about po sa dental service?
2: So, sa dental is meron din kaming specialization.
1: Yes.
2: So, dito yung mga walang background sa dental, dito namin sila tinuturuan kung paano mag-assist sa aming mga dentist. Ano yung mga names ng instruments, ano yung mga gamit na kailangan nila i-prepare kapag gagamit or magpe-perform kami ng oral prophylaxis, anong gamit ang ipe-prepare nila for surgery, natututunan nila yun.
1: At nagpapagaan sila ng buhay ng ating mga officers.
2: Mas maganda at mas madali ang everyday operation namin dahil sa mga dental assistant natin.
1: And ma'am, sir, paano po natin na-maintain yung, syempre, kailangan din natin sumunod, kumbaga, sa mga, hindi dapat tayo mahuli when it comes to the service na binibigay natin sa publiko, not only to the Coast Guard personnel, but to the public. Ano po yung mga trainings usually na kinakandak natin sa ating mga officers and non-officers para at least updated yung skills and knowledge ng ating personnel?
0: Yes, ma'am, no. Yung sa ating dental officers, ma'am, no. We are with the help ng ating mga institution like hospital institution, ma'am, na nagkakaroon din tayo ng mga trainings doon through their programs, mga training programs. Pwede tayong may mga dental officer tayo na nagtapos na ng kanilang mga trainings sa ating mga hospital-based institution na which is para at least mapalawak natin yung ating serbisyo, ma'am. Meron tayong pediatric hospital dentistry, yung sa oral maxillofacial surgery, and sa mga enlisted personnel natin, ma'am, meron tayong ongoing na enlisted personnel na nag-undergo ng dental hygienist at saka dental technician.
1: Okay.
0: Para at least makatulong sila sa ating servisyo din, ma'am.
1: Oo.
3: Bali yung, if I may, ma'am, yung mga ganyang klaseng training, sir, yun ba ay offered from other agencies or other private agencies na nagpumupunta po ba sila sa HQ or sa mga dental facilities natin to conduct that trainings? And then, do they have certifications after that training, sir?
2: Okay, yung sa question mo, minsan nakikitay up tayo sa other, yung kagaya sa other branch of service. Kagaya ngayon, meron na tayong second batch ng mga dental officers na nagtitake ng forensic dentistry na seminar sa AFP. Yun. And sometimes naman nag-offer din yung mga local dental dental association natin sa mga seminars. Yan. And active din naman tayo sa pag-attend ng mga yung conventions.
1: Yes.
2: Yung mga conventions kasi nagka-conduct sila ng mga seminar. Latest trends sa dentistry na po pwede natin ma-apply sa pagtitreat sa mga Coast Guard personnel.
3: Yes. And of course, kasama din po ata sa requirements po ng mga dentist is yung CPD ulit po, no?
0: Tama, ma'am.
3: Para makapag-renew ng mga lisensya.
0: Yung mga lisensya, ma'am.
3: And going back lang po dun, ma'am, no, sa forensic, ma'am, kasi medyo interesting correct. Talaga siya, ma'am. May iba po ba tayong facilities po doon kung saan natin kinakandak yung mismong proseso ng pag-determine or sa mismong facilities na din po natin siya ginagawa?
2: Sa, yung mean mo ba is sa mismong Coast Guard?
3: Yes, ma'am.
2: Wala. Kasi ang primary na nagkakandak dito is yung mga PNP tsaka NBI.
1: Okay.
2: Yun. Tayo is po pwede lang nila ma-ask sa health. Yun.
3: more on assistance lang po yung dental po natin. Hindi talaga tayo yung mismo yung gumagawa ng proseso. Mm-hmm. Bali na doon lang tayo on the process. Mm-hmm. Oo, ang galing naman. Mm-hmm.
4: Nakipala ng tulong.
3: Yes, ma'am. So, hindi pa na ibaliwala talaga yung COVID-19 kahit sa mga ganyang klaseng ano, ma'am, pamamaraan ng pagtulong.
4: At mabuting aware ng ating mga kababayan. And speaking of, isa kasi sa highlight ng PCG ngayon is ang eye care program. So, sa part po ng Coast Guard Dental Service, ma'am, sir, ano po yung pinakamalaking contribution natin doon when it comes to the support sa eye care program po ng Philippine Coast Guard?
0: With the eye care program, this is the initiative of the command, ma'am, na program ng command natin. Ang ginagawa natin sa Coast Guard Dental Service is yung civic action natin, ma'am, na which is pumunta tayo sa mga communities, coastal communities, na nag-educate tayo ng mga ating mga kababayan doon. Nagbibigay tayo ng serbisyo ng mga dental services para at least mapalapit natin yung serbisyo natin sa kanila, ma'am.
4: Yung, especially yung sa awareness din na yes, part. Kasi na-mention kanina nila ni ma'am and sir na hindi lamang yung dental service, tinuturuan din sila. Nagkakonduct din kayo ng lecture, of course, para sa ating mga personnel or sa ating mga kababayan. Ano lang, sir, ma'am, yung difference ng pagtrabaho bilang isang dentista na nasa Coast Guard or nasa uniform service compared pag dentista ka outside the service? Ano pong difference?
2: Ang difference, una, sa time.
4: Okay.
3: Challenging.
2: Oo, challenging. Baka pag private practice din kasi ako. So, yun, pag tanghali, pwede ka nang umuwi. Dito hindi. 24 hours yung trabaho natin. And sa labas, puro dental. Papasyente ka lang, magtitreat ka lang. Unlike dito sa Coast Guard, ang daming opportunities na ina-open niya. Hindi lang para sa line officers, kundi sa technical officers na matutunan mo yung bagay na outside ng expertise mo, kagaya sa amin. Outside ng mga dental, marami din kaming natututunan through mga schoolings na ino-offer ni Coast Guard.
0: Yun din, ma'am, no? Especially sa time. So, before ako pumasok din sa service, nag-private practice talaga ako, no? Matagal din ako na sa private practice. So, yung time talaga, ma'am, medyo dito talaga, 24 hours talaga na yung ano natin dito, ma'am, yung servisyo natin, ma'am. Eh, unlike doon, ma'am, pag tapos na yung pasyente mo, wala, tapos na.
4: Kung ano na naka-schedule within the day. And isa din, ma'am, sir, since na ang ating area of areas of deployment natin is hindi lang limited. For example, nasa headquarters tayo, hindi lang Luzon area. Minsan nade-deploy tayo somewhere in Visayas, Mindanao. So ano po yung parang nababao natin usually pabalik sa ating opisina after that deployment sa hindi natin inaasahan usually na mga area kung saan tayo pwedeng mag-conduct ng mga dental missions natin?
2: Ako ang na-deploy na din kasi ako sa Mindanao.
4: Yes, ma'am.
2: Memories talaga. Kasi iba-iba yung ugali ng tao. Diba? Doon makikita mo kung yung ugali. And then yung language ba? Natututo din ako ng language. Paunti-unti. Yun.
0: Yung kultura, ma'am, no? Yung culture talaga, ma'am, no? Siyempre, pag nasa ibang lugar ka, iba yung mga culture nun. At least, malaman mo yung mga culture nila dun. Siyempre, yung iba din, yung mga pasyalan, at least makakapasyal ka sa ibang lugar.
4: Madi-discover mo yung ibang lugar.
0: Yun din, ma'am, yun din. Yung maganda sa Coast Guard, pag de-deploy ka sa ibang lugar, at least, ma-explore mo yung mga ibang eras ng Pilipinas talaga, ma'am. Katulad sa Pag-asa, ma'am, na
4: yung
0: mga Coast Guard lang talaga natin, yung pwedeng pumunta talaga doon.
4: Na hindi nagagawa ng kahit sino na in any way possible. Kailangan, ayan, kung may mission, of course, ginagrab natin ang opportunity na aside sa pag-conduct ng ating service is kumbaga ma-embrace natin yung community and of course yung pagkikipaghalubilo talaga sa tao. Ma'am, sir, ngayon maraming mga, of course, yung mga interested applicants natin na gustong pumasok sa Philippine Coast Guard. And aside sa mga non-officers, marami tayong mga officers din or sa commissionship, no? Yeah. And kung technical line ang pag-uusapan natin, andun yung may mga technicals, nasa from technical field, yung mga doktor natin pumapasok. And of course, hindi nawawala sa listahan yung ating mga dentista. Ano pong nais ninyong ihikayat or invitation ninyo sa kanila in joining the service? Or in adding to your force, since na nationwide, meron po tayong mga dentist or dental personnel na assigned po.
2: Okay. Yung mga dental na practitioners na licensed dentist, i-encourage namin kayo, if calling nyo na mag-serve sa public kasi ibang ano to eh, ibang trabaho to, di ba? Kung ang ano nyo, ang calling nyo is mag-service sa public, mag-join kayo sa Coast Guard. Napakadaming opportunities na ino-open niya sa atin as an individual.
0: Yun din. You know, invite namin yung mga ating mga dentista na if you want to join the, ano, be part of the Coast Guard Dental Service, no? Maging dental officer, no? It's a different opportunity din kasi dito, ma'am, na mapalawak mo yung kaalaman mo, no? Hindi lang sa pagiging dentista, magiging madidisiplina ka din. Yung pwede silang mag-reach out sa amin through our Facebook page na pwede silang mag-message doon, tumawag din sila sa aming telephone number na para at least may-assist namin sila kung paano sila makaka-join dito sa atin sa serbisyo, ma'am.
4: With the help, of course, of our digital world, no? Yes. Marami tayo, social media pages. Yes. So, ayan, na mas madaling malapitan. Were you able to receive, ma'am, sir, mga concerns from the public? May katanungan sila sa inyong page so far or were you able to encounter?
2: Yes, nagkakaroon din naman ng mga messages, lalo na doon sa mga aplikante na nagkakaroon sa mga dental compliances nila.
4: Okay, ma'am.
3: How about, ma'am, sa community, since na-mention niyo po kanina, ma'am, na nagtuturo din po kayo ng oral hygiene, may mga communities po ba tayo nag-reach out sa inyo para magturo po kayo?
2: Madami.
4: Invitation.
2: Yan nga, kagaya ng mga coastal communities, yung mga orphanage, yan, nag-reach out sila sa amin.
4: Sa schools, ma'am?
2: Schools, nagkakandak din kami.
3: And then, i-reach out lang po kayo through social media. Just in case lang na may mga gusto pa sa mga tagapakinig natin na gusto mag-ano po.
2: Through social media, pero nagre-request pa rin kami ng request letter.
4: Letter for formality, of course.
3: Yes. So, pwedeng-pwede sila magturo, ma'am. At isa sa mga gusto ko, ma'am, na nagtuturo talaga ay ang dental, ma'am, dahil meron silang pa-free toothbrush. And
4: may kit na!
3: Yung talaga inaabagan.
4: Correct. Usually nga, ma'am, kailan kayo nagsa-celebrate ng anniversary? Yun, usually. Yes.
2: Okay, yung anniversary namin, yung toothbrush ba ang hamon? Yes. Okay, yung toothbrush is... part siya ng pre-anniversary activities ng command. Kakandak namin to sa October 8. Na.
4: Yeah. Ayan, malapit na.
2: October 8. Yun, may mga kits tayo. Toothbrush yun. Then may mga games na pin-repair. And then, actually this year, kasama namin ang vet, nursing, medical. Okay. Yan, may mga boots din sila. Mas maganda to ngayong taon.
4: Yeah. Isa ang ano sila. So, October 8.
3: Yes, ma'am. Actually, ma'am, isa ang Coast Guard Public Affairs Service sa pumipila, ma'am. Pagdating sa dental.
4: Oo, basta malaman, no? Na yes. Merong ano, ang dental service. And ano yun, ma'am? Open siya sa lahat? Pati dependents or only for personnel? Yung sa October 8
2: actually,
4: natin.
2: Actually, kasi yung number ng kits.
4: Okay.
2: Is for personnel lang.
3: First come, first serve, ma'am.
2: Yes, may tickets yun, di ba?
4: Yes. It's okay.
2: May tickets, may registration. Yan.
4: Abangan na lang natin, mga kababayan. Kung meron po ba kayo mga upcoming programs and mga activities po na isasagawa?
2: Yes. Actually, ang calendar year 2026 namin, na-plan na namin hanggang last quarter itong taon. So, meron kaming mission. As part din also to ng pre-anniversary activity ng command, magkakaroon kami ng mission sa STL, sa may Southern Quezon, particularly sa Lucena.
4: Yes.
2: May in-identify kaming barangay doon, magre-render ng services like linis at saka bunot. Then, meron din kaming barangay mission sa Silang. And in addition also, doon sa Silang, meron kaming madalas puntahan na orphanage doon, mga bata na yun. Nagre-render kami ng services, nag-gift-giving kami sa kanila. Then, ito is tinaon namin ng November para malapit na yung Pasko.
4: Pasko, gift-giving. Hindi
2: na maramdaman na yung mag-isa sila. And then, meron din kaming Coast Guard vessel visit.
4: Okay.
2: Mag-identify pa kami ng Coast Guard vessel kasi lagi silang
4: naka-deploy of course.
2: Sino yung nandiyan na barko dun sa date na yon. And, dalawang kits kasi ipapamigay namin. Isa dun sa pre-anniversary and isa dun sa oral health month. Na yun. So, magkaibang kits siya. Meron kaming 400 or 500 plus kits for HQ and then meron din same number for Coast Guard Fleet personnel. Sila yung beneficiaries namin this year.
4: Mm-hmm. And sa mga kababayan natin, once malaman nila na yung Coast Guard sa area nila is magkakandakt, of course, ng medical dental mission, we encourage them to avail.
3: Yes.
4: Kasi ito ay not the usual, of course, mm-hmm. na kung sanay tayo within the community sa mga civilian doctors natin na nagkakandakt, ang alagang Coast Guard is iba. Ang submission, yes, Coast Guard is iba. Mm-hmm. So we encourage them to avail, of course, the services rendered by our personnel, of course. Speaking since nakasama natin ngayon is ang Coast Guard Dental Service, i-avail nyo pong alagang dentista ng Coast Guard.
3: para gumandahin yung
4: mga ngiti kung paano mag-alaga. And with this, ma'am, sir, ano pong nais ninyong ihatid na mensahe sa ating mga kababayan sa pagtatapos po ng ating programa ngayong Webes ng hapon?
2: Okay, so ang message to the public natin, hindi lang siya sa public, even sa Coast Guard personnel natin. Ang dental kasi is lagi, kagaya yung nasabi ni Lieutenant Commander Yusuf, ito yung part ng health natin na lagi nating na titake for granted.
4: Yes.
2: Diba? Kagaya ng pagsisipilyo, kinakatamaran hanggang nagkakaroon na siya ng halitosis or yung pagkaroon ng bad breath.
3: Mm-hmm.
2: And yung simpleng dapat pastahan na maliit, pag pinatagal mo ng buwan, nauuwi sa bunot.
3: Mm-hmm.
2: Diba? And as a Coast Guard, hindi natin siya po pwedeng baliwalain. Since lagi tayong maharap na sa public, hindi naman natin gusto na pag maharap tayo sa mga interview is makikita na madumi yung ngipin natin. Pag magsisave tayo ng mga tao, is maaamoy na mabaho ang hininga natin. So, wag natin siyang i-neglect. And laging bukas ang ating Coast Guard Dental Stations across the Philippines para i-cater yung mga dental needs ng personnel, including their dependents and the retired personnel as well.
4: Yes, ma'am.
0: Yan, ma'am. Yun din, ma'am, no? Sa ating mga taga-subaybay, na pangalagaan natin ang ating oral health, ma'am. Napaka-importante talaga ng oral health, no? Hindi lang to panguya, hindi lang to pangiti. Talagang ito ay reflection ng ating kalusugan talaga. So, it reflects the overall ng ating health. Pag once na yung oral health mo is hindi maganda, na it indicates also na meron kang underlying condition like mga diabetes or yung mga pag may mga heart problem. So, it also indicates dun sa ating oral cavity. So, yun lang din, pangalagaan natin and maging ugaliin din natin yung pag-visit natin sa ating mga dentista. Sometimes kasi pag once na akala natin toothbrush lang is okay na. So, yung pala ay kailangan mag-conduct tayo ng oral prophylaxis. Kasi pag once na brushing lang, may mga tartar tayo na which is nag-build up na doon, hindi talaga natatanggal ng brushing yun, no? Mm-hmm. Kailangan talaga mag-use ng scaler machine, no? Talagang kailangan ng dentista. So, visit lang talaga ng ating mga dental facilities, yung mga dentist natin, para at least ma-monitor, ma-check natin, na at maagapan yung mga kailangan nating tugunan doon sa ating oral health.
4: Okay, napakaganda. Eto, before tayo mag-end, ma'am, isisingit ko lang, ano ang sequence pala nung ano, kasi eto yung recently nakita ko eh, anong sequence ng pag-floss, pag mouthwash, tsaka pag brush daw, anong
3: tamang
4: mabilisan sequence lang, ma'am, na ano po, sequence.
2: Ako kasi, ang ina-advise ko is uunahin yung floss. Kasi mayroong mga natitirang food debris sa ilalim ng gum. So, pag natanggal mo na siya, that's the time na mag-toothbrush ka, gamit yung soft na bristles,
4: okay,
2: yung fluoridated na toothbrush natin, na toothpaste.
3: Mm-hmm.
2: And then, yung mouthwash kasi, considered as adjunct lang siya.
0: Yes, ma'am.
2: Hindi siya everyday mo dapat gamitin. Adjunct lang talaga siya.
4: Okay.
2: Or parang additional lang kung gusto mo.
4: Okay. Ayun. Thank you very much, ma'am. So with that, maraming salamat Lieutenant Commander Nikita Elaine Marila and Lieutenant Commander Al Kudri Yusof ng Coast Guard Dental Service. Ma'am, sir, maraming salamat.
3: Thank you so
0: much, ma'am. Thank you, ma'am.
3: Sir. Abangan kayo October 8.
2: See you.
4: Thank you, ma'am. At yun po sa ating mga kababayan, narinig po natin, no, ang ating interview at pakikipagdiskusyon dito sa ating mga bisita mula po sa Coast Guard Dental Service. Dito po sa ating edisyon ngayon ng Servisyong Coast Guard. So thank you very much sa Coast Guard Dental Service for of course for joining us sa ating programa. At dito na rin po magtatapos ang programa natin ngayong Webes ng hapon sa Servisyong Coast Guard. Pero bago pa tayong magtapos, maraming salamat po sa team Radyo Pilipinas, of course sa pag-assist sa ating technical team, kay Coast Guard Dental Surgeon Captain Jose Q. Lim sa pagpapadala po ng dalawang officers niya, kay Commodore Noemi Cayabyab, ang commander po ng Coast Guard Public Affairs Service, at sa pangalan po ng aming komandante, Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Maraming maraming salamat po sa pagsabay at sa pagsubaybay sa aming programa. Kami pa rin po inyong nakasama nitong Webes ng hapon.
3: Muli, maraming salamat. Ako po si Lieutenant Junior Grade na Angelie Vergosa. Maraming salamat sa pagsama po sa amin ngayon sa Servisyong Coast Guard.
4: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa, Butterbonia, Philippine Coast Guard. Hanggang sa susunod na linggo, dito pa rin po sa Servisyong Coast Guard.
5: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Attorney Man Scarpio pinag-iisipang gawing hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isipan ng House Prosecution Panel na ipatawag bilang hostile witness si Attorney Manasseh Scarpio, sawa ni Vice President Sara Duterte, sa impeachment trial sa Senado. Ang House Prosecutor at Bicol Sara Party List Representative Terry Rodon maaring maging mahalagang testimonya ni Scarpio sa Article 2 ng impeachment complaint at tumatalakay sa umunay unexplained wealth ng Vice Presidente. Anya maaari itong pag-aralan sakaling lumitaw ang pangalan ni Scarpio sa mga bank account o dokumento may kaugnayan sa alegasyon upang maitanong ang katotohanan sa likod ng mga record. Gayon man, nilinaw ni Rodon na hindi pa kasama si Scarpio sa kasalukuyang listahan ng mga testigo ng prosecution at maaga pa ang kanilang deliberasyon sa posibilidad na ipatawag ito.
3: Wala pa naman ho sa pinag-uusapan na may sama si Attorney Scarpio doon po sa bilang po ng witnesses po namin as a hostile witness. Pero pwede ho namin pag-isipan po ito. Kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede hong maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po nung pong mga dokumento na yun.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Kat Info.
1: Arraignment kay Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court bukas, mahigpit na babantayan ng NCRPO. May ulat si Luisa Irispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ng National Capital Region Police Office na mahigpit ang magiging seguridad sa arraignment ni Vice President Sara Duterte bukas sa Regional Trial Court ng Quezon City para sa kasong grave threats na inihain laban sa kanya. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Christopher Abrahano, kahit pa ang mga kailangan ng Vice Presidente na security ay handang ibigay ng kapulisan. Itiyakin anya nilang mapayapa para sa lahat ang magiging pagbasa ng sakdal bukas. Matatandaan na bagamat wala pang kumpirmasyon sa panig ni VP Duterte, kung personal nga ba itong dadalo sa arraignment bukas ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng bise sa impeachment trial, kapag pagbasa ng sakdal, kailangan personal na humarap ang akusado dahil ito ang hinihingi ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manila Solon, hinimok si Vice President Sara Duterte na personal na sagutin ang mga paratang sa unexplained wealth. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinimok ni Manila Representative Bienvenido Berry Abante Jr. si Vice President Sara Duterte na personal na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Maalalang inihayag ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na hihilingin nilang ipasabina ang pangalawang pangulo pagtapos ng presentasyon ng 4 articles of impeachment. Nakapokus ang panawagan ni Abante sa pangangailangan ng publiko na makakuha ng direktang sagot mula mismo sa opisyon na nahaharap sa impeachment. Dagdag pa ni Abante, kailangan linawin ni Duterte kung bakit hindi totoo ang mga paratang at kung paano niya haharapin ang mga tanong sa pampublikong pondo kung gagamitin niya ang karapatan laban sa self-incrimination. Hinikayat din niya ang Vice Presidente na igalang ang proseso at ang mga senador na tumatayong hukom. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante.
6: Aba, gusto ko sabihin si Vice President, sagutin mo lang dyan. Sa tatlo, kung hindi, ang ibig sabihin po, no, pag in-invoke mo yan, Vice President, ibig sabihin, meron ka tinatago. Meron ka tinatago. Kung talaga wala kang tinatago, ilabas mo. O bakit kinakailangang in-invoke mo yung right? Karapatan mo yan. But the thing is this, yan po ba ay tanggap ng taong bayan? Yan pong ibig sabihin yan.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan.
8: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Bahay kubo kahit munti.
13: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
14: Ang halaman doon ay sari-sari.
13: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan. Magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin. Tuwing Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
17: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
19: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
20: Maganda man takbo.
19: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
17: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
17: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
22: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga para sa for many, many things.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Ang oras po natin, 3 na minuto makalipas alas 4:30 segundos.
26: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan.
24: Mark in.
26: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman.
24: Mark out.
26: Mark in. Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
25: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Araw po ngayon ng Huwebes, ika-10 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Kaandahan ng gobyerno sa pagtugon sa mga heat-related illness bunsod ng El Nino, tiniyak ng Administrasyon Marcos. Investment strategy ng administrasyon higit pa sa panghihikayat sa foreign investor ayon po kay Pangulong Marcos. 48% ng mga Pilipino positibong gaganda ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan ayon po sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. 2016 Arbitral Award at UNCLOS hindi bargaining chips upang sa usapin ng West Philippine Sea ayon sa Department of Foreign Affairs. Pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, patunay na hindi totoong may selective justice sa Pilipinas. 4 na retired justice tutulong sa impeachment court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Antas ang krimen sa Metro Manila, bumaba ng mahigit 50% ninong nagdaang 2 linggo. Ayon po sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Halos 10,000 pulisaman ipakakalat para sa kauna-unahan at makasaysayang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
26: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: 12 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon. Handa na ang mga health agency sa posibleng pagtaas po ng tinatawag na heat-related illness sa Pilipinas. Busot po ng inaasang mainit na at mas tuyong panahon dulot po ng El Nino. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis, na bahagi ng National El Nino Team and Department of Health na nakatutok sa mga hakbang upang protektahan ang publiko. Mayroong mga lokal, national at sub-national policies na anyang nakalatag upang maiwasan at mamawasan ang epekto ng matinding init sa kalusugan. Patuloy din anya ang pakikipag-ugnayan ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan at DOST Pag-asa higil ho sa mga tinatawag na heat health measures. Sinabi pa ni Solis na kabilang dito ang pagbibigay ng mga abiso at gabay sa publiko tuwing tumataas ang heat index at panganib po ng mga tinatawag na heat-related illnesses.
26: Mark in, mark out.
25: Build with us, invest in the Filipino. Ito po ang paanyaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa business leaders at investors na lumahok po sa isinagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Paghihikayat ng Pangulo sa mga negosyante dito na dalhin sa Pilipinas ang kanilang kapital at expertise, gayon din ang kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Pagagarantiyan ng Pangulo, katiwa-tiwalang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng pagtitiyak nito sa mga investor ng matibay na government response. Itigyan din ng punong ekotibo na hangad ng Pilipinas ang tagumpay ng kanilang pamumuhunan, gayon din pag magbubukas ito ng oportunidad para sa mga Pilipino. Hindi lang anya market ang bansa, kundi isang trusted partner kung saan maaari pang palaguin ang na mga negosyante ang kanilang pamumuhunan.
26: Mark in, mark out.
25: Tumaas ang bilang ng mga Pilipino na naniniwala ang gagandang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa pinakahuling survey o pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa isinagawang survey mula Hunyo 20 hanggang 29, 48% ng mga Pilipino ang tiwalang gagandang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na isang taon. Samantala, nasa 31% naman ang nagsabing mananatili itong pareho o at 8% naman ang naniniwalang lalala ito, habang ang natitirang 12% ay hindi po tumugon. Dahil dito ay nakapagtala ang Pilipinas ng net personal optimism score na positive 40 na itinuturing na excellent ng SWS. Mas mataas din ito ng 17 puntos kumpara sa positive 23 na itala noong Marso na nasa high category. Ayon po sa SWS, tumaas ang net personal optimism sa lahat ng bahagi ng bansa. Isinagawa ang survey sa may 1,200 adult respondents sa pamamagitan ng ginagawang face-to-face interviews.
26: Mark in, mark out.
25: Binigyan din ng Department of Foreign Affairs o DFA na hindi bargaining chips ang 2016 Arbitral Award at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito'y kasunod na rin ang muling pagigit sa posisyon nito sa West Philippine Sea. Sa naging talumpati ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Manila Strategy Forum 2026, sinabi nitong nananatiling twin anchors ng maritime policy ang bansa at ang UNCLOS at ang final at binding na 2016 Arbitral Award. Malinaw ito na tinatakda ng international law at walang makababali rito. Wala naman direktang sagot si Lazaro tungkol sa insidente ng Seoul Defense Dialogue kung saan isa-isang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga nilalaman ng isang sulat na iniabot sa kanya sa kasagsagan po ng forum sa international event.
26: Mark in, mark out.
25: Inilatag na ng Philippine National Police sa kanilang large-scale security deployment para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao o BARMM sa Setyembre 14. Ayon kay PNPG Police General Jose Melencio Nartates Jr., layunin ng deployment na matiyak ang ligtas at malayang pagboto habang nananawagan sa publiko na i-report agad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Batay sa datos, kabuang 9,821 mga pulis na nakakalat sa iba't ibang lugar sa nasakop po ng election security operations sa rehiyon na mas mataas sa 9,435 sa naunang deployment. Dito po sa naturang bilang aabot po sa 4,361 na mga pulis sa magmumula sa Police Regional Office BARMM, habang nasa 5,460 naman ang mga pulis ang magsisilbing augmentation team mula sa iba't ibang regional office at specialized units. Pinakamalaking bahagi po ng deployment ay nakalaan po sa 4,313 na voting centers bukod pa sa COMELEC offices, treasurer's office at checkpoints sa buong rehiyon. Mayroon ding 2,100 at 20 quick reaction forces na nakahanda para sa agad na pagtugon sa anumang insidente. Kabilang din sa deployment ang 1,754 Special Electoral Board personnel na itatalaga para tumulong sa mga election-related duties.
26: Mark in, mark out. Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
25: Ang oras po natin,
1: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: 18 sandali, makalipas po ang alas 4 ng hapon.
2: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
3: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang dahil sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para maresolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
4: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang. Ngayon lang natin sinisimulan.
3: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
5: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
3: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
3: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
26: Good news!
8: Yay!
26: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
8: Fake news.
26: Disinformation.
8: Disinformation.
26: Mark out muna yan.
9: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
9: Report.
25: Alas 4:24 ng hapon, investment strategy ng administrasyon higit pa sa panghihikayat sa foreign investor ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Detalye ng balitang yan ni Ate Daman ni Raquel Bayan. Raquel!
10: Sinisiguro ng pamahalaan ang mga pamumuhunan sa Pilipinas ay hindi lamang magdadala ng kapital, bagkus ay magpapalakas din sa mga negosyo sa bansa, lilikha ng mas maraming oportunidad at magbibigay ng mas malaking papel sa ekonomiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., higit pa sa panghihikayat sa dayuhang kapital ang estratehiya ng administrasyon sa pamumuhunan. Anya, kasama rin dito ang pagpapalakas ng domestic capabilities at pagbibigay daan sa mga negosyo na maging mga producer, innovator, exporter at investor. Sinabi ni Pangulo Marcos na nais ng pamahalaan na magtatag ng mga investor ng pangmatagalang operasyon sa bansa, magbahagi ng kaalaman at teknolohiya, hubugin ang talento ng mga Pilipino at makipagtulungan sa mga lokal na supplier. Binigyan din ng Pangulo na ang layunin ng mga hakbang na ito ay masiguro na mas malaking bahagi ng halaga nalilikha na economic activity sa bansa ay pakikinabangan ng mga Pilipino. Ito ang dahilan ayon kay Pangulo Marcos kung bakit pinag-uugnay ng pamahalaan ng mga institusyong pang-edukasyon at industriya upang maihanda ang mga manggagawang Pilipino para sa mga kasalukuyang trabaho at mga umuusbong industriya. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Pilipinas.
9: Report.
25: Samantala, pag-aresto naman kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, patunay lang po na hindi totoong may selective justice sa Pilipinas. Detalye niya mula kay DK Sarate. DK!
12: Nanindigan ng Department of Justice na may mananagot sa batas kung may ginawang kasalanan. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi totoo na may selective justice. Patunay lamang nito ang pagpapa-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na kinasuhan ng plunder dahil sa umano'y kickback sa mga government project. Ipinaalala ng kalihim ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Sona na siya ay pangulo ng mga Pilipino at hindi ng pamilya at kamag-anak.
20: Na naghain na po ang Office of the Ombudsman ang kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. Ayos ko hong paalala sa lahat na siguro hiraminto natin ang sinabi ng ating mahal na pangulo ng SONA. I am not the president of my family. I am not the president of my friends. I am the president of the Philippines and my duty is to you, my fellow Filipino. Yun naman po ang panuntunan. Wala? Ang gobyerno for the people, by the people, and of the people. Panawagan ng iba, selective justice daw. Pero hindi po. Kung di ginawa tayong labag sa batas, may kakaharapin tayo.
8: Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
25: Apat na retired justices tutulong ho sa impeachment court sa usapin po ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
26: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
25: Ang detalye niya ni Ate naman ni Nympha Asuncion. Nympha?
11: Apat na retiradong maestrado ang magsisilbing Amici Curie o Friends of the Court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, pisikal na haharap sa Senado sa September 16 sina retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna para magbigay ng kanilang expert advisories. Samantala, magsusumite naman ng legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na naging presiding officer ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Tunggol na maaari pa itong mag-imbita ng karagdagang eksperto kung kinakailangan. Hindi muna ilalabas o ikukomento ng korte ang nilalaman ng mga advisory bago ang formal na presentasyon ng mga ito. Ang mga senator judge ay magkakaroon ng unang pagsusuri sa mga isusumiting written advisory. Sa September 16, ihaharap ang tatlong mahistrado ang kanilang mga paligal na pananaw habang itatala naman sa record ang memorandum ni Davide. Tanging ang mga senator judge ang maaaring magtanong para sa paglilinaw. Pagsapit ng September 23, isasagawa naman ng oral arguments kung saan bibigyan ng House Prosecution Panel at ang Defense Panel ng pagkakataon ay presenta ang kanilang panig. Matapos ang huling mga tanong ng Senator Judges, boboto na ang impeachment court kung pananatilihin o babalik pa rin ang ruling ni Presiding Officer Jesus Cordero na 16 ang boto na kailangan para sa conviction. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
25: Ang oras po natin,
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Alas 4:30 na po ng hapon.
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid ka bang?
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng mga Bayani.
26: Yan

0: Local Government Support Fund o yung LGSF. Sinimulan din po nito yung bagong Pilipinas o sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang. Namahagi po ang administrasyong Marcos ng nasabi nga eh, bawat bayan makikinabang program sa iba't ibang bahagi po ng bansa. At isa na po dyan ang lalawigan ng South Cotabato. Atin po kukumustahin ang programang ito sa naturang lalawigan sa pamagitan po ng kanilang ama ng lalawigan, walang dili iba, kundi si Governor Reynaldo Tamayo Jr. Gov, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magandang hapon man, Sir J. Mark, at sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig, sa muli isang napakagandang araw sa ating lahat.
0: Ayan. Mga kababayan, si Governor Tamayo ang National President din ng League of Provinces of the Philippines. Tama po, Gov?
1: Yes po.
0: Ayan, at Chairman ng Union of Local Authorities of the Philippines, ULAP. Ayan. Gov, napatawag kami sa inyo dahil sabi nga dito sa issue ng LGSF, no? Kukumustahin namin ang pagpapatupad ng programang ito sa inyong lalawigan specifically at yung feedback nito sa iba pang mga lalawigan po sa ilalim po ng inyong grupo na ito pong League of Provinces of the Philippines.
1: Una, remark, ano, yung Local Government Support Fund kasi regular program na po yan ng national government. Ang problema kasi sa mga previous administration, ang makaka-access lamang ito ay yung malapit sa administrasyon. Ngayon kasi ang ginawa ng ating mahal na Pangulo, ang ginawa niya ngayon, dinistribute niya equally sa lahat ng local government units. Binigyan lahat ng probinsya, munisipyo, syudad at mga barangay. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na lahat ng local government units ay nakatanggap. Malaki po ang naging advantage nito kasi alaman natin na napupunta lang sa local government galing sa taxes ng mga tao is only 40%.
0: Mm-hmm.
1: Ang 60% ay naiiwan sa national government. Itong 40% na ito, ang 10% ay inahati ng mga probinsya, 10% inahati ng syudad, 10% inahati ng munisipyo, at ang 10% inahati ng mga barangay. So talagang napakaliit ito. Kaya yung national government natin, meron siyang tinatawag na Local Government Support Fund.
0: Mm-hmm.
1: Suporta ito galing sa national government out doon sa income ng national government at sa 60% na share ng national government sa taxes natin.
0: Mm-hmm.
1: So dahil dito, talagang malaking tulong sa ating mga local government. At excited niya kami, unang bagsak pa lang talagang in-implement niya agad namin. Pinatunayan namin sa ating mahal na Pangulo na hindi siya nagkamali na pinagkatiwalaan ng local government units. Lalong-lalo pa na ang pangarap talaga natin at pangarap talaga ng ating mahal na Pangulo dahil we belong to the same party, ang pangarap talaga namin is to decentralize our highly centralized government.
0: Eh,
1: sa pamamagitan nito ng Local Government Support Fund na bumababa sa local government, ito ay simula na ng devolution. At talagang malaking tulong ito at ginawa. Hindi lamang sa local government, kundi sa mga taong umaasa sa local government. Kasi alam mo naman na yung local government, kami yung front line
0: Opo.
1: Sa mga tao natin.
0: Opo. Eh, at dito ho, sa particular sa inyong lalawigan sa South Cotabato, ano po mga programa ang pinatupad ninyo po gamit itong pondong ito?
1: Yung budget namin, kasi dalawa yan eh. Una, para to control yung presyo ng bigas at matulungan naman yung mga tao natin.
0: Yes po.
1: Ay nagbibigay ito ng nagbibigay tayo ng mga bigas sa ating mga kababayan. At ito ay regular na kung sino yung makaka-avail 10 kilos every 2 months talaga. Regular na matatanggap ng isang pamilya. So ito yung ginagawa namin dito. Pero yung kalahati nito ay nasa infrastructure. So ngayon yung budget namin intended for that infrastructure, pinandigan na ito ng Local Government Support Fund. At yung epekto nito,

0: yung supposedly budget namin doon ay nagagamit namin lalong-lalo na sa pag-implementa ng mga social services dito sa ating lalawigan.
1: Mm-hmm. And bukod dito sa pamamahagi ng bigas, scholarship, pwede rin bang gamitin itong pondo na ito? Halimbawa, kung may pangangailangan po na magdagdag ng mga silid-aralan para sa mga paaralan, pwede po bang gamitin ito, Gov?
0: Pwede naman sa infrastructure, pero sa ngayon kasi, pwede naman any infrastructure, pero kaya nga lang, sobrang dami rin na binaba ngayon ng Department of Education sa mga local government units na construction ng classrooms.
1: Wow.
0: Kasi hindi nakakayanin ang Department of Public Works and Highways. So, ginawa ngayon, nagmuwa na rin sa local government at local government na rin nagpapagawa.
1: Yun.
0: Alam mo, Mark, ano? Ito ay kauna-unahang nangyari sa dami ng administrasyong dumaan na talagang pinahalagahan yung local government units. Talagang yung pera dito. Ang mangyari kasi dyan, pag binaba mo sa local government, nawawala ng oportunidad na magagamit yung pundo na yan sa pamumulitika, kundi direktang nakakarating talaga sa taong bayan. Unlike sa kung yung pundo na yan ay under sa national government at i-dispose ng national government. Minsan nga masasabi pa natin na baka magamit pa sa politika. Pero pag binaba po ito sa local government, kasi may iwasan kasi yung politika dito at may iwasan din yung corruption. Dahil sa sobrang daming redundancy sa pagkontrol ng corruption or para ma-implementa yung transparency sa isang local government unit.
1: Yun. At ano naman po ang feedback ng mga miyembro po ninyo sa League of Provinces at Union of Local Authorities of the Philippines dito sa
0: sobrang saya. Alam mo ba talagang masaya yung mga local government units dahil ito yung kauna-unahan talaga na talagang pinahalagahan ng national government or talagang dinalyu talaga yung mga lokal na pamahalaan. At alam mo natin, sinabi nga yan ng ating mahal na Pangulo sa kanyang State of the Nation Address na malaki ang tiwala niya sa lokal na pamahalaan. Ito po yung local government units na tumatanggap ng local government support fund galing sa national government.
1: And sa kabila nga po nung direktang sabi nga pagbaba ng pondo ng pamahalaan no, para sa mga proyekto, sa mga lokalidad, meron pa rin ho bang nakikipag-ugnayan sa inyo ng mga LGU na sabi nga para magkaroon ng matulungan sila na maipatupad yung kanilang mga programa na paggagamitan no, ang gagamitin ay yung itong pondo galing sa LGSF.
0: Ano, pare, equip naman lahat ng local government units. Pag dinownload mo yung pera, alam nila yung gagawin nila kasi meron na tayong annual investment plan. At lahat ng plano ay talagang napaloob na dyan. At pag may pera, automatic yung mga unfunded na mga programs, yun yung paglalagyan ng perang galing sa mga funder natin or galing sa mga tulong. So at least naka-program na yan. Yung EIP naman ay ginagawa ito ng kasama yung private sector sa paggawa nito. Hindi lang yung mga local government employees. So, yung magsimula yan sa barangay, munisipyo, hanggang sa probinsya. Itong annual investment plan program ay talagang pinag-aralan nito na mabuti. At dito lang napupunta yung mga support gaya ng local government support fund.
1: Nabanggit yung kanina, Gov, no, na itong pondo na ito, kapag binaba na sa mga lokalidad, ay sabi nga maiiwasan na rito yung magkaroon ng katiwalian dahil direkta nga hong ay bababa yung pondo para sa mga serbisyo programa. Pero dito ho sa may itong nalalapit na parliamentary elections para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, may mga sabi nga may mga alingas-ngas na ginagamit daw itong pondo ng LGSF para makapamili ng boto at panuhol. Ano po bang reaction nyo rito?
0: Imposible yan kasi pag-download mo ng local government support fund, meron na kagad na project intended para dyan. So hindi po ito i-release ng DBM kung walang paglalagyan na project.
1: Mm-hmm.
0: So dalawa lang naman 'yan eh. Infrastructure tsaka yung sa bigas na matagal na na-submit
1: yes.
0: yung mga pangalan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya't napaka-imposible yung sinasabi nila. Marahil kung hindi mo dinownload 'yan sa local government, posible magagamit. Mm-hmm. Dinownload mo eh. Ibig sabihin, pag dinownload mo 'yan, magiging subject na yan ng monitoring ng local government. At yung monitoring ng government and local government, meron tayong project monitoring team na composed of 49% is from private sector.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya niya't napakahirap magkakaroon ng palusot dyan. Kaya minsan, remark, ano, nababasa ko minsan sa Facebook na sinasabi na yung LGSF ay magagamit sa pamumulitika.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lamang sa parliament, kundi pati na rin sa 2028 election. Natatawa ko, kasi kabaliktaran eh. Mm-hmm. Yung local government support fund, yung pundo na inallocate mo dyan ay hindi talaga magagalaw for political purposes dahil nga may mga intended na kung saan mapupunta yung pera na yan.
1: Mm-hmm.
0: At yung mga local government, meron nga tayong redundancy para masiguro yung transparency and project monitoring talaga dito sa lokal. Alam mo ba, meron tayong quality sa infrastructure lang, meron tayong quality division sa engineering, meron tayong inspectorate under sa provincial governor's office, meron tayong monitoring from PPDO, at ang pinaka-importante, meron tayong monitoring, itong project monitoring team composed of private sector and chaired by a private sector na talagang umiikot at tinitingnan. So, apat na redundancy para ma-check yung transparency at quality ng trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dito sa local government, talagang napakahirap magkaroon ng substandard, lalong-lalo na yung ghost project.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, kung mapapansin ninyo, wala talagang may na-involve na mga local government officials pagdating sa mga tinatawag natin mga ghost project or substandard dahil talagang nadideliver ng tama.
1: Mm-hmm.
0: Kaya niya sabi ng Pangulo, talagang andyan pa naman yung local na pamalaan na talagang maasahan natin sa implementasyon during his SONA.
1: Mm-hmm.
0: Dahil malaki talagang tiwala niya sa local government ngayon dahil sa mga isyung lumalabas sa dami ng mga nakaraang mga problema sa mga previous administrations pa, pero never na yung local government ay namansahan ng mga ganung mga ghost project.
1: Mm-hmm.
0: Dahil napakahirap talaga dahil sa sobrang daming redundancy para ma-monitor yung quality and delivery ng services at programs dito sa amin. Mm-hmm. Sa lokal.
1: Maganda ang safeguards sa gov, no? Nabanggit ko kanina, merong sabi nga monitoring team. Sino nga uulit ang nag-chair nito? Government officials din ba o may private sector dito?
0: Private sector.
1: Private sector, yes. Oo, oo.
0: Pero so, may mga government employees naman na member, pero karamihan private sector.
1: Mm-hmm. Sila yung auditing arm. Sila yung nag-audit.
0: Sila yung nag-audit, sila yung nagmo-monitor, sino yung service yan, tinitingnan nila doon. Ito yung project.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga dito sa local na pamalaan, lalo-lalo na dito sa South Cotabato, pag sinabi ito, substandard ito, tanongin yung pribadong sektor kasi sila lang check yan. Bakit naging substandard yan? May ghost project dito, tanongin yung private sector. Kasi sila yung nag-monitor yan. Sila yung nag-check yan.
1: Kumbaga, sila yung
0: talagang, talagang monitored masyado at talagang maiwasan talaga yung mga ganyang mga korupsyon.
1: So sila yung nagtitiyak na merong check and balances dito sa pondong ito.
0: Opo naman.
1: Yan.
0: Ganyan. Apat na monitoring yan pare.
1: Kumbaga layered ano, Gob?
0: Oo, tama. Yung mga redundancy para masiguro yung transparency.
1: Yan, oho. Pero dito sa, sabi nga Gob, no, may, para at least mawala rin yung agam-agam. Ano po ang tindig ng inyong ng liga, no, ng League of Provinces at ng Union of Local Authorities, lalo na sa ngayon na sabi nga may mga bukod nga sa nasagot nyo kanina, no, sa na imposibleng magamit sa politika ito, pero may ilan ho na sabi nga pag namimigay ng bigas, mayroong mukha ng mga politiko na nakalagay doon sa balot ng bigas.
0: Bawal kasi, bawal kasi merong nakalagay na meron talagang logo na galing ito sa national government.
1: Yes.
0: Wala namang pangalan dapat ng mga politiko dyan. Eh, dito sa amin, nadidistribute kami. Puta, nakakaya naman pare. Kaya yung local government, talagang iniwas. Kung meron man talaga, pinapatawagan namin yan sa aming mga kasama sa na governor na dapat mapagsabihan or talagang masabihan na talagang tanggalin niya kasi wala naman talaga yan doon sa binigay na proseso lalong-lalo na sa pag-distribute ng mga bigas.
1: Yun, wag maging credit grabber, sabi.
0: Tama naman, tama.
1: Opo. Gob, nasa inyong pagkakataon para sabi nga magbigay ho na mensahe, babala, paalala sa ating mga kababayan. Lalo na sa pinaigting at lalo pang pinalawak na paghatid po ng serbisyo sa ilalim po ng LGSF. Nasa inyo po pagkakataon.
0: Una sa mga sa ating mahal na pangulo, ako'y lubos na nagpapasalamat dahil sa nabigyan na oportunidad na talaga madagdagan yung national tax allotment natin. Sa mga kababayan naman natin, ito yung panawagan natin palagi. Na napapanahon na ma-decentralize ang highly centralized government. At itong panahon na ito na talagang binigyan ng oportunidad ng ating national na pamahalaan na talagang binigyan ng value at pinalagaan yung local government at binaba na nga yung pundo. Kung mapapansin ninyo, talagang nararamdaman ng tao yung local government support fund. Lalo-lalo na pag talagang magkakaroon na ng full devolution at talagang magkakaroon na ng full decentralization ng government, natitiyak natin na talagang mas malaki pa ang maibibigay ng ating pamahalaan. At natitiyak ko na sa pamamagitan nito ay masimula na ma-address ang 5 fundamental rights, yung karapatan ng tao, ng Pilipino na makapag-aral, karapatan na makapagpa-hospital ng libre, karapatan na magkaroon ng disenteng trabaho, magkaroon ng komportableng bahay at makasiguro na may pagkain sa hapagkainan. Ito lang ang tanging solusyon, yung pagbababa ng pundo simula ng ginawa nating mahal na Pangulo na ito'y simula na ng devolution na sana magtuloy-tuloy at mas lalo pang palakihin para talaga ma-address natin yung 5 fundamental rights. Kaya sa mga kababayan, ipapatuloy natin yung pagkakaisa at ipapatuloy natin yung makabayang ibinigay sa atin na ating mga ninuno na dapat palagaan natin yung ating bayan, magkaisa tayo. Huwag tayo mag-iwa-hiwalay, huwag tayo mag-away-away. Panahon na ito ng pagkakaisa para makamta natin yung tunay na development at progreso ng ating bansa. So sa muli, maraming salamat at sa muli, magandang araw sa ating lahat.
1: Yes sir, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong oras, Gov, at pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon po. Ingat po kayo dyan, sir.
0: Salamat. Salamat.
1: Governor Reynaldo Tamayo Jr., mga kababayan, ang gobernador, ang buting ama ng lalawigan po ng South Cotabato at chairman ng Union of Local Authorities of the Philippines at national president po ng League of Provinces of the Philippines.
2: Mark in, mark out.
1: Oras!
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Meron pa tayong 10 minuto bago ang alas 5.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways, simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Good news!
6: Yay!
2: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news. Disinformation. Mark out muna yan!
1: Okay, sandali muna. Binabati po natin si Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6. Ba? Meron na naman nung silang panibagong accomplishment po ngayon sapagkat 46 na barilo ang naalis po sa sirkulasyon. At 14 po wanted persons sa naaresto sa loob lumang po ng 24 oras. Yan. Dahil ito sa pinahigting na operasyon ng Police Regional Office 6 kung saan na itala rin po ang zero focus crime sa nasabing panahon. Batay ho sa accomplishment report ng Police Regional Office 6 mula alas 6 ng umaga noong Setyembre 9 hanggang alas 5:59 ng umaga kanina ay nagsagawa po ng 47 operasyon ang mga police kontra loose firearms na nagresulta po sa pagsuko ng 46 na mga baril at isang explosive device. Ang nasabi ko pong operasyon ay bahagi po ng pinigting na pagpapatupad ng Project Restrict, Track, and Turn-In na naglalayong mabawasan po ang hindi otorisadong armas sa mga komunidad at maiwasan din po ang posibleng magamit ito sa mga krimen. Sa kampanya naman po laban sa mga wanted person, 14 pong individual na aresto sa magkakaiwalay na operasyon. Kabilang na po rito yung top 4 regional level most wanted person, top 1 at 2 provincial level most wanted person ng Iloilo at 11 iba pang mga wanted person. Ayun o, kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kanya pong pinapupurihan ng mga operating unit at ang publiko sa kanila patuloy na suporta sa kampanya po ng mga police. Nagpasalamat din ang Regional Director po sa mga individual na voluntaryong sumuko ng kanilang mga armas at inikayat pang iba pa na may hawak po ng loose o unregistered firearms na makipag-ugnayan sa pinakamahilapit na himpilan ng pulisya para sa pagpoproseso at tamang pagdeposito ng kanilang mga armas.
2: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
1: Yun naman po ang embahada ng Pilipinas sa Vietnam. Nagpaalala po sa mga Filipino traveler na kumuha po ng travel insurance. Mahalaga po yan. Naalala niyo yung isang doktor na turista pala dun sa border ng Nepal at ng China. Oo, Tibet. Oo, 'di ba nagkaroon ng flash flood doon? Oh, namatay yung isang Pilipino. Nagano lang 'yun. Namamasyal lang siya doon, 'di ba? Oh, 'yan humahalaga po 'yan. Hindi naman sa dahil sa may gusto mang may mangyari sa inyo. Pero ang importante ho, yung sabi nga dapat ho, meron hong insurance, no? Para ho, sabi nga kahit na wag naman sana, no, may mangyari, at least meron hong maiiwanan dun sa mga mauulila, no? Alamin natin ang ulat niya mula kay Luisa Iris. Pa, Luisa?
6: Pinapaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas sa Vietnam ang mga Pinoy travelers na pupunta sa naturang bansa na mag-avail ng insurance para sa medical emergencies. Sa gitna ito ng mga napapabalitang food poisoning sa ilang mga lugar sa bansa. Batay sa abiso ng Embahada, inaabisuhan rin ng mga travelers pati na rin ng mga residente sa Vietnam na kung maaari, manatili lang sa mga hotel at kumain sa mga restaurant na maayos at kilalang malinis. Kung maaari din ay uminom ng bottled water o mineral. Aminado naman anya ang Vietnam authorities na problema pa rin sa ngayon ang kalusugan sa bansa. Batay din kasi sa tala ng Ministry of Health ng Vietnam, mula January hanggang June ngayong 2026, nakapagtala na agad ng 58 food poisoning outbreaks na nakaapekto sa 1,573 mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Samantala, mayroon tayong nagmamadaling!
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Ang Bureau of Jail Management and Penology naghahanda na po sa pagdilipat ng kustodiya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Alamin natin, nakatutok dyan si Dayan Lear. Dayan!
7: Yes, J. Mark, naghahanda na nga ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa paglilipat sa kanila ng kustodiya kaya dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong iutos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Sa phone interview ng media sa Campo Crame, sinabi ni BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bostinera na nakikipag-ugnayan pa sila sa Criminal Investigation and Detection Group na siyang may kustodiya kay Romualdez. Nilinaw niya na wala pa silang natatanggap na opisyal na commitment order at hindi pa opisyal na nailipat sa kanila ang dating House Speaker. Magpapadala rin anila sila ng sariling mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center upang suriin ang kalagayan ni Romualdez habang naroroon pa ito. Handaan niya sila kung mananatili man si Romualdez nga doon sa Cardinal Santos Medical Center o kung ililipat na ito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Sakaling ang iutos ng korte yung pagkulong kay Romualdez, sinabi ni Bustinera na dadaan pa ito sa booking process at risk assessment upang matukoy kung saang selda siya ilalagay. Tiniyak naman ang BJMP na ang magiging seguridad ng dating House Speaker lalo't itinuturing itong high-risk PDL. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
1: Ay, isa nga po pala, may nagpapabati rito sa amin, si Isabel. Oo, ang pinababati ni Isabel ay ang kanyang lola, si Lola Felisa Manungsong.

0: At syempre, pinababati rin po ni Isa ang ng happy happy birthday ang kanyang tatay. Dad Remuel, sabi niya. Pinababati niya po si Lola at si Daddy. Ayan po ha. Ipabot nyo na lang po kay Isa yung ano, yung bilao. bilao lang. Kahit wala ng laman, bilao lang pwede na. Pwede. Happy happy birthday po kay Lola Felisa Manungsong at syempre kay Dad Remuel. Aramuel. At sa iba pa po mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Pero bago tayo magtapos, meron tayong panawagan dito. Nananawagan po. May panawagan dito. Tinatawagan po ng pansin ang mga magulang at kamag-anakan po ni Pedro Bonifacio. Siya po ay binigyan ng apelidong Bonifacio sa kadahilan ng walang mabanggit o walang maibigay pong impormasyon. Ang bata, siya po ay kasalukuyan 12 taong gulang na at nasa pangangalaga po ng Boys Town Complex. Makipag-unayan lamang po kay Doktora Agnes Aragon ang officer in charge at kay Ginoong Jericho Tanael ang social worker ng Manila Boys Home sa mga numerong 8374-9165 0930-019-4735 0960-019-4735 at 0960-064-6483 0960-066-064-6483
1: Mark in! Mark out! O bakit kaya tuwing pas-

0: Ay, 106 days to go na lang, mga kababayan. Pasko na. Sana, ang wish natin, sana wala ng bagyo. Sana yung epekto ng El Nino, sa bagabat meron na nga super El Nino, sana ho hindi natin, hindi ito makapaminsala sa atin ng husto. Para naman yung pagdiriwang natin ng Pasko, ha? Maging masaya naman. Ano? Masaya ho ang pagdiriwang ng Pasko, pero walang ibang sasaya ho kapag ka maayos ho ang ating klima. Kaya ang hamon sa ating lahat, pangalagaan natin ating kalikasan. Maging responsable sa pagtatapo ng basura. Huwag maging salaula. Para nang sa gayon, disiplina ay lagi nating panatilihin, ha? Ang pag-ibig sana'y at ang Christmas wish din ni Cara David, yung kanyang birthday wish ay Christmas wish na yun. Sana matupad na yun. Naku po. Oo. Sana matupad na yung wish, yung birthday wish niya sa Christmas wish natin, ano? Maraming salamat sa ating mga nakasama dito sa ating Master Control, kay Engineer Matet Segovian na mutya ng Bicolandia, Daragang Magayon, mas kalmado pa sa Bulkang Mayon, kay Binibining Rose Ann Erno, at syempre kay Engineer Marvin Toledana, mga co-pilot natin ito. Maraming salamat Isa, Isim, Ace, at Isa. Ito po ang inyong J. Mar Dagala. Bye!
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Gatong! May nagwawala sa labas?
3: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
2: Shatong? Ano yan?
3: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
2: Di nga, paano siya nilalaro?
3: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
2: So there's a pitcher since parang baseball siya?
3: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
4: Shatong!
3: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
2: Yay! Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
5: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
1: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: The water is highly recommended. The National Grid Corporation of the Philippines, or NGCP, placed red and yellow alert statuses in the Visayas and Mindanao grids on Thursday, The NGCP said the Visayas grid only has an available capacity of 2,205 megawatts amid a peak demand of 2,460 megawatts. The red and yellow alert declarations were due to the unavailability of Visayas region's large coal plants, the Therma Visayas Inc. Units 1 and 2, and Panay Energy and Development Corporation Unit 3. The Mindanao grid, on the other hand, is running on available capacity of 2,724 megawatts, despite having a peak demand of 2,552 megawatts. And in news overseas, South Korea's military was closely monitoring North Korean activity, including incursions across the military demarcation line. The statement came in response to a report that North Korean troops were sighted crossing the military demarcation line more than 20 times in August. It said the crossings occurred as North Korean forces resumed fortification work near the border, including mine laying and fence construction. The military is taking principled measures in accordance with operational procedures and will continue to strengthen its capabilities, according to the Joint Chiefs of Staff. That is our top of the hour news. It's now 5:08 in the afternoon.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Lumpiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lumpiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan sa Sports Radio. Mabuhusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Na-miss mong panuorin ang favorite mong sport?
16: Worry no more!
15: Worry no more!
16: Recap tayo
15: dito sa Post-Game!
16: Walang mintis!
15: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
16: 9-1-8!

0: 12 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Huwebes. It's September 10, 2026. Magandang hapon, Pilipinas. Congratulations sa mga pauwi na sa mga tahanan nila sa mga oras na to. Mag-iingat po kayo. Ako po si John Mogol at ito po ang postgame dito sa Sports Radio 918. Samahan niyo po ako until 6 in the evening ngayong hapon na to. Na maganda naman kasi hindi tayo inuulan, di ba? Hindi tayo inuulan, di ba? Maliwanag sa labas, no? Very good. Tayo po'y live sa inyong mga radyo, of course, 918 AM at online sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Ganun din, we are also on YouTube. At syempre, we are being broadcast simultaneously sa Capital 104.3. For today's episode, i-recap muna natin yung mga resulta sa malalaking competitions from around the world. And then, sa second half ng ating programa, meron tayong bisita dito sa ating kwentuhan ngayong hapon na to. Ngayong araw na to, with about 9 days left sa bago po ang opening ceremonies ng 2026 Asian Games. Actually, nagsimula na ang mga laro sa men's basketball sa 2026 Asian Games. At actually, nakapanalo na ito pong Qatar on opening day, 59-53. A stunner laban sa Iran sa unang araw ng men's 5-on-5 basketball ng 2026 Asian Games. Si Michael Lewis, yung naturalized player ng Qatar, ang nanguna para sa koponan with 21 points. Samantala, Dejan Ian Janjic, 11 points and 9 rebounds. Sila yung top performers para dito sa Qatar. Sa second quarter, dito kumuha ng magandang buwelo itong Qatar. Sa first 4 minutes nung second quarter na yun, 1 point lang binigay nila dito sa Iran. Samantalang sa opensa, nakadalawang 3 ang Qatar, abante sila 20-11. And then after dumikit ng Iran, naibaba yung lamang sa dalawa, etong sina Janjic at Lewis ang nanguna sa 11-3 finish ng Qatar sa first half. Kaya abante sila ng 10, 31-21 sa halftime. Lumobo pa yan to 20 points, 41-21 sa pagsimula ng third quarter after magbitaw ng 10-0 attack ng Qatar. Tig-apat na puntos doon, etong sina Dejan Janjic at saka Michael Lewis. Pero in the fourth period, eto, tinangkapang agawin ng Iran yung panalo. They came all the way back, down 20, 53-54 na lang, 55.8 seconds ang natitira. Yun nga lang, during those last 55 seconds ng laban, dalawang costly turnovers ang nagawa nitong Iran at sina Lewis and Janjic ang kumumpleto sa final score para sa Qatar. In the second game ngayong araw, nakalaso naman ang Chinese Taipei laban dito sa Jordan. Remember Jordan, ang silver medalist in 2023. Sila yung tinalo ng Gilas Pilipinas in the championship game. And sa unang sabak nila dito sa Japan, talo sila sa Chinese Taipei. 83-80 is the final score. Ying Chun Chen, 16 points, 5 assists. At si Ting Chen Lin with 15 points and 4 assists. Baka iniisip nyo, uy, kamag-anak ba to ni... o kapatid ba to ni Jeremy Lin? Ay, hindi po. Iba. Hindi, they are not related. Etong si Jeremy Lin. Tsaka si Ting Chen Lin. Magkapilido lang. Second quarter, 18-16 lang yung lamang ng Chinese Taipei. Bigla silang nagkaroon ng 12-4 run. Naging 30-20 yan. And then hawak nila yung kalamangan until the first half buzzer, 46-36. Pero sa second half, humabol po yung Jordan. And at the end of the third quarter, 5 na lang yung inahabol nila, 55-60. But in the fourth period, maganda ang ginawa nitong Chinese Taipei. They scored the big baskets, especially down the stretch. Nagkaroon sila ng 6-0 run para simulan yung final quarter. Abante sila ng 11-65-55. And then after dumikit nitong Jordan to within 4, Sumagot ng 2-3 etong si nagkaroon ng 2-3 ng Chinese Taipei, tapos nakadalawang sunod na layup si Ting Chen Lin, extending the lead again to double digits, 83-73 with 2 minutes and 20 seconds to go in the game. So ngayon, ang Qatar tsaka Chinese Taipei, parehong 1-0 in Group B. Sa Group A naman, nakapanalo na po ang Republic of Korea, 82-66 laban dito sa Saudi Arabia. Pinangunahan ni Yun Jong Lee ang Korea Republic with 23 points. Tapos meron namang 18 puntas si Woo Suk Lee at 13 points si Song Hyun Lee. Para sa Saudi Arabia, 18 puntos si Marzouk Al-Muwalad. That is in Group B. Maya-maya pa ang 1600. So, ayan, ayun. I think ko nagsisimula na tong laro dun sa isa pang Group A game between Japan and Indonesia naman. Ang Gilas Pilipinas ay kabilang po in Group C. And tomorrow, ang una nilang makakalaban ay itong Bahrain na merong 4 na naturalized players. Grabe naman. Hindi nyo pa ginawang 5. Nahiya pa kayo. Dapat ginawa nyo ng 5. O, starting 5, naturalized. Anyway, ayan po yung kalaban ng Gilas bukas. Bahrain, alas 12 ng tanghali. Kasi nakalagay sa website, 1 p.m. eh. Pero ang Japan is 1 hour ahead sa Pilipinas. So, bandang alas 12 ng tanghali. Uy, maganda yan. Tamang-tama habang kumakain tayo ng tanghalian, di ba? Nanunood tayo ng Gilas. Huwag lang sana tayo mabulunan habang nanunood tayo. Tapos mintis yung tira. Wala naman sanang ganun. So, bukas, unang laro ng Gilas Pilipinas. Pagsisimula ng kanilang title defense dito sa Men's 5-on-5 Basketball ng 2026 Asian Games. Sa ating oras, 20 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon.
1: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Mula sa Tokyo, Japan, lipa tayo sa Berlin, Germany. Basketball pa rin. Kompleto na po ang mga maglalaban sa quarterfinals ng FIBA Women's World Cup. Ang Australia panalo sa Italy 82-80 sa pangungunan ni Isabel Borlase with 30 points and 5 assists, samantala Zitina Ayukuso 15 points and 6 rebounds para dito sa Australia na nakaabot sa quarterfinals ng FIBA Women's World Cup for the 12th time sa kanilang team history. Tinambakan na actually ng Australia itong Italy 26 puntos. Dalawang beses yan, 64-38 tsaka 66-40 in the third quarter. Pero pagdating ng fourth period, nagawa pang makatabla nito pong Italy, 77-all dun sa three-point shot ni Costanza Verona. 69 seconds ang natitira sa laban. Buti na lang, nakascore. Etong si Ayukuso galing sa assist ni Borlase para sa Australia. And then after magmintis ni Cecilia Zandalasini, pasok yung dalawang free throws ni Alex Wilson. 4-point game, 81-77. 8 seconds ang natitira. Hindi pa rin sumuko. Ito pong Italy. Naka-3 pa nga sila eh. To bring the lead down to 1. And nagkaroon pa sila ng tsansa na at least madala sa overtime yung laro. Ang problema, mintis yung layup ni Francesca Pasa as time expired. Ang ganda na eh. Walang... Maganda yung ginawa nila after magmintis ni Borlase nung second free throw niya. Nakuha nila yung... pasok pala yung free throw. They inbounded the ball. Hindi na tumawag ng timeout. They inbounded the ball. At si yung Francesca Pasa actually had a clear lane to the basket. Siguro mahirap yung ginawa niyang tira kasi she was running full speed. Tapos yung siguro yung momentum niya going forward. And then of course she had to make that layup. Medyo, I don't know, napalakas siguro yung bitaw niya kaya hindi sumakto dun sa ring. Ano? Samantala, ito namang China. Tinalo ang Puerto Rico 75-72 Han Shu, 21 points, 11 rebounds. At si Yang Shu Yu with 15 points and 11 assists. Eto naman, dikit yung laban hanggang dulo, walang tambakan na nangyari. Ang biggest lead ng China, 6 na puntos. Biggest lead ng Puerto Rico, 3 puntos. Sa fourth quarter, tabla ang score 66 all. Tapos nakadalawang sunod na 3 si Han Shu tsaka Luo Xinyu. Para sa China, lamang sila ng 6. 1 minute 40 seconds ang natitira. Bumawi yung Puerto Rico, 70-72. Tapos bumalik sa 4 yung lamang ng China after ng free throws ni Yang Shuyu. Pero nakascore pa ulit yung Puerto Rico. Back to a 2-point game. Ang problema nga lang, 1.4 seconds na lang yung natitira. So, bola ng China. No choice itong Puerto Rico but to stop the clock. They had to foul. And kahit na 1 out of 2 lang yung free throw na nagawa ng China, eh wala, kapos na talaga sa oras itong Puerto Rico. In fact, wala na ang oras sila para maka-attempt pa ng isang game-tying shot. So, in the quarterfinals ng FIBA Women's World Cup, it's going to be China versus France, Australia versus Spain, USA versus Hungary, and then Belgium kalaban ang Germany.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Tuloy-tuloy tayo dito sa post-game. From Tokyo, Japan, pumunta tayo ng Berlin, Germany. Dito naman tayo sa New York. Sa US of A, nagpapatuloy pa rin ang aksyon sa US Open. Sa women's singles, pasok na sa semi si Elena Rybakina. Matapos yung talunin si Qinwen Zheng, 3-6, 6-1, 6-4. First time ni Rybakina sa semis ng US Open. At dahil sa panalo na to, papalitan na niya si Aryna Sabalenka bilang world number one player. Ito ring laban na to, first time sa US Open na to, that Rybakina lost a set. Pero bumawi kagad siya doon sa second set. 10 winners including 3 aces. Kinuha niya yung first 3 games at saka yung last 3 games. In the third set, nalagay sa konting halanganin at 4-3 etong si Rybakina. As Zheng held a break point at kung nanalo siya ron, one game na lang, siya sana yung aabante. But Rybakina saved yung break point na yun with a net rush and then she won 6 straight points and the last 3 games para umabante sa susunod na round. Ang kanyang makakalaban is going to be Coco Gauff na tinalo si Mira Andreeva, 2-6, 7-6, 6-2. Second US Open semis naman para kay Coco Gauff. At para matalo si Andreeva, Gauff saved 2 match points dun sa second set tie break. In the third, tatlong sunod na games yung kinuha ni Gauff for a 3-1 lead. Pagkatapos, she broke to love for 5-2 before serving out the set and the match rather and converting sa kanyang second match point. 2 times pa lang po nagtatapat sa WTA Tour etong si Andreeva at saka si itong si Gauff at saka si Rybakina. First time, 2022, panalo doon si Coco Gauff. And then this year, sa second matchup nila, nakabawi itong si Elena Rybakina. Samantala sa men's singles, pasok sa semis si Alexander Zverev, the number one seeded player. Matapos niyang talunin si Botic Van de Zandschulp, 6-2, 7-5, 6-1. Si Karen Khachanov naman, umabante sa semis dahil umayaw sa laban nila itong si Alexander Blocks. Habang dahil sa injury. Pero lamang na actually sa laro itong si Khachanov, 6-2, 7-5, and 3-2 before nag-retire itong si Alexander Blocks. Still in the US of A, nag-umpisa na po ang 2026-2027 season ng NFL. And first game on opening week and on opening day, it's a rematch ng nagdaang Super Bowl between the Seattle Seahawks and the New England Patriots. Ganun pa rin ang resulta. Seahawks pa rin ang nanalo. 13-10 is the final score. Drew Lock 16 of 22 passes, 187 yards, 1 touchdown. At si Jackson Smith in Jigba with 8 receptions, 122 yards, and 1 touchdown catch. May halong malas pa actually yung simula dito ng Seattle dahil yung starting quarterback nila na si Sam Darnold na injure dun sa kanilang opening drive. Kaya kasimula pa lang nung laban eh. Second period, Eli Raridon. Touchdown para sa New England. 7-0 sila. Naging 10-0 yan. Third period, dun sa 59-yard field goal ni Andy Borregales. Pero nakahabol ng sarili niyang field goal itong si Jason Myers. Kaya 7 points yung inahabol ng Seahawks after the third. Fourth period, sinubukan ng Patriots na dagdagan yung lamang. Pero naka 30-yard interception si Nehemiah Pritchett para sa Seattle. At dun sa succeeding possession nila, etong si Drew Lock binigay yung bola kay Jackson Smith in Jigba. 45-yard touchdown completion. 10-10 ang score dyan. And then later on, Andy Borregales with a 26-yard field goal para dun sa kalamangan ng Seattle Seahawks, which stood until the final whistle ng laban. 13-10 win para dito sa Seattle Seahawks. So magpapatuloy bukas ang week 1 of 18 ng bagong season ng NFL. The Los Angeles Rams kalaban ang San Francisco 49ers. 5:29 ng ating oras, Pilipinas. We'll just pause for a quick break. Tayo po ay magpapatuloy dito sa postgame. Kaya tumutok lang po dito sa Sports Radio 918.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bond!
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
1: Hanap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:31 na po ang ating oras, Pilipinas. Postgame pa rin tayo dito sa Sports Radio 918. Ngao, sa mga nakapanood nung huling Sunday, nito ng last Sunday, finally, after 3 long years, nagbalik aksyon na si Stephen Laman ng Lions Nation MMA sa Brave CF108 sa makasaysayang Pula Arena sa Croatia. Yun nga lang, unfortunately,

0: sa kanyang comeback fight nitong nagdaang Sunday. So let's have the sniper Stephen Loman live here this afternoon sa post game. Magandang hapon, Stephen, and salamat sa pagbibigay ng oras.
1: Thank you din po, and magandang hapon po sa ating lahat po.
0: Stephen, almost 1 week na simula after nung iyong naging comeback fight sa Brave CF 108. Kumusta na ba yung pakaramdam mo? How are you feeling, especially physically?
1: Yun, after the fight, yun, sore muscles. Mm-hmm. Ngayon, nagpapagaling lang po, and natalo man tayo, and bawi na naman tayo sa next fight.
0: Wala namang ano, wala namang injury.
1: Yung mga nag-sore lang yung muscles ko dito, okay, sa mga legs, mm-hmm, and then yung hands sa, mm-hmm, sa head din. Ina-ice ko naman hanggang ngayon.
0: Ano naman yan eh, normal. Normal na nangyayari. Yes. Right, okay. Rewind tayo, Stephen, last week. Very busy ka, syempre. Diba? Lumipad ka all the way to Croatia. I don't know, ilang oras ba yung biyahe papuntang Croatia?
1: Nag-stop over pa kami papuntang Dubai.
0: Oh, okay.
1: Mga 9 hours, I think. And then we waited 5 hours,
0: okay,
1: para mag-boarding ulit sa from Dubai to Zagreb is 6 mm-hmm hours. And then pag andun na kami na, nung sa Zagreb, 3 hours ulit papunta sa hotel namin.
0: Okay.
1: Via transportation sa land transport.
0: Oh, di ba? Talagang napakahaba nung biyahe mo, ano? And then of course when you got to Croatia, yung mga pre-fight activities, andiyan yung weigh-ins, and then the fight itself. Yes. You know, curious ako malaman, Stephen, dun sa mga araw na yon na very busy ka, may point ba doon na realize mo, uy, oh my God, I am back. Andito na ulit ako sa ganitong stage.
1: Yes, na-feel ko yun sa preparation pa lang. Sa preparation sa training, and then yung traveling.
0: Oo.
1: And then yung feeling ulit na babalik sa Brave Combat Federation, yun. Excited. I'm excited na na-feel ko ulit yung mga yun. And tapos na, kaya it's a very good feeling.
0: Nung nag-walk out ka, you know, coming from backstage, yung walk out mo going to the cage, ano yung tumatakbo sa isip mo at that point? Meron ka bang parang sinasabi sa sarili mo?
1: Yes, sinasabi ko lang sa sarili ko, I can do this.
0: Mm-hmm.
1: Yun, andun naman si Lord sa side natin. And I know na pag nag-close na yung cage, pagtapos na yung mga announcement, i-all-in ko na to.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung tumatakbo sa isip ko. Focus na ako sa laban, mm-hmm, that time.
0: Okay, let's talk about the fight. Mostly, striking exchanges yung nangyari sa pagitan nyo ni Abramishvili. And alam ko, pinag-usapan natin to nung huli mong, yes, huli kita nakausap, na ito talaga yung strength na eh, yung striking. Siyempre, hindi ka naman magpapahuli. Matindi yung wushu sanda background. But having fought, of course, Abramishvili, nagka face-to-face na yung ikangalaban nyo, mas mahirap ba sa inasahan mo yung kanyang fighting style?
1: I think nag-adjust naman ako doon kahit nag-switch stance siya ng southpaw. Eh yung main stance niya talaga is orthodox. Na-manage ko naman, and ayun, ginawa ko naman yung best ko sa striking. Nag-prepare din ako talaga sa striking kasi yun yung nakikita kong specialty niya. Mabilis yung kamay.
0: Mm-hmm.
1: Eh tumama yung hook niya sa head ko. Hindi ko yun nakita. Kaya i-adjust ko ulit sa training ko na lang yung mga kulang pa.
0: Uh-oh.
1: I need to improve dun sa aspect na yun, especially sa throws ko din na may konting adjustment lang yung gagawin ko.
0: Speaking of that left hook dun sa round 1 na banggit mo nga, no? Because that maganda na yung naging simula mo nung round 1.
1: Yes.
0: Napansin na nga nung broadcast panel, namumula na yung lead leg ni Abramishvili, kakasipa mo eh. But then you got caught with that left hook.
1: Yes.
0: Ano ba, was it, nasaktan ka ba doon? Or medyo, paano ba yung how did you feel nung tinamaan ka?
1: Kasi nag-exchange na kami doon. Mabilis yung pangyayari. akala ko tumama din

0: hook and then straight ko dun, eh, nauna pala yung kamay niya dito sa head ko.
1: Okay.
0: And ayun, yung vision ko is clear naman, pero mm-hmm. yung pagdinig ko, on and off yung naririnig ko.
1: Ayun.
0: Pero sabi ko sa sarili ko na, ah, sige, compose lang ako, compose mm-hmm. lang, and ano kaya, matatapos na ba, matatapos na ba? Yun na, kasi nag-mix na yun.
1: Uh-oh.
0: Hindi clear yung on and off yung vision ko, kasi right. dito sa ear pala natamaan,
1: mm-hmm.
0: dito sa side ng head. Kaya medyo napatumba din ako doon. And umiikot din yung mundok.
1: Narinig mo ba yung clapper na last 10 seconds yung round 1? Kasi sabo mo,
0: wala, wala po. Wala po narinig doon. Kaya at least na
1: so pinakaram-
0: malapit na palang mag-time doon.
1: Right, oo. Pinakaramdaman mo na lang, ano? Dahil patapos na rin yung round 1 noon eh. Tingin mo, may, malaki yung difference nyo when it comes to power sa striking?
0: Yun, na-feel ko din yung pressure niya. Yung striking niya mabigat, mabigat eh. Sa akin naman, parang speed lang yung
1: ayun, okay.
0: Parang speed lang yung ginagawa ko doon and mm-hmm. Ayun, sabi ko nga sa sarili ko kung paano kaya ginagawa ito eh tinatapon niya lang yung suntok niya eh, may power na.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko rin yun kaya siguro sa training, sa next na training, gawin ko yung basic na mga suntok na yon and mm-hmm. Siguro yung pressure din, lagyan ko ng konting pressure para parang sa kanya yung boxing pa niya. Pero kanya-kanyang namang kanya-kanyang style, di ba? Kanya-kanyang technique. Siguro iba lang yung technique na sa akin mas pinipili ko kasi yung speed and then explosiveness kay mm-hmm. i-adjust ko na lang konti para i-connect ko pa and yung range is makuha ko pa. Konting right. ano lang, adjustment. Konting adjustment lang po.
1: Stephen, yung bang mga nakalaban mo before sa Brave when you were the champion back then before ka nag-one championship, nandyan, nasa Brave pa rin ba sila ngayon? Yung mga nakalaban mo before o ibang,
0: ay, wala na po.
1: Iba na tong mga nandito?
0: Fight, yes po.
1: Okay.
0: Yung mga past fighters is wala na po. Nasa, nakikita ko yung iba, sila Elias nasa PFL,
1: okay.
0: Yung mga iba sa UFC ganun.
1: Tingin mo ba mas ano mas matindi ngayon yung level ng mga fighters ngayon ng bantamweight yes, division ng ano ng yes. Brave?
0: Pinapanood ko yung mga fighters eh yun, nakita ko yung skill level nila is lalong-lalo na si Lasha na pak na tapos na yung laban namin na ramdaman ko pa kung yung pressure niya and ayun. Talagang hindi basta-basta rin yung mga level nito and yung mga next fighters din siguradong mataas din yung level nila
1: mm-hmm.
0: kasi contenders naman yung pinipili hindi yung medyo ano
1: mm-hmm. and speaking of contender kasi you know in my mind you're coming back sa Brave after ng matagal kang hindi nakalaban sa totoo lang iniisip ko lang parang were you expecting na hindi ganito kabigat kagad yung ilalaban sa'yo ng Brave? Kasi number one ranked fighter agad itong itinapat sa'yo eh.
0: Yes, akala ko nga nung magbibigay pa sila ng parang warm-up fight
1: oh, yeah,
0: sana.
1: Yeah, yes,
0: para
1: yes.
0: sana ma-feel natin yung mga ma-bring out natin yung
1: mm-hmm.
0: ma-experience natin yung kung ano yung feeling again. From preparation to walking out to fighting there in the cage. And then, ma-boost din yung confidence sa
1: right. mm.
0: Pero, expected ko na kahit sino naman yung i-face ko is I will do my best.
1: Yeah. And I think, ano, with Brave's decision na palabanin ka kagad against the number one ranked contender, ang sinasabi rin nila, malaki tiwala nila sa'yo. And di ba? Na coming back to Brave, mabigat agad yung kalaban mo, ibig sabihin nun, malaki tiwala nila sa'yo na kaya mo. Di ba? Kaya mong manalo and you could contend for a world title again, di ba?
0: Sa akin po, no excuses.
1: Mm-hmm.
0: Natalo man tayo, ginawa ko man yung best ko, kahit natalo tayo, no excuses sa akin. I will face everything as a man, as a fighter.
1: Mm-hmm.
0: Bawi na lang tayo sa next fight and improve pa ng improve kasi ilang years na tayo din na naka-stuck eh, parang nawalat yung mga nawala man yung mga ibang skills pero mm-hmm. at least pinakita ko naman yung best ko sa laban.
1: Ito ba, habang pinapanood ko yung laban mo against Abramishvili, ako hindi ko maiwasan na ikumpara yon dun sa last fight mo against John Lineker. And para sa akin, sa nakita ko, I think better yung naging performance mo against Abramishvili kumpara dun kay Lineker. Do you also yes. feel the same na mas maganda yung performance yes. mo rito?
0: Kasi nag-land talaga ako ng oras mm-hmm. dito sa striking ko. Kaya I faced toe-to-toe with Lasha. Mm-hmm. Unlike before na nung kay John Lineker is talagang gusto ko siyang i-take down eh, yung mind ko.
1: Mm.
0: Take down na lang buong
1: yun na lang talaga, oo.
0: Yun na lang. Na-take down ko man nung una, pero na-reverse.
1: Mm-hmm.
0: Tapos nung sumunod na round, ayun na lang yung parang game plan ko na take down na i-take down.
1: Mm-hmm.
0: Compared ngayon na kuwan naman ako ng takedown ko kay Lasha, tinakedown ko man, pero right. nakatayo siya. At least, composed pa rin ako and sinabayan ko pa rin siya sa striking.
1: Right, yun. Yun nga yun eh. Kasi, you know, I pointed it out last Monday when I talked about yung naging resulta ng laban and I said na doon kay John Lineker, may desperation ka to score that, to get that takedown kasi walang hindi gumagaling striking mo but this time around like you said you stayed composed and you tried to mix things up para hindi maging ganun ka-predictable yes. yun nga lang maganda yung naging takedown defense itong si Abramishvili. Now parehong yung laban mo against John Lineker tsaka dito kay Abramishvili malaking nakataya rito because kung nanalo ka kay Lineker before posible ikaw na ilumaban for the title. And ngayon, kung nanalo ka kay Abramishvili, then possible world title fight. I want to know, Stephen, paano mo pinoproseso ngayon itong pagkatalo mo against Abramishvili compared when you lost kay John Lineker?
0: Sa ngayon, ina-assess ko yung kung paano ako natalo doon. And ayun, at least meron yung teammate ko na nagsasabi na nagko-comfort sa akin. Mm-hmm, nagsasabi mm-hmm. sila Kuya Edward, sila Jeremy kasi sila yung corner man ko. And I'm thankful to them na kahit natalo man and sinasabi nila ng maayos kung ano yung kulang ko kasi sila yung napapanood nila ng buhay.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano rin yung sinasabi nila, leg kick, suntok dyan. Ginagawa ko din. Kaya, ayun, I'm thankful na andun din sila sa corner. Sumisigaw sila, naririnig ko yung sigaw nila, eh, ginagawa ko yung sinisigaw nila.
1: Mm-hmm. Of course.
0: And then, ayun, positive lang ako kahit ganun. I have my team, I know that I will improve more. I will take my loss as motivation na naman to improve.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Because as a fighter, I live another day to fight.
1: Right. Oh, tama naman yun eh. Ganun talaga eh. Lalo na sa ganitong klaseng profession. Hindi ba? Hindi sa lahat ng panahon eh, you will stay on top. May mga panahon na you will have to work your way back to the top. Ang importante, willing ka. Diba? To do everything para makabalik dun sa dati mong status, of course, bilang dito sa Brave, isa kang dating world champion dito. What's the biggest lesson do you think na nakuha mo out of this whole experience na, you know, your comeback fight, and then natalo ka, but then you were able, syempre, kasama na rin, you were able to go back here dito sa Pilipinas, na buo pa rin.
0: Biggest lesson ko dito is first one is sabi ko nga noon, blessing na to. Blessing na to, nabigyan tayo ng laban. Pero ngayon natalo tayo. Second is I will take it. I will take everything. No excuses.
1: Mm-hmm.
0: And third, yun, I will do the work. I will assess yung mga weaknesses and keep improving. Keep improving. And para sa next is yung talaga gusto ko ulit manalo, yung feeling na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi man tayo maging champion, maging legend tayo dito sa Brave Combat Federation.
1: Mm-hmm. Pero syempre,
0: yung gusto ko, I want to improve, I mm-hmm. want to fight. And as a man, as a fighter, I want to improve every time.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung gusto ko talaga. Yung lesson na gusto ko is improve every time. Mm-hmm. And maging good model din sa susunod na mga fighters din dito sa, hopefully, madami tayong mga Filipino fighters din na ma-reach itong level na to.
1: Mm-hmm.
0: Na mas magaling pa, mas competitive sila na talunin yung mga high-level fighters, high-profile fighters.
1: Mm-hmm. Of course, very well said. And hopefully, you get to be a champion again. And sabi mo nga, become yes. a legend dito sa Brave Combat Federation. And hopefully, madagdagan din yung mga Pinoy na nandyan sa promotion na yan. Di ba? Parang malungkot eh, ikaw lang yung Pinoy na nandyan eh. Hopefully,
0: hopefully.
1: Oh, di ba?
0: Hopefully, madagdagan. Oh, para may mag-carry sa flag ng Pilipinas.
1: Yes.
0: Kasi stepping pa lang down, very proud na.
1: Mm-hmm.
0: Win or lose, at least. Mm-hmm. There's a representative Filipino na dito sa level na ito.
1: Ayan. Are you going back to training o hindi pa? Papahinga
0: right
1: ka pa?
0: Right now, I need to heal. Heal okay. muna ako. Magpapahil muna yung mga muscle. And then, next week, I will work slowly my cardio muna.
1: Okay.
0: Hindi ko muna bibiglain.
1: Mm-hmm.
0: And then, the next week, yun, try ko nang sumabay siguro.
1: Okay.
0: Slowly but surely ulit, kuya, para try ko ulit mag-training ng twice ko yung training ulit.
1: Alright.
0: Para sanay and then improve talaga.
1: Mm. And sana naman hindi ganun katagal ha, yung susunod mong laban. Mama, maghintay na naman ako ng 3 taon bago ulit lumaban.
0: Hopefully. There's a next plan kung saan na naman sila kung saan sulok ng mundo ulit i-help. Mm-hmm. Kasi ngayon sa Middle East, ayaw nila kasi sa gera kasi.
1: Ah, right. Oh, tama. Ay, nga pala, naalala ko. Coach Drex Zamboanga, di ba? Nasa Brave din. Si Coach Drex. Hopefully, magkaroon na rin ng laban si Coach Drex Zamboanga.
0: Yes, hopefully siya din. Mm. Yes, hopefully mabigyan din.
1: Alright. Well, Stephen, all the best sa'yo. Moving forward sa iyong MMA career, I personally hope you'll be able to get back on top dito sa bantamweight division ng Brave Combat
0: you.
1: Federation.
0: Magbubutiin lang po. Yes.
1: Heal
0: thank
1: up.
0: You very much.
1: And of course, train well. Maraming salamat, Stephen Laman of Lions Nation MMA, the Brave Combat Federation number 2 ranked bantamweight contender. Ito pong nakasama natin live ngayong hapon dito sa postgame. 5:50 ang ating oras. Timeout lang tayo saglit and we'll wrap things up ngayong hapon dito sa ating programa.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
1: 5:54 po ang ating oras. Ay, wala na pala tayong oras. Akala ko may oras pa tayo. Anyway, maraming salamat once again kay Stephen Laman of Lions Nation MMA. And as far as ito pong ating itong 2026 Asian Games, mga kaibigan, again September 19 ang opening ceremony nito in Aichi, Nagoya, Japan. Hopefully sa pagsisimula nito, hindi na ulanin ng malala yung Nagoya kasi, diba, balitang-balita ngayon, ang daming ulan ang ibinuhos doon. Kaya talagang binaha yung Nagoya. Pero ang nakakabilib, kinabukasan wala ng tubig eh. Malinis ulit yung mga kalsada. Pwede na ulit magtrabaho yung mga tao ron. So, but anyway, sana hindi na maulit syempre para hindi mahirapan yung mga delegates ng Asian Games, especially ang ating pong Philippine team dahil unti-unti nang magsisidatingan yung mga yan sa Nagoya, sa Japan. And today nga, no, yung naging send-off para sa koponan natin for the Asian Games and the Asian Para Games na rin. Na next month naman, October 18 to 24. Siyempre, tumutok po kayo dito sa Sports Radio 918 para sa ating magiging coverage ng 2026 Asian Games. Merong mas mataas na o mas mataas na pag-asa, ganun, higher hopes na mas marami tayong makukuhang medalya, gold medals this time. The last two editions tig-apat eh. Pero ngayon kasi, 'di ba, meron na tayong gymnastics Olympic champion. Meron tayong defending pole vault champion. Sino pa? Meron tayong mga jiu-jitsu world champions. Meron tayong isang tennis star. Diba? May ibang-iba compared from 2023 sa Hangzhou, China. Kaapa tayo ron. Diba? Yung level ng mga atleta natin ngayon, tumaas na eh. So there are a lot of gold medal contenders na talagang malaki yung pag-asang makakuha ng gold dito sa Asian Games. So, hopefully, ako, mataas ang kumpiyansa ko na kayang higitan ng Team Philippines this time yung naging apat na gold medals na nakuha in 2023 sa Hangzhou and in 2018 sa Indonesia. So, laban Team Pilipinas in the 2026 Asian Games. Tatlong minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. That's it for postgame ngayong araw na to ng Huwebes. Up next, Ria Revelo until 8 p.m. sa Sports 918. Hanggang sa susunod po. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Halaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
15: Is it a yes or a no?
16: Are you anti or pro?
15: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke.
16: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
15: Pag-usapan natin yan sa
16: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
15: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
17: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
18: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinikayat ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas sa kanyang pangunguna sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum. Department of Public Works and Highways, mas pinalawak pa ang kapasidad ng mga drainage inlet para mapabilis ang paghupa ng baha sa Metro Manila. BJMP, tiniyak na walang special treatment na ibibigay kay dating House Speaker Martin Romualdez kasunod ng formal na paglilipat sa kustodiya nito. Senate Impeachment Court, pinangalanan na ang mga amici curiae o friends of court na magbibigay ng kanilang legal na perspektiba sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung sino-sino yan, alamin! At bagong 24/7 mental health hotline, inilunsad ng isang lokal na pamahalaan sa Cebu.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum. Hinimok niya ang mga investor na mamuhunan at magtayo ng negosyo sa bansa.
3: Buong pagmamalaki pa ng Pangulo ang Pilipinas sa isang bansang bukas sa mga negosyong maaaring lumago sa mahabang panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Come and build with us. Invest in the Filipino. Place your trust in the Philippines.
5: Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng mga investor sa ginanap na 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Layunin ng forum na ipakilala sa mga investor ang mga proyekto sa Luzon Economic Corridor at iugnay sila sa mga infrastructure projects na handa ng pondohan. Hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante at investor na magtayo ng kanilang mga negosyo sa Pilipinas. Magdala ng kapital, kanilang expertise at makipagtulungan sa mga local business at communities. Ayon sa Pangulo, hindi lamang dapat maging market ang Pilipinas para sa mga dayuhang kumpanya, kundi isang trusted partner, isang bansa kung saan maaaring magpalago ng negosyo sa pangmatagalang panahon.
4: The success of the LEC will not be measured by the number of meetings that we hold or projects that we announce. It will be measured by what we finance, by what we build, what we place into operation, by the jobs, the enterprises, and the opportunities that we create for our people. The Philippines is ready. Let us turn confidence into firm commitments, commitments into enduring partnerships, and partnerships into progress that our people can see and feel.
5: Ipinunto pa ng Pangulo na tutok ang gobyerno sa pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor o LEC na inilunsad noong 2024 kasama ang United States at Japan na layong palakasin ang ugnayan ng Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas at lalong pabilisin ang galaw ng tao, produkto at serbisyo. Sa pamamagitan anya nito, layo ng gobyerno na lumikha ng mas malakas na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa. Pero giit niya, hindi lang infrastructure projects ang LEC. Isaan niya itong estratehiya para mas maayos na organisahin ang paglago ng ekonomiya mula sa pagtukoy ng mga oportunidad, paghahanda ng mga proyekto, hanggang sa pagbuo ng commercial partnerships at aktwal na investments.
4: This comes at an important time. Global supply chains are being redesigned. Technology is transforming how goods are produced and services are delivered. Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. The Philippines intends to be one of those locations.
5: Ipinagmalaki pa ng punong ehekutibo ang lumalaking domestic markets, access sa major trade routes, talento ng Pinoy at matatag na economic relationships sa iba't ibang bansa. At para anya mas mapalakas pa ang mga ito, pinabubuti ng gobyerno ang connectivity, energy supply, digital infrastructure at domestic industries. Pinabibilis ang paggalaw ng tao at goods sa loob ng economic corridor para mabawasan ang cost, mapalakas ang manufacturing at trade, at matulungan ng mga Filipino enterprise na makapasok sa mas malalaking merkado. Pinalalawak din ang energy capacity ng bansa, kabilang ang pagdevelop ng renewable resources at pagpapatibay ng power grid. Dagdag pa rin yan ang pagpapalakas sa digital infrastructure, pagpapaigting ng cybersecurity at pagtatayo ng safeguards para sa responsableng paggamit ng AI.
4: We will continue providing that stability, the infrastructure, the talent, and the responsive government that long-term investment requires. We want to succeed here. We want you to succeed here because your success will create opportunities for our people. We want you to regard the Philippines not simply as another market, but as a trusted partner and a place where you can build, innovate, and grow for generations.
5: Iginiit naman ng Presidente na pinadadali na rin ang pagninegosyo sa pamamagitan ng Create More Act, Public-Private Partnership Code, at Green Lane System para sa strategic investments. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Malaki ang naging pagbabago sa mga waterways sa bahagi ng Estrella southbound sa EDSA. Ito ay dahil sa pagpapalawak ng DPWH sa mga sidewalk at drainage inlet na may trash trap. Yan ang ulat ni JM Thompson.
6: Epektibo ang isinagawang pagpapalawak ng drainage inlet ng DPWH sa kahabaan ng EDSA sa bahagi ng Estrella southbound. Matapos ang ilang linggong pag-ulan, malaki ang pagbabago nakita ng DPWH kung saan maayos ng dumadaloy ang tubig lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, ito na ang dapat maging standard o bagong disenyo ng mga drainage sa buong Metro Manila.
7: Pinalaki natin yung inlets dito sa may Estrella EDSA dahil nga napansin ng mga engineer natin na matagal masyado yung pagpupondo o pagpapanding ng tubig dito kapag binaha.
6: Mabagal kasi ang pagbaba ng tubig sa kalsada sa tuwing umuulan, kaya naiipon ito dahilan kung bakit nababakbak ang kalsada sa EDSA. Naging triple ang lapad ng drainage inlet mula sa 0.5 meter noon na ngayon ay 1.5 meters na.
7: Ilang araw na nating nakita to, ilang linggo na, na umuulan ng sobrang lakas, definitely mas marami kaysa dun sa mga ulan nung Mayo, pero hindi na nagbaha dito ulit kagaya nung nakita natin nung end of May this year.
6: Ayon pa sa Kalihim, kasabay ng pagpapalawak ng drainage inlet ay ang pagpapalawak din ng sidewalk. Bukod kasi sa simple at mura ang pagpapagawa, mabilis din anya itong gawin na makababawas sa pagkaabala sa mga motorista at commuter. Para naman matiyak na hindi mababarahan ng mga basura ang mga drainage, kasama sa bagong disenyo ang paglalagay ng mga trash trap.
7: Sa mga area pala, tulad ng GR Neta, halimbawa, na madalas may basura, meron din tayong ilalagay ng trash trap doon.
6: Tuloy-tuloy rin ang pagpapalawak ng iba pang inlet at sidewalk sa buong EDSA, lalo na sa mga flood-prone areas, habang sisimula na rin isaayos ang iba pang lugar sa buong Metro Manila. Gate Secretary Dizon, malaki pa rin ang parte ng ating mga kababayan pagdating sa disiplina ng tamang pagtatapon ng basura para mabawasan ang mga pagbaha. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Sa iba pang ulat, inilipat na sa BJMP ang kusodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng Commitment Order. Samantala, kapwa dumalo sina Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor sa bail hearing hinggil sa hindi pagdedeklara ng campaign donations noong 2025. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
8: Muling sumalang sa bail hearing ng Sandigan Bayan 3rd Division sina Senator Rodante Marcoleta at dating Quezon City Representative Mike Defensor kaugnay ng hindi pagdedeklara ng senador ng 75 milyong pisong campaign donations na natanggap nito noong 2025 elections. Unang sumalang sa cross-examination bilang witness ng prosecution ang Revenue District Officer ng Bureau of Internal Revenue na si Attorney Esther Roda Formoso kung saan sinabi nito na wala siyang direktang partisipasyon sa paghahanda, pagpasa o pagsertipika sa mga donor stocks nina Defensor Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Naglatag na rin ang korte ng mga panuntunan sa pag-interview ng media sa mga akusado kung saan dapat magpadala ng email ang mga newsroom sa clerk of court para makapag-request isang araw bago ang schedule ng interview. Ang mga interview ay gagawin sa ika-anim na palapag ng Sandigan Bayan at hindi dapat humaba ng 10 minuto ang magiging interview. Depende rin kung papayag ang akusado na tumanggap ng panayam. Isinumite rin ng prosekusyon ang link ng episode ng programa kung saan nagsalita si Marcoleta para masuri ng korte at maisama ang host ng programa para sumalang sa susunod na pagdinig sa Lunes. Pinagsusumite ng korte ang magkabilang panig sa loob ng 10 araw para tumugon sa nasabing motion. Samantala, naglabas ng commitment order ang Sandigan Bayan 3rd Division para mailipat sa New Quezon City Jail si dating House Speaker Martin Romualdez. Dito ay inuutusan ang BGMP na i-commit ang dating speaker bilang isang detention prisoner habang inaharap nito ang kasong plunder dahil sa umano'y kickback nito sa flood control projects na aabot ng 7.4 billion pesos. Itinakda rin sa Lunes ang arraignment at pre-trial laban sa dating speaker. Nailipat na kaninang 4:35 ng hapon sa kustodiya ng BGMP si Romualdez. Ayon sa ahensya, walang VIP o special treatment ang ibibigay sa dating House Speaker. Ibig sabihin, kaparehong trato at pribilehyo ng mga persons deprived of liberty ang inaasahang matatanggap ng dating mambabatas. May lilipat lamang ito sa Quezon City Jail Male Dormitory sa oras na magkaroon ng medical clearance para ma-discharge at kapag ipinag-utos na ng korte. Gabriel de Villegas, para sa Bayan.
2: Sa harap na patuloy na pagtugis ng mga otoridad sa mga pugante sa loob at labas ng bansa dahil sa iba't ibang kaso, mariing iginiit ng Justice Department na hindi nararapat na abusuhin ang pag-a-apply ng political asylum para lang matakasan ang pananagutan sa ating batas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Malapit nang magkaroon ng red notice para sa mga puganting nagtatago sa batas. Katulad din na dating Ako Bicol Portilis Representative Zaldico at Attorney Harry Roque na kapwa nahaharap sa mga patong-patong na kaso. Si Ko nahaharap sa kasong korupsyon at pandarambong, pati na ang maling paggamit ng pondo sa mga flood control project. Reklamong qualified human trafficking naman kaugnay ng umano'y illegal na operasyon ng Pogo habang kinahaharap ni Roque na hindi maaaring piyansahan. Kasama sa mga kaso niya ang tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue at inciting to sedition na hanggang ngayon ay nasa pending preliminary investigation ng Department of Justice.
10: Tingin po namin sa lalong madaling panahon, malapit na po magkaroon ng ano yan, ng kaganapan yung atin nung kagustuhan na magkaroon ng red notice. Pagpapatunay po sa factual setting, wala naman pong political oppression na nangyayari. Ang gusto lang natin, managot sila sa sistemang legal ng Pilipinas.
9: Batay sa huling impormasyong nakalap ng DOJ, nag-file ng political asylum si Roque sa bansang Austria. Pero hindi pabatid ng kagawaran kung napagbigyan na ang hiling na asylum ng puganting si Roque dahil nakasalang pa ito sa korte ng naturang bansa. Bagamat inirerespeto ng DOJ ang karapatang mag-file ng political asylum sa ibang bansa, tila may agam-agam si Justice Secretary Frederick V. Darito. Giit kasi ng kalihim, sa Pilipinas dapat hinaharap ang kaso at hindi sa ibang bansa.
10: Sana yung ibang bansa ay hindi maging haven ng fugitives. Hindi dapat maabuso yung sistema na nag-a-apply ng asylum para lang mataguan, diba? Mataguan yung responsibilidad o accountability sa ating sistema.
9: Hindi rin anya dapat nagiging taguan ng pugante ang mga kaibigang bansa tulad ng France na siyang huling napabalitang kinaroroonan ng puganteng si Ko. Katunayan, biyaheng France sina DILG Secretary John Vic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Remulla para tugisin ang mga personalidad na nahaharap sa mga kasong kriminal sa Pilipinas. Makikipag-ugnayan ang dalawang sangay sa International Criminal Police Organization o Interpol para matugis ang kinaroroonan ng puganteng sangkot sa bilyong pisong flood control scandal.
10: Yung pagtanggi o pagkagalit sa usapin ng korupsyon, yan po ay consistent sa anumang lahi. Lahing Pranses, lahing puti, lahing Pilipino, lahat po tayo ayaw niyan kasi alam natin kung anong negative. Pareho naman tayo dito. Ayaw niyo ng korupsyon, ayaw namin ng korupsyon. Huwag niyong payagan na yung sistema o yung option na mag-apply ng asylum, diba, ay pamamaraan para makapagtago sa pananagutan.
9: Si Senador Ronald Bato de la Rosa, bagamat itinuturing ding fugitive from justice ng DOJ, ay nasa loob pa rin ng bansa, batay sa huling impormasyong nakalap ng lokal na otoridad. Patuloy din ang pagtugi sa senador na may warrant of arrest na mula sa International Criminal Court o ICC para sa crimes against humanity kaugnay ng extrajudicial killings noong nakaraang administrasyon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Samantalang paglalagay ng mga detention basin at tuloy-tuloy na dredging operations, ilan ang mga yan sa inilahad ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Pampanga officials para solusyonan ang mga nararanasang pagbaha sa lugar tuwing malakas ang ulan. Yan ang ulat ni JM Thompson.
11: Inilatag ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga short, medium at long-term solution sa lalawigan ng Pampanga kahapon. Kasama sina Governor Lilia Pineda, Vice Governor Dennis Pineda at ilang alkalde na nakararanas ngayon ng mga pagbaha sa kani-kanilang munisipalidad. Inaasahan na makatatanggap ng Local Government Support Fund ang mga munisipalidad. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon naman kay Secretary Dizon, kailangang malaman ng bawat munisipalidad kung bakit bumabaha sa kanilang lugar, mga man-made infrastructure, pagiging mababa ng lugar at baradong waterways ang ilan sa malalaking dahilan kung bakit lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa lalawigan.
12: So harapin natin yung mga challenge na yan. Hindi natin pwedeng ikit mata tayo sa mga challenges na yan. Malaki sa problema nakita natin sa index ngayon because our Pulaok River in San Simon is barado.
11: Kabilang sa mga solusyong nakikita ng DPWH ay ang mga detention basin na kailangan gawin lalo na sa mga flood-prone areas. Dito, kinakailangang maisaayos ng bawat alkalde ang right-of-way sa mga lugar na gagawa ng mga detention basin.
12: If we don't do this, uulit-ulit lang itong problema natin ito. Hindi tayo, this is our solution. I'm willing to face the landowners just to be able to explain to them how critical this is.
11: Dagdag pa ng kalihim, isa sa mga prioridad na agarang maayos ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang sitwasyon sa North Luzon Expressway.
12: We need to protect NLEX. Because NLEX is not only the backbone of Pampanga, it is the backbone of Luzon. No, kailangan, by all means necessary, we have to prevent na maulit-ulit yung nangyari noong 2023 at yung nangyari for a few days itong nakaraang linggo.
11: Ayon kay Secretary Dizon, kailangang maintindihan ng bawat isa ang problema kung bakit bumabaha at kailangang makipagtulungan ng mga namumuno para maisakatuparan ng mga solusyon sa problema sa baha.
13: Ang gusto natin mangyari dito, after natin mag-usap, trabaho na tayo. Sabi ng Pangulo, tama na. Tama na yung kwentuhan, tama na yung debate, magtrabaho na tayo. Matagal na masyadong naghihintay yung mga kababayan natin dito, taon-taon binabaha.
11: Tuloy-tuloy naman ang mga isinasagawang dredging operations sa mga waterways sa lalawigan habang pinamamadali ng kalihim ang pagsasaayos ng mga natukoy ng detention basin para agad itong masimulan sa oras na bumuti ang panahon.
13: Sa mga kababayan natin, kagayang Kabalenta mo, no? Pati na rin sa mga kababayan natin sa Bulacan, sa Nueva Ecija, sa Zambales, sa Bataan na hanggang ngayon binabaha pa rin. Ano po, nandito po kami at lahat po ng pwede nating magawa ay gagawin natin at gagawin natin papabilisin natin ang ating intervention para talagang makaraos na rin tayo dito sa graming pagbahan.
11: JM Thompson, para sa bayan.
3: Muling nagpaalala ang isang infectious disease expert sa publiko na posibleng nakararanas ng mga sintomas ng leptospirosis at dengue ngayong magkasabay na nararanasan ng matinding init at ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung ang isang individual ay na-expose sa baha o putik at nakaranas ng sintomas gaya ng lagnat at pamumula ng mata, ito ay maaaring humantong sa leptospirosis. Habang kapag ang individual naman ay nakaranas ng lagnat at pantal-pantal sa balat, ito naman ay maaaring sintomas ng dengue. Ayon kay Dr. Nympha Putong, kailangan ng heightened vigilance sa ating mga kababayan dahil patuloy na dumadami ang mga kaso ng dengue, lalo na ang kaso ng leptospirosis sa bansa.
14: Ang ibig sabihin nito, sa public health authorities, dapat mas paigtingin pa ang health information campaign laban sa leptospirosis at gayon na rin sa dengue.
2: Mag Magdadala pa rin ng maulap at maulang panahon ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon sa inilabas na heavy rainfall warning ng PAGASA. Sa mga oras nito, naka-yellow rainfall warning na lamang ang bahagi ng Zambales at ng Bataan. Samantala, bukas hanggang Sabado, makararanas na maulap na panahon buong araw at mahinang monsoon rains ang La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Zambales, Pampanga at Bataan. Kaya alerto pa rin po sa posibleng pagbaha dulot ng pag-ulan dala ng habagat. Ayon sa PAGASA, ang habagat ay bahagyang hihina by this coming weekend at posibleng magtagal yan hanggang next week. Sa Visayas, nagpapaulan ang habagat sa kanlurang bahagi nito sa Negros Island region at Hilagang Samar. Generally, fair weather ito yung panahon naman sa Mindanao at hindi ito apektado pa rin ng habagat. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Ito na po ang weekend forecast ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan. Abangan, prosecution. Pinangalanan na ang unang tatlong testigo na ipinapasog Pinas sa pagsisimula ng pagtalakay ng Article 2 ng Articles of Impeachment on Unexplained Wealth.
3: At 24/7 Mental Health Hotline, inilunsad ng isang lokal na pamahalaan sa Cebu. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
15: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihin malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
16: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
15: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
16: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
15: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
17: This is bakit sa atin itong Philippine Sea?
18: Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines.
15: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television.
19: Grande, narinig ko kanina na 25 years na kayo sa PSA. Gusto ko malaman kung ang isang pangalan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, ito ba ay nag-i-exist na tao, nabubuhay na tao, based on your experience in the PSA?
20: Maari po, Your Honor, kasi kung wala pong record sa PSA, but there are process na i-undergo nila, like delayed registration para magka-record.
19: Alam ko yun, but based on your experience, sa tingin nyo ba itong tao nag-i-exist o nabubuhay? O itong pangalan nag-i-exist o nabubuhay na tao?
20: Your Honor, very slim yung chance kasi kung wala kang birth certificate, meron naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal, or kung namatay sila, mandatory na i-register. So, at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao po.
19: Based on your experience, mahirap?
20: Yes po, Your Honor.
19: Oo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Sa kabila ng paglampas ng palitan ng piso kontra dolyar sa 62 pesos, maituturi namang oportunidad ito para sa mga kumikita ng dolyar. Kabilang ang mga OFW, BPO worker at exporter. Ayon yan sa isang eksperto. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Pumalo sa 62 pesos and 50 centavos ang palitan ng piso kontra US dollar sa latest trading ng Bankers Association of the Philippines ayon sa pinakahuli nitong datos. Lumalalang tensyon umano sa Middle East ang pangunahing dahilan nito na nagpapataas din ang presyo ng krudo ng hanggang 70%. Kasabay rin ito sa peak importation season ng mga lokal na negosyo para sa jumbo sales pagsapit ng Pasko. Bukod dito, apektado rin ang bansa dahil sa pagiging net importer nito ng mga pangunahing produkto tulad ng wheat, automotive at petroleum products. Kahit apektado ang purchasing power ng mga consumers at nagtataasan ng debt servicing cost ng bansa, oportunidad naman anya ito para sa kita ng mga OFW, BPO workers at exporters ayon kay Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort.
2: Siyempre, yung mga nakikinabang dyan, yung mga kumikita na dollar. Yung mga OFWs, yung mga BPOs, exporters, foreign tourists, foreign investors. Pero siyempre, may offsetting factor yan pag namili sila. Ipapasa din yung mataas na importation cost. May pantas din sa inflation pag mataas yung palitan.
1: Para ma-absorb ang impact ng inflation, itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang policy rates nito sa 5%. Dahil dito, inaasahang gagamitin ng central bank ang mahigit kumulang $104 billion na gross international reserves ng bansa bilang buffer laban sa currency volatility. Ayon naman kay Ricafort, mga long-term structural strategies ang susi para sa pangmatagalang solusyon. Kabilang dito, ang mabilisang pagsusulong ng energy independence tulad ng renewables, nuclear power, at mga electric vehicle.
2: Bawasan din natin yung reliance natin sa imported na langis. Accelerate natin yung roll-off ng renewable power, solar, wind, offshore wind, geothermal, yung hydro, waste to energy, and even nuclear. No? At para hindi tayong maasa masyado sa imported na langis, petrolyo, fuel.
1: Maaari ring humatak sa ekonomiya ng bansa ang export expansion, tourism promotion, at Buy Filipino strategy para makatulong sa domestic jobs at bumaba ang reliance ng Pilipinas sa pag-aangkat. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Hindi ligtas sa paghahabla sa ilalim ng batas si Vice President Sara Duterte ayon sa Department of Justice. Ito ay matapos maglatag ng argumento ng kanyang kampo hinggil sa immunity from suit na ayon sa DOJ tanging ang Pangulo ng Pilipinas lamang ang meron na wala ang Vice Presidente. Giit ni Justice Secretary Frederick Vida, ang kasong grave threats na isinampa ng DOJ laban kay VP Duterte ay sakop ng revised penal code.
3: Sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang pong immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
4: Samantala, binasura ng Taguig City Prosecutor's Office ang reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilalang na dati niyang bagman na si Ramil Madriaga. Ayon sa desisyon nakasaad, nakulang sa ebidensya ang reklamo ng bise. Matatandang sinabi ni Madriaga na personal umano siyang nag-deliver ng malaking halaga ng pera sa ilang individual matapos siyang utusan ni VP Sara nung ito ay kalihim ng Department of Education. Sinabi rin ng kampo ni Madriaga na 2 beses siyang binisita ng bise sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa para umano harangin ang kanyang expose. Pinangalala na ng House Prosecution Panel ang mga ipinasabi ng tatayong mga testigo sa pagtalakay ng Article 2 o Unexplained Wealth sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Inanunsyo ni Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon ang unang 3 testigo na ipinapasabina sa pagsisimula ng pagtalakay ng Article 2 na Articles of Impeachment na Unexplained Wealth sa susunod na linggo.
6: Una po si former presiding justice ng Sandigan Bayan, si retired justice Amparo Cabotahitang. Pag-usapan po niya yung mga prinsipyo governing yung usapin po ng public accountability, integrity in public office, at mechanisms for addressing undisclosed and unexplained wealth and prohibited business interests.
5: Kabilang din sa mga inaasahang testigo, si Office of the Ombudsman Central Division Records Attorney Karen Batu para tumestigo patungkol sa SAL and Records at iba pang isinubiting declaration si Vice President Sara Duterte. At si Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario para sa authentication at identification ng corporate records na iniuugnay kay Vice President Duterte. Ayon sa prosecution panel, mahalaga ang pagpapasabina sa Vice Presidente kapag natalakay na ang lahat ng articles of impeachment para maipaliwanag niya ang mga hindi maipaliwanag na yaman.
7: Naniniwala po ako na ang tanging makakasagot ng unexplained wealth na itatanong sa kanya walang iba kundi ang Vice President. Kaya sabi po, dapat humarap na po siya.
8: But what if po she refuses to explain the unexplained wealth?
7: Well, if she refuses, whether she faces the impeachment court or not, talo siya. Oo. I mean, pumunta siya, mag-appeal siya, hindi niya kaya ang sagutin yung mga tanong na yan. For example, like she invokes the right of self-incrimination o hindi siya mag-appeal, aba, sasabihin ng taong bayan, ano ba ito?
5: Muling iginit ang prosekusyon na ginagamit ang right against self-incrimination sa criminal case. Kaya dapat pa rin sumipot ang pangalawang pangulo kapag ipinasagpina siya para tumestigo. Duda rin ang prosekusyon na may simpleng pamumuhay si Vice President Sara Duterte.

0: sa kabuuang covert and suspicious transactions sa mga bank accounts sa mag-asawa sa pagdinig sa House Justice Committee noong April 22.
1: I think very clear ho na walang batayan, basura, panggulo. Ito po nga kaso nito. At napatunayan ho kami doon sa original ho namin posisyon na walang kwenta po itong kaso po ni Attorney Carpio. Tingin ho namin no basis kasi ang gampanin naman ho namin dito sa House Justice Committee proceeding ay aktual na trabaho ng pumamambabatas. No? So walang batayan para sabihin ho na meron pong paglabag dito sa mga sinasabi ho nila mga privacy measures no ng kanila pong mga dokumento.
0: Kabilang si Carpio sa mga nasa witness list sa prosecution para sa unexplained wealth. Target matapos ang prosecution panel ang pagtalakay sa Article 2 na impeachment sa pagsisimula hanggang sa kalagitnaan ng Oktubre. Posible ring hindi na ipatawag para tumistigo ang mga nasa witness list kung sa palagay ng prosecution ay matibay na ang mga ebidensyang inilatag para sa unexplained wealth. Vel Custodio, para sa Bayan.
2: Formal na ang pinangalanan ng Senate Impeachment Court ng mga magsisilbing amici curiae o friends of the court na magbibigay ng legal opinion sa usapin ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, sina retired Supreme Court Chief Justices Atoninio Panganiban at Renato Puno at retired Associate Justice Adolfo Azcuna. Kasama rin si retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davida Jr. na inatasang magsumite ng legal memorandum sa halip na humarap sa impeachment court. Haharap sa Senado ang mga retiradong mahistrado sa darating na September 16.
3: Sumalang sa ang judiciary sa budget hearing ng Senate Committee on Finance para sa 2027 national budget. Tinalakay dito ang pagpapalawak ng paggamit ng e-courts, pagpuno sa mga bakante posisyon sa hudikatura at mga hakbang na tutugon sa case backlog. Yan ang aking ulat.
4: Kabuang 86.27 billion pesos ang panukalang pondo ng hudikatura para sa 2027. Humarap sa Senate Finance Committee Subcommittee G si Supreme Court Administrator Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesa kasama ang ilang Associate Justices ng Korte Suprema para ilatag ang panukalang pondo ng hudikatura para sa susunod na taon. Mas mataas ito ng 15.7 billion pesos kumpara sa 70.6 billion pesos na pondo ng hudikatura sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Natalakay din ang pagpapabilis sa pagpuno sa mga bakante posisyon sa hudikatura at mahakbang para matugunan ang case backlog. Tinalakay rin ang pagpapalawak ng paggamit ng e-courts para mapabilis at maging mas epesyente ang pagproseso ng paglilitis.
5: Ang e-courts po kasi mag-establish po ng infrastructure, how an ideal court will look like. So lahat na po yan digitalized. But we cannot say that na nag-cascade na po yan sa lahat kasi pinapilot po. But that is where the budget will really come in.
4: Mula 6 na taong shelf life ng mga kaso sa Korte Suprema, bubaba na ito sa 4 na taon. Kasama rin sa mga napag-usapan ang pagtatayo ng mga Hall of Justice at pagkukumbuni ng gusali ng Sandigan Bayan dahil sa structural defects. Inilatag din ang plano ng Korte Suprema at Appellate Court na bumili ng mga bagong sasakyan para sa kanilang operasyon. Ang hudikatura ay binubuo ng Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at iba pang first and second level courts. Umaasa sa Senate Committee on Finance, Subcommittee G, Senator Francis Kiko Pangilinan na gagamitin ng hudikatura ang pondo para ayusin ang sistema at mapabilis ang patas na hustisya sa bansa.
6: Inaasahan ng taong bayan ang mga hukom na kumikilos ng mabilis at tiyak, makatarungan at walang kinikilingan na ayon sa due process at higit sa lahat nagpapatunay na walang opisyal, kontraktor o kaalyadong politiko ang exempted sa batas.
4: Sinabi naman ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Ejercito na target nilang makumpleto ang committee report sa Nobyembre.
7: So yung inaayos namin na hindi naman ma-delay because we do not want, the last thing we want is a reenacted budget. So we're targeting to finish, to do the committee report by November. So target pa rin natin yung November.
4: Samantala, posibleng pangunahan ni Ejercito ang pagtalakay sa proposed budget ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at iba pang ahensya na hawak ni Senator Loren Legarda dahil sa extended medical leave nito.
7: So pag malapit na yung kay Senator Loren siguro talaga yung kanyang assigned departments and agencies at wala na akong choice. I have to give it or I have to take over or if not assign it to some vice chairs who are willing.
4: Sa susunod na linggo ay posible ring simula ng Senate Committee on Finance ang budget hearings mula Lunes hanggang Miyerkules. Bernard Ferrer para sa Bayan.

0: Inilatag ng DILG ang mga proposal at matagumpay na programa ng kagawaran sa pagharap nito sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
1: Tinatayang 332.5 billion pesos ang panukalang budget ng Department of the Interior and Local Government o DILG para sa taong 2027. Mas mataas ito ng 7.10% kumpara sa budget noong 2026. Mula sa inilatag na proposal ng kagawaran, 242.5 billion pesos ang para sa PNP, 39.1 billion pesos ang para sa BFP, at 10.3 billion pesos ang para sa DILG Office of the Secretary. 84% ng budget ang ilalaan sa personal services, 13% sa MOOE, at 3% naman para sa capital outlays. Layunin nitong mas mapatatag ang kaligtasan sa mga kalsada at mapalakas ang mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ipinagmalaki rin ng DILG ang mga tagumpay nito mula 2025 hanggang 2026, kabilang ang mga programa sa emergency response, anti-illegal drug campaign, at fire prevention efforts. Bukod dito, ayon sa ulat ng kagawaran, nakatanggap ang kanilang Unified 911 ng higit 2 million calls sa loob lang ng isang taong operasyon.
2: We continue to have a faster response time through the Unified 911. Then in a Unified 911, in 1 year of operation, received over 2 million calls. That's around 60,000 calls a day. And our response time is between 3 to 7 minutes.
1: Kaya naman, plano ring i-localize ito gamit ang iba't ibang dialekto sa bansa. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng DILG sa developers ng online games gaya ng Roblox upang hilingin sa National Privacy Commission na ipatigil ang access ng mga kabataan rito dahil sa epekto nito sa mga children in conflict with the law.
2: We are now initiating talks with the developers of Roblox, the games that the young children in conflict with the law have been influenced by. We are moving and requesting the NPC to formally remove the access of the children from these games because it has a very insidious chat box at the side of the games where the children are induced to commit violent crimes.
1: Humiling din si DILG Secretary Remulla ng karagdagang pondo sa confidential funds para sa enforcement at intelligence gathering. Pupuntiryahin naman ng PNP na gawing non-available ang krimeng ginagamitan ng unlicensed firearms. Lalo't 98% ng krimen sa bansa ay mula umano sa mga kumpiskadong loose firearms. Isa rin sa mga naging usapin ang sektor ng kabataan, kabilang ang planong pag-amyenda sa sangguniang kabataan, particular sa age limitation at fiscal autonomy. Pinangunahan ni Subcommittee Chair Senator Panfilo Lacson at Senate Committee on Finance Chairperson JV Ejercito ang naturang budget hearing. Inaprubahan naman ito ng Subcommittee J at susunod na isasalang sa plenaryo ng Senado. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Samantala, naniniwalang ilang mababatas na dapat manatili ang pondo ng Local Government Support Fund sa 2027 National Budget. Kasunod ito ng mga haka-haka na pork barrel at estratehiya lang ito para sa eleksyon sa 2028. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Nanindigan ang ilang mga mambabatas na dapat pa rin panatilihin ang pondo para sa Local Government Support Fund o LGSF. Matapos manawagan si Caloocan City Representative Edgar Erice na ibasura na ang 58.3 billion pesos sa 2027 National Expenditure Program para sa LGSF dahil pork barrel lang umano ito at magagamit para sa 2028 elections. Ginagamit ani lang LGSF sa pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyo publiko sa mga lalawigan, bayan at barangay. Kabilang sa mga proyektong pondohan ng LGSF ang paglalagay ng solar-powered water system at potable water systems, konstruksyon ng mga multi-purpose buildings, evacuation center at local access road, pagpapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng farm-to-market roads, fish ports at post-harvest facilities, pagtatayo at pagsasaayos sa mga health stations at school buildings at mga proyektong pangkomunidad tulad ng solar-powered street lights at pagpapabuti ng drainage systems. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative at House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, kailangan munang pag-aralan ang mga implementasyon ng mga lokal na pamahalaan sa LGSF.
5: Siyempre, kailangan nating masukat muna yung implementation ng Local Government Support Fund mula nung nakaraan hanggang dito po sa paunang proposal. Kasi siyempre, doon naman natin dapat makita kung dapat itong tanggalin o hindi. Tama naman po yung paggamit halimbawa ng mga lokal na pamahalaan nito pong pondong ito. Tingin ko dapat magpatuloy po ito bilang line item po sa ating budget.
4: Pero hindi aniya uubra na tanggalin sa line item ng budget ang kabuuang LGSF, lalo na kung tama naman ang paggamit nito.
5: Halimbawa, mayroong particular na pagtutol sa ilang particular po ng mga proyekto, edi doon natin habulin yung pong mga proyekto pong ito. Parang mahirap po atang magtanggal ng isang kabuuan na line item just because mayroong insinuations of particular misdeeds, no? Sa particular implementation po ng ilang mga proyekto. I think it would be unfair to local governments na talaga naman pong nagpatupad na maayos ng mga programa pong ito.
4: Tanong naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na kung bakit sa tinagal-tagalan na kaupo bilang kongresista ni Erice ay ngayon lang niya kwenestyo ng LGSF.
6: Alam mo, si Congress Larez, matagal lang naging congressman yan eh. Bakit ngayon lang nga sabihin yan? Oh, he became a congressman for a long, long time. Ako, I've been a congressman for 15 years. Oh, I've always questioned that since the very beginning. Nais din namin i-question, bakit ngayon lamang sinasabi ni Congressman Erice yan? That is the question that I have sa kanya. Sagutin niya.
4: Kung babalikan, nauna nang sinabi ng House Committee on Appropriations sa isang briefing kahapon na kailangan ng karagdagang investments o pagpupondo para sa mga pasilidad na mapapakinabangan ang komunidad, kagaya ng farm-to-market roads, daycare centers, health centers at evacuation centers para hindi na gamitin bilang evacuation centers ang mga classrooms. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Walang halong drama itong sagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa China tungkol sa kanyang paninindigan sa West Philippine Sea, kung saan sa Seoul Defense Dialogue noong Martes ay pinalagan din niya ang isang iniabot na sulat. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Pinatitigil ng China si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa anil ay pag-uudyok ng tensyon at umano'y theatrics. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, malinaw ang kanilang posisyon sa 2016 Arbitral Award at dapat na raw na ihinto ang anumang sumisira sa relasyon ng Pilipinas at China. Sagot ni Teodoro, hindi siya gumagawa ng drama.
7: What's more theatrical than Wang Yi saying that mischief reef was for peaceful purposes and they would never militarize? I'm not an actor, so I don't know theatrics.
3: Dagdag ng kalihim, kumpirmadong nanggaling sa isang Chinese delegate ang iniabot na sulat sa gitna ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea noong Martes at hindi gawa-gawa ang insidente.
7: I know that the person who slipped it to the organizers was merely a functionary of China. I really hope they don't place him in a gulag or a freezer in Siberia somewhere or in Manchuria somewhere, you know. I pity the guy and the safety of his family too. But there are questions about whether it was staged or not. Ask the Korean organizers. I have too much respect for our Korean brothers and sisters to stage something like that.
3: Hindi rin daw ito ang unang beses na nagpakita ang China sa kanya ng kawalang respeto sa isang international forum, kaya't kaagad niyang sinagot ang iniabot na sulat.
7: That was an instinctive reaction, by the way. And no, nothing great about it. I mean, it's instinctive. I think anyone in his or her right mind with a basic sense of values and a basic sense of norms would react. So I decided to call them out already, finally.
3: Samantala, hindi magpapatinag ang Philippine Coast Guard na magpatrolya sa West Philippine Sea sa kabila ng panibagong flare incident. Nangyari ito noong Lunes sa gitna ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ng eroplano ng PCG sa Kalayaan Island Group pagdaan sa Mischief o Panganiban Reef na kuhanan ang pagpapaputok ng flare ng China. Kaparehong insidente ang nangyari sa isa pang okupadong artificial island ng China sa Subi o Zamora Reef. Sabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, lubhang mapanganib ang pagpapakawalan ng flare sa flight safety.
8: at paglabag sa Convention on International Civil Aviation. Nanindigan din ang PCG na ilegal ang anumang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
3: Kumikilos na ang Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines bilang agarang tugon sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Visayas Grid. Bukod sa pagpapagana ng power barge at diesel facilities, ipinatatayo na rin ang mga battery energy storage system sa Cebu, Panay, Negros at Leyte. Para mabawasan ang manual load dropping, inilatag na rin ng kagawaran ang long-term master plan na paglalag ng mga karagdagang power plant at liquefied natural gas facilities bago sumapit ang taong 2030. Nagpaalala rin si DOE Undersecretary Mario Marasigan sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente habang hinihintay ang pagbabalik ng operasyon ng mga nakasarang planta hanggang sa susunod na buwan.
9: Pero sa long term po, base po sa ating master plan, tayo po ay kailangan magtayo ng mga additional plant, power plants, kung saan po binalangkasan natin ang mga pangangailangan ng isla sa Visayas. Ito po ay kasama pa po dito yung pong pagpapalagyan natin ang tinatawag nating mid-merit na liquefied natural gas, kung saan po tinatarget natin na by 2028 o 2030 meron po tayong gas facilities na may tatayo sa Visayas.
0: Isang malaking hakbang tuwo sa pag-unlad at kapayapaan ang magaganap na kauna-unahang Bonn parliamentary elections sa susunod na linggo. Pero bago marating ito, ano nga ba ang dating imaheng bumalo sa rehiyon mula pa noong dekada 70? Lalo't tinawag pa ito ng iba na sentro ng sagupan. Ang kasaysayan ng Bonn, balikan natin sa ulit ni Clazel Pardilla.
10: Mula sa nakabibinging putukan at walang habas na bakbakan, hindi maikakaila na ang Mindanao noon naging sentro ng sagupaan. Noong dekada 70, sumiklab ang armadong labanan sa pagitan ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF. Di kalaunan, umusbong din ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Katilang sa mga ugat ng sigalot, ang pagkawala ng lupa, kahirapan at kakulangan ng representasyon ng mga Moro sa pamahalaan. Ang isinusulong nila, sariling pamamahala at pagkilala sa kanilang mga karapatan. Noong 1997, formal na nagsimula ang peace negotiations sa pagitan ng gobyerno at MILF. Matapos ang halos 20 taong negosasyon, nilagdaan noong Marso 2027-2014 ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB.
11: Dalawang tracks po yung peace agreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, deployment, yung socio-economic programs ng mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira ng gera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya. Ito yung pagkakaroon ng sariling gobyerno yung Bangsamoro.
10: Mula sa kasunduan, isinulong ang Bangsamoro Organic Law na naglatag ng batayan para sa pagkakatatag ng BARM noong 2019. Binuo ang Bangsamoro Transition Authority o BTA. May 80 miyembrong itinalaga ang Pangulo para sa pamamahala sa rehiyon sa transition period. Mula rito, isinulong ang unang regular na BARM parliamentary election, isang halalan para sa mga kinatawang pipiliin ng mga tao sa BARM. Naitakda sana ito noong 2022 pero naipagpaliban sa 2025 at muling naantala. Dahil sa kulang na panahon para sa paghahanda, inilipat muli ang halalan sa 2026. Sa ilalim ng Republic Act 12317, itinakda ang unang regular BARM parliamentary election sa September 14, 2026.
11: Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin.
10: Mula sa ilang dekadang sigalot, sunod-sunod na kasunduan ang nilagdaan para isulong ang kapayapaan. Patungo na ang Bangsamoro sa paglulukluk ng kanilang leader.
12: Yung inaasahan natin na mapayapa, free at saka fair na election po ang gusto nating makita sa halalang ito, na saan talagang genuine yung magiging participation po ng ating mga butante. Isa ho ito sa major deliverables po ng ating peace agreement.
10: Sa unang regular na halalan sa BARM, 80 miyembro ang uupo sa Bangsamoro Parliament. 40 party, 32 district at 8 sectoral representatives. Sila ang maghahalal ng chief minister.
12: Mahalaga ang magiging papel ng mayahalal na mga pinuno ng BARM government, no? Substantial ho yung dapat na maging support nila doon sa success ng normalization, yung implementation ng decommissioning at yung mga deliverables po ng mga security aspect, especially kasama ho dyan yung disbandment of private armed groups and the transitional justice and reconciliation initiatives at yung transformation po ng mga dating kampo ng MILEP.
10: Malayo pa, pero malayo na ang narating ng BARM patungo sa kapayapaan, kaunlaran at isang rehiyong malayang mangarap at makaahon sa hirap. Para sa Integrated State Media, Kelly

0: Sa ulat, probinsya, naghahanap ka ba ng mapapasyalan? Tamang-tama dahil binuksan na muli ang pinagandang Burnham Lake sa Baguio City noong nakarang linggo. Agad naman itong dinagsan ng mga residente at turista. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Caldillera.
1: Nakapasyal na ba ang lahat sa napaganda at napabagong Burnham Lake? Isang linggo matapos binuksan ang Burnham Lake sa publiko, agad itong tinungo ng mga turista at bisita. Si Jane na residente ng Baguio City, hindi nito alintana ang ulan. Anya, mas maganda na ang Burnham Lake kaysa sa dati nitong anyo.
2: Comparing po sa old, it's more beautiful than the usual. Yung mga taga Baguio, love your own. And bisitahin po natin kasi atin to eh.
1: Si Sally naman na residente rin ng lungsod, sinamantala niya at ng kanyang mga kasamahan na mamasyal sa Burnham Lake. Anya, hindi kumpleto kung hindi nila masusubukan ang mag-boating.
3: Maganda naman na ma'am, may improvement, malaki ang naging improvement niya, not like before. Oo, tapos yun nga, dumami na rin ang tao kasi. Tapos, mayat mo taxi na rin, nawiden din ba itong daanan?
2: Mm-hmm.
3: Ayun ma'am, tapos nag-improve naman yung sa, yung color nitong tubig doon, brown.
2: Mm-hmm.
3: Oo, at least ngayon, medyo clear na siya.
1: Ang Burnham Lake ay bahagi ng Burnham Park na karaniwang pinapasyala ng mga turista, bisita, maging mga residente. Makikita sa Burnham Park ang mga bagong bangka na may iba't ibang disenyo. Ganon din ang boardwalk upang mas malapitang makita ang lawa. 250 pesos ang rental fee sa bangka sa kada 30 minuto.
4: Gandang pa rin, no? Pag muni-muni view or space yung ginawang boardwalk. So yun, napakalaking improvement kasi ma-appreciate natin, no, yung tanawin. Kasi ang lake talaga ang isang napaka-iconic na area ng Burnham Park. Sabi nga nila, Burnham Park is the heart of the city and the lungs actually because it's one open breathing space for everyone.
1: Pinaalalahanan naman ni Mayor Benjamin Magalong ang mga boat concessionaire na tumalima sa mga napag-usapan at kasunduan patungkol sa tamang boating rates o renta sa kada pagbabangka.
5: So maging aral yan sa ating mga concessionaires na hindi kayo ang didikta. Pag may-ari po nung Burnham Lake, at yung Burnham is the city government. No? Siya pong administrator dyan.
1: Samantala, inaasahan naman niyang dadami pa ang mga turista at bisitang mamamasyal sa Burnham Lake sa mga susunod na buwan. Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
6: Inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Mandaue City sa Cebu ang bagong 24/7 Mental Health Hotline. Hatid ng programa agarang tulong para sa mga individual na nakararanas ng mental health concerns. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
7: Kauna-unahang local government unit sa Visayas ang Mandaue City na naglunsad ng dedicated mental health hotline. Ito ang Mandaue Heartline na isang 24/7 hotline para sa mga residente ng lungsod na nakararanas ng emotional at psychological distress. Isang dedicated cellphone number ang inilaan para sa hotline na pamamahalaan ng 6 na trained psychometricians. Sila ang tatanggap ng mga tawag, magsasagawa ng initial assessment sa mga callers at tutukoy kung anong uri ng intervensyon ang kailangan.
8: And there are also individuals who need help but they cannot express themselves. That those are our yung target. By establishing the Mandaue City Heartline, there is an avenue for these individuals to express themselves. It's one way of making the city productive. The mayor is very serious in handling the mental health issues of individuals.
7: Ang nasabing programa ay bilang tugon sa mga lumalaking concerns sa mental health, lalo na sa mga kabataan. Layon ng lungsod na magkaroon ng madaling lapitan at agarang mapagkukunan ng tulong sa panahon ng emotional o psychological distress. Sumailalim sa specialized training ang mga psychometricians sa tulong ng Department of Health National Center for Mental Health, partikular sa paghawak ng distress calls at pagsasagawa ng initial assessment. Para naman sa mga caller na mangangailangan ng mataas na antas na pangangalaga, maaari silang i-refer sa mga psychologists at psychiatrists sa pamamagitan ng partnership ng city government sa Soto Hospital. Target rin ng programa ang pagpapalawak ng mental health awareness sa mga barangay. Inilunsad ang Mandaue Heartline kasabay ng pag-oo inoobserba ng World Suicide Prevention Month bilang bahagi ng pagsusulong ng mas malawak na kamalayan at access sa mental health support sa komunidad. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
6: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH.
0: At yan po ang mainit na balita ngayong Huwebes. Ako si Bernard Ferrer para sa Bayan.
6: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong pambansang TV para sa
0: Bagong Pilipinas.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda bang takbo?
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
14: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
15: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: Ipasang 7:00 PM.
20: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
21: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
20: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
20: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's 7:05 in the evening at andito na naman po tayo sa ating programa Salam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Kasalukuyan napapakinggan ninyo sa 104.3 The Capital. Samantala, mamaya pag-uusapan natin ha, dahil it's 5 days to go before the election at inaasahan natin na sana all systems go this coming Bangsamoro parliamentary election. Anyways, ihatid namin sa inyo iba't ibang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa at kaugnay nga po ng paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Ay syempre, alamin natin kung sustainable naman yung kuryente. Alam niyo po ba, in following days, no? Ay, kumbaga, medyo nanganganib yung supply ng kuryente in some areas of Visayas and Mindanao. Kaya naman, hindi maiwasan na maiugnay in case na mawala nga yung ilaw. Pero ganito yan eh. Comelec is saying na lahat naman ng kanilang mga paraphernalia, so rather na kanilang mga machines, it can be backed up, may backup generator, may solar, di ba? And tuloy-tuloy in case na mawala yung kuryente. But it's hard pa rin, di ba? Kasi syempre walang ilaw. Noon sa area, may possibility na gabihin, no? O yung pagboto, o kaya syempre yung counting, yung return, di ba? Malaki pa rin factor na tinitingnan kahit na ika nga may power generator, di ba? May backup yung mga makina na gagamitin. Pero yung environment, yung areas na pagdadausan. Syempre pa yung anything and everything on it nakasali, no? Nagagamit ng kuryente. Pero so far, sabi naman nila sa Mindanao, okay naman daw yung sa, particularly in Barma, sabi nila, so far wala naman daw. Nakagulat nga lang daw is that medyo tumaas. Oo, sabi, tataas daw yung kilowatt per hour sa Mindanao. Sabi nila, paano naman nangyari yun? But anyways, it's a different story. Hopefully, sana ay makuha din natin yung issue niya. But for now, we'll just see to it the probability of not having any power outage, power failure in Mindanao this coming Bangsamoro parliamentary elections. So yan po ang pag-uusapan natin for tonight. 7:09 in the evening. Yung mga kababayan natin, I think 10th na, no? Nako, madami yan na umuwi na sa Marawi. O kaya sa Sulu, or rather sa Basilan, o kaya sa Maguindanao. Ayan, nako, busy yan yung mga flights going to Cagayan de Oro City dahil it's the gateway going to Marawi, 'di ba? Marawi, Cotabato City, ayan. Kasi may direct flight na eh from Manila to Cotabato, pero I think it's scheduled eh, hindi siya daily, hindi gaya ng Manila Cagayan, daily yan. Oo. Well, some sinasabi is that they would go by Davao and then take the land travel, no? There are some issues, no? There are some issues naman na kumbaga alam naman natin na Tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda, lalo na yung ating mga military.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Okay, with that, alamin natin ang ating mga balita.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Okay, bago ating mga balita, alamin muna natin ang magiging kalagayan o kaya yung power no supply sa Visayas at Mindanao. At syempre isingit natin kung ano ba may aasahan ba na power outage dyan sa particularly in BRMM area. Kaya naman, nasa linya ng ating telepono ang ating spokesperson na National Grid Corporation of the Philippines or NGCP.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Attorney Cynthia Alabanza. Ma'am, magandang gabi po.
3: Magandang gabi, Nords.
13: Attorney, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay. No? So far, dito muna tayo dumako sa ano nga ba ang kalagayan ng power supply sa Visayas at Mindanao?
3: Ngayon, no, umpisa natin dun sa Mindanao. Naka-yellow alert tayo mula 1 PM hanggang 4 PM at mula 5 PM hanggang 7 PM. Ang ibig sabihin ng yellow alert ay wala pa tayong power interruption dito, pero manipis na ho yung kumbaga pasobra ng kuryente na kung sakaling meron pang karagdagang planta na bigla ang tumirik, posible na ho mag-power interruption. Sa kasalukuyan po kasi, higit na 22 planta ang naka-forced outage o biglaan tumirik o naka-maintenance shutdown nang wala sa plano or wala sa schedule. Bukod pa dito, yung 6 na naka-derated capacity or tumatakbo yung planta pero hindi sa buong kakayanan niya. No? So yun yung sa Mindanao. Manipis pero wala pang power interruption. Kung sakaling meron pang karagdagang plantang pumalya sa Mindanao grid, eh baka magkaroon ng power interruption. Pero right now wala pa. Ngayon naman sa Visayas, naka-red alert tayo mula 2 PM hanggang 9 PM at ang yellow alert 1 PM hanggang 2 PM at 9 PM hanggang 10 PM. Ang ibig sabihin nito, mula 2 PM hanggang 9 PM mapipilitang magpatupad ang NGCP ng tinatawag nating rotational power interruption dahil kulang na po ang supply na nanggagaling sa mga generators at wala na pong maihahatid ang NGCP sa bawat distribution utility or kooperatiba. Ang dahilan po nito ay napakarami po kasi ng mga planta na naka-unplanned shutdown or forced outage. Ang bilang ko ngayon sa araw na ito, 32 planta ang naka-forced outage o bigla ang tumirik at 16 naman po ang nagkaroon ng derated capacity or tumatakbo pero hindi po pangkabuang kapasidad niya ang naibabato niya sa transmission system.
13: Ayan, okay. So, although in some areas, Mindanao is naka-yellow, then Visayas naka-red, no? Pwede po paki-confirm po ulit ilan yung bilang ng planta, particularly in both area in Mindanao and in Visayas?
3: Dito po sa Visayas, nakakita po tayo ng 32 na naka-forced outage o hindi ho gumagana at wala sa schedule yung kanilang pag-shutdown. Bukod pa po ito dun sa 16 na naka-derated capacity or tumatakbo pero hindi ho buo yung kanyang nagagawang kuryente. So kulang po dun sa kanyang full capacity. Dito naman po sa Mindanao, ang bilang ng naka-forced outage is 22. Yung derated naman po, 6. So kung susumahin niyo ho yung dito sa Visayas at Mindanao, nasa 54 na power plants po ang naka-forced outage. So napakarami po.
13: Okay. So, ilan naman yung mga planta, ma'am, na ano, attorney, na gumagana in its full capacity?
3: Ay, hindi ko po masasabi sa amin niya, sa ngayon yan, kasi ang binibilang lang po natin, pag ganito, pasensya na po, ano yung binibilang ko, yung medyo pumalya po.
13: Ayan, okay.
3: Kaya po sa akin yung datos.
13: Okay, pagdating po sa ganyan, ano po ang pwede nating maging abiso sa ating mga consumers in both Visayas and Mindanao?
3: Well, yun nga po, no, pag sa ganito po kasing panahon na ang power interruption ay dala po ng kakulangan ng supply, wala ho talaga tayong magagawa kung di magkaroon ng tinatawag natin na demand side management. Kasi po, no, pag kulang ang kuryente, dalawa lang po ang posibleng solusyon. Dagdagan ng supply o bawasan ng paggamit.
13: Mm-hmm.
3: So since hindi naman po tayo agad-agarang makakapagdagdag ng malaking power plant, wala ho talagang choice right now. Ang short-term solution ay masinop at mainam na paggamit ng kuryente. Alam ko po, ang hirap talaga marinig. Pero right now, ganun po talaga, wala tayong choice, no? Pero matagal na po talagang hinihikayat ng NGCP at talagang ito po ang kanyang advokasya na kailangan po talaga ng karagdagang kapasidad o karagdagan pang mamumuhunan sa generation sector o magtatayo ng power plant. Sa amin po, no, technology neutral ho kami. Ang ibig sabihin niyan, kahit anong teknolohiya, basta makakagawa ng kuryente, obligado ho ang NGCP-ing tanggapin at ikabit sa sistema para makadagdag sa supply ng bansa.
13: Okay. With regards to supply, dito naman sa Luzon, sinasabi na yung oversupply but cannot be transmitted to affected areas like Mindanao and Visayas due to accessibility and transmission constraints. Tama po ba?
3: Okay. Kasi po, pag sinasabi nating transmission constraints, ang paano ko mapapaliwanag? Kasi po, no, ang transmission system natin, dinisenyo yan, ang ideya po, sapat ang supply sa bawat rehiyon, no? So, ang disenyo po ng transmission system, nasang-ayon po sa dinatnan ng NGCP at yun din po ang nagiging batayan na nagiging batayan po ng regulators natin, ng ERC, kung alin po yung aprobahan niyang proyekto, nakabase po yan sa pagkikilala na dapat ang Visayas, ang Luzon at ang Visayas at ang Mindanao may sariling sapat na supply sa loob ng kanyang sistema. At yung interconnection po, yung pagkabit, no, yung mula sa Leyte papuntang Luzon at mula sa Cebu papuntang Mindanao, yan po ay ginagamit lang kumbaga para magkaroon lang ng mas malawak na choices o pagpipilian ang mga kooperatiba sa presyuhan at kung sakaling magkaroon ng panandali ang aberya. So ang basis po natin pagplano is dapat po sapat si Luzon sa sarili niyang gamit, meron siyang supply para sa sarili niya, ganun din po sa Visayas at ganun din po sa Mindanao. Kaso lang po ang nangyayari ngayon sa atin sa Visayas, nakikita po natin na kulang po yung supply ng Visayas para tugunan yung sarili niyang pangangailangan.
13: Yun.
3: At bakit po importante yun? Kasi po, ibig sabihin niya, nakasalalay siya sa import o paghiram o pagkuha ng sobrang kuryente sa Luzon at sa Mindanao. Ngayon po, halimbawa, tingnan niyo sa Mindanao, wala silang power interruption, pero manipis na po ang kanilang pasobra. Ibig sabihin po, limitado na rin yung maipapahiram niya sa Visayas. Ganon din po sa Luzon, na may sarili namang pangangailangan rin ng Luzon.
13: Okay.
3: Pero yun na nga po, no, bukod dyan sa ating sistemang pagplano, na yan naman po talaga ang nadat na ng NCCP, kung sakaling sasabihan kami ng aming mga regulator at ng policy maker na dapat ibahin na natin ang optimization o yung patakaran ng pagplano, madali naman po talaga tayong mag-adjust. Pero right now po, ang dinatnan na regulatory framework ni NGCP, may tinatawag na optimization, na magtatayo ka lang nung sapat para sa normal na operasyon ng sistema. At ang ibig sabihin ng normal, may sapat na supply sa loob ng isang rehiyon.
13: Mm-hmm. Okay. Ayun, yung sapat na supply in one region, particularly those areas like Luzon, Visayas, and Mindanao, and they all,
3: yes,
13: kumbaga, eh, sila ang nag-generate na kanilang sa sariling power, which eventually falls to the fact na minsan eh na nagkukulang yung some areas. So,
3: yes.
13: So tama ba? Tama nga na in Luzon area, may supply tayo. But is it oversupply o tamang-tama lang?
3: Tamang-tama lang po kasi nga no, minsan talaga ang pag-usapan ho natin ay grid resiliency.
13: Yes.
3: Dapat po may pasobra. Iba po 'yun doon sa nababanggit natin na ancillary service or reserve. Yung ancillary service po o reserve, yan po ay binibili ng NGCP sa mabilisang pagtugon pag mayroong aberya.
13: Yeah.
3: Pero dapat po pagkatapos ng mabilisang pagtugon, may kapalit.
13: Oo.
3: Para pong ano sa sasakyan kung kayo po ay nagmamaneho, no.
13: Oo.
3: Meron tayong spare tire.
13: Oo.
3: So pag na-flatan ka, ikakabit mo yung spare tire.
13: Mm-hmm.
3: Pero yung spare tire po, hindi yan itinatakbo ng pangmatagalan. Pantawid lang ho yan hanggang mapalitan o maayos yung na-flat na gulong. Tapos ibabalik niyo ho yung spare tire. Tapos papalitan niyo ng yung tama kong na tama kong gulong, oo, no? Hindi yung spare tire ang itatakbo mo. So ganun din po yung ancillary services ni NGCP. Kumbaga pantawid lang yan hanggang maikabit yung tinatawag na replacement power.
13: Or kaya okay, hanggang maka-generate ng power sa itong power generating facilities, no?
3: Yes po. Ngayon, ang nangyayari, ano, paliwanag ko lang po kasi madalas magsasabi, binabayaran natin ng konsumante ang ancillary services. Dapat reserve yan. Eh, ano binabayaran natin? Kung puno po ang panay brownout tayo tapos may singil kayo.
13: Mm.
3: Ang nangyayari po kasi sa ancillary services, pag wala ng supply, hindi na ho na ibabalik as spare tire yan. Tumatakbo na ho yan. Hindi na ho na ibabalik as a reserve.
13: Okay. At saka,
3: so para po ano, balikan natin yung
13: yes,
3: ano po, analogy sa kotse, no?
13: Mm-mm.
3: Ang spare tire nyo, isa lang.
13: Mm-mm.
3: Ang nangyayari ho sa Visayas, tatlo ang flat.
13: Yun.
3: So maski nakakabit na ho yung spare tire.
13: So running
3: tire,
13: flat na pala yung dalawa. Running
3: tama flat po na. Yun. Running flat na yung dalawa. Yun. Tama po yun.
13: Mahirap yun. Oo, I mean,
3: yes,
13: given that analogy, eh, swerte na lang kung makarating ka sa pupuntahan mo. But as always na nababanggit nga, as always na nababanggit natin, and I think we have to make it clear also sa mga tagapakinig natin, NGCP is not a power generation facility. Kayo lang yung parang electric highway.
3: Yun.
13: At saka hindi kayo wala sa inyo yung kapasidad na kumbaga sabihin na ito kulang ba, ito'y tamang-tama ba, ito'y hindi. Kundi kayo yung kumbaga electric highway.
3: Tama po yun. Kami ay tagapag, kumbaga at best, nagbibigay lang po kami ng datos at ng abiso sa mga kinaukulan na ahensya ng gobyerno. Parang kaming Grab, no?
13: Yes.
3: So, maski po kumpleto yung ating rider, kung out of stock naman po sa restaurant, eh wala rin po kami maihahatid na pagkain.
13: Ayun. Opo. Okay, at least malinaw yun. Talaga maganda, attorney, kasi may mga analogy tayo na ginagamit para at least mas maintindihan ng ating mga tagapakinig. So sa lagay na ito, ano po ang gaya nga po ng kanina, no? Ang sabi niyo po, ang pinakamaganda na lang gawin ay yung magtipid ng kuryente. Tama?
3: Tama po yun. Nakikita kasi natin ngayon, no, sa pagpasok ng maraming solar plants, nakikita po natin, nagbabago na din po yung kumbaga movement ng supply na dumadaloy sa NGCP. Dati po kasi ang aking abiso, nung hindi pa masyadong maraming pumapasok na solar, eh pag kailangan hong magtipid ng kuryente, ipagpaliban yung malakas na gamit sa gabi. Pag wala, hindi na ho sumasabay doon sa mga industriya, sa mga opisinang nakabukas, mas maganda sa gabi o sa weekend. Pero ngayon ho, makikita nyo, yung red alert natin, hindi ho sa gabi nangyayari. Ang red alert ho natin, hindi na pala sa hapon nangyayari yung red alert. Nakikita natin yung red alert sa gabi. Kung titingnan nyo ho, 2 p.m. to 9 p.m. kasi po, palubog na ang araw, starting 2 p.m., 4 p.m., yan, palubog na ho ang araw hanggang gabi. So, ibig sabihin mo nun, mas maraming supply sa umaga. So, kailangan mo siguro, sabayan natin yung, pag malakas ang sinag ng araw, baka kung pwede tayong dun sumabay. Or, of course, yung usual na tinuturo sa atin noong unang panahon pa nang nagba-brown out up to in the 90s na kung paano po magtipid ng supply ng kuryente, siguraduhin po natin malinis ang air conditioner, yung mga filter, yung mga tipid tips ng dati, no? Yung mga blade ng electric fan, linisin din para hindi masyadong mabigat ang karga sa motor ng electric fan, kasi pag mabigat ang karga, mas malakas ko ang konsumo. Madami rin ho tayo ngayon sa panahon ng electronics, marami ho tayong mga tinatawag na ghost load. Ibig sabihin, new ghost project ha, ghost load.
4: Ghost
3: ibig sabihin
4: load.
3: Ho niyan.
4: Nakasaksak lang. Opo,
3: ibig yes, nakasaksak, hindi ginagamit, pero kumukonsumo.
4: Yes.
3: Katulad po ng television, minsan yan, may mga pilot light.
4: Meron pa rin.
3: Meron po mga electronics na meron pong natitirang bahagyang paggamit, maski hindi naman nakabukas yung appliance. So ako talaga, hindi ako nagbibiro sa bahay ho namin. Minsan nagtatanggal lang ho ako ng saksak ng mga hindi naman appliance, yung mga electronics, mga charger tinatanggal ko. Opo, tapos of course, nagpapataya ko ng ilaw pag hindi kailangan gamitin. At binababaan ko po yung temperatura ng aking air conditioner. Magagamit po ako ng electric fan na nakatapat sa akin, kasi mas matitid po sa kuryente ang electric fan kaysa air conditioner. So, marami naman po tayong mga pwedeng gawing diskarte para makabawas sa consumo.
4: Ilagay daw sa 24, tapos naka-timer. No, 'di ba, para at least.
3: Pwede po 'yun. Ako po, may electric fan na nakatapat sa akin para yung malamig na hangin
4: galing sa aircon.
3: Opo, sa aircon, pero hindi po siya kasi kumbaga kailangan lamigan ng yung buong kwarto. So pwede ko kung talaga mag 24, 25 degrees basta nakatapat sa electric fan. Diretso sa iyo malamig na hangin.
4: Tama, tama. Thank you, attorney, para sa tip ninyo. Pero ano lang natin, regarding itong paparating na bang sa Moro parliamentary election, ano po yung since nasa yellow alert ang Mindanao, posible po ba na magkaroon na power outages in the area, particularly in Barm? O ano po ang tingin natin?
3: Ngayon po, pag panahon po ng eleksyon, no, and this applies also po dito sa Barm elections, ang NCCP ko na naka-high alert yan. Ibig sabihin po, on our part, syempre isa lang po kami sa, isang bahagi lang po kami sa palit ang paghatid ng kuryente, no?
4: Yes.
3: Naka-alert po kami, high alert status. Titingnan po natin yung seguridad ng mga linya. At handa po at yung ating mga linemen na bigla ang lumarga kung sakaling magkaroon ng aberya, no? So number one, we treat it as if emergency po siya para kung sakali na kunod po na merong or interruption at kaproblema sa linya, mabilis makakalarga yung ating mga linemen. In terms of supply, of course, coordinated po yan sa ating mga sa policy makers sa Department of Energy, pati na din po dito sa mga generators at cooperatives, para siguraduhin mo namin na maging maayos ang pagganap nitong Barm elections.
4: Okay. With that, maraming salamat po sa abiso. Maraming salamat po sa tips at siyempre sa patuloy na serbisyo na binibigyan natin para sa ating mga consumers. Ang ating NGCP spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Maraming salamat po. Magandang gabi.
3: Salamat, Norge, at magandang gabi rin.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Ayan, mula NGCP, si Attorney Alabanza.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Okay, anyways, mamaya may makakausap na naman tayo, same topic, kasi talagang malaking issue yung manipis na supply ng kuryente in Mindanao and Visayas Grid. Sabi nga na Attorney Alabanza, spokesperson ng NGCP, may supply pero manipis. So in cases na kulangin, yun, magkakaroon ng power outage. 7:29 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.
22: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question.
1: kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
22: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
23: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabay!
25: Is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
27: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili.
27: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
27: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus

0: Application Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: And finally, Thailand's military says it found evidence suggesting illegal organ trafficking may have taken place at a large scam compound near the country's border with Cambodia. GG Press reports investigators reportedly found documents referring to organ trafficking, as well as a room containing an operating table and medical equipment that may have been used for surgical procedures. Military officials said trafficking victims were allegedly forced to conduct online scams and could face severe punishment if they failed to meet assigned targets. The compound also contained confinement cells, medical records, and facilities that indicated other forms of exploitation may have occurred there. The former hotel complex covers about 810,000 square meters and is believed to have housed roughly 15,000 people involved in scam operations, highlighting the scale and brutality of trafficking networks in the region. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
5: Muli po isang masayang pagbati, masaya at mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. At welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, katuwang pa rin ang ating Global na Tayo team. Sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa master control, si Ms. Susan Aison. Sa ating wirecast, si Hero Lucero. And of course, katuwang din, si JP Lumuntad. Ang ating pong programang Global na Tayo at ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun rin po sa ating YouTube channel sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At gayun din sa iba't ibang panig ng mundo gamit naman ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga pasilidad ng Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede nyo pong i-download at pakinggan ang ating programa. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito sa ating mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga Filipino community, sa ating mga seafarers, Filipino seafarers. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Ano po, saan man ang biyahe nyo ngayon, sa anumang parte ng karagatan, ingat po kayo, ingat po, lalong-lalo na kung kayo'y nandiyan pa rin sa Strait of Hormuz at siyempre yung mga kababayan natin na lulan ng mga cargo vessels. Ano po, lalo na dyan sa may bahagi ng Black Sea. Alright. Sige po, para po sa programa natin ito, tayo po'y mapalad at makakasama natin later on sa ating programa si Congressman Roman Romulo, ang chairperson po ng House of Representatives Committee on Basic Education and Culture. Ang tabayan na po niyan, ating panimnihan sa aming pagbabalik makalipas ang ilang paalala.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
8: Nasubukan niyo na bang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang pag-label at i-track ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets, at authentication system.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Lumabas na po ang latest figures ng PISA 2025. At ayon po sa PISA, ito ay nagpakita ng malaking pag-angat sa tatlong pangunahing subjects sa mathematics, reading at science. At batay po sa resulta ng PISA, nasa 32% na ang assessment ng mga mag-aaral sa science mula lamang sa 23%. Sa matematika naman, ang dating 16% ay pumalo na sa 21%. At ang reading ay umakyat sa 31% sa dating 24% lamang. Dahil dito, nalampasan na ng Pilipinas ang 14 na bansa sa science. 14 na bansa sa science, 16 na bansa naman sa mathematics at 18 bansa sa reading. At bukod pa sa PISA, ipinakita rin ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang 10-year trend nito kung saan ang Pilipinas ang fastest growing country pagdating sa reading performance, improvement sa mathematics at science. Magandang balita po yan. Yung development na yan sa pag-angat, although syempre we are still aiming for a higher standard, pero ito pong mga nangyaring ito sa larangan ng kalidad at kaalaman ng ating mga mag-aaral ay malaking hakbang forward, a big improvement kung ikukumpara po ng mga nakalipas na assessment ng PISA at ng OECD. Para makakuha po tayo ng mas detalyadong impormasyon dito at malaman natin kung ano pa ang maaari nating makita at harapin sa mga susunod na mga assessment at paano pa natin may improve ito, lalo-lalo na sa larangan ng edukasyon, makakasama po natin ang ating pong congressman mula sa Pasig City o Pasig City Representative at siya po ang chairperson ng House Committee on Basic Education, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po, Congressman Romulo, at welcome back po sa programang Global na Tayo.
9: Yes, magandang umaga, Sir Ray, at sa lahat na nakikinig nanonood, magandang umaga po. Good morning sa ating lahat. Alam natin na maganda naman po yung balita na narinig natin kahapon.
5: Opo.
9: Katulad na nabanggit po ninyo, ay again po, no, hindi po ibig sabihin ito ay happy na tayo. Ibig lang sabihin nito ay nag-improve, magandang improvement ng scores natin. Ibig sabihin na sa tamang direksyon tayo at siguro tingnan po natin yung detalye kung bakit meron tayo mga estudyante that performed well at meron na kailangan pa ng additional na tulong. Pero ang importante dito, kita natin, improved yung scores natin sa reading, mathematics, and science.
5: Yes.
9: Lalo na sa reading na talagang yun naman ang pinigandiin natin nung sa EDCOM 2 at sa committee na dapat ay yun talaga ang bigyan ng pansin. At siguro finally, ano, yung iba-ibang mga panukalang batas, yung oversight na ginawa sa DepEd ay naging epektibo rin. Pero again po, no, tamang direksyon tayo, pero malayo na ang napuntahan natin, pero malayo pa ang kailangan natin lakbayan.
5: Alright, may question na po ako, Congressman Romulo. So, although tumaas ang ating reading, ikang rating, ano po, para sa PISA 2020. Pag sinabi po nating reading, kasama na po ba doon yung reading comprehension ability ng mga estudyante?
9: Well, yun na po yun. Reading comprehension ang tinitingnan po doon. Then, yun naman ang mahalaga. Yung comprehension, yung naiintindihan ng bata, yung binasa niya, at base doon ay nagagamit po niya sa pang-araw-araw at sa pag-aaral po niya.
5: So, ibig sabihin, hindi lang siya marunong magbasa, naiintindihan din niya yung binabasa niya. Ayun.
9: Okay. Opo, reading comprehension po talaga yan. Sa isa.
5: Alright. So, maganda yung mga figures. Ano? Although, sabi nyo nga po, may mga, there are a lot more improvements to be done, although malaking achievement na rin po ito compared sa mga nakalipas na assessment ng PISA. Pero, sa paro, paano kayang, sa paano para nakamit ng ating educational system sa tulong na rin ng House Committee on Basic Education para makarating tayo dito sa puntong ito ngayon, Congressman Romulo?
9: Actually, ang maganda po dito, nakita natin ano, during the, actually, pre-pandemic pa lamang, tapos during the pandemic, nung, kasi yung unang PISA po, kinuha yon pre-pandemic eh. Lumabas po yun, more or less, nung pandemic na, nakita natin ang resulta. At dahil po doon, siguro na mulat po ang lahat talaga yung buong Pilipinas po, sa totoo lang yung mga magulang, mga teachers, mga estudyante, syempre sa yung gobyerno, at nagtulong-tulungan po naman talaga, kaya marami rin po talagang reforms ang naganap. Kaya sa totoo ang pinaka-importante po dito lagi ay yung wala naman pong iisa na rason kung bakit nag-improve yan, pero bagamat talagang ang main reason dyan, yung bata natin, talagang yung mga students natin matatalino at magagaling yun. Ano, pero talagang nagkasama-sama po dahil nakita po yung resulta ng first 2018 ata po kinuha yung unang PISA. So doon pa lang nakita na teka. At na-alerto po lahat at nagtulungan lahat.
5: Alright. Pero syempre, may malaking ambag dito ang kabuuan ng DepEd. Ano po? At so ano masasabi ninyo sa pamunuan ng DepEd at sa buong lahat na bumubuo ng DepEd para makakamit itong latest PISA 2025 result?
9: Yes, ang talagang sa totoo po no, ang talagang pinaka-instrumental dito ay yung mga teachers natin sa DepEd. Kasi sila po talaga yung nasa front line talaga no, at yung ating mga estudyante. At syempre po, yung mga iba-ibang kasama rin natin sa DepEd ay nagpapasalamat tayo na yung mga reforms na sinabi ng Kongreso na kailangan magawa ay na-implement. Nakita naman po natin pati yung mga suggestions, yung mga sinabi ng EDCOM 2 na implement rin po. Pero hindi, kahit naman anong sabihin natin, kahit may pag-aaral tayo, kung hindi naman po talaga sa malasakit ng teachers natin at ng students, ay hindi natin mararating ko ito.
5: Alright, of course, may part ng DepEd, pero sa tingin ko, malaki rin na naging part po ng House Committee on Basic Education and Culture, which you currently chair. Ano po ang yung mga legislative measures ng inyo pong committee na nakapagbigay na malaking turong upang makaangat ang level ng kaalaman ng ating mag-aaral sa DepEd?
9: I think yung pagtutulungan ng DepEd at ng Kongreso ay naging makabuluhan. Dahil unang-una nakita po natin na napaka-congested po. Yun naman ang totoo. Nung ating curriculum, nung napasok yung K-12. Kung naalala nyo, hindi lang naman po nagdagdag ng taon, nagdagdag rin po talaga ng mga competencies, ng subjects. At siguro po yun, yung pagtututok po ng Kongreso, sabay yung reform, yung pag-implement niya ng DepEd. Kasi ang importante naman, ang batang Pilipino matalino eh. Yun alam natin eh. Sure na sure tayo dun eh. Alam natin na yung batang Pilipino ay kayang-kaya po niya talaga makipag-compete at masurpass kahit sinong kabataan sa ibang, kahit sa ibang bansa, kayang-kaya niya eh. Ang naging issue talaga po dyan, Carrie, ay sa tingin ko talaga ano, yung education system noon. Dahil nga, pinasok yung K-12, nagdagdag ng subjects, nagdagdag ng competencies, parang sa totoo, sumobrang dami po ng pinipilit natin na matutunan ng isang bata na nakalimutan po yung pinakamahalaga, yung basics, yung reading comprehension. Lagi ko nga binabanggit dati pa, reading eh. Yan talaga yung pinakamahalaga, mathematics, science, at syempre yung GMRC. Yan talaga po yun. I think yun yung pinaka-importanting contribution no, na talagang na-convince na kahit papaka pag-aralan ng DepEd yung curriculum niya para mabawasan hindi lamang ang competencies pero pati ang subjects para matutukan po yung basics, reading comprehension, mathematics, science, GMRC. Tapos kung maalala po niyo, Sir Day, ano, yung GMRC parang nawala yan dati.
5: Yes, oo.
9: So by law, binalik po natin na magkaroon ng good manners and right conduct yung ating mga yung as a subject, lalo na sa stage level 1, yung K-6, ano? Para talagang, kasi importante rin naman pa yung pagbubog ng karakter ng kabataang Pilipino. So yun, talagang tingin ko nakatulong po ng gusto yun. Tapos ngayon, ano, kung mapapansin ninyo, may isang nabanggit kahapon yung OECD representative naglatag ng resulta. Sinabi nga niya, na ang napansin raw nila base sa pag-uusap nila sa mga estudyante, ang medyo dapat matingnan talaga ay yung cyberbullying kasi medyo umaangat raw yung cyberbullying. Pero ano naman siya, no? Sa pagkaintindi ko kahapon, parang global, universal naman yung nangyayari yan. Kaya talagang tama rin nung napasa natin mga 2 years ago yung batas on mental wellness, mental well-being ng ating mga paaralan para masigurado na merong dalubhasa, may eksperto na nandun yung mga guidance counselors dun sa ating mga paaralan. Alam natin 2 years ago pa yan pero hindi naman ganun kabilis yan eh.
5: Yes.
9: May birth pain. So siguro eksakto na ito, unti-unti nabubuo na. Kausap ko on DepEd nung isang araw kahapon, sabi nga nila on the right track na sila dun sa pag-hire nila ng school counselor associates for this year kasi merong yung 10,000 eh na school counselor associates para talagang mabantayan, matulungan, magbigyan ng gabay yung ating estudyante, teaching and non-teaching personnel.
5: Alright. Pero sa punto pong ito, as we speak, Congressman Romulo, may mga bagong legislatura ho ba o hakbang po ba ang inyong komite upang mapanatili o kaya naman ay mahigitan pa ang level ng kaalaman sa tatlong asignaturang nababanggit po natin?
9: Well, again po, no, tuloy-tuloy po ang ginagawa. Hindi naman po tayo tumigil ng pag-oversight ng Department of Education para sa dami rin po ng ginagawa ng Department of Education. Sa totoo po, no, talagang nasa forefront sila. Ang dami po nilang ginagawang trabaho talaga para ma-improve po yung quality of education. Maganda na nakatutok rin ng Kongreso, naka-oversight sa kanila para una, kasama sila, nabibigyan natin ng guidance kung ano yung mga kailangan magawa. Baka minsan may nakakalimutan, may kasi sa dami lang po talagang ginagawa rin po no, ng DepEd para malagay rin po sa tamang direksyon. Tapos may pag-ugnayan tayo tuloy-tuloy sa DepEd, sa mga magulang, sa teachers, and sa mga estudyante kasi ang pinakamaganda po, narinig rin natin sa kanila kung may panukalang batas na kailangan nating maipasa para masigurado po natin na ang quality of education. Again, ano, meron tayong mga batas rin yung parang i-lift na yung mandatory nature nung pagturo ng spiral progression, yung use of the mother tongue. Kasi gusto natin kung ano yung pinaka-comfortable sa bata at sa school. Kasi importante dyan yung ano eh, yung naintindihan nila. Kasi mag-agree naman tayong lahat na ang batang Pilipino, Pilipino matalino by nature eh.
5: Yes,
9: mabigyan lang sila ng tamang yung mga kinakailangan nila like reading comprehension. It's a skill that must be taught eh, di ba?
5: Yes,
9: yung mathematics, yung iba-ibang paano yung mga formula, equations. Yun po yung trabaho ng ating education system. Kasi ang bata naman, ang Pilipino, matalino by nature, kaya niya. Pero kailangan ng mga skills na ito para ma-enhance yung katalinuhan niya, mag-guide properly.
5: Tama po yun. But naalala ko tuloy, Congressman Romulo, nung sinasabi niyo na napakarami mga asignatura, no, mga subjects, bago pa ika nga nalimitahan dun sa 3 major asignatura na ito. Naalala ko kasi pag bumabiyaya ako at natechepo na pasukan sa mga paaralan sa umaga, nakikita ko ang lalaki ng mga bag ng mga estudyante. Kaliliit ng katawan pero ang lalaki ng bag, ang bibigat ng bag, puro mga libro. Ano? Yun yung sinasabi, parang ano sila siguro, nagkakaroon sila ng anong tawag dito, information overload sa dami ng ano, sa dami ng asignatura. Instead na makapag-focus lang talaga doon sa sinasabi nyo, three basic subjects, which is reading, mathematics, and of course science. Kasama na natin yung GMRC. Kasi correct me if I'm wrong, Congressman Romulo, kapag proficient ka sa reading, that will go, domino effect na yan. Pag proficient ka sa reading, maintindihan mo na yung ibang subjects dahil naiintindihan mo yung binabasa mo.
9: That is correct. Yun talaga yun eh. Tama yung pagkasabi niyo, Sir Ray. Wala namang problema na talagang gusto natin madagdagan yung kaalaman ng ating mga kapwa Pilipino, lalo ng kabataan. Pero yung basics ang kailangan po nila, yung reading skills na yan, na hindi lang marunong magbasa, pero naiintindihan nila. Sabi nyo nga, pag nakakaintindi na sila ng binabasa nila, yung iba-ibang subjects on their own. Alam mo, ito yung isang lumabas dun sa OECD report kahapon. Ang batang Pilipino, napaka-curious. So, yung curiosity po na yan, basta merong right skill sets, yung reading comprehension, yung papano yung iba-ibang formula equations sa mathematics, on their own. Lalayo pa sila eh. Kasi nga, sabi nga ng OECD, nakakatawa na on their own ang batang Pilipino, very curious, at yun yung napaka-importante. So it's really the tools na kailangan lang natin masigurado na meron sila, and that those tools are yung skill on reading comprehension at yung mga iba-ibang equation, formula sa mathematics, para alam nila. Sa sciences po, pag marunong reading comprehension nila on their own, because of their curiosity, magbabasa sila, kaalaman nila, madadagdagan, malalampasan pa po nila kung ano man ang siguro nandoon sa mga curriculum natin. Kasi end of the day, yung hindi naman talaga yung wala namang problema sa overload, provided nandoon yung basic skills .
5: Pero bagamat napakaganda po nitong resulta ng PISA 2025, pati yung input ng OECD, pero ito, Congressman Romulo, matanong ko lang. Kasi sa 2027 proposed budget, ang DepEd ay may pinakamalaking share na 973.40 billion pesos. Pero mas baba pa pala ito nung nakalipas na taon. Kasi last 2025, mahigit sa 1 trillion pesos ang budget nito. Dahil dito, ayon kay Secretary Sunny Angara, ang kalihim ng DepEd, ayon sa kanya sa isang congressional hearing, makaka-apekto ito sa pag-hire ng mga bagong teachers, maging ang ilang pondo sa educational support program tulad ng aral at mga educational vouchers. Ano po ang reaction niyo dito? At may nakikita po ba kayong challenges para sa basic education ng bansa, lalo na sa mga pampublikong paaralan ngayong mas mababa ang budget allocation ng DepEd for 2027?
9: Again, Sir Ray, ito nga ang laging namin sinasabi. At siguro ito naman ng... Again, first, NEP pa lamang po yan. Yan yung recommended ng DBM. Kung titingnan yung NEP last year sa NEP this year ng DepEd, mas mataas pa this year ang NEP nila. Yung binigay ng ano... Pero talagang dinagdagan nila ngayon ng Kongreso. Pero ang issue lagi po dyan ay yung tinatawag na nagagamit bang efficiently ng DepEd yung budget na binibigay sa kanya. Halimbawa, nabanggit niyo po itong sinasabi na kahit isang new hire ay parang walang nailaan na pondo para sa 2027. Pero bago natin pag-usapan 'yon, ang sinasabi nga namin sa DepEd, para sa taon na ito, naglaan po ang Kongreso sa inyo sa GAA ng additional 32,000 new hires.
5: Okay.
9: Sa 32,000 new hires para sa taon na ito, ilan na po ba ang na-hire nila? Ang tingin ko, at ito naman yung informal na nabanggit na rin po sa akin ng ibang mga taga-DepEd, sa 32,000 po na yun, hindi pa nga nila na-hire completely yung 32. Nandun pa lang sila sa siguro kulang, meron pang mga available slots na hindi pa nila na-fill up.
5: Mm-hmm.
9: So yun ang tanong natin.
5: Mm-hmm.
9: Kung yung ngayon taon na hindi pa na-fill up, ano yung rason?
5: Mm-hmm.
9: Bago natin pag-usapan, kasi alam natin kailangan natin ng new hires. So nagtataka nga ako, kung talagang kailangan natin, talaga naman totoo yun, eh bakit hindi natin ma-hire lahat?
5: Mm-hmm.
9: Ba't di natin naubos yung slots this year?
5: Mm-hmm.
9: At yun naman ang tinatakil ngayon sa Kongreso. Okay. Humihingi tayo ng datos sa DepEd, ano ang nangyari? Ngayon, kung dadagdagan ng Kongreso yung rekomendasyon ng DBM para magkaroon kayo ng, kasi kailangan natin ng new hires.
5: Yes.
9: Ilan ba talaga ang kaya niyong ma-hire?
5: Yeah,
9: kasi no. This year nga, ay hindi niyo nga natupad lahat pa.
5: Mm-hmm.
9: Eh, lampas kalahati na nga po ng taon eh, di ba? Chances are, andun doon na tayo, di ba? Kasi, syempre yung capacity rin ng dev.
5: Mm-hmm. Alright. Okay, medyo nawala lang yung
9: audio. Natin silang 10,000.
5: Opo.
9: This year po, binigyan rin natin ng DepEd ng sa budget, ano? Ng additional 10,000 items naman para sa school counselor associates.
5: Yan, okay.
9: Ongoing sila ngayon doon. Mm-hmm. Hindi pa tapos yun. Mm-hmm. Pero sabi nila, kaya nila by the end of the year. So again po, no? Sa dami ng ginagawa ng Department of Education, kaya ba nila? So ano yung realistic na kailangan natin ma-hire next year na kaya rin ma-hire ng DepEd?
5: Mm-hmm.
9: At siguro naman, pwede mapag-usapan yan sa DBM ng Kongreso na ibigay natin yan kasi kailangan natin ng new hires.
5: Mm-hmm.
9: O isa pang pinag-uusapan, yung nabanggit niyo, yung aral program.
5: Mm-hmm.
9: Ayan yung remedial program. Batas rin po yan. Ano? Pero sa totoo, sa pagsusuri po namin yan sa EDCOM, ay yung paglatag po niya, hindi pa ganun kaayos.
5: Oh,
9: so,
5: okay.
9: Sa totoo, kailangan maayos rin po yan, yung paglatag po niyan, kasi sayang po yung benefits niyan.
5: Mm-hmm.
9: Yung nutritional meals natin, again po, no? Naglaan nga this year na about 26 or 27 billion, pero nakita rin naman po natin yung talaga ba nakatulong sa pagbaba ng stunting o hindi.
5: Mm-hmm.
9: Kasi hindi naman po dapat tinitingnan lang kung mas mataas ba ang bibigay na budget this year, kung mas mababa sa last year, ibig sabihin po ba yan, magbababa ang kalidad ng edukasyon, maapektuhan ba ang ating mga mag-aaral? Hindi po, kasi kailangan rin tingnan natin kung effective ba yung paggamit nila.
5: Okay.
9: Bakit hindi nagamit ng maayos? At yun naman po ang ginagawa ng Kongreso ngayon.
5: Alright. So it's more of spending the budget wisely, appropriately. Para ikang
9: efficiently. Po, yes.
5: Yeah, the word is efficiently. Tama. Opo. So nasagot niyo na isang tatanong ko sana ako ng kasi kung halimbawa man maapektuhan ng hiring ng mga public school teachers, nasagot niyo na yung tatanong ko sana yung tungkol sa mga guidance counselors.
9: Yes. Pero again ano, Sir Ray, kailangan natin mag-hire ng new teachers dahil talagang may kakulangan.
5: Mm.
9: That is why yung mga items na hindi pa na-fill up ngayon, gusto natin malaman kailan ba ma-fill up yun at kung ilan pa ang kailangan.
5: Mm-hmm. Pero, ano daw dahilan kung bakit, anong sabi ng DepEd, anong dahilan ba't hindi nila na-fill up ang lahat or at least man lang 85-90% nung binigay yung budget para sa new hire, hindi siguro nila na-reach. Ano daw ang dahilan?
9: Pero,
5: ano daw ang dahilan?
9: Po, no? Again po, kakabigay pa lang, karoon tayo ng committee meeting nung isang araw. Kung maalala nyo, nung ano lang po yan, Monday lang ata yung committee hearing. Doon pa lang, dapat nga masubmit sa atin ng Department of Education yung mga dahilan.
5: Yes.
9: Diba, mahirap naman mag-second guess eh.
5: Mm-hmm.
9: Pero nila, dapat sa fingertips nila yung mga rason. Kung assuming 32 yung binigay sa kanila, ilan ang hire nila? Sabihin natin, nakapag-hire sila ng, sabihin natin 25,000. Eh bakit yung 7,000 di pa na-hire?
5: Oo, kung yun na lang.
9: This year, kung ang hinihingi nila for next year is sabi natin 14,000. Yung 7,000, hindi pa nga na-hire. Pag na-hire yun, ang kulang na lang 7. Kaya pa mamahire yun next. At yun yung ano eh, yun yung mga efficient use and reasons bakit kailangan talaga matanong sa DepEd.
5: Yun. Okay. Kasi baka ako masyadong mataas ang requirements nila. Pero alam ko kasi...
9: Again po, walang masama doon. Kasi ang hinahanap po natin, the best talaga para sa ating mga estudyante.
5: Mm-hmm.
9: Ayaw naman natin ang pasado lamang ang magtuturo. Eh.
5: Mm-hmm.
9: Hindi naman natin pwedeng i-adjust yung standards na gusto ng DepEd.
5: Mm-hmm.
9: Talagang yan naman po, that is within their realm naman po to para masabi, ito yung standard, ito yung kailangan natin na kagalingan ng isang guro para may quality education tayo. Hindi naman natin pwedeng ipa-adjust yun sa kanila.
5: Ayun. Eh, siyempre naman, pagdating naman sa sweldo, alam ko, tinaasa na sila, di ba, Congressman? Tama
9: well,
5: ba
9: ako? Well, for unang-una, no, yung pinasa... Ah, mabanggit na, buti na banggit niyo po, Sir Ray. Batas po natin yun, yung... yes. Yung pag, yung pag-akyat ng mga salary grade. Kung maalala po ninyo, yan nga yung pinaglaban natin ng medyo matagal-tagal. Nagsimula pa po, last Congress yan, napasa na po yan. Ito yung ano eh, yung career progression law. Para wala na tayong guro na mag-retire na teacher one. Or kaya, wala naman tayong, hindi naman dapat masyadong maraming dapat yung requirements, yung spot na requirements para kung magaling naman talaga yung teacher ay ma-promote siya kasi yun ang mahalaga dito eh, yung kung yung teachers po natin inspirado, tingin ko mas kakayang-kaya po nila dahil may malasakit talaga ang teachers natin, competent. Kailangan naman po kahit papano ay nandiyan sila at ganado rin po silang magturo. Yan po yung batas na yan, alam natin na ina-announce naman po yan ano, more or less, mga, kung di ako nagkakamali, 80 or 90,000 yung na-promote na nila doon last this year. Ano? Next year po, malaki rin yung hiningin budget at binigay ng DBM dyan para sa career progression. Yung pagsisigurado na yung dapat na ma-promote teacher 1 to teacher 2, teacher 2 to teacher 3. Marami po from teacher 1 na-promote pa nga sa teacher 3.
5: Yes, yes.
9: In addition to that, ang if I remember correctly, next year rin po yung ano eh, yung salary adjustment yung din sa ano, yung last installment, di ba, meron na
5: yes, talaga opa, tayo. Opa, ano.
9: So, I think ma-adjust yan by next year. So, yung teacher 1, salary grade 11, dapat aangat na po yung amount.
5: Yung basic pay niya, ano, na makukuha.
9: Yes, okay. Opo. Yung last tranche na po yan.
5: So, in short, kung nagkaroon man ng, tulad na nabanggit nyo, Congressman Romulo, ito eh, yung budget na pinag-uusapan at na-erase ng DepEd, this is just a proposed budget sa NEP. Pwede pa itong magbago, pwede pang madagdagan, pwede pang magbago, depende sa takbo ng magiging ika nga, deliberation. Ano po? Sa...
9: Depende, oo po, yung talagang tunay na pangangailangan at efficient use ng budget.
5: Alright. And of course, siyempre, we are doing this kung ika nga, ini-scrutinize ng mabuti itong budget for the efficient and judicious use of funds kasi yung pondo galing sa kaban ng bayan.
9: That's correct po.
5: Yan, alright. Well, with that, Congressman Romulo, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin and giving us a more clearer and more objective view dito sa matters na pinag-uusapan natin. May mensahe pa po ba kayo, Congressman Romulo, sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers na may mga anak na pinag-aaral dito sa Pilipinas? Go ahead po, Congressman Romulo.
9: Yes, una-una dun sa ating mga OFW na talagang nagtatrabaho, sakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Again po, no, maraming salamat at hopefully naman po itong nakikita natin improvement sa scores natin, lalo na sa international assessment, ay kahit papano mabibigyan natin ng assurance yung mga magulang OFWs natin, pati yung mga magulang po na nandito na ang administration na ito, ang gobyerno ay talagang nakatutok na ma-improve talaga yung kalidad ng edukasyon. At syempre, kuni-kuni yung pagkakataon ng pasalamat sa ating mga guro. Kasi sa totoo, sila talaga ang forefront, sila talaga ang frontliners natin. Sila talaga ang direkto na talagang nakikita natin na may direct effect dun sa quality of education.
5: With that, Congressman Romulo, maraming salamat po and more power po sa inyo.
9: Yes, God bless po. Ingat po lahat. God
5: thank
9: bless.
5: You, thank you. Ang ating pong Pasig City Representative at Chairperson ng House Committee on Basic Education sa House of Representatives, walang iba kundi si Congressman Roman Romulo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service at sa programang Global na tayo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampan. All right. Dakoy naman natin ang nangyaring impeachment trial kahapon. Okay? So, medyo nagkagulatan na naman kahapon sa impeachment trial sa ikang doon sa naging manifestation ni private prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Sabi po niya kasi hindi na nila isasalang yung nasa 12 o 14 na o basta mahigit na testigo nila para sa kabuuan ng impeachment trial, ano, at least to save time para dito sa itong sa kabuuan ng impeachment trial. Pero ang kinagulat ko o ng iba sa atin eh yung meron silang request na ang request nila is papuntahin si Vice President Sara Duterte sa impeachment.

0: Nga imbitahan o ika nga mag papuntahin si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial para sagutin, kumpirmahin o i-deny itong mga allegation sa kanya na nakapaloob sa articles of impeachment. Okay? Pero nasa linya po natin, talamin natin, alam niyo naman, hindi naman ako pantas sa batas, hindi ako abogado, pero may kakausapin po tayong pantas sa batas. Walang iba kundi ang former president ng Philippine Bar Association, walang iba kundi si Attorney Rico Domingo. Attorney Domingo, magandang umaga pong muli mula dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Good morning. Good morning, Ray. At good morning sa mga...
0: Okay, medyo hindi ko marinig si Attorney Domingo. Yan, okay. Baka kinakailangan ng konting adjustment sa audio, ha? Sige. Yeah, so antabayan na lamang po natin. Tatawagin ko ba? Okay. Sige, alright. Medyo nag-a-adjust lang po tayo. Ay, isa pa yan. Gusto ko itatanongin eh, kay Atty. Domingo, yung ginamit na metaphor ni Atty. Lorna Kapunan, ano po, nung siya nag-manifest. Yung bang chess? Alam mo yung chess? Sino naglalaro ng chess? Diba? Marunong kayo maglaro ng chess? O, diba? Sa chess, merong mga pawn, may horse, may bishop, may tore, ano pa? Tama, diba? May hare at may queen, yung mga piyesa niyan eh ng magkabilang panig. Oh, black and white, okay? Eh, ang ginamit na term ni Attorney Lorna Kapunan eh queen, ano? Pinakamahalagang piyesa ng chessboard pieces ay yung queen, okay? At nabanggit niya si Vice President Sara Duterte metaphorically as a queen. Yan, this is a chessboard. Sige. Alright. Okay, sige. Nasa linya na. Si Atty. Rico Domingo, former president ng Philippine Bar Association. Magandang umaga po muli, Atty. Domingo.
1: Magandang umaga. Narinig mo na ako, Ray.
0: Alright, medyo mahina pa rin. Mahina pa rin ang audio ni Atty. Domingo. Baka pwedeng ano na lang natin, i-phone patch natin si Atty. Domingo. Baka nagkakaroon ng problema sa ano, sa okay, sige. Alright, sige, magbabalik po kami. Ah, huwag kayong bibitaw kasi nasa linya na po natin sa Tony Domingo, pero huwag kayong bibitaw, magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Ngayong tag-ulan kasabay ng bahay.
0: Alright, sige, medyo puputulin po natin itong ano, paalala mula sa ating himpilan kasi kinakailangan natin makausap na si Attorney Rico Domingo, former president ng Philippine Bar Association. And of course, ito po ay pag-uusapan natin yung tungkol sa ikang ginanap na impeachment trial kahapon. Ano po, kung saan, dito na nga, nag-move na nga, ulitin ko, nag-move na nga ang prosecution panel na imbitahan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Okay? So medyo, siyempre nag-react dyan ng defense. Yung defense panel, nag-react dyan yung defense panel at may mga sinight silang mga provision sa konstitusyon, sa batas na baka maging ikang makasama pa sa kanilang kliyente, ano po, which is the vice president. Pero sinabi naman ni Congressman Luistro na siyang tumatayo ng mga ano din, lead counsel para sa prosecution, eh karapatan din naman ang taong bayan marinig yung ikang sasabihin at isasagot ni Vice President. All right, nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon ang ating butihing former president ng Philippine Bar Association, Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, magandang umaga pong muli. Attorney Rico.
5: problema tayo sa audio natin.
0: Ayan, okay na tayo. Attorney Rico.

0: Oh, magandang umaga po.
1: Magandang umaga,
0: Alright.
1: Ray.
0: Pasensya na po kayo at medyo nakakaroon lang kami ng konting technical audio problem. Ano po, pero thank you very much for joining us today. Ito ni Rico.
1: Yes, well.
0: Okay.
1: You're welcome, Ray.
0: Alright. So, ano po ang tingin niyo sa naging metaphor? Unang-unang tanong ko muna ito. Ito muna. Kanina ko pa dinidiscuss yung sa chess. Ano po ba ang tingin niyo sa naging metaphor na chess at piyasang queen bilang si Vice President Sara Duterte na ginamit ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa trial kahapon?
1: Bukayat ang meron siyang binabalangkas na talinghaga, no? Sa ano dito sa ating case, no? Ang pinapakasabi lang niya, I think the bottom line is that sinasabi niya na all roads lead to the Vice President.
0: Mm-hmm.
1: Lahat ng mga pieces of evidence na pinipresenta nila at ipipresenta pa ay patungo sa Vice President.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang sinasabi niya, dapat ang Vice Presidente ang dapat mag-explica, mag-explanation ng ano ang kanyang role dito sa mga sinasabi. Kaya ang sabi ni Attorney Capunan, I think, is that dapat niyan ay dapat sabihin sa mga tao, sa ating mga kasambahan, mga citizens na ano ba nangyari talaga. Kasi sinabi naman niya that at the appropriate time she would be testifying, di ba? At the appropriate time she would be making herself available for this all these issues that are being hurled against her. So yun ang sinasabi ang yata ni Attorney Capunan. Kaya niya ginamit yung talinghaga, yung kanyang chess optic, no?
0: Okay. Pero, alright. Kasi hindi na pwedeng gumamit tong, may mga salita siyang inisa-isa, no? Pero, ewan ko ha, sa tingin ko lang, Attorney Domingo, nung binanggit ni Attorney Capunan yung mga salita na sabi niya, hindi, you know, sa Tagalog, hindi pwedeng gamitin sa trial court, parang sinabi na rin niya, parang nagawa niya ng paraan na masabi din niya in a way na hindi siya na cite o hindi nag-object yung kabila. Anyway, pero sumagot naman ang defense panel dito sa request nito ng prosecution para impitahan si Vice President. And ngayon, ano po sa opinion niyo yung naging tugon ng defense panel na ito sa manifestation ng prosecution na ipatawag si Vice President Sara Duterte? Sa tingin nyo ba may basihan po yung kanilang mga ni-raise na mga provisions sa konstitusyon, lalong-lalo na para doon sa sinasabing, in short, parang mase-self-incriminate niya ni VP Sara Duterte, yung sarili niya, kapag pumayag siya doon sa request ng prosecution?
1: Tama naman ang sinabi ng defense counsel na mukhang labag yun sa constitutional right. Akusado, no? Although of course sinabi rin ni Attorney Shell Docno na may repartee rin siya doon na ito naman ay hindi naman purely criminal, no? Yung the right against self-incrimination is actually being invoked in criminal cases, no? So ito naman ay sui generis, as we know, no, Ray? Magka-mix siya ng criminal and other litigious issues. Ang point lang dito is that kung talagang tunay na pakikita sana ng respondent, as she had mentioned in several statements in the past na gusto niyang palinawagan kung anong akusado sa kanya, ina-accuse sa kanya, eh siguro naman eh dapat voluntarily sabihin na rin niya sa badlang tao, no, sa mga ating mga kababayan, because yan ang ginawa ni ano ni Chief Justice Corona,
0: yes,
1: noong 2016 kung iyong matatandaan yon. Eh hindi naman siya sinapina, pero sinabi niya, sige, sabihin ko sa ang aking ano ang defense ko at ako'y detestigo as witness.
0: And that's on his own volition. Ano po?
1: Yes, voluntary po yun.
0: Voluntary yun. Oo. Sa tingin nyo ba gagawin ni ano yan? Ni Vice President Sara Duterte? Na magpapayag siya? Na mag-testify?
1: Well, mahirap naman tayong pangunahan siya, no? Pero ang siguro ang dapat natin gunitain yung kanyang sinasabi, di ba? Yung kanyang sinasabi before na wala pa itong impeachment trial. So let's take her words on that. Kung patutunayan niya na dapat siya sa kanyang pinagsinabi noon, kasama pa nga yung makulay na sinabi niyang bloodbath, no? At gusto niyang mapa-explica ang nangyayari, at meron talaga siyang tunay na defensa dito sa mga sinasabi ng kanyang mga nag-aakusa sa kanya, eh siguro naman eh mainam din na voluntarily sabihin niya kung anong kanyang position on the matter.
0: Alright. Pero matanong ko lang po, Attorney Domingo, kasi bago dumating dun sa request, manifestation request ni Attorney Lorna Capunan, meron din sinabi, hindi na nila ipepresent, I think, more than 12 ba na testigo nila na natitira? Hindi na nila ipepresent. Pero sabay biglang pasok itong request nga kay ng appearance ni BP Sara sa impeachment trial court. Ano 'yon? Parang hindi ko na ito 5% pero papuntahin niyo rito si BP Sara. Ano 'yon? Parang concession, parang ano ito, parang deal tayo. Hindi na ako magpe-present ng 12 pero papuntahin niyo dito si Sara, si Vice President Sara.
1: Mukhang iba yata ang context ng pagkaka picture doon sa pinasabi natin, Ray, no? I think ang sinasabi lagi ng prosecution, ba't hindi mo pakita ang sarili mo?
0: Okay.
1: Diba?
0: Okay. Sige.
1: Kasi sinabi naman ni nung defense counsel, presenter. So, hindi mo sasabihin na hindi nagpupunta dito ang vice presidente. So, let's be balanced about our presentation. No? So, sinasabi lang ng defense counsel na eto naman, nandito kami. May authorized naman kami. May special power of attorney kami ni respondent. And that is the right of the vice president to authorize us to appear on their behalf. So, yan po sinasabi nila. Ngayon, ang malaking picture dito eh, mukha yata ang inahamon ng prosecution na for the vice president to be true to her earlier statements na gusto niyang panlawag sa madlang tao kung ano nangyari.
0: Do you think sige po, attorney, go ahead.
1: Sige, but what I am concerned, not really concerned naman, ano, kasi neutral naman tayo, Ray, no? Ang isang salita, nasabi ko rin to sa ibang interviews ko, no? Lalo doon sa GMA at saka DZMM, no? Ari, ang isang concern ko eh, doon sa pagpapalitan nila ng kuro-kuro or manifestation sa trial proper, two trials ago, sinabi, hinamon yata ng prosecution.
0: Si Divina, okay.
1: Inamon yata nila, napakita nyo na ang inyong kartada. If you're talking about yung, di ba? Pakita mo na yung defense ebidensya nyo. No? Of course, very very quick naman ang defense counsel. Ito muna, ito yung may burden of proof. Bakit kaming hamonin mo ngayon? We will present our own evidence. No? Sabi niya ng defense, we will present our own evidence at the appropriate time. Diba? Okay. O kami na nagpipresenta. Pero I think it's premature for you to tell us and to challenge us na ipresenta namin yan. I found very significant, no? yung sinabi ni presiding officer, Ray. May sinabi siya, you don't even know bakit, sinustay ng defense sa panel, no? Sinustay ni presiding officer. Pero yung kanyang statement ang medyo I found very significant. Sinabi niya, you don't even know if they're going to file a demurrer to evidence.
0: Oh, okay. Now, diba? Anong ibig sabihin? Para po maintindihan na Tony Domingo ng mga ordinaryong nakikinig sa atin, demurrer, anong ibig sabihin po nun?
1: Ibig sabihin niya sa madaling ano, sa simple language siya, Ray, no? Sa medyo, I'm sorry, that's a little legalese, no? But ang point lang dito, ang demurrer to evidence is equivalent to motion to dismiss.
0: Oh, okay. All right.
1: Yeah. At kung tutunghayan mo ang rules ng impeachment, babasahin natin 'yon. Wala naman doon na pwede ka mag-file ng motion to demurrer to evidence, which is equivalent to motion to dismiss. At that stage, kasi ang demurrer to evidence, pina-file yan ng respondent and defense in standard court litigation, pina-file yan yan after the prosecution had already rested its case.
0: Hindi ba kaya
1: so, papasin lang din.
0: Hindi kaya part ng strategy ng prosecution, parang parang can I use the term na street word na asa rin ang defense sa ginawa nilang yon, Attorney Domingo?
1: Hindi naman, kasi sinabi naman ni nung handling attorney at that time ng prosecution, eh nung pre-trial pa, even earlier, sinasabi na namin, eh, di ba, may pre-trial sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa pre-trial, ano, Ray, dapat nilahad mo na lahat.
0: Mm-hmm.
1: Pinakita mo na lahat ng kartada mo.
0: Mm-hmm.
1: At ang mga witnesses na ilalagay mo at saka mm-hmm. mga stipulations sa sinasabi.
0: Mm-hmm.
1: Mag-agree sila kung anong kailangan para hindi na sila matatagalan pa.
0: Mm-hmm.
1: Para kasi kunyari, kung hindi ka nag-stipulate sa isang dokumento, dapat i-authenticate mo pa yan, tatanungin mo pang witness, magpapatagal pa yan. Kung nag-agree naman sila na existing yung dokumento yun, pareho naman sila ng kopya,
0: mm-hmm.
1: di wala nang kailangan, hindi na matagal na usapin pa yon
0: mm-hmm.
1: during trial proper.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tinatanong lang ni panel nung that particular attorney, I forgot her name, no, babae.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi lang niya, matagal na namin hinihingi yan, di mo naman binibigay sa amin. Ngayon mo, bibiglayin mo kami na ayaw naman sabihin, no? So that is the context ng kanilang papalitan ng kuro-kuro at manifestation at that time. What I found very, very significant, as I mentioned earlier, Ray, yung sinabing magde-demoral the evidence. Wala yan sa rules of impeachment. Wala po yan. Kasi nakalagay sa rules of impeachment, dapat tapusin ng prosecution at saka defensa sakalan sila magda-verdict of conviction or acquittal. Dapat tapusin lahat. Andito pa lang tayo sa pangalawa o pangatlong articles ng prosecution. Hindi pa nag-present ng ebidensya ang defensa. So, very premature naman ang sasabihin na besides, walang nakalagay sa rules, as I mentioned, ng motion to demurrer to evidence or equivalent to motion to dismiss. In fact, even magkaroon na ng verdict, whether it is conviction or acquittal, walang motion to motion for reconsideration.
0: Okay.
1: Final yun.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Hindi sila pupunta sa Supreme Court at sabihin mali ang ginawa ng impeachment court. So even this demurrer to evidence, kung pinadismiss mo yun at that juncture after the resting of the prosecution, at pinadismiss mo yan, assuming that you accepted the demurrer to evidence. Ibig sabihin ng demurrer to evidence, walang na ipreba ang prosecution
0: yes. Oo.
1: Para makonvict.
0: Oo.
1: Diba? Kasi Oo. ang burden ay nasa prosecution to convict, to present evidence to convict. Sasabihin ng demurrer to evidence, wala kayong baliwala ang iyong
0: yung lahat na nilatag nyo doon, wala lahat yun, lahat na nilatag nyo doon.
1: Kaya ang nangyari dyan, magdi-decision kayo ng prosecuting panel, assuming it's allowable, which I doubt very much, sinabi ng prosecution, sinabi ng Senate trial court, accepted, dismiss.
0: Okay. All right. You just wasted a lot of your time and effort for nothing.
1: Yeah, parang ganun. Yan ang bubulaga sa atin. Kaya I found that very significant.
0: Yeah.
1: And in fact, I may even term it to be alarming.
0: We can understand that.
1: Kasi alam na natin that. Because of the political camps. Nakita mo naman ang composition ng Senate court natin.
0: Yes.
1: Hindi natin malaman kung ano saan tayo pupunta.
0: Yes.
1: Kaya ngayon, may malaking usapin kung ano ang threshold ng conviction. Hindi
0: yes,
1: ba,
0: okay. Ari? All right. When
1: this
0: we,
1: is, I think, part of our discussion
0: I have to cut you there, Attorney Domingo, do sa threshold. Kasi medyo kulang na tayo sa oras. Pero can I request another interview with you regarding naman dyan sa threshold na yan? Yan sa ni-raise ni Senator Judge Erwin Tulfo ngayon sa September 23, I think they will magmi-meeting sila o magko-caucus sila whatever para mag-decision diyan. So thank you very much Attorney Domingo. Thank you so much.
1: You're welcome. Okay, bye-bye.
0: Ang ating pong former president ng Philippine Bar Association, Attorney Rico Domingo. At sa pamamagitan po niyan, tayo po yung magpipilid na ng ating programang Global na Tayo. Sa ngala po ng ating production team, sa ating pong executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, si Ms. Susan Aison, sa ating wirecast operator, si Mr. Lucero, Hero Lucero, and of course, kasama pa rin si JP Lumuntad. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and take care. God bless.
2: handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, PBBM magiging kinatawan ng Association of Southeast Asian Nations sa 18th BRICS Summit sa India.
2: Headlines.
3: 48% ng mga Pilipino naniniwalang bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
2: Headlines.
3: Office of Civil Defense hinihikayat ang publiko na lumahok at makiisa sa nationwide earthquake drill ngayong Huwebes.
2: Headlines.
3: 3rd Division ng Sandigan Bayan nag-issue ng commitment order para ilipat ang kustodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail.
2: Headlines.
3: 2 araw na wellness leave ng mga guro sa September 14 at 15, pinayagan ng Department of Education. Pondo para sa pagkuha ng mga bagong guro sa 2027, tiniyak ng kagawaran.
2: Headlines.
3: Paghahanda sa Bangsamoro parliamentary elections, pinaigting ng Makasag Battalion ng Philippine Army.
2: Headlines.
3: At 5 kumpirmadong nasawi habang higit 80 ang nawawala sa pagkasunog ng barko sa Coron, Palawan.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol. Tayo live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga investors na maglagak ng kanilang puhunan sa Pilipinas kasabay ng garantiya na katiwa-tiwala kang mag-invest dito sa bansa. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pilipinas, invest in the Filipino. Itong pangyayari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leaders at investors na lumalahok sa isinasagawang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Pagigayad ng Pangulo sa mga negosyante dito na dalhin sa Pilipinas ang kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ng matagalang business partnership sa bansa. Garantiya ng Pangulo, katiwa-tiwalang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paninigurong sa mga investors na matibay ang government response. Binigyan din ng Pangulo na hangad ng Pilipinas ang tagumpay ng kanilang pamumuhunan gayong pagbubukas ito ng oportunidad para sa mga Pilipino. Pagtiyak pa ng punong ekutibo, hindi lang market ng bansa kundi isang trusted partner kung saan maaari pang palaguin ng mga negosyante ang kanilang investment. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: To the investors and business leaders here today, I invite you, build with us. Build your next enterprise here in the Philippines. Bring your capital, technology, your expertise.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbigay ang Estados Unidos ng $60 million para sa modernisasyon ng energy sector ng Pilipinas, pagpapababa ng singil sa kuryente at pagpapabuti ng power reliability. Nilagdaan ni Finance Secretary Frederick Go at U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang Philippines Energy Threshold Program sa isinagawang Luzon Economic Corridor o LEC Investment Forum ngayong Webes. Layod ng Millennium Challenge Corporation Grant na palakasin ang energy sector governance at institution sa bansa habang tinutugunan ang mga gap na makakahadlang sa pamumuhunan sa sektor.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kakatawanin ng Pilipinas ang ASEAN region sa 18th BRICS Summit na gaganapin sa India kung saan ilalahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, ibinahagi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel ang nakatakdang biyahe ng Pangulo sa September 12 hanggang 13 bilang tugon na rin ito sa imbitasyon ni Indian Prime Minister Narendra Modi. Ayon kay Ratonel, ang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. ay bahagi ng tungkulin ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ngayong 2026 kung saan ilalahad niya ang mga prioridad ng rehiyon sa peace and security, people empowerment at prosperity. Sinabi rin ng DFA na ang pagdalo ng punong ehekutibo sa BRICS ay isang strategic opportunity para direktang makipag-ugnayan sa major emerging economies at katawanin ang mga pananaw at prioridad ng ASEAN.
5: Ang pakikinahok na ito ay isang strategic opportunity upang subaybayan ang mga emerging economic frameworks at irepresenta ang mga prioridad at pananaw ng rehiyon habang direktang nakikipag-ugnayan sa mga Pilipino ng mga major emerging economies. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong din ng Pangulong Marcos kay Prime Minister Modi upang pag-usapan ang progreso ng ating Philippines-India Strategic Partnership, suriin ang implementasyon ng ating 5-year plan of action for 2025 to 2029 at ipagpatuloy ang pagpapalitan ng pananaw tungkol sa ekonomiya na nakakaapekto sa ating mga mamamayan.
3: Samantala, iginiit din ni Ratonel na gagamitin ni Pangulong Marcos Jr. ang nasabing pagtitipon bilang oportunidad para makadaupang palad ang Indian business leaders kasama sa mga pag-uusapan ang pag-follow-up sa $5.8 billion investment pledges mula sa Indian companies na una nang inanunsyo noong 2025. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito ay may kinalaman sa linya ng teknolohiya, kalusugan, enerhiya at infrastruktura.
5: The President's program includes engagement with Indian business leaders to strengthen the trade and investment ties with India. Ito pong meeting ng Presidente with business leaders in India, ang goal po nito ay to follow up yung pong pledges and commitments made by Indian companies last year. Kung matatanda niyo po ay bumisita doon si Presidente in August 2025. So ito po yung pag-uusapan nila with the business leaders.
3: Yan ang mga pahayag ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi naman isinasantabi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mataas na tsansang makadaupang palad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba pang BRICS countries na hindi masyadong nakakasalamuhan ng Pilipinas para maisulong ang posisyon ng ASEAN at maging ng Pilipinas. Binigyang diin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel na napakalaking pagkakataon ito para mapalakas pa ang geopolitical at economic synergies ng ASEAN at BRICS tungo sa dagdag na economic opportunities, trade diversification, regional security at suporta sa climate resilience. Makakaasaan ni ang publiko na isusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang diwa ng ASEAN centrality at mga adhikain ng ASEAN. Ito aniya ang malinaw na tugon ng Pilipinas at ASEAN sa iba't ibang global challenges. Pagdating naman sa usapin ng pagiging partner country ng Pilipinas sa BRICS, ay patuloy pa rin itong binabantayan ng DFA.
5: Outside the session naman po, the President will have the opportunity to engage with other participating leaders, many of whom represent some of the world's largest and emerging economies. Actually, the BRICS countries po, they represent almost half of the world's population.
3: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Ratonel.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa rin balita, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay katiyakan ng malaking potensyal ng inaasahang investments mula sa India. Matatanda ang iniulat ng Pangulo ang sa kanyang state visit sa India noong isang taon na nakasecure ang Pilipinas ng $446 billion mula sa 18 business agreements at potential investments naman na abot sa $5.798 billion. Inaasahan ding makakalikha ito ng higit sa 4,000 direct jobs.
8: we secured a total of 18 business agreements comprising real investments and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahang kabilang sa mga matatalakay sa magiging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang usapin patungkol sa climate change. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Retonel, kabilang sa mga aspetong tinatayuan ng bilateral strategic partnership ng Pilipinas at India ang usapin sa pangangalaga sa kalikasan at issue sa nagbabagong klima. Posibleng matalakay dito ang parehong mga hamon na kinakaharap ng dalawang bansa tulad ng flood mitigation measures at mga posibleng kooperasyon dito. Napapanahon din niya ang mga usaping ito lalo't kasalukuyang humaharap ang bansa sa serye ng mga bagyo at habagat.
5: So yan sa pag-uusapan, no, ang kahit dito sa BRIC Summit, isa yan sa agenda and to have the support for climate resilience and sustainable development. Marami pong pwedeng mapag-usapan. I do not wish to preempt what the President would specifically raise with Prime Minister Modi. Pero because of our strategic partnership with them, mas gusto mo natin mapalalim ang ating kooperasyon sa larangan ng defense and security, science and technology, trade and investment, kasama na din po ang climate change, ang pagsusulit.
3: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Annalyn Retonel.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinitingnan ngayon ng Pilipinas at Australia ang posibleng pagtutulungan para sa modernisasyon ng railway, airport at seaport infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, pinanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para mapabuti ang araw-araw na pagbiyahe ng mga Pilipino. Aniya, mahalaga ang pagtutulungan para matugunan ang mga gap o puwang sa sektor ng transportasyon. Sa kabilang dako, suportado ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Inns Brown, ang mga proyekto ng Pilipinas na magpapabuti ng public transport ng bansa. Nais aniya nilang makakita pa ng mas maraming Australian investors para matulungan ang Pilipinas sa mga plano nito sa infrastruktura, enerhiya at ekonomiya.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nakikita ng Department of Trade and Industry o DTI nalalago ng 10% ang Philippine exports ngayong taon, lagpas sa official targets. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, gumaganda ang exports kada buwan kung saan naitala ang 10.4% growth mula Enero hanggang Hunyo. Tiwala ang DTI na malalampasan ang target ngayong taon na 3% na paglago ng goods exports habang 4% sa service exports. Gate ni Roque, kailangang maghanap pa ng market para sa mga produkto ng Pilipinas, lalo't palalawakin ng global partners ang exports ngayong taon at sa mga susunod pang taon. Ipagpapatuloy din ng DTI ang trade shows para ibida ang mga produktong Pinoy at matulungan ang mga exporter na magkaroon ng ugnayan sa merkado.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 48% ng mga Pilipino ang optimist o positibo na bubuti ang kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Batay pa sa survey ng Social Weather Station, so SWS, 31% ang nagsabing mananatili itong pareho habang 8% ang naniniwalang lalala ito. Nasa 12% naman ang hindi tumugon. Samantala, plus 40 ang net personal optimism score na itinuturing ng SWS na excellent, bagay na mas mataas sa plus 23 high category noong March 2026.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang mga pagsisikap ng gobyerno na pagbutihin ang sitwasyon ng employment sa bansa. Ito'y makaraang tumaas sa 6% ang unemployment rate noong July mula sa 4.9% noong buwan ng Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, binanggit ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na maaaring matugunan ang unemployment sa pamamagitan ng pagpapabuti ng ease of doing business.
9: Nga po niya, ito ay issue ng progress and challenge. Pero ang pinakasusi dito ay patuloy na magkaroon ng improvement sa ease of doing business in the country. Dahil kapag mas mabilis makakuha ng mga requirements ang isang investor, mas madaling makapasok ang investor at makakuha ng mga kababayan natin na maaaring mag-employ sa kanilang mga negosyo.
3: si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa lagay ng ating panahon, posibleng may mabuo na low pressure area sa mga susunod na araw sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, sa sandaling mabuo ay kikilos ito pakanluran na siya namang hahatak at magpapahina sa habagat. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang mga pag-ulan ngayong weekend lalo sa kanlurang bahagi ng Luzon. Sa kasalukuyan ay wala namang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan dulot ng habagat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang kanilang pagsasaayos sa mga drainage inlets sa mga flood-prone areas sa buong Metro Manila. Ito po ang naging pahayag ni Secretary Dizon kasunod ng isinagawang inspeksyon sa EDSA Guadalupe Estrella area. Mas pinalaki na kasi ang kapasidad ng drainage inlet sa kahabaan ng EDSA Guadalupe Estrella mula sa dating 0.5 meter na ngayon 1.5 meters na. Pagtitiyak pa ng kalihim, ito rin ang magiging hakbang ng DPWH sa mga lugar kung saan patuloy pa rin ang nararanasang pagbaha.
10: At ng mga flatbed, Aguinaldo, Ramirez, sa Conan, sa Pawag Ipa, Quezon Avenue, sa EDSA, Balintawak, EDSA, Ramo, EDSA, yung mga portions ng C5, yung magbababa, portions ng Commonwealth, yung dalas tinabaw, Espanya, ano pa ba? May sinabi ko kanina. Roas Boulevard, yung mga era din. Araneta, talagang pagkakayin din natin ng pilot ko. Basta lahat ng mga platform na nasa ko. Isa sa mga gagawin natin sa pag-aaral. Hindi lang nakiyan natin ng
3: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang proactive na aksyon ng Department of Health o DOH para mapababa pa ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Kasunod ng patuloy na pag-uulan na nagdudulot naman ng pagbaha. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay Health Secretary Dr. Edwin Mercado, sinabi niyang barabarangay na ang nagiging pagsuyod ng mga barangay health workers at iba pang DOH health workers para mabigyan ng doxycycline ang mga residenteng na-expose o lumusong sa baha na posibleng tinamaan na pala ng leptospirosis. Paalala pa ni Secretary Mercado sa publiko na kinakailangan ng reseta ng doktor bago makainom ng doxycycline, kaya mas makabubuting magpakonsulta sa doktor gamit ang mga serbisyo ng pamahalaan tulad ng yakap at libreng konsultasyon sa mga DOH hospitals.
11: Mga yakap clinic natin, po ay mga kalimitan po ay mga RH din, pero meron po mga pribadong yakap clinic at doon po pwede rin kumuha.

0: Niño. Ayon kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro, matagal nang naka-activate ang El Niño Task Force ng Department of Agriculture habang nailatag na rin ng National Irrigation Administration ang ibang paghahanda na maprotektahan ang mga magsasaka. Anya, hindi lang pagtugon sa kasalukuyang mga banta ang layunin ng climate agenda ng administrasyon, kundi paghahanda rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Nakikipag-ugnayan din ng gobyerno sa Climate Change Commission para matiyak na tugma ang mga tugon nito sa hinaharap.
1: Ito po yung isa sa focus ng Pangulo para po makapag-prepara tayong lahat at sa susunod na henerasyon ay hindi na sila mahihirapan dahil sa ngayon pa lang ay na-i-prepare na natin kung ano ba ang tamang mga hakbang.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ang mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Niño. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda, gayon din para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DA ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 billion pesos na pondo.
3: Is na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Niño. Meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Niño.
0: Ang pahayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Inaasahang magiging matatag pa rin ang supply ng kuryente sa Luzon sa harap ng inaasahang epekto ng very strong El Niño. Ayon kay Independent Electricity Market Operator of the Philippines Vice President for Trading Operations Engineer Isidro Cacho, karamihan kasi sa mga hydropower plant ay nakatayo sa isla at nakikinabang sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Aniya, kung walang depleted sa mga planta ay posibleng walang malaking epekto ang El Niño hanggang first quarter ng 2027.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba nating balita, hinihikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na lumahok at makiisa sa Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED para sa ikatlong quarter ng taon. Isasagawa ang NSED mamayang alauna ng hapon, nasusundan ng ceremonial pressing of the button dakong alas dos ng hapon sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Dito, bibigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor para tugunan ang mga hamon sa panahon ng sakuna gaya ng lindol. Ayon naman kay OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros, katuparan ito ng kanilang hangarin na mailahok ang pribadong sektor sa mga ganitong pagsasanay para lalong mapaigting ang disaster response operations. Sabay-sabay itong gagawin sa iba't ibang panig ng bansa at mapapanood din sa Facebook page ng OCD at sa iba't ibang ahensya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mambabatas, itinutulak ang panukalang batas para sa local drone program ng Armed Forces of the Philippines at iba pang government agencies. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinutulak ngayon ng Kongreso ang pagkapatibay ng batas na magpapalakas sa drone development program sa Pilipinas para sa pambansang depensa at agrikultura. Ayon kay Deputy Majority Leader at Camarines Sur, Representative Luigi Villafuerte, panahon nang maisama ang Unmanned Aerial System o UAS sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines, gayon din ng Department of Agriculture. Ayon kay Villafuerte, malaki ang maitutulong ng Kongreso upang bigyan daan ang pagdevelop ng sariling mga drones. Welcome din ang mambabatas na ngayon ay nasa testing stage ng AFP at DA ang paggamit ng teknolohiyang ito sa kanilang mga departamento. Umapila rin ang mambabatas sa 20th Congress na maipasa ang panukalang 10 billion pesos na pondo upang simulan ang pag-develop ng mga drones sa bansa. Inihain ni Villafuerte ang House Bill number 1362 upang itatag ang Philippine Unmanned Aerial System Program at Strategic Defense Technology Transfer Program. Inaasahang magagamit ang mga local drones sa paglaban sa terorismo at insurgency, disaster response, food security at agriculture and environment protection. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas,

0: Pilipinas.
1: News nationwide.
2: Mula sa PNP CIDG ay ililipat na sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology si dating House Speaker Martin Romualdez. Batay ito sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division na humahawak sa plunder case ni Romualdez. Inatasan ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl Miranda si Quezon City Jail Male Dormitory Warden Junior Superintendent Maria Lourdes Pasyon na tiyakin ang kustodiya ni Romualdez bilang detention prisoner. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan ang arraignment at pre-trial ni Romualdez sa September 14, 2026 alas 8:30 ng umaga. Ongoing pa rin naman ngayon ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez na patuloy na hospital confinement kung saan pinaharap ang ilan sa mga doktor na sumuri sa medical condition ni Romualdez habang nakakonfine sa Cardinal Santos Medical Center.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Paglilipat sa kustodiya ng BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginagalang ng PNP. Magbabalita si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nirerespeto ng Philippine National Police ang pasya ng Sandigan Bayan 3rd Division na ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kustodiya kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sa pahayaga sa Kapok Rame, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matapos magdabas ng commitment order ang Sandigan Bayan kay Romualdez, ililipat na ang kustodiya nito sa BJMP. Ayon kay Ko, anda sila magbigay ng seguridad kay Romualdez at ihahatid nila ito kung saan man ipadadala ng Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: Of this time, it is our understanding that the hearing regarding the manifestation or motion of the former speaker is ongoing at the Sandigan Bayan. What we would like to reassure ay kung ano po ang maging desisyon ng Sandigan Bayan, we will be respecting and we will follow. Susundin lang po natin kung ano po magiging kautusan at magiging desisyon ng Sandigan Bayan.
2: Alright, maraming salamat, J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Paghahabol sa mga posibleng sangkot sa anomalya sa flood control, hindi natatapos sa itinuturing na malaking isda na si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay DPWH Secretary Vince Dizon, si AJ Ignacio para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bagaman nasampa na ng kaso ang tinuturing na pinakamalaking isda na si dating House Speaker at kasalukuyang late 1st District Representative Martin Romualdez, hindi pa tapos ang paghahabol sa mga posibleng sangkot sa mga anomalya sa flood control project. Sa isang ambush interview kanina sa lungsod ng Makati, sinabi ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi pa dito natatapos ang pagpapanagot sa sangkot sa umano'y anomalya. Katulad aniya ng sinabi ng Office of the Ombudsman na marami pa ang iniimbestigaan at susunod na makakasuan. Gate pa ni Dizon na ang mga kaganapang ito ay pagpapatotoo lamang sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong SONA na tutumbukin ng investigasyon kung nasaan ang ebidensya. Pakinggan natin ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon.
6: Itang kita naman. Kung ano yung sinabi ng Pangulo, pinatotohanan. Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung pahiya naman kayo gas air sa SONA. Isa ng diretsa ni Taito. Yung sinabi niya, yung SONA ngayon, inanansa niya, pinamunahan na hadline ito. Sinabi niya, magapit na. Ang nagkatutunan. So, wala tayong bibig ang ito, hindi pa tayo patos. Tuloy-tuloy pa rin. Sa mga lahat, na asma na tayo. So, yun din ang sinabi ng mga at yun, nandito na tayo. So, tingin ko wala nang mas wala pa sa case sa former. So, pero yung iba tayo nito, marami pa sinabi yan. Kung much pa, sinabi na kung marami pang mga. So, hintayin na
5: yun. Wala rito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Pangingibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano hindi issue ayon kay Senador Ping Lacson. Mula naman sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Hindi pa isa sa ngayon ang pagpunta sa ibang bansa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at dapat hayaan muna siyang magpahinga mula sa stress at tensyon ayon kay Senador Ping Lacson. Taos pusong hinihiling ni Lacson ang mabuti para kay Cayetano sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, lalo na anya kung ang paglalakbay nila Cayetano at ng kanyang asawang si Taguig Mayor Lani Mercado ay may kinalaman sa kalusugan o health-related. Itong Miyerkules ng gabi, kumalat online ang mga larawan ni Cayetano sa Terminal 3 ng NAIA kung saan makikita ang nakapila siya para sa isang Singapore Airlines flight. Kasalukuyang iniimbisigahan ng NBI at Office of the Ombudsman si Cayetano kaugnay ng umano'y irregularidad sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nagsilbing chairman si Cayetano ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Nauna na rin nagsumite si Lacson at ang kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman ang hindi bababa sa 45 case studies na suportado ng mga opisyal na dokumento at naglalahad ng tinatawag nilang systematic anomalies sa mga flood control infrastructure sa Taguig City na political bailiwick ni Cayetano. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na kailangan magpaalam o humingi ng travel authority sa Senado ang isang senador kung personal trip ang kanyang pakay sa pangingibang bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras po natin, alas 11:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Pinayagan ng Department of Education o DepEd ang dalawang araw na wellness leave ng mga public teachers sa September 14 at 15. Layo nitong bigyang pagkakataon ang mga guro na makapagpahinga bago ang susunod na termino. Sa panahon ng wellness leave, walang meeting, training, learning action cell session, school activities, reporting submissions o iba pang official work para sa mga guro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hiring ng libo-libong guro para sa 2027 tuloy ayon sa inilabas na pahayag ng Department of Education at Department of Budget and Management. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nilinaw ng Department of Education o DepEd at ng Department of Budget and Management o DBM na tuloy ang hiring ng mga public school teachers sa 2027 at hindi zero ang pondo para rito. May nakalang 31.2 billion pesos sa proposed 2027 national budget para punan ang 64,000 mahigit na authorized teaching positions. Kabilang dito ang 31,000 existing vacant positions at 32,000 mahigit na bagong teaching positions na inaprubahan ng DBM nitong Mayo. Ayon kay Education Secretary Sonia Angara, prioridad na mapabilis ang hiring ng mga kwalipikadong guro at may talaga sila sa mga paralang higit na nangangailangan. Nilinaw naman ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bagamat walang panibagong batch ng Teacher 1 positions na ininungkahing likhain, sa 2027, maaari pa rin punan ang libu-libong bakante posisyon na mayroon ng pondo. May hiwalay ding 7.58 billion pesos para sa substitute teachers at 12.9 billion pesos para naman sa expanded career progression system ng mga guro. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas mabibigyan na ng maayos na suporta ng pamahalaan ang disadvantaged tertiary education learners sa pamamagitan ng inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Law sa panayam ng programang Boses kay Commission on Higher Education o CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis. Sinabi nitong may mas malinaw ng guidelines ngayon sa ilalim ng RA 12325 o ang inamyendahang Free College Education Law kung saan bukod sa 4P students ay kasama na sa prioridad ang iba pang disadvantaged students. Kabilang dito ang mga person with disability o PWD, indigenous people, mga estudyanteng naninirahan sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS, anak ng solo parents at iba pa. Sa tulong nito ay mabibigyan na rin sila ng tertiary education subsidy bukod ito sa libre ng pag-aaral sa mga state college at university. Posibleng ipatupad ang nasabing amended law sa susunod na school year o depende sa fiscal space ng pamahalaan.
10: Ngayon, pinalawak na yung guidelines, mabibigyan sila ng priorities. Itong mga nasabi ko kanina, like for example in the admission entrance examination ng mga universities. So if this is the only number being accepted at merong nandun ang mga disadvantaged or geographically isolated applicants at papasa sila, they will have a better advantage getting in.
2: Yan ang pahayag ni CHED Chairperson Dr. Shirley Agrupis.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nanawagan ng National Parent Teachers Association o PTA sa pamahalaan partikular sa Department of Education o DepEd na mas matutukan ang mga plano at strategiya nito pagdating sa blended learning modality tulad ng online classes at asynchronous classes sa mga kabataan, lalo na kung napapadalas ang pagkansela ng mga klase. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally, aminado silang mas prioridad naman talaga ang kaligtasan ng mga kabataan, pero hindi rin dapat masakripisyo sa prosesong ito ang pagkatuto ng mga estudyante. Dapat umanong maging iisa ang standard ng DepEd sa learning modality at online learning, partikular sa mga ginagamit na modules para hindi malito ang mga estudyante. Umasa rin ang National PTA na tutulong din sa adikayang ito ang mga magulang na siyang aaktong mga guro ng mga kabataan sa oras na kanselado ang face-to-face classes ng mga ito.
11: Kita natin, siguro si DepEd dapat mag-device siya ng exact concrete plan for online learning and blended learning, which is dapat nationally applied siya sa lahat. Dapat pareho-pareho yung standard, ganyan, dapat may mga modules na but at the same time dapat ina-allow din natin yung online learning na kung saan si teacher ang nagtuturo pa din kahit na naka-online, para hindi naman masyadong rin sa ating mga magulang, hindi masyadong mabigat sa mga parents.
2: Yan ang pahayag ni National PTA Legal Consultant Attorney Bim Sally.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinapurihan ng Intergovernmental Economic Organization na Organisasyon o na Organization for Economic Cooperation and Development o OECD ang naging napakalaking tagumpay ng bansa sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Sa isang video message, sinabi ni OECD Director for Education and Skills Andrea Schleicher, ang naging malaking tagumpay ng Pilipinas sa larangan ng edukasyon. Inihayag ng OECD official ang kanyang paghanga sa mga guro at educational leaders ng bansa dahil sa dedikasyon nila para makamit ang napakataas na PISA points sa reading performance, na ang katumbas ay 2 taon ng pagpasok sa paaralan. Mahalagang aspekto umano ang naging milestone achievement na ito ng bansa para maging mas madali at maging mas epektibo ang pagkatuto ng mga bata sa alinmang asignatura.
12: My warmest congratulations to the teachers and school leaders of the Philippines. No country has improved its reading skills faster than the Philippines. In just 3 years, reading performance increased by 36 PISA points. You know, that's equivalent to almost 2 years of schooling. Think about that. 15-year-olds are now 2 years ahead of their peers 3 years ago. And that matters enormously. Because reading is not simply another school subject. Reading is the gateway to almost any form of learning.
2: Si OECD Director for Education and Skills Andreas Schleicher.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binigyang diin ng Department of Foreign Affairs sa DFA na hindi bargaining chips ang 2016 Arbitral Award at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kasunod ng muling pag-iit sa posisyon nito sa West Philippine Sea. sa naging talumpati ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Manila Strategy Forum 2026, sinabi niyang nananatiling twin anchors ng maritime policy ng bansa ang UNCLOS at ang final at binding na 2016 Arbitral Award. Malinaw aniya na ito ang itinakda ng international law at walang makakabali nito. Wala namang direktang sagot si Lazaro tungkol sa insidente sa Seoul Defense Dialogue kung saan isa-isang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga nilalaman ng isang sulat na iniabot sa kanya habang nagsasalita sa nasabing international event.
13: Our posture in the West Philippine Sea and the wider South China Sea exemplifies this principle. The Philippines stands resolutely on the foundations of the 1982 UNCLOS or UN Convention on the Law of the Sea and the final and binding 2016 Arbitral Award as the twin anchors of our maritime policy. These legal instruments are not bargaining chips. They are settled international law. Our principled source remains clear and consistent. Right is might.
2: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Muli namang nagpatutsada si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga bansang gumagamit ng puwersa at lakas para isulong ang sariling agenda o propaganda para gipitin ang archipelagic countries sa huling araw kahapon ng Seoul Defense Dialogue 2026. Sinabi ni Teodoro sa kanyang talumpati na gaya ng South Korea at iba pang bansa, pinangahawakan ng Pilipinas ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para igiit ang soberanya at karapatan sa teritoryo. Dahil dito sinabi ng kalihim na hindi pasisiil ang Pilipinas at patuloy nitong itataguyod ang international law at rules-based order sa pamamagitan ng naipanalo nitong kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration noong 2016.
14: To continue our defense modernization and our resilient capabilities together with like-minded partners, we will advocate for an international security architecture which has for its fundamental value human security, the survival of the human being, a care for the human being, care for human rights, care for health, care for freedom or from dangers of natural calamities, educational opportunities for mutual understanding under a regime of freedom of thought, freedom of speech, and not state-sponsored lies and state-sponsored brainwashing.
2: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa iba nating balita, Kamara susuriin ang hindi nagagamit na infrastructure funds para madagdagan ang budget ng Department of Public Works and Highways. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinusuri ng House Committee on Appropriations Infrastructure Cluster ang mga hindi pa nagagamit ang underutilized na pondo para sa infrastruktura na ilang ahensya ng gobyerno bilang posibleng pagkunan ng dagdag na pondo para sa DPWH. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Reynante Arroganza, rerepasuhin ng mga mamabatas ang utilization ng infrastructure funds sa mga ahensya nagpapatupad ng mga proyekto upang matukoy kung may pondong hindi agad nagagamit at maaaring i-realign sa mga proyektong handa na ipatupad. Kabilang sa mga ahensya titingnan ay ang Department of Transportation, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, DICT at MMDA. Ngayon ni Arroganza, sisiguruhin nila na hindi maapektuhan yung kabuuan programa at mga prioridad ng mga ahensya na pagkukunan ng pondo. Tiniyak din ni Appropriations Committee Vice Chair Romeo Momo Sr. na hindi kukunin sa sektor ng edukasyon, kalusugan at social services ang pondong ilalaan sa DPWH. Dagdag pa niya, hindi namang pananatilihin kung yung maaari pang dagdagan ang pondo para sa naturang mga sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Lima ang kumpirmadong nasawi matapos masunog ang isang barko sa Coron, Palawan kagabi. Nasa 117 pasahero at 17 crew ang sakay ng barko. Bandang 6:45 PM nang makatanggap ng ulat ang Coast Guard District o CGD Palawan tungkol sa nasusunog na barko. Alas 11 kagabi nang ma-rescue ang 43 individual at pansamantalang dinala sa Barangay Turda Basketball Court habang isinasagawa ang rescue operations. Samantala, inihanda ng Maritime Environmental Protection Unit ng CGD Palawan ang oil spill response equipment bilang precautionary measure sa posibleng pagtagas ng mapanganib na kemikal o materyales sa karagatan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinaiiting ng 2nd Mechanized Infantry Makassar Battalion ng Philippine Army ang paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections. Patuloy na isinasagawa ng unit ang iba't ibang security measures sa kanilang area of responsibility para matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na halalan. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaiiting na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, law enforcement agencies, higher headquarters at iba pang katuwang na organisasyon. Binigyang diin din ng pamunuan ang pagpamanatili ng profesionalismo, disiplina, pagiging patas at pagiging non-partisan ng lahat ng personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kasabay nito, pinalalakas din ng Makassar Battalion ang community engagement at inter-agency coordination para agad na matugunan ang anumang posibleng banta sa seguridad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa atin pong balitang sports, pagbaha sa Nagoya, Japan kung saan gaganapin ang Asian Games simula sa susunod na linggo, hindi hadlang sa kompetisyon ayon sa mayor ng lungsod. Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee nakabantay naman sa sitwasyon ng mga Pilipinong atleta matapos ang nangyaring evacuation dahil sa malawakang ulan at baha. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Tila ba hindi pinapatakas ng malakas na ulan at baha ang mga Pilipino dahil hanggang sa Nagoya, Japan na magsisilbing host ng 20th Asian Games ay kanila itong naranasan. Daan-daang atleta at officials mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Team Pilipinas sa mga napilitang mag-evacuate bunsod ng masamang panahon sa Aichi Prefecture kung saan naroon ang lungsod. Ayon sa magkakaibang ulat, inilika sila sa Athletes Village Parking Building mula sa kanilang tinutuluyan sa Garden Pier area matapos maglabas ang Japan Meteorological Center ng Level 5 flood warning dulot ng 104 millimeters na buhos ng ulan noong Martes. Ilan sa mga naunang dumating sa Nagoya ang Gilas Pilipinas Men's Team at National Boxing Team pero hindi naman inabot ng baha ang lugar kung saan sila nag-eensayo. Sinabi ni Nagoya Mayor Ichiro Hirosawa sa report ng Japanese media na may ilang sporting venues na naapektuhan pero simpleng tulo lang umano ito mula sa bubong at hindi seryosong hadlang ang ulan at baha para hindi matuloy ang Asian Games na magbubukas sa September 19 at magtatapos sa October 4. Samantala, patuloy na nakamonitor ang Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa sitwasyon lalo at inaasahan ang pagdating ng karamihan ng delegasyon ng bansa sa mga susunod na araw. Pinayuhan din ng PSC at POC ang Team Pilipinas na manatiling kalmado at mag-focus sa misyon nito na mag-uwi ng medalya. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
18: Matagal lang may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na
19: ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
20: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
19: Tugnan nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
21: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
19: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
21: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
19: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
22: Delivery! Maria Jose!
23: Akin yan? Ang laki ng box!
22: Surprise!
23: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
22: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
23: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
24: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: National Youth Commission inilatag ang mga hakbang para suportahan ang school safety sa bansa. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Tiniyak ng National Youth Commission na suportado nilang mga hakbang ng pamahalaan upang matiyak na secured at nasa ligtas na paaralan ang mga kabataan. Katunayan, sama-sama ang mga paaralan kamakailan na nagsagawa ng National Simultaneous School Safety Drill na kung saan naipakita kung paano ang mga hakbang at protokol upang matiyak ang seguridad ng mga bata. Ayon kay NYC ASEC, Michael Agustin, ina-establisa na ng komisyon ang mga mental health youth hubs dito sa bansa upang may matakbuhan ang mga kabataan na may pinagdaraan ng unos o maging bullying upang makausap at mapayuhan. Aniya, paiigtingin din ng nasabing komisyon ang mga school caravans nila upang gawin ang mga serbisyo ng komisyon at makausap na rin ang mga estudyante sa paaralan kung sila ay may problema. Pagsuporta yan ng komisyon sa dikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibigay sa mga kabataan ang kapaligirang naangkop sa kanilang paglaki bilang pag-asa ng bayan. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Sustainable Livelihood Program at DTI Pangasinan nagsagawa ng pagsasanay sa packaging at labeling para sa mga micro-enterprises sa Umingan. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Hemino.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Isinagawa ang isang pagsasanay sa pagpapaganda ng packaging at labeling ng mga produkto para sa mga kasapi ng Sustainable Livelihood Program Association sa Women's Empowerment Building sa Barangay Lauren, Umingan, Pangasinan. Nais sa katuparan ito sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng SLP at ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Negosyo Center Umingan na nagsilbing resource speaker sa orientasyon. Layunin ng programa na pagtuturuan at gabayan ang mga benepisyaryo pang mas kaakit-akit compliant sa mga pamantayan at mas handa sa pagkikipagsabayan sa merkado ang kanilang gawang produkto. Naging bahagi ng talakayan ng pagtuturo ng mga pangunahing alituntunin at prinsipyo sa tamang pag-empake at paglalagay ng label. Matapos ang lecture, isinagawa rin ang isang hands-on activity kung saan mismo ng mga kalahok ang nagsuri at nagplano ng mga pagbabago para sa packaging ng sarili nilang produkto batay sa natutunan. Sa pamamagitan ng pagsasana na ito, inaasang mas lalawak ang potential sa pagbibenta ng mga micro, small and medium enterprises na kabilang sa SLP sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Search and rescue operations kaugnay ng nasunog na barko sa Coron, Palawan nagpapatuloy ngayong araw. Si Lizelle Pilapil ng Radyo Pilipinas Palawan para sa detalye.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang search and rescue operations na isinasagawa ng Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fire Protection. Ilan pang mga ehensya ng pamahalaan kasama na rin ang ilan pang shipping lines kaugnay sa pagkasunog ng barkong MV June Aster na naitala kagabi sa distansyang humigit kumulang 1.2 nautical miles sa hilagang silangan ng Barangay Marsilya sa Coron, Palawan. Ayon sa tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan na si Lieutenant Junior Grade Eileen Osente, hanggang nitong umaga ay nasa 42 naitalang nailigtas, habang 5 naman ang nasawi kaugnay nito. Sinabi rin niyang nasa 117 ang sakay na nasabing barko at 17 crew nang umalis ito sa Baseco Port patungo sa Coron. Aniya bandang 6:31 kagabi nang makarating sa PCG ang impormasyon at agad silang rumisponde at nagsagawa ng search, rescue at emergency response operation. Maliban sa naideploy na MRRV 4406 ng PCG at 2 aluminum boat at rib ay ipapadala rin ngayong umaga ang karagdagang sasakyan mula sa Araceli, Palawan at ang MRRV 4411 na patungo na rin sa nasabing area sa Coron ngayong umaga. Nagpapatuloy din ngayon ang investigasyon ukol sa dahilan ng pagkasunog ng nasabing barko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Visayas, 28 pamilya na biktima ng sunog sa Maslog, Eastern Samar tumanggap ng ayuda mula sa provincial government at sa DSWD. Magbabalita si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Agad nagpaabot ng ayudang pamahalang panlalawigan ng Eastern Samar sa 28 pamilyang naging biktima ng sunog sa Barangay Dos Maslog, Eastern Samar. Pinagunahan ni Governor RV Ivardoni ang pamamahagi ng tulong matapos iulat ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog na 28 pamilyang naapektuhan kabilang ang mga bahay na tuluyang nasunog at mga bahagyang napinsala. Bawat pamilya ay tumanggap ng isang sako ng bigas, isang kahon ng dilatang pagkain at mga materyales gaya ng yero at plywood para sa pagkukumpune, umuling pagtatayo ng kanilang mga bahay. Para sa mga pamilyang tuluyang nawala ng bahay, magbibigay ang pamahalang panlalawigan ng tig 25,000 piso na pinansyal na ayuda. Samantala, tutukuyin ang halaga ng tulong para sa mga bahagyang napinsalang bahay batay sa resulta ng damage assessment. Bukod sa ayuda mula sa probinsya na mahagi rin ng Department of Social Welfare and Development ng sleeping kits, family kits at tig 10,000 piso na pinansyal na ayuda sa mga biktima kasunod ng kahilingan ng mga kinatawan ng Eastern Samar sa Kongreso. Patuloy na bineberipika ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Maslog ang lawak ng pinsala sa mga apektadong pamilya. Inaasahan ang karagdagang ayuda matapos makumpleto ang damage assessment at maisumite ang fire incident report ng Bureau of Fire Protection. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, sa Mindanao, solar-powered lights at generator prioridad ng mga barangay sa Talipao Sulu. Ngayong natanggap na nila ang Socio-Civic Project Fund mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihatid ni Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Jolo.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Iba-ibang proyekto ang nais paglaanan ng 52 barangay sa bayan ng Talipao Sulu. Ngayon natanggap na nila ang Social Civic Project Fund sa halagang 200,000 pesos sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ilalaan nila sa pagbili ng generator set ani Barangay Captain Sherry May Tulawi sa Kandao ng Bilaan, Talipao ang matatanggap na 100,000 pesos mula rito. Aniya, pangunahing problema pa rin nila sa Bilaan at maging sa ibang parte ng Talipao ang kuryente na nakakaantala sa transaksyon nila sa barangay. barangay. Parehong proyekto rin ang nais ni punong barangay Rais Faisal Rajai ng Pantaw, Talipao. Aniya, hindi pa man siya ang nakaupong kapitan sa barangay, wala na talagang ilaw ang kailang barangay hall. Kaya naman sa oras na maimplementa nila ito, malaking ginhawa ang maibibigay sa kailang constituent. Solar lights din at karagdagang office equipment ang nais bilhin ni Judy Adjurani ng Gata, Talipao gamit ang 100,000 pesos SCPF. Sa programang ito ng Pangulo, makabili sila ng bagong gamit at mapapalitan ang luma at sira ng kagamitan sa barangay. Labis ang pasasalamat ng mga punong barangay sa naturang bayan kay Pangulong Bongbong Marcos sa implementasyon ng programa na tiyak mapapakinabangan ng kanilang kabarangay. Dagdag pa ang presidential scholar na malaking oportunidad sa mga kabataan at maabot hindi lamang ang kailang pangarap kundi pati na ang pangarap ng kailang magulang at ang Pangulo na makapagtapos sila sa kolehiyo. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Tawi-Tawi Police Provincial Office, walang naitatalang election-related violence sa buong lalawigan. Mula Radyo Pilipinas Tawi-Tawi, narito ang ulat ni Laila Shari Nami.
25: Radyo Pilipinas Report.
5: Naging maayos at payapa ang pangangampanya ng iba't ibang partido sa lalawigan Tawi-Tawi para sa nalalapit na kauna-unahang barn parliamentary election. Ito ang naging pahayag ng PNP Tawi-Tawi sa final Provincial Joint Security Control Center and Command Conference meeting pinangunahan ng COMELEC sa bayan ng Bungkaw. Gayunpaman, patuloy ang pagpapaigting sa seguridad sa pamamagitan ng police visibility at checkpoint upang mapanatili ang kaayusan sa buong lalawigan. Pinihayag ni COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Aldi Burahim, magamat kasalukuyan nasa code green ang estado ng Tawi-Tawi, patuloy ang kolaborasyon at pakikiisa ng men in uniform at iba pang partners para sa maayos, kredible at payapang halalan sa barn. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang bukas po, ako si John Mogol. Magandang araw sa ating lahat.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, pamahalaang panglungsod ng Lawag nakiisa sa National Simultaneous Earthquake Drill. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
7: Kas panagsagsaga na dagiti Lawagenyo iti didigra nakipasat iti lokal gobyerno iti siyudad ti Lawag iti National Simultaneous Drill. Ti drill iti Lawag City kat nayuswata iti Balatong Integrated School. Naipakita dito dagiti adang tapno masalakniban iti biyagken mataming pay dagiti nadangran nga kailan iti nasongo drill kat dagiti estudyante. Adapay iti insidente ti uram kas resulta iti ginginad kat dagos met a nagresponde dagiti kameng iti Bureau of Fire Protection ditoy. May like ti data? Impasigurado ni Mayor James Brian Alcid na naipaay ka dagiti rescuer, dagiti ramit ang masapol dakas iti barong ambulansya, fire truck, dagiti state of the art at pagispalitibiyag, kanda dumapay. Kapag paiswanan na, naibunong pay ka dagiti barangay iti multipurpose vehicle ang naglaon ka dagiti ramit at pagrescue, kas kumati stretcher, oxygen, agdan, kanda dumapay. Suporta da ita, iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at pagtalinad ang tibaw Pilipinas natalgad, uray no adda dagiti didigra ang mapasamak. Manipod, iti siyudad Tilawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. 2,000 pamilya sa La Union na naapektuhan ng bagyo nakatanggap ng tulong pinansyal at libreng bigas. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
8: Tapno mabibiit ang makabangon dagiti pamilya ditoy La Union ang naapektaran iti bagyo ken habagat. Agtultuloy ti panangidanon ti provincial o gobyerno ti La Union iti tulong. Iti ili ti San Juan na ipaayan iti sagsang 10 kilo a libre a bagas ti 1,000 a pamilya. Bayat na nakaawat iti sagat 3,000 a pesos a cash assistance dagiti naapektaran ijay baknotan La Union. Dagiti na ipay a libre a bagas kat nagtaod iti provincial o gobyerno. Baban iti bagong Pilipinas rice program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sigon iti PGLU, tinaiwaras at tulong pinansyal kat nagtawad iti 31 million pesos a cash assistance a kinidaw ni La Union First District Representative Francisco Paulo Ortega V iti national a gobyerno tapno matulungan dagiti naapektaran iti kalamidad. Kas panang tungpal da ito iti tarigagi ng Presidente Marcos a maandingay dagiti naapektaran nga umili tapno nabibiit da a makabangon. Manipod RP Agoo, siyak ni Glando Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Glenda mula Luzon, tawid naman tayo sa Kabisayaan. Ikalawang Boronga na Youth Environmental Leadership Camp matagumpay na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Borongan na sa 50 kabataan lumahok. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Sok Aberia mula Radyo Pilipinas Borongan.
9: Ikaduhang nga Borongan Youth Environmental Leadership Camp, walang puso na gindumaran lokal nga pamunuan, ipinagyan City Environment and Natural Resources Office, a collaboration in College of Sciences and Eastern Summer State University, nga gimbuhat a Weller's Lodge event hall, ha naglabay nga adlaw. Katuyuan na nini nga duha ka adlaw nga Environmental Youth Leadership Camp, nga matirok ang mga young leader, student volunteers, ug environmental advocates sa syudad, agud maparigun at tunira panindigan na pag-aataman hit mga natural nga bahan. Handi, Hansyadat, Hanboronggan. Ini nga duha kaadlaw nga Youth Environmental Leadership Camp nga tinambunganin 50 ang ihapin mga batan-on ingimbuhat in environmental workshops, lectures, ug hands-on activities bainan pagkonserbar ngan pagprotehert mga natural nga rekurso laki pa infiltrate pa 2 ka kilometro nga eco trail kagagubanan ka Newpay nga duha hibakong. Tema ini nga Second Youth Environmental Leadership Camp Nurturing Our Own, Getting to Know the Boronganon Biodiversity. Mula sa RP Borongan, ako si Sok Aberia para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Sok mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. 5 milyong pisong solar project ipatutupad ng lokal na pamahalaan ng San Francisco, Southern Leyte. Ang kabuuan ng ulat idedetalya sa atin ni Ria Mikate mula Radyo Pilipinas Sugod.
10: Gipasiugda sa lokal nga pagamhanan sa San Francisco, Southern Leyte ang paggamit sa solar energy isip lakang aron matubag ang epekto sa kanunayng power interruption sa probinsya. Matod ni San Francisco Mayor Jason Ortezo, ipatuman karong tuiga ang 5 million pesos ng solar power system project alang sa nagkadaiyang municipal government buildings. Tubong niini nga makatabang sa pagpadayon sa operasyon ug paghatod sa importanteng serbisyo sa panggamhanan bisan pa panahon sa power interruptions. Ginauman usab sa LGU nga maminusan ang ilang gasto sa kuryente nga usahay moabot sa kapin 100,000 pesos kada buwan ang bayranan. Gipadayang ni Ortezo nga ang paggamit sa solar energy mangusa sa direksyon sa LGU sa maabot samtang gidasig usab ang ubang lokal nga paggamhanan ug mga panimalay nga ikonsidera ang paggamit niini. Gipasiug daw sab sa mayor nga ang solar energy isip malungtarong lakang aron maminusan ang pagsalig sa conventional power supply. Balita gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Ria mula Kabisayaan, lipad naman tayo sa Mindanao. Cagayan de Oro, naghahanda na sa epekto ng El Nino. Para sa detalye, narito si Romy Capinpuyan mula Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
11: Nangandam ng syudad sa Cagayan de Oro sa dakong hulga sa El Nino. Nagpahigayon initial nga panagtigom ng resource assessment ang administrasyon ni Mayor Orlando Uy, kauban ng mga key offices sa City Hall, sa pagpanguna sa City Disaster Risk Reduction and Management Department, ubos ni Acting Manager Nick Habagat. Gisgutan sa tigom ang resource allocation ug mga pabaagi aron nga matabangan ang katawhan ilabi na ang sektor sa mga mag-uma batok sa kadaot sa El Nino. Lakip kini sa isgutanan sumalabot nga DRRM Council meeting. Mitambong ang City Health, Agriculture, Information, Engineering, Social Welfare ug Mayor's Office. Sumala sa PAGASA, masinati ang dry condition sugod sa Nobyembre hangtod sa first quarter sa 2027, din gilauman nga muigo na ang drought ug dry spell. Mula sa Cagayan de Oro, Romy Capinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Romy mula CDO. Daya naman tayo sa Caraga. National Irrigation Administration o NIA Caraga pinalakas ang farm-to-consumer connection sa pamamagitan ng Kadiwa sa NIA 13. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
12: Gipasiugdahan sa National Irrigation Administration o NIA Caraga ang Kadiwa sa NIA 13 isip kabahin sa pagsaulog sa ika-30 nga founding anniversary sa ahensya. Formal kining gilunsad sa NIA Caraga multi-purpose building sa Bangkasi Compound Butuan City diin gitumong ang paghatag og direktang merkado alang sa mga lokal nga mag-uuma og irrigators associations. Pinaagi sa mong inisyatiba direktang mapamaligya sa mga mag-uuma ang ilang mga produkto ngadto sa mga konsumidor nga nakatabang sa paglikay sa middleman o pagdugang sa ilang kita. Lakip sa gibaligya ang bugas, palay, mais, prutas, utanon, high-value crops, mga produkto gikan sa tubig, lokal nga kape, baked products, processed foods ug mga lokal nga pagkaon. Mitambong sa paglunsad ang mga opisyal sa NIA Central Office, NIA Caraga Regional Office, mga irrigation management offices gikan sa nagkadaiyang probinsya sa rehiyon ug mga miyembro sa irrigators associations. Pinaagi sa Kadiwa sa NIA 13, padayon nga gisuportahan sa NIA Caraga ang mga lokal nga mag-uuma ug ang pagpalig-od sa direktang farm-to-consumer nga sistema sa rehiyon. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Dayanara. Mula Caraga, magtungo naman tayo sa Zamboanga. Halos 100,000 pisong halaga ng mga kontrabando nasabat ng mga tropa ng Naval Command Western Mindanao sa tatlong magkakahiwalay na operasyon. Para sa kabuang ulat, narito si Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
13: Nasakbit sa mga tropa sa Naval Command Western Mindanao ang kapin sa 99.6 milyong pisong kantidad sa mga kontrabando o mga gipayhot nga produkto sa tulo ka managlahing maritime operations nga gipahigayon sa kadagatan sa kasadbang Mindanao. Lakip sa mga naembargo ang ulay dokumento nga krudo nga nagkatidad og 72.1 milyon pesos, mga illegal na sigarilyo og usa ka pambot nga nagkatidad og kapin sa 27.2 milyon pesos, o mga tabla sa kahoy nga lawaan nga nagkatidad og dulaan sa 252,000 pesos. Ang krudo dito kini nasakmit sa kadagatan sa Tulian Island, Hulusulu, samtang ang mga sigarilyo dito madakpi sa kadagatan sa Marungas Island, Haji Panglima Tahil, Sulu, o ang mga kahoy dito nakumpiskar sa kadagatan sa Barangay Gawit, Zamboanga City. Gidaig ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., komandante sa Naval Command Western Mindanao, ang mga operating unit o ang kalyadong ahensya gumikan sa ilahang pagkamabinantayon o hugot nga koordinasyon. Ipadayon sa command ang operasyon sa seguridad sa dagat o ang pakigdugtong sa uban pang mga ahensya aron na masugpo ang smuggling activities o maputiktahan ang kadagatan sa kasadpang Mindanao. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Kubol para sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: Salamat Lesti mula Region 9. Magtungo naman tayo sa Region 10. Pagpapatupad ng transparent bag sa mga paaralan sa Northern Mindanao, pag-uusapan muna ng Department of Education. Para sa kabuang ulat, narito si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan.
14: Hisgutan pa o kinahanglan una nga maagian ang hustong pag-aproba sa Department of Education o DepEd ang gisugyot nga paggamit sa transparent bag sa mga tulunghaan sa Northern Mindanao aron masayon ang pag-inspeksyon. Sumala kay DepEd Regional Office 10 o IC Chief Education Supervisor Dr. Ricardo Dragon. Makatabang ang transparent bags aron masayon makita sa mga gwardiya ang sulod niini ug mailhan ang mga butang nga mahimong makadaot sa ubang mga tinun-an sama sa pusil, kutsilyo ug uban pang hayop nga gamit. Gisugyot sab ang ikaduhang inspeksyon diin mahimong susihon sa mga advisor ang bag sa mga tinun-an sa dili pa mosulod sa classroom, ilabi na kung daghan ang mga tinun-an sa gate. Apan matud ni Dragon, kinahanglan patun-an ang gasto o kung kinsa ang mogasto niini tungod kay dili tanang pamilya makapalit og bag-ong bag. Gipasugda sab niya nga ang seguridad sa tulungan kay responsibilidad sa tibuok katilingban ug dili lamang sa mga ginikanan. Gipambit kini sa opisyal human sa mga natalanga violenting insidente sa Tacloban ug Zamboanga City nga nakapatay sa pipila ka tinun-an isip kabahin sa mga lakang sa departamento aron mapalig-on ang seguridad ug kaluwasan sa mga tulungan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
6: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po muli si Win Pañano, muli magandang araw.
25: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
15: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
16: Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang warm heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre, kami pa rin po ang inyong makakasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: At kami po ay inyong napapakinggan at sabayang napapanood sa Facebook live streaming po ng ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo dito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store para po sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. At balik shortwave na rin tayo, Steph, ano? Yes. Dito po sa Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o iyong mas kilala bilang Voice of America. Meron po tayong two services, no? Ang English program po tuwing 10 a.m. to 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. At para naman po sa ating mga overseas Filipino workers at mga seafarers, meron tayong Filipino program tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Oras dito yan sa Pilipinas, pero syempre dahil nararating natin ang mga ibang bansa, no? Time will adjust accordingly. Yes. So ito ang mga sumusunod na shortwave frequencies para sa Filipino program: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Para sa episode ngayong araw ng palatuntunang Warm Heart Steph, ito na naman ang trending topic. Ngayon papalapit ang bagong taon. Sige nga, ibahagi mo sa atin sa ating mga tagapakinig, Steph. Itong ating magiging paksa ngayong araw at ipakilala mo na rin ang ating makakapanayam.
1: Ayan, kasi syempre alam naman natin na New Year na. Malapit nang mag-New Year this week. No? So, syempre, bukod sa mga New Year's resolution, na alam naman natin, hindi naman natutupad talaga yan eh.
0: Pero meron tayong expert kung paano malalaman natin sa kanya.
1: Dahil ang ating pag-uusapan for today's episode ng Warm Heart ay paano ba natin ma-re-reinvent ang ating sarili para sa paparating na New Year, no? Kahit yun na sabi ko nga kanina ay minsan nababali yung mga
0: pero true, sa true lang tayo, totoo yun.
1: pero ang goal natin syempre ay

0: learning process.
1: Okay.
0: And most people treat reinvention as single moment. Kaya nakakabit sa resolution. Ang resolution, 3 months yan at most tumatagal at nawawala. May study din po ito. Pwede nyo pong i-research. So oftentimes, dahil mag-New Year, ang sinasabi ay, New Year, new start. Starting fresh. Yan yun, di ba, yung alam natin. Pero ang successful reinvention is actually pagtitingnan mo, no, hundreds of small experiments that compound over time. Ito one time, big time. Continuous to na maliliit, na madami kang ginagawa, nag-i-experiment ka, nagdi-discover ka, and then you apply it. Pag hindi tama, may failure, sino po yung guilty dito pag nag-failure? Ayaw na, bibitawan na. Natawa si ano, di ba,
1: Sa
0: si
1: true lang
0: Dea.
1: tayo,
0: Oo.
1: wala nang pagkukunyari.
0: Oo, di ba, yun yung totoo, binibitawan mo. Kasi nga, yung inyong perspektibo ng reinvention ay mali. So, kailangan, tingnan mo ngayon at i-replace mo yung reinvention plan into learning system that generates new data weekly, monthly, quarterly. And itong learning system na to is about you. Not about other people, pero ikaw talaga. At ang kasama dito, importante, ay ang behavior mo. Diba? So you want to, yung identity, kailangan mong, kailangan mong tingnan yung identity mo muna. Kasi ang oftentimes na nakikita ng tao is the behavior. Diba? Ano yung babaguhin kong hindi magandang ugali? Ano yung babaguhin kong kailangan na mas maging okay ako? Yan yung mga pinitingnan ng tao. Pero hindi nila nakikita na it's part of identity. You're reinventing your identity. So pag titingnan mo siya in identity level, kung sino ka, paano ka pinanganak, diba? Sinasabi natin, bago naman yung mga experience na masasama, meron kang identity. Kung gusto mo ikabit, di ba sinasabi nila, you are created in the image and likeness of God. Pero hindi natin nakikita yon na pwede tayo maging compassionate, pwede tayo maging loving, pwede tayo maging mabuting tao. Di ba? Kasi madami ibang tao na kapaligid sa atin na medyo hindi mas mabuti. Tapos nananakit. Diba? Pero pag tinitingnan mo kasi yung sarili mo in a identity level, kung sino ka, ano yung design mo, then you can successfully reinvent yourself. Kasi pag behavior, dahil nga ang behavior ay matagal nang ingrained sa atin, okay, oftentimes we will encounter our natural behavior. Kaya dinadaan natin sa willpower and nawawalan tayo ng willpower. So, hindi siya sustainable. So, you have to change who you think you are, paano mo nakikita yung sarili mo, so that yung behaviors eventually will naturally change. So, technically, when you talk about reinvention, it's about changing your identity first. And the behaviors will follow.
1: Okay. Magkaiba pala yun, no, Steph? All this time, akala natin pwedeng i-change lang ang behavior, pero hindi po pala siya nangyayari until kalkalin mo kung sino ka talaga, no? So medyo malalim pala yung hugot natin. Kaya minsan hindi pala daw nagsasucceed according to coach is nakafocus lang tayo sa yung mga habits or routine, yung mga ginagawa natin karaniwan sa araw-araw, gusto lang nating baguhin, pero hindi tayo nagkakaroon ng self-discovery na tinatawag niya, yung bang inaaral mo kung sino ka talaga, bakit ka ganyan, bakit ko ba to ginagawa, ba't mas madali sa akin tong gawin kaysa sa yung isa, until you understand pala na ganoon at kung sino ka, bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo, hindi ka magkakaroon ng sapat na willpower para baguhin siya.
2: Ito naman po, coach, bakit po ginagawa kaya ng trend, no? Itong new year, new me na mindset, no? Need ba talaga na, kasi minsan inaano natin siya, pinupost. Mm-hmm. Yung mga New Year's resolution, yung mga plans to reinvent oneself, may need ba na i-flex pa ito, no? Sa mga, kung hindi man sa verbal, no? Sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak, kundi maging sa social media, mm-hmm. may need pa po ba na ganun?
0: Actually, pagtitingnan nyo, no, si reinvention is a natural part of life and evolution. So possibly, no, nag-i-invent ka na, nag-re-reinvent ka na ng sarili mo, hindi ka lang aware and hindi ka lang intentional. So pagtitingnan mo dito, kasi nga associated siya sa new year, new you. Diba sasabi natin, oy, isa natin, bagong taon, magbabago ka din. Okay, so sa word association, meron siya, okay? So dahil na-associate natin yung new at saka gusto natin yung feeling ng fresh start. Mm-hmm. Eh di ba pag January feeling mo, it's a really, really fresh start kasi start ng taon, start ng year, start ng anything. Mm-hmm. Right? Yun siya, nakakabit natin siya. Pero pag titingnan mo siya no, sa totoong buhay, we all evolve as mm-hmm. people. Kasi natural yan, mag-evolve ka sa ayaw mo at sa hindi. Mag-evolve ka. So, ang evolution ng hindi pala evolve, no? Kasi pag-evolve na sinasabi mo, higher ka eh. Mm. So, palitan natin, nagbabago ka. Nagbabago ka ng hindi mo alam. Because life is continuous. Kahit wala kang gawin, magde-decline ka pag hindi ka nag-evolve.
1: Mm.
0: You're continuously reinventing and evolving. Yon nagiging maayos ka, nagiging mas mabuti ka. So, hindi po totoo yung I have no choice. Meron po. Pag hindi ka gumalaw, okay, nagde-decline ka. So, wala pong, there's no such thing as stagnant in life. Kasi gumagalaw yung buhay. So, pag umaabante yung buhay, naiiwan ka pag hindi ka gumagalaw. Hindi ka nagre-reinvent. So, it's a natural process in life. But in reinvention kasi yung focus niya is towards an outcome.
1: Okay,
0: na gusto mo. Yun yung oftentimes na iniisip ng tao. Kailangan gusto mo siya. So pag hindi ka naman intentional, pwedeng nagre-reinvent ka pero towards something that you don't want. Kasi na intentional. And of course, di ba lahat tayo gusto natin ng opportunity. Tama. Kaya din na iisip ng tao na mag-reinvent because the biggest opportunities require reinvention.
1: Okay.
0: So, pag hindi ka nag-reinvent, hindi din gumaganda yung quality ng life mo.
1: Mm-hmm.
0: Yun siya. And of course, isa pang common mistake is pag sinabing reinvention is doing something totally new.
1: Oo, hindi totoo.
0: Kasi when we transcend, we don't abandon. Kasi nga identity, meron kang binabago pero hindi mo binibitawan. Kasi R-E, re. Wala naman sinabing invent. So pag gumawa ka ng something totally new, na wala siyang anchoring sa identity mo, sa ginagawa mo, kung paano ka, sino ka, then it's not reinvention.
1: Okay.
0: Kailangan ang habit stacking. So stacking tayo, hindi bitaw. Mm-hmm. Kasi ang default ng tao, bitaw, pag may nakitang mas maganda, kukunin mo yung mas maganda, bibitawan mo kung ano yung meron ka.
1: Okay. Maganda yun. Ulitin ko lang, bigyang diin ko lang, ang pag-re-reinvent sa sarili, kapag nagta-transcend tayo, hindi tayo nag-a-abandon. Napakagandang idea, no? Kasi yun nga, kay Coach Candy, ang tanong ko kasi dyan, necessarily ba na kapag binabago ang sarili, talagang kakalimutan mo yung mga natutunan mo in the past at kumbaga totally bagong-bago, makakalikha tayo ng bagong identidad, bagong mga gusto, ayaw, ganon. Hindi pala siya ganon, Coach Candy.
0: Yes, kasi kailangan pag bagong identity, it's yun yung common na nakikita ng tao. Kasi when you talk about transformation, transcendent, it's totally something new compared to how you were before. Pero ang totoo niyan, hindi ka naman nag-create ng something new.
1: Okay.
0: Tanggal mo lang yung mga hindi okay. Yung mga obstacles, tinanggal mo lang yan sa buhay mo kaya mas umangat. Kung sino ko talaga. Kasi like I said, no, lahat tayo may design. ang design, natural design natin bilang anak ng Diyos, bilang tao ay maayos, mabait, lahat po yan. Kaso lang, may nangyayaring experiences, kaya may healing, kailangan ng healing, kailangan na iintindihan yung mental health para lumabas yung potential mo at a person. So, yun yung ginagawa ng reinvention. Tinatanggal kasi niya. At dahil nagtatanggal siya ng hindi naman talaga part ng identity mo, original identity mo, or design mo bilang anak ng Diyos, then nakikita ng tao, uy, nagbago. Yun yung nakikita.
1: Yes. Coach, sabi niyo, ang nature ng tao ay mag-change at parang fini-filter niya kung ano yung mga hindi makabubuti sa atin na ugali natin sa ayaw at sa hindi mo, sa ayaw, sa gusto at sa ayaw mo, nag-change tayo. Sabi niyo kanina, kung hindi intentional ang change, maaari kang magbago sa hindi mo gustong katauhan or pagkatao, identidad. Kumbaga, hindi ka aware na you are becoming someone na hindi mo gusto kung hindi ka intentional sa pagbabago na i-a-apply mo sa sarili mo. Ngayon, ang tanong ko po, meron pong tinatawag ang mga tao na nare-reach nila ang rock bottom, kumbaga yung sukdulang pagkababa ng sarili, na parte po ba ito ng pag-reinvent sa sarili? Kasi ang tanong natin, bakit sa New Year lang nagiging trend na baguhin ang sarili, 'di ba? Pero ang sagot niyo po doon, hindi naman necessarily, kasi nature ng tao ay magbago talaga. So ang naisip ko ngayon is may mga pagkakataon kasi na kahit hindi New Year na pupunta ka talaga doon sa sinasabi nilang pinaka challenging na part ng buhay mo, which is yung term nila minsan is rock bottom, na reach mo na, wala ka ng ibang pwedeng gawin kundi there's no way but up, sabi nila. Part po ba iyon ng pag-reinvent sa sarili?
0: Actually, yan yung mas acceptable yung tao magbago. Kasi rock bottom, ibig sabihin nothing is working in your life. So dahil nothing is already working in your life, bitaw ka, wala na. Kumbaga wala na, wala ka ng pinangahawakan. So mas accepting yung tao na magbago, na mag-change. Pero kasi ayaw mo naman siguro dumating ng rock bottom ka.
1: Yun nga, bakit natin hinihintay yun para para mag-submit tayo sa change?
0: Correct, di ba? Pwede ka mag-submit, pwede ka naman mag-surrender, na reinvent mo ni agad yung sarili mo, di mo kailangan yung daanan yung sakit. Well, interestingly enough, kasi ang default ng tao ay ayaw nilang i-let go kung ano yung belief nila. So even if reality is telling you it's not working, pwede mo kasing paniwalaan yung sarili mo na it's going to work. And you keep repeating the same pattern over and over again. It will not work. Ang tawag nga ni Einstein dyan is insanity. Kabaliwan po yung sinasabi mong mag-work ngayon. It will be different if you're not doing something new. Kaya siya reinvention. Pwede naman, pero you do something new. Meron ka ba kasing binago? Ang often kasi ang ginagawa ng tao, they're not doing something new. Ipupush nang ipupush nila, ito yung belief ko, ito yung idea ko, this is how I'm going to live life. Wala kang binabago. Tama. So dahil wala kang binabago, o hindi okay na yung sitwasyon mo, or may problem ka sa buhay, it's not generating the solution, instead of finding new ways, instead of finding new solutions, ang ginagawa mo, pinipress mo, pinupush mo, kasi yun ang alam mo. At ayaw mong makinig, di ba? Ayoko. Naniniwala ka talaga doon sa ano, sa gusto mo. Pwede naman paninindigan mo, yun lang. Nakaka until rock bottom.
1: May naisip ako dyan. Sabi nila, there's a fine line between ano, stubbornness and perseverance, no? Iba yung nagpa-persevere ka, makulit ka kasi gusto mo mag-succeed sa dun sa matigas lang ang ulo mo talaga.
0: Yes, correct yan. Kasi ang yung reinvention, ito yung na hindi namimiss nga ng tao, yung word na re, again. So hindi siya again na same, but reinvent. May bago. Binabalikan mo yung proseso, you look for improvements, and then you implement it.
1: Mm-mm.
0: And then you see if magkaka-results. Pag wala, di mag-reinvent ko ulit. Kaya siya continuous experiment that compounds over time. So hindi pwede yung ito lang yung gusto ko at wala na akong ibang gagawin.
1: Mm-mm.
0: At pipilit mo, hindi po talaga mag-work yun. Kasi sa dami ng pinilit mo, anong nagbago? Wala pong nagbago. So eventually, relationships break. Tapos sasabihin mo, di ba, ikaw pa yung victim. Hindi ako naiintindihan. Gumaganyan ka pa. Alam ko po yan, kasi nanggaling po tayo
1: dyan. Oo nga, lahat naman tayo, Steph.
2: And speaking of that, lahat tayo ay nanggaling dyan. Meron po bang tinatawag na ideal age para sa pagbabago o pag-reinvent ng sarili? Kumbaga, may too early ba, too late?
1: Too old?
2: Oo, dyan
1: mga ganon, coach.
2: Pagdating sa reinventing oneself.
1: Mm-hmm.
0: If you want it, actually, you can continuously reinvent yourself until the day you die. Yun talaga siya. So, wala siyang tamang panahon, wala siyang edad, kung ano dapat yung edad na nag-reinvent ka. Pero ang pailangan maganda dyan is tingnan mo ang mga kids. When kids are encouraged to, ini-encourage mag-explore, mag-play, if you observe them, they continuously reinvent themselves.
1: Mm-hmm.
0: Like naturally. Kasi nandun sila sa exploration mode. Part of their brain is on the exploration mode and nasa present po yun. So that's very, very important. So pag titingnan mo yan, kasi iniisip ng tao, matanda na ako, wala nang bago sa buhay. That thinking in itself prevents reinvention.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung kailangan makita. And what I can share is models, no? Mental model na tinatawag.
1: Okay.
0: So, si mental model is hindi mo yung basta-basta makikita din. Huwag nyo na rin po i-AI yan kasi iba po yung isasagot din sa inyo ni AI. Okay. Si mental model are concepts and frameworks that we have in our mind. So, yun yung interpretation natin on how the world works.
1: Mm-hmm.
0: It's based on the models that we have in our mind. So, usually po, hindi tayo aware na meron tayong mental models and nandoon lang tayo sa isang mental model na pinangahawakan natin. Kaya,
1: okay.
0: People fail to reinvent kasi yun lang yung alam nila. Pero if you get to learn more about mental models, different mental models, then reinvention will be possible to you. So, ang isishare ko na mental model ay inversion.
1: Okay.
0: Palitan mo, especially doon sa mga taong wala na yung buhay, ganito na, okay?
1: Mm-hmm.
0: Sabi, di ba? So, instead of asking, what do I want to become? Or, who do I want to become? Kasi mm-hmm. pag i-search mo yung self-invention, reinvention, yan yung sinasabi, di ba? Yung future version mo, yung ideal self mo. Eh, paano pag, kunyari, nasa rock bottom ka? Or, paano if you're into encountering a difficult situation in your life? May hirap? Tingnan. Nahihirapan ka tingnan, di ba? Nung, what do I want to become? Who do I want to become? Kasi nga, mabigat na yung pinagdadaanan mo, mabigat na yung loobin mo. So, pag inversion yung ginagamit, instead mm-hmm. of asking, what do I want to become? Ask yourself, what do I want to avoid becoming in 5 years or in 10 years? Inversion, papalitan mo yung pagtatanong mo sa sarili mo.
1: Okay.
0: So, ito usually magpo-provide siya ng clearer direction.
1: Mm.
0: Kasi yung brain natin naturally responds with avoiding pain. So, dahil nga yung brain natin naturally responds to avoiding pain, then maa-avoid mo yung mga desisyon na hindi makakabuti sa'yo. So, itong inversion mental model is galing siya kay Charlie Munger.
1: Mm-hmm.
0: So, witness niya ito, no? That applies perfectly with reinvention because you get to know what to avoid and ano yung path mo forward. Kasi ayaw mo na tahakin eh. Kasi alam mo ni a-avoid mo, bakit ka papupunta doon?
1: Mm-hmm.
0: Lalayuan mo yun. So, yun yung inversion mental model is papalitan mo. you think of ano yung pain, ano yung mangyayari. Ano yung ayaw mo mangyari? Ayun, ano yung ayaw mo mangyari?
1: Okay. Napakaganda. Inversion mental model. Sa halip na itanong kung ano ba ang gusto mong maging o sino ang gusto mong maging, what do you wanna avoid becoming? Ano ayaw mo maging? Mas tama naman yon kasi sa expression nga in daily life, Steph, 'di ba sinasabi natin yung bakit ko ba pahihirapan pa ang sarili ko? 'Di ba sinasabi natin yun? So, meron tayong kumbaga tendency to take the easier path, yung tinatawag nilang ganoon. Kasi nga naman bakit natin pahihirapan pa ang sarili kung ito naman yung mas madali? Pero sabi ni Coach Candy, minsan yung mga madadaling bagay hindi nakabubuti sa atin, no? So, kailangan ano bang gusto mo? Or ano ba ang ayaw mong mangyari sa buhay mo in a span of 5 years, no? So yun ang dapat na, yun ang tamang tanong.
2: Coach, ano po ba yung mga, ito naman po yung aking tanong, ano po yung mga possible ways, no, na makatutulong para talagang ma-achieve yung pag-reinvent po sa sarili?
0: So one basic that you can do is surround yourself with people na nakikita mong gusto mong ma-reinvent. Ibig sabihin, kunyari, if you want to reinvent yung behavior mo, gusto mo mas maging compassionate na tao, at nakikita mo medyo kinukulang ako sa compassion department,
1: okay,
0: then you find people who are compassionate.
1: Okay.
0: Kaya
1: sense.
0: Yung invention process, you really cannot do it alone. Mm-hmm. You cannot do it alone. Kasi oftentimes, diba, alam natin, magbabago ko sarili ko. Meron tayong tinatawag na blind spots as well. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga area na buhay natin na hindi natin nakikita. Paano tayo nag-iisip? Paano tayo nagbe-behave? Oftentimes, we are unaware of it. So it's important that you have other people journeying with your reinvention process. And isa din tong mental model, no, network effects ang tawag dito. Yung value mo increases with the size and quality of the people you surround yourself with. Kaya di ba sinasabi, yung iba may sinasabi na okay lang, lalo na sa office, no, madami to sa office na okay lang, sasamahan ko sila kahit na machismis yung mga kasama mo. Kunyari, ikaw, ayaw mo, di ba? Ayaw mo ng mga chismis, ganyan. Pero yun kasi yung mga ka-colleagues mo. Mm-hmm. And inisip mo na, di naman ako ma-affect. Eventually, you don't see that you yourself is starting to change. Kaya ito yung change na sinasabi ko, wala siyang stagnant. So it's very important to see who you surround yourself with. Kasi yung network mo directly affects and has an effect on you. So what you want to do is to actively build relationship with people in your target. Yung target mong kung sino yung gusto mong maging ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Ano gusto mong baguhin sa'yo. Meron silang qualities na yon. So naturally, you want to be able to associate with them. Hindi lang basta associate na, uy, kilala ko siya. Hindi ganon. Talagang nandoon ka sa circle nila. Because yung network na yon, who you surround yourself with, eventually will become your net worth. Worth mo bilang tao. Kaya pag ikaw gusto mo ang healing, pero surrounded ka by people who are hopeless, then technically you will not heal.
1: Mm-hmm.
0: Hopeless nga yung kasama mo, and na-stuck ka doon sa pagiging hopeless. So, dapat pupunta ka doon sa tao na ang mensahe niya ay healing is possible. At nakikita mo yung healing in different areas of their life if you want to achieve healing.
1: Mm.
0: If you want to achieve reinvention, it depends kung anong part yan ng buhay mo. But you want to surround yourself with people na nakikita mong na-achieve na nila yung gusto mo. So, pag titingnan mo din siya dito, it requires humility.
1: Mm-hmm.
0: Humility po talaga yan. But ang pinaka-importante dyan is you have to journey with the right people, right space, kasi kailangan tama yung space eh, at kaya mong mag-experiment. Hindi yung pag nagkamali ka, talagang ididiin ka, di ba? May mga ganong space.
1: Yes.
0: Eh. So you want to go for places you can discover yourself, rediscover kung sino ka, mag-i-experiment ka. So safe spaces are very, very important. People and the right process. Kailangan, oftentimes, ang tinitingnan lang natin is right people. So naiisip natin kaibigan natin. Okay? But it matters with right people and right process. So tamang tao na may tamang proseso. Yun yung kailangan na tingnan dito.
1: Coach, so ito po yung mga pamamaraan kung paano i-reinvent ang sarili. Bagamat nabanggit nyo na po na isa itong proseso, kumbaga lifelong learning siya, pero yun pong nagather natin o natutunan natin sa sarili natin na gusto nating i-apply at nasimula na nating i-apply at gusto nating magpatuloy. Paano po kung gusto nating maging lasting siya? Paano po siya mamaintain? Kasi uso din ngayon yung relapse. Steph, di ba? Expression ngayon ng mga kabataan. Mag-relapse o iyong kung meron kang gustong gawin, biglang babalik ka o mag-degrade ka ulit kasi may nangyari na nag-trigger ng iyong pagde-decline sa growth. O yung relapse na tinatawag ng mga expression ng mga kabataan. So how do we make lasting change po? Lalo na po dun sa mga positive changes na nasimulan na nating i-apply sa sarili.
0: Una-una is you have to remove that mindset of perfection.
1: Okay.
0: Perfection kasi talaga yan. At saka, well, masakit lang, di ba, pag nakikinig ka. Pero kasama kasi sa perfection, nakakabit dyan sa perfection, is our pride. Pride mo na ayaw mo magkamali. Kaya pag nagkamali ka, relapse na lang instead of getting back up and doing it again. Sakit lang po tong katotohanan na to. Pero ito kasi yung kailangan. Eh.
1: Yes. Sa true lang tayo dito, coach.
0: kasi pagtitingnan mo, successful people, mga billionaire, millionaire, of course, no, pagtitingnan mo, it's not a journey na perfect. It's really not a journey. Okay? So, ups and downs is part of life. You making a mistake is part of the growth process of learning process. So, ang cute, sabi ko, ang cute din, no, ng mga young generation, relapse kasi yung ginagamit nila.
1: Yes.
0: Kasi
1: relapse
0: usually associated siya sa sakit. Oo. So, una-una, no, papalitan muna natin yung word na ginagamit natin.
1: Yes.
0: Unless you have a mental health condition, di ba, or a condition talaga, so relapse is pwede, pero very, it's a very strong word kasi you have to understand how the brain works. Kasi minsan yung word na ginagamit natin, feeling mo wala lang, but may ginagawa yan sa brain mo because whenever you speak, you send a command to your brain. So relapse is a very, very strong word and usually it's applied to addiction.
1: Yes, true.
0: Yes. Addiction, recovery, nandoon usually ang relapse. Unless you are in that process, then you can use relapse. Pero pag hindi, avoid naman natin. No? Na ano natin na nagkaroon ka ng mistake. Kung ayaw mo na failure, medyo, ah, coach, ayoko na failure. Very negative stuff. Yeah, nagkaroon ka ng mistake, nagkaroon ka ng lapses. Yan, lapses, pagkukulang. But not really the word relapse. So kailangan, let's be mindful with the word that we use kasi may command yan sa brain natin, no? So, you have to see as well that the journey, even in healing especially, eto gagamitin natin in the right context ang relapse. In a healing journey, relapses really happens. Kasi nga, behaviors. Behaviors are deeply ingrained in you. So, isipin mo like, I'm 39. 39 years ng buhay ko, may certain behavior ako. Na gusto mong baguhin. Yun yung usually, di ba, sa reinvention. Gusto mong baguhin. You cannot change overnight. Kasi isipin mo, 39 years, nasa brain mo yon. Ganun mag-function yung brain mo. So, ang tinatawag natin dyan ay neural pathways or pwede mo siyang tingnan as a muscle in your body. Diba yung
1: muscle memory, parang ganoon.
0: Oo, naturally yan nangyayari. Kasi nga, it's a muscle. Na-develop mo na siya. Ang tagal niyan and strengthened yan eh. Kasi isipin mo, 39 years, na-flex mo yan siya na-flex. So, laki niyan, di ba? Yung muscles niyan. So, you cannot expect to change it overnight, in 3 months, in 6 months. So, pag sinasabi yan, nagbabago ka, 3 months, hindi nag-heal ka in 3 months, medyo alanganin po yan. Oo. Kailangan po yan tingnan, no, na hindi po yan siya totoo. Unless, okay, ma-program yung mind mo, may ginawang kakaiba sa utak mo that makes you yourself believe that you have changed. Meron kasing ganun, no? But in life coaching kasi, with Life Coach Philippines, we uphold true blue authentic coaching. Ibig sabihin, wala kaming i-inject na programa dyan sa utak mo. Ikaw ang magde-decide kung paano mo gusto maging ang buhay mo. Yung output ng buhay mo. So, kailangan mo talaga tanggalin yung perfectionism tendency natin.
1: And yung sabi niyo, Coach, pride, no? You have to be humble enough to admit na may mistake at nangyayari siya.
0: And it's okay. It's okay. We beat ourselves. Binibeat natin masyado yung sarili natin. Pag nagkamali tayo, di ba? Ayan ka na naman. Ginawa mo na naman. Para lahat na sinabi mo, yung iba, diba, it goes as far as degrading yourself. Tanga-tanga mo, hindi ka na natututo, wala ka ng pag-asa. Alam mo yung mga ganong self-talk, di ba? Kahit hindi mo yan sabihin out loud, nandyan yan sa utak mo, so alam mo yan. So if you want to go with reinvention, you have to start changing your conversation with yourself as well. Kasi paano ka, di ba, ma-inspire mag-reinvent kung ganun ang tingin mo sa sarili mo? Kaya, di ba, I started with saying reinvention is identity. You have to change your identity first. You have to change how you see yourself.
1: Okay.
0: Ganun, kaya siya malalim na proseso. Kaya it will not work overnight. Kailangan mo siya makita na it's an identity level.
1: Okay, Steph?
2: Ayun, siguro, Coach, hinga na lang po namin kayo ng final message at syempre, para po sa mga hindi nakakaalam, saan po ba nila kayo matatagpuan para i-avail po, syempre, ang services po ng Life Coach Philippines International.
0: So, ang final message ko, okay, as you go through the new year, okay, hindi nyo naman kailangan antayin mag-new year para mag-de-invent, di ba? So the most, isi-share ko muna, no, the most common mistake is people treat reinvention like a decision. So example, I'm going to become X. When reinvention is actually a learning process. So pwede mong sabihin sa sarili mo, I'm going to discover what version of myself creates the most value, what brings value to my life, what brings fulfillment in my life. Kung joy ang hanap mo, then make it joy. Kung happiness ang hanap mo, make it happiness. You have to stop thinking about habits, no, as countdown timer, na naka-timer siya, kailangan mo ng habits, and you want to think of it as neural pathway, kung paano nag-work yung brain natin, and you have to look at it as construction. May kinoconstruct ka sa utak mo. And you are rewiring your brain para, no, mag-iba yung pananaw natin sa sarili natin. And like I said, no, it comes in identity level. So what I've learned in my journey, since reinvention po talaga yung ano ko, no, nasa self talaga siya, is I've studied thousands of reinvention stories, no? And ito, may pattern siya across all successful reinvention. You don't have to start with clarity. They didn't start with clarity. They started with small experiments, small changes. Hindi naman talaga sila nagre-rely sa willpower kasi nauubos ang willpower. But they engineer, no, their environment. So, very important yung environment. You change your environment. They didn't leap, no, na leap blindly, no, wala talaga nakikita. Let's go, hindi siya ganon. But you took intentional steps. They didn't add endlessly, hindi sila yung dagdag lang ng dagdag. But tinatanggal, subtraction, tinatanggal mo ano yung hindi okay, what's not working in your life. So talagang nagso-subtract, tinatanggal mo yung mga relasyon na hindi nakakabuti sa iyo, na hindi nagse-serve sa iyo, na nagpe-prevent sa iyo sa pagbabago mo. And talagang tatanggalin mo siya ruthlessly. Wala nang second thinking. Oo, talagang
1: minsan nagse-second thought pa tayo eh.
0: Wala nang second thought, okay? And ito 'yon, hindi sila nagku-quit. Kaya yung tanong kanina, di ba, yung relapse na yan, wala. People who goes into reinvention process doesn't quit, especially if they don't see results. Kailangan is you expect it, you expect the results. So reinvention isn't about becoming something new. Okay, it's about removing obstacles to who you already are. Kasi ikaw bilang tao, mayroon kang kagandahan. Hindi mo lang nakikita kasi madaming obstacle. Kaya you have to subtract. Hindi ka mag-add ng bago. Puro bago, bago, bago, bago. You have to remove. Slowly remove obstacles para makita mo talaga yung kagandahan mo bilang tao. In your space matters, who you surround yourself with matters, and look at self reinvention as an act of, gusto natin to, no, self love.
1: Okay,
0: you cannot self reinvent yourself when you do not know yourself, you do not know your value, you do not know your worth. So it starts with rediscovering who you really are, yung identity na tinatawag natin. So yun po siya.
1: Yes. Okay. Coach Candy, napaka-interactive ng ating talakayan ngayon. Marami po nag-comment. Gusto namin basahin lahat, pero ang dami. Coach, ito na lang po for those, yung ating mga tagapakinig at tagapanood na gusto pong makipag-ugnayan sa Life Coach Philippines at siguro kumonsulta sa inyong life coaching programs. Saan po nila kayo maaaring kontakin?
0: Yan. So you can visit us at Life Coach Philippines, yun yung Facebook page namin, or www.lifecoachphilippines.com, or you can simply message 0939-919-2235. Ngayon, kung gusto mo akong makausap ng face-to-face, o gusto mo talagang, gusto mong tanungin, Coach, ano ba yung mga reinvention na sinasabi mo? Okay, yung mga mentor, yan. Then you can visit me. Okay, pwede nyo ako puntahan sa Decaf Coffee Republic.
1: Ayun.
0: So Decaf Coffee Republic is our coaching hub.
1: Mm-hmm.
0: So coaching hub natin yan. We are open from 3 p.m. to 3 a.m. We are located in Capitolio, Pasig City, sa loob ng Pioneer Center compound. So 3 p.m. Until 3 a.m. So pag hindi ka makatulog, di ba? Kaysa manood ka, puntahan na lang. Let's have a conversation para ma-release, ma-unwind yung mga iniisip mo at mga katanungan mo sa buhay. So you can just come over there. So I'm there every day except Wednesday pala. Close po kami ng Wednesday. And if you're looking for a safe space to reinvent, a space na pwede ka mag-discover, na you will feel safe na talagang i-lay down kung sino ka talaga without the pretensions, without the mask, Decaf Coffee Republic is that place. And of course, dahil nga reinvention ito, no? And like I shared, it starts with identity level. You can join me as well. So I'm joining Sacred Sanctuary Getaway. So it's a spiritual retreat program na January 6 and 7. Diba? Saktong-sakto.
1: Oo nga. Imbitahin na.
0: It's a two-day sacred space, no? Where you can reset your soul, look into your identity. Pag nadoon ka sa point ngayon that you're asking, who am I? Naku, coach, sabi mo identity, pero sino ba ako? Hindi ko makita, hindi ko kilala. Then this is the perfect space for you to rediscover your identity so you can start reinventing. So connect with me dito if you want to join. So kasama ako dito, kaya sabi ko nga, di ba, it's a learning system. Continuous process po siya.
1: Okay. So yun, ulitin natin, Life Coach Philippines International, pwede rin po sa Decaf Republic at 3 p.m. until 3 a.m., no? Kung hindi kayo makatulog, syempre, inaalagaan natin ang mental health natin kaysa maka-adapt kayo ng maladaptive behavior kung saan-saan sa gabi o makaisip ng mga hindi maganda. Pwede pong Decaf Republic. And also, mismo sa Facebook page ni Coach Candy Tang at yung sinasabi sabi niyang sanctuary program, no? Pwede po kayong jumoin January 6. Thank you so much, Coach Candy. Sa uulitin, no? Sa, alam naman namin, basta inimbita natin si Coach Candy, pag free yan, oo yan. Maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you.
1: Thank you, Coach. Mabuhay po kayo. Yan po si Coach Candy Teng, Life Coach ng Life Coach Philippines International. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ang oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm Heart.
6: Warm Heart.
5: Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm Heart.
1: Nagbabalik po ang programang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Dahil nag-attitude of gratitude na kami kanina, agad-agad, wala pa man stinger. Ito na po ang public service announcements mula kay Steph Vicente.
2: Ayun, so galing sa Mindscapes, sabi nga nila, unlock your potential to save a life. Our world can be upside down sometimes, but you can be the light for someone in need. So ano dapat ang gawin dyan? Siyempre, pwedeng sumali sa tinatawag na Stronger Mind Season 2, no? Essential training for mental health responders. Ayan, para maging isang certified mental health first aider. Kailangan niya lalong-lalo na dun sa mga talagang may nararamdaman at wala silang malapitan. Ito merong mga first aider na pwedeng tumulong sa inyo. So meron silang early bird rate, no? Wala pa tong data pero meron kasing mga syempre discounts, no? Na 5,000 pesos mula pa noong December 22 at tatagal ng January 9. So bago mag January 9 o mismong January 9 ay pwede kayong mag-avail, no? Meron silang regular rate din na 5,500 pesos. Ano ba ang kasama dito? 8-hour training, CPD points application, official certificate, training kit, exclusive pin and meals. So para sa mga mental health professionals dyan o yung mga gusto lang matuto, no? Gusto makatulong sa kapwa, no? Particular yung mga nangangailangan pagdating sa mental health ay pwedeng-pwede po kayo dito sa Stronger Minds na spearheaded ng Mindscapes. Samantala, punta naman tayo sa Project Taha dahil meron silang mga training programs para sa darating na January 2026. Ano ba ang mga training na ito? Una, for personality development training. Pangalawa, mental health 101. Pangatlo, basic leadership skills training. At pang-apat, basic communication skills training. So, meron silang regular rate na 350 pesos each. Meron din naman silang early bird rate na 280 pesos each until December 31 na lamang po yung para sa mga early bird. Meron din silang package rate 1,200 all four from January 1 to 2026. So paano ba mag-register? Una, syempre magbayad muna, no, ng registration fee. Ipakita lamang yung i-send yung proof of payment sa registrations at projecttaha.com with the following details: name, contact number, at training title. Hintayin lang ang confirmation payment. So, paano ba magbayad? Meron dyan, no? Through BPI and through GCash. At ang point person dyan ay si Ma'am Jovelyn Z. Galindez. So, yun, para sa mga gustong mag-avail. Marami-rami din to, apat na training, no? Para dun sa mga gustong matuto. At yung panghuli nating PSA galing sa Dr. Arman Fabella Psychosocial Services. Open to all with certificates po yan. Online training series para rin sa mga mental health first aider. So, meron silang tatlong training dyan na psychological first aider training sa darating na January 28, 2026, 7pm to 9pm. Pangalawa, mental health first aider training, January 29, 2026, 7pm to 9pm. At yung pangatlo ay suicide first aider training sa January 30 po yan, 2026, 7pm to 9pm. PM. So, ayan, punta na kayo sa page no ng Dr. Arman Fabella Psychosocial Services for more details at syempre sumali na rin, maki-join na rin para mas makatulong tayo at mas mapalawak pa ang ating mental health community dito sa Pilipinas. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
1: Maraming salamat, Steph. Nako, may konti pa tayong oras, no? Sige, basahin natin.
2: Oo,
1: Steph,
2: nga.
1: Yung mga comments, go ahead kasi kanina hindi na natin nabasa. So since tapos na yung PSA natin, sige, paano natin yung ating mga interaction with actually siguro mga hakot to ni Coach Steph.
2: Oo, mga naging guest din natin actually. Shout out kay Coach Lynn Garcia at kay Coach Hasmin Miroy, ayan, na nag-share din tungkol sa reinventing oneself.
1: Oo nga, dami nilang comment, oh.
2: Oo, at tulad ng sabi nga ni Coach Candy kanina, no, kasi ito kinoment din ni Coach Lynn, no, pwede nyo silang ma-meet yung mga life coaches natin dyan sa D-Cup Coffee Republic Worldwide Daily except Wednesdays. At nandyan din si Ma'am Lady Jen De Leon. Sabi nga niya, healing and good mental health is needed.
1: Yan.
2: Tama okay. Naman yan. Lalong-lalo na ngayong magto-2026 na. Panatilihin nating panatilihin nating malusog ang ating kaisipan dahil importante yan para harapin ang susunod na taon at pati yung mga susunod pang taon.
1: Mm-mm. Yan. Okay, so maraming salamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Syempre sa ating naging guest, si Miss Candy Tang, Life Coach Philippines International. At syempre, ang ating mga nakatuwang sa technical side ang nagsilbi nating master control na producer and host na
2: all in one
1: Sir Leo Magpayo and of course sa ating Warcast si Justin Osias at hanggang sa susunod na episode ating palatuntunang Warm Heart, manatili po kayo nakatutok. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman
2: at ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, lumalawak na suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Marcos Administration pinalalakas sa mga paghahanda ng bansa kontra El Nino.
4: Headlines.
3: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, tinakdang sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw.
4: Headlines.
3: Unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal, posibleng maresolba ng Sandigan Bayan bago matapos ang taon.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pangungunahan ng pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, September 11, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'ng tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumalawak ng suporta sa Luzon Economic Corridor, sumasalamin sa tiwala ng ibang bansa sa Pilipinas. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Report.
8: Patuloy na dumarami ang mga bansang sumusuporta sa Luzon Economic Corridor na ayon kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagpapakita ng kumpiyansa sa Pilipinas bilang isang maasahang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City, sinabi ng Pangulo na lumawak ang suporta sa LEC mula nang ilunsad ito ng 2024 kabalikat ng Estados Unidos at Japan. Layo ng proyektong ito na palakasin ang koneksyon ng Subic Bay, Clark, Metro Manila at Batangas. Ayon sa Pangulo, ipinakikita ng lumalaking interest na ito ang tiwala sa Pilipinas bilang maasahang katuwang at magandang destinasyon para sa pangmatagalang pamumuhunan. Sabi ng Pangulo, nananatiling sentro ng komersyo at pananalapi ng bansa ang Metro Manila, habang mahalagang base naman ang Batangas para sa manufacturing, energy at international trade. Binigyan din ni Pangulo Marcos na sa pamamagitan ng mas mahusay na pagkakaugnay ng mga lugar na ito, maaaring makalikha ng matatag na economic platform para sa Luzon at sa buong bansa.
9: Businesses are seeking reliable locations where they can invest for the long term, where they can reach growing markets and draw from a capable workforce. We offer a growing domestic market, access to major trade routes, a young and talented population, and strong economic relationships across the world. We understand what long-term investors require: consistent rules, credible institutions, timely decisions, and commitments that are honored.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Marcos Administration ang mga paghahanda ng bansa kontra El Nino. Sa gitna ito ng mga pag-aaral sa posibleng epekto na sa mga komunidad, agrikultura at supply ng tubig na pinagsamang epekto ng climate change at tagtuyot, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat natural na pangyayari ang El Nino, mahalagang isaalang-alang ang makabagong o nagbabagong kondisyon ng klima. Ito'y upang mas maunawaan kung paano nito maaring maapektuhan ang tindi at lawak ng El Nino. Maari kasi anya na maging mas matindi ang karaniwang epekto ng El Nino dahil sa climate change. Kabilang dito ang matinding init, tagduyot, kakulangan sa tubig at panganib sa produksyon ng pagkain.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na harapin ang lumalalang epekto ng climate change sa pamamagitan ng mas mahusay na risk assessment at pagpaplano. Sa pamumuno ni DNR Secretary Juan Miguel Mitch Cuna, isinusulong ang paggamit ng Provincial Climate Risk Diagnostic o PCRD tool. Tumutulong ito sa mga lalawigan na matukoy ang climate risk, magdakda ng prioridad at maayos na mag-focus sa mga kinakailangang investment. Ayon kay Cuna, saklaw ng tula mga panganib gaya ng pagbaha, landslide, malakas na hangin, forest fire at matinding temperatura. Anya, sinusuri din ang PCRD tool ang maaring maapektuhang mga residente, kabuhayan, infrastruktura, pangunahing serbisyo at ecosystems, pati ang kakayahan ng mga institusyon na tumugon. Dagdag pa ng DNR Secretary, mahalaga ang paggamit ng maasahang datos at risk-informed planning sa pagbuo ng mga hakbang laban sa climate change.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinitignan ng Department of Agriculture ang isang malaking infrastructure project sa Candaba Swamp sa Pampanga. Mari kasing gawing imbaka ng tubig, irrigation area at agricultural transport network ang Candaba Swamp. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., nagsagawa na ang DA ng 150 million pesos na pag-aaral kasamang isang universidad sa Vietnam at mga engineering contractors. Ito'y upang alamin kung maaaring i-develop ang swamp at iba pang flood-prone areas bilang malawak na canal system. Anya, maaaring umabot sa 100 meters ang lapad ng at 7 metro ang lalim ng mga planong kanal.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinabi rin ni Secretary Tio Laurel na layunin ang proyekto na magsilbing malaking imbaka ng tubig ulan at makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa tinatayang 6,000 hektaryang Candaba Swamp. Bukod sa flood control, sinabi ni Agriculture Secretary na maari ring magamit ang canal network sa irrigation at transportation ng mga produktong agrikultural. Dagdag pa niya, sa alip na umasa lamang sa mga kalsada, maaaring gamitin ang mga magsasakang mga waterways para maihatid ang kanilang mga ani. Iniharap na ng DA ang konsepto kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Arraignment sa kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte, itinakda sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. Yung pambalitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inaasahan ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa kanyang arraignment kaugnay ng tatlong counts ng grave threats. Nakatakda ang arraignment alas 8:30 ng umaga ngayong Biyernes, September 11. Sa arraignment, formal na ipapabatid kay Duterte ang mga kasong isinampalaban sa kanya at hihingan siya ng plea kung guilty or not guilty. Una nang sinabi ng kampo ng Vice Presidente na personal siyang dadalo sa proceedings. Una na rin naghain ng higit 300,000 bail ang Vice Presidente para sa tatlong counts ng grave threats. Gayunman, nagpahayag siya ng kawalang tiwala sa korte, pulisya at maging sa mga security personnel na nakatalaga para sa kanyang proteksyon. Nag-ugat ang criminal case sa mga naunang pahayag ni Duterte sa isang online press conference noong November 23, 2024. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Apat na retiradong maestradong magsisilbing amici curiae o friends of the court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, pisikal na harap sa Senado sa September 16, sina retired Chief Justice Artemio Pangariban at Renato Puno at retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna para magbigay ng kanilang expert advisories. Samantala, magsusumite naman ang legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na naging presiding officer ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Sinabi ni Tunggol na mari pa itong mag-imbita ng karagdagang eksperto kung kinakailangan. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, hindi muna ilalabas o ikokomento ng korte ang nilalaman ng mga advisory bago ang formal na presentasyon ng mga ito. Ang mga Senator Judge Anya ay magkakaroon ng unang pagsusuri sa mga sinumiteng written advisory. Sa September 16, iharap ng tatlong maestrado ang kanilang legal na pananaw habang itatala naman sa record ang memorandum ni Davide. Sa petsang yon, tanging ang mga Senator Judge ang maaring magtanong para sa paglilinaw. Pagsapit ng September 23, isasagawa naman ang oral arguments kung saan bibigyan ng pagkakataon ng House Prosecution Panel at Defense Panel na ipresenta ang kanilang panig. Matapos ito ay boboto ang mga Senator Judge kung pananatilihin o babalik na rin ang ruling ni Presiding Officer Chief Escudero na 16 na boto ang kailangan para sa conviction.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi napapag-usapan sa Malacanang ang tinatakbo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat updated si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga pangyayari sa bansa, hindi anya tutok ang pansin ng Pangulo sa impeachment. Sinabi pa ni Castro, hayaan na lamang ang prosecution at depensa sa kanilang mga strategiya sa pagpapatuloy ng paglilitis. Samantala, nasa impeachment court na rin anya ang pasya kung ipasasabina si Duterte para umarap sa impeachment trial. Dagdag pa ng Palace Press Officer, nasa diskarte na rin ito ng depensa kung ipapatawag nila si Duterte para tumistigo o humarap sa paglilitis.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology ngayong nailipat na sa kanila ang kustodyan dito. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Masanang magalaman at tiniyak na nitong Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na kanilang tinitiyak ang seguridad ni dating Speaker Martin Romualdez, lalo't itinuturing nila itong high-risk person deprived of liberty. Ito ang inihayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Makakumpirmahin ito na nasa kustodiya na nga nila ang dating Speaker mula sa pangangalaga ng PNP CIDG. Sinabi ni Bustinera na kanila na natanggap ang commitment order mula sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at kanila na itong binabantayan ngayon sa Cardinal Santos Medical Center. Kayunman, sinabi ni Bustinera na susundin nila ang iniatas ng korte kung saan mamamalagi sa Quezon City Jail Annex Facility sa Payatas, Quezon City. Itong si Romualdez matapos na makakuha naman ng medical clearance mula sa mga doktor ng mambabatas sa Cardinal Santos Medical Center. Dagdag pa ni Bustinera, magpapadala rin sila ng mga sariling doktor na sa Cardinal Santos Center na susuri sa kalagayan ni Romualdez habang mananatili pa ito sa ospital. Sakali namang ipag-utos ng korte na ilipat na itong dating House Speaker, isa sa ilalim pa siya sa booking process at risk assessment para matukoy kung saan siyang selda ikukulong. Mayroon ding mga doktor ang BJMP na siyang pwedeng sumuri at merong infirmary ang naturang ahensya para tumingin sa kalagayang medikal na kanilang mga person deprived of liberty. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Interior Secretary John Vic Remulla, malaki ang tiwalang maiuwi na sa Pilipinas si dating Congressman Zaldi Co. Mula sa Senado, darito report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kumpiyansa si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na maibabalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldi Co na kasalukuyang pinaniniwalaang nasa France. Sinabi ni Remulla na alam na ng pamahalaan kung nasaan nakatira si Ko sa France at mahagin ng kanyang nakatakdang biyahe roon ang pagsisikap na may uwi sa Pilipinas ang dating mamabatas. Nagtanungin kung kumpiyansa siyang maisasama pabalik si Ko, sinabi ng kalihim na naniniwala siyang nasa likod nila ang batas at mapapatunayan nilang nararapat itong gawaran ng warrant of arrest. Kaugnay nito, sinabi ng SALG na kabilang sa kanyang agenda sa France ang pag-follow up sa kahilingan ng Pilipinas sa Interpol para sa red notice laban kay Ko. Nilinaw rin ng SALG na hindi magkasabay ang kanyang biyahe at pagpunta sa France ng kanyang kapatid na si Ombudsman na Jesus Crispin Remulla. Ayon kay SALG, magkaiba ang kanilang lakad at magkahiwalay silang makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya. Narito ang bahagi ng pahayag ni SALG Remulla.
12: Hindi kami magkasabay. Ibang lakad ay may lakad ko. That's the agenda. That's the agenda. That's because the agenda. We know where he is. We know the address. We know his house. It's to get him back here. I think the truth and the law is behind us. And I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
11: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng maresolba bagong matapos ang taon ang mga unang kaso na may kaugnayan sa flood control scandal na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong, kung masusunod ang mga tinakdang panahon sa ilalim ng Speedy Trial Act at mga kaugnay na panuntunan ng Korte Suprema, posibleng matapos at mapagpasyahan ang kaso bago matapos ang taon. Sinabi ni Ekong na mabilis ang naging takbo ng unang kasong sinampa ng Office of the Ombudsman nitong November 18, 2025. Anya, nasa defense stage ito kahit na hindi pa lumilipas ang isang taon mula nang maisampa. Kabilang sa mga high profile na individual na iniulat na naaresto at nakakulong dahil sa kaugnayan sa flood control anomaly ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Jinggoy Estrada.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Walang face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa malakas na pagulan dulot ng habagat. Ito ay sa Malabon, Valenzuela, Quezon City, Caloocan at Navotas, Dagupan, Calasiao at mga Tarem sa Pangasinan, kalumpit sa Bulacan, Minalin, San Simon at Santo Tomas sa Pampanga. Wala ring face-to-face classes sa Dolores Piring Elementary School at Santo Domingo Elementary School sa Mexico, Pampanga. Wala ring pasok sa daycare ngayong araw sa Kibungan, Benguet.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng Marcos Day ngayong araw sa Ilocos Norte mula sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Sa Ilocos Norte ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. Ito yung pampangunahan ng 119 na kaarawan ni dating President Ferdinand Edralin Marcos Sr. na tinawag ding Marcos Day. Bukod sa misa ay inaasahang bahagi ng programa ng 109 birthday celebration ng dating Pangulo ang wreath-laying ceremony o pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Apo Lacay na pangungunahan kasamahan ang punong Ekotimo. Makakasama ng Pangulo sa okasyon si na First Lady Liza Marcos, Representative Ferdinand Alexander Marcos, habang inaasahan din si na Presidential Sons Simon at Vinny Marcos, ganun din si Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos. Noong nakaraang taong pagdiriwang ng Marcos Day ay binigyan din ng punong Ekotimo ang legasya ng kanyang ama, naging paglilingkod, sakripisyo at pagmamahal nito sa bayan. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maritime Industry Authority, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation na bilisan ang pagtulong sa mga biktima ng nasunog na barko sa Palawan. Yan po ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala matapos masunog ang passenger vessel na MV June Astor malapit sa Coron, Palawan. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kinaugulang ahensya ng pamahalaan na agad magbigay ng tulong sa mga biktima at kanilang pamilya. Iniutos naman ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard o PCG na paigtingin ng operasyon at bilisan ang ayuda sa mga survivor at pamilya ng mga nawawala at nasawi. Ayon sa paunang ulat, may sakay na 117 pasahero at 17 crew members o kabuang 134 members o 134 na katao o individual ang barko nang magkaroon nito ng emergency habang bumabiyahe mula Basek o Manila patungong Coron, Palawan. Batay sa pinahuling datos ng PCG, 48 na ang accounted for, kabilang ang 43 survivor at 5 nasawi, habang 86 pa ang hindi pa matagpuan. Patuloy ang verifikasyon sa passenger manifest habang nagpapatuloy ang operasyon ng PCG, lokal na pamahalaan ng Corona at mga volunteer rescuer. Nagsimula na rin ang investigasyon sa insidente habang may pag-ugnayan ng marina sa insurer ng barko para mapabilis ang tulong medikal, burial assistance at iba pang benepisyo para sa mga biktima. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaputok umano ng ilang flare ang People's Liberation Army ng China patungo sa isang unarmed aircraft ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ito ng Maritime Domain Awareness Flight sa Calayan Island Group noong Setyembre 7. Ayon sa PCG, bago lumapag sa Pagasa Island, hinamon sa radyo ang kanilang aircraft ng Chinese forces na nasa Zamora Reef bago pinaputukan ng flare. Naulit ang kaparehong insidente habang dumaraan naman malapit sa Panganiban Reef. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na nalagay sa panganib ang kaligtasan ng kanilang aircrew dahil sa pagpapatok ng flare sa isang aircraft na nasa himpapawid. Binigyan din ni Gavan na batay sa 2016 Arbitral Award, bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas, ang Panganiban Reef. Anya, nakita rin ng aircrew ang malaking bilang ng Chinese Maritime Militia Vessels sa mga lagoon ng Zamora at Panganiban Reef. Diniyak naman ng PCG Commandant na magpapatuloy ang kanilang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Giniit ni Senator Rizzo Ontiveros na walang dahilan para matakot siya sa planong pagsasampa ng libel at cyber libel case laban sa kanya ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Giniit ni Tony Ontiveros matapos i-anunsyo ng abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio ang pagsasampa ng kaso laban sa senador at 2 pang mambabatas. Ayon sa senador, kung tunay na naniniwala si Kibuloy sa hustisya at sa Diyos, dapat nitong harapin ang mga paratang laban sa kanya sa halip na baligtarin ang usapin. Sinabi rin ni Ontiveros na si Kibuloy ang wanted ng United States Federal Bureau of Investigation. Anya, naharap si Kibuloy sa mga kasong may kaugnayan sa human trafficking, sexual abuse at child abuse. Bilang chairperson naman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, pinangunahan ni Ontiveros ang investigasyon sa umano human trafficking, sexual abuse na sa mga minor de edad, forced labor at iba pang paglabag sa karapatan na iniugnay kay Kibuloy. Git ni Ontiveros, ang dapat protektahan ay mga biktima at mga kababayang naglalakas loob na magsalita laban sa pastora. Kasalukuyang nakakulong si Kibuloy sa Pasig City Jail habang inaharap naman ang mga kaso sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Noong Agosto, hiniling din ng U.S. State Department ang extradition ni Kibuloy upang harapin ang ilang kaso sa United States na may kaugnayan sa sex trafficking at iba pang mga paglabag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang nakikitang paglabag sa pulisiya ng Senado si Senate President Sherwin Gatchalian sa personal na pagbiyahe ni Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Gatchalian na wala siyang natatanggap na opisyal na impormasyon kung nakalabas na ng bansa si Cayetano, bagamat kinumpirma ito ng Bureau of Immigration. Ayon sa Senate President, hindi kinakailangang magpaalam o mag-file ng leave ang mga senador para sa personal na biyahe. Kinakailangan lang anya ng opisyal na biso kung official travel na nangangailangan ng travel authority, imbitasyon o paggamit ng pondo ng Senado gaya ng pambayad sa hotel, ticket at staff. Samantala, tungkol naman sa medical leave ni Senator Loren Legarda, sinabi ni Gatchalian na wala itong nakasaad na tiyak na petsa kung kailan matatapos ang leave. Anya, dahil linggo-linggo itong ina-update ni Legarda, depende sa kanyang gamutan at kondisyon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mambabatas mula sa Maynila, umaasang makakabalik agad sa Pilipinas ang magkapatid na Cayetano para sa impeachment trial. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Umaasa si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na babalik sa Pilipinas sina Senator Alan Peter at Pia Cayetano matapos mamataan ang mga ito sa Singapore, ayon sa kumpirmasyon na rin ng Bureau of Immigration. Sa isang pahayag, ibinunyag ni Abante ang kanyang panawagan sa gitna ng isyu na ni-raise ni Senator Judge Erwin Tulfo tungkol sa partisipasyon ng mga senador sa paglilitis at butohan para sa posibleng paghatol kay VP Sara Duterte. Silang ayuna ni Abante ang katanungan ni Tulfo kung ang mga absent o hindi nakakapakinig na senador ay dapat bang makasama sa desisyon ng impeachment court. Binigyan din niya na bagamat nakasaad sa saligang batas na kailangan ang 2/3 vote para sa hatol na guilty. Sa kasalukuyan, apat na senador ang liban sa mga paglilitis, kabilang sina Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta, na nakadetine kaugnay ng mga kasong plunder. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtatago mula sa arrest warrant ng International Criminal Court, habang si Senator Loren Legarda naman ay nasa extended medical leave. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kamara, patuloy na sinusulong ang mga reforma sa edukasyon para mapanatili ang magandang rating sa PISA o Program for International Student Assessment. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Tiliyak ni House Speaker Faustino D. III na isusulong ng Kongreso ang mga reforma sa edukasyon at suporta sa mga guro upang magpatuloy ang magandang pag-angat ng Pilipinas sa PISA. Para kay D, isang patunay ang improvement sa PISA scores ng Pilipinas sa PISA 2025 na may resulta ang mga reformang ipinapatupad at mga investment ng pamahalaan sa edukasyon. Tumaas ang 17 points ang science, 16 points sa mathematics at 20 points sa reading ang scores ng Pilipinas kumpara noong 2022. Pinasalamatan ni D si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa patuloy na pagbibigay prioridad at pondo sa sektor ng edukasyon. Nagpasalamat din ng House Leader kay Education Secretary Sammy Angara at sa mga guro na anya ay may malaking ambag sa pagtaas ng learning outcomes sa mga estudyante. Gayunman, iginit ni D na hindi dapat ituloy na end goal ang pag-angat ng PISA scores dahil marami pa rin hamon sa kalidad ng edukasyon, kakulangan sa classrooms, workload ng mga guro at learning resources na dapat natugunan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cebu, wagi bilang host ng Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions on MICE Conference 2027. Ang balita atin sa atin ni Hazel Esguera.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Muling magiging sentro ng meetings, incentives, convention and exhibitions o MICE industry ang Cebu matapos mapiling host ng MICECon 2027. Labing tatlong taon matapos itong muling idaos ang naturang malaking event ng MICE professionals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa Department of Tourism Central Visayas, layo ng event na maipakita ang world-class venues, Cebuano hospitalities at kakayahan ng Cebu sa pag-host ng malalaking business events. Matagal nang isa sa mga pangunahing MICE destination ng Cebu na may mga venue gaya ng IEC Convention Center, Waterfront Cebu City at iba pang hotel at convention facilities. Magiging malaking oportunidad ang MICECon 2027 para higit na maipromote ang Cebu bilang premier business and events destination sa international market.
21: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa India, inaasang makakatulong sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Inaasahang makatutulong sa pagpapabuti ng diplomatikong relasyon ng China at India ang nakatakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa New Delhi para sa BRICS Summit. Ito ang magiging unang pagbisita ng Chinese leader sa India sa loob ng 7 taon. Posible ring magkaroon siya ng pagpupulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi upang talakayin ang mahalagang usapin sa pag ng dalawang bansa. Bagamat may mga senyales ng pagbuti ng kanilang diplomatikong relasyon, nananatili namang hamon ang ugnayang pangkalakalan. Kabilang sa mga hamon, ang masusing pagsusuri sa mga pamumuhunan, problema sa visa at pagkaantala sa pagpasok ng ilang kagamitang industriyal mula sa China. Dahil dito, ilang malaking Chinese company na rin ang hindi itinuloy ang planong pamumuhunan sa India, kabilang ang BYD at Great Wall Motor. Ayon naman sa mga analyst, maaaring makatulong ang direktang pag-uusap ng dalawang leader, ngunit ang tunay na hamon ay kung paano muling bubuuin ang tiwala at palalakasin ang kanilang ugnayang pang-ekonomiya. Mula sa Happy World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
19: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Sa Formula 1 2026 Spanish Grand Prix, tatanghalin sa panibagong race circuit sa Madrid. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Magpapatuloy ang 2026 Formula 1 World Championship para sa Round 14. Nagaganapin sa bagong race circuit sa Madrid para sa Spanish Grand Prix. Target mulit na Mercedes na dominahin ng karera sa Madrid sa paunan ng championship leader na si Kimi Antonelli at ng kanyang teammate slash rival na si George Russell. Nais naman ang McLaren at Ferrari na makabawi at makapagtala ng strong finish upang mapaigting ang kanilang posisyon sa Constructors Championship. Nakatakda ang qualifying session bukas para sa Spanish Grand Prix dakong 10 p.m. Philippine Time, samantalang ang race day ay nakaschedule at 9 p.m. sa Linggo Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
19: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalan ka mag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
25: Maging panatag
4: po si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Matagal na may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para ma-resolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
7: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
5: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
8: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
5: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Kinalamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping station.

0: na makapagpili sila ng tunay na leader para sa ikauunlad ng Bansang Moro at para sa kapayapaan sa kanilang mga pangailangan sa peace and order at sa makakatulong din ito sa kapayapaan ng ating bansa.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Trabaho at serbisyo para sa bayan, sinagawa sa Bontoc. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontoc. Narito ang report ni Donalyn Balio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Donna.
8: Isinagawa kahapon sa Provincial Plaza, Bontoc Mountain Province ang trabaho at serbisyo hatid sa bayan 2026 bilang bahagi ng paggunita sa ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary. Halos 20 tanggapan ng pamahalaan ang naghatid ng trabaho at serbisyo sa publiko. Kabilang dito ang mga bakanteng posisyon sa MPSU, Department of Education, Bureau of Jail Management and Penology, LGU Bontoc at Department of Public Works and Highways, gayon din ang mga scholarship at skills training mula sa TESDA, DOST at OWA. Inialok din ang libreng legal assistance, police clearance, PhilHealth yakap registration, serbisyong pangkalusugan, Dole, SSS at pag-ibig programs, libreng gupit, kadiwa at iba pa. Samantala, idiniklara ngayong araw, September 11, bilang special non-working day sa Cordillera upang bigyan daan ang paggunita sa SIPAT anniversary o cessation of hostilities na simbolo ng pagtatapos ng armadong labanan at sa adhikain para sa autonomiya sa Cordillera region. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavizbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections, tuloy-tuloy na sinasagawa ng Camalac Region 1. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Verna.
9: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Commission on Elections Region 1 para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026 sa kabila ng usapin sa posibleng pagpapaliban ng halalan. Ayon kay Region 1 Regional Election Director Attorney Reddy Balarbar, umiikot na ang mga election officer upang inspeksyonin ang mga voting centers sa Ilocos Region at tiyaking maayos ang mga paaralang gagamitin sa papalapit na halalan. Inihahanda na rin ng COMELEC Region 1 ang mga electoral board na magsisilbi sa BSKA. Sinabi ni Balarbar na kailangan ipagpatuloy ang paghahanda upang hindi mabigla ang COMELEC sakaling magkaroon ng ibang senaryo, kabilang ang hindi pagpirma sa panukalang batas para sa pagpapaliban ng halalan o pagkakaroon ng legal na question dito. Ayon sa opisyal, patuloy lamang nilang isinasagawa ang mga kinakailangang paghahanda habang hinihintay ang magiging final na resulta sa panukalang batas. Umaasa rin si Balarbar batay sa pahayag ng COMELEC chairperson na magiging malinaw ang usapin sa schedule ng halalan ngayong 2 ng Setyembre. Kabilang din sa maisinasagawang paghahanda ang mga bagong voting arrangement gaya ng mall voting at accessible voting center para sa ilang botante. Sa kasalukuyang calendar ng COMELEC, nakatakda ang BSKA sa November 2, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Solar-powered cold storage facility mula sa Department of Agriculture dumating na sa Naga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Mayra Revilla.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mayra.
10: Dumating na ang Solar-Powered Modular Cold Storage o CSF mula sa Department of Agriculture, Bicol, para ilaan sa high-value crop sector ng Naga. Ang equipment ay i-install sa City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Ang pasilidad na ito ay malaking suporta sa vegetable and cut flower.

0: Growers ng Barangay Carolina, Pacol, Panikwason, San Isidro at iba pang agricultural barangay dito sa Naga. Matutulungan nito na makapag-produce ng dekalidad na produkto. Mababawasan ang pagkalugi matapos ang anihan at lumaki ang income ng mga magsasaka. Samantala, ang CSF ay to-turn over sa LGU Naga sa buwan ng Oktubre. Mamamahala sa operasyon ang Agricultural and Biosystem Engineering ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kaso ng African Swine Fever na itala sa San Jose, Occidental, Mindoro. Pagpapatupad ng biosecurity measures, pinaig dingya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tom.
3: Naitala ang panibagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng San Jose, Occidental, Mindoro. Ayon sa pabalik ng lokal na pamahalaan, naglabas sila ng paalala sa publiko upang protektahan ang industriya ng baboy sa kanilang bayan. Kabilang sa mga paalala na kanilang inilabas ay ang mahigpit na magpapatupad ng biosecurity measures tulad ng paglilinis at pagdisinfect ng kulungan at mga gamit, paglalagay ng foot bath, at paglilimita sa mga tao maaaring makapasok sa mga alagang baboy. Kaugnay nito, nagsagawa ng pagpupulong ang 74 na hog raiser sa bayan ng San Jose na naglalayong maibahagi ang kasulukuyang kalagay ng industriya ng baboy, lalo na't kumpirmado ang positibong kaso ng ASF sa Barangay Central, San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito ang mga reports mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LGU ng St. Bernard sa Southern Leyte, naglaan ng pasilidad para sa Philippine Coast Guard. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang atin sa atin ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ria.
11: Naglaan ang pasilidad ang lokal na pamahalaan ng St. Bernard Southern Leyte para sa Philippine Coast Guard o PCG na matatagpuan sa Municipal Fishport area ng Payan. Tinagap ng PCG ang bagong tanggapan para sa kanilang substation. Hinahakbang ng LGU panghigit na mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan para sa maritime safety. Kasama si Special Assistant to the Mayor for Barangay and Community Affairs, Irvin Cabales, pinigyang din ang kahalagahan ng presensya ng PCG sa lugar para sa kaligtasan ng mga baypayin, maging isda at buong komunidad. Inaasahang makatutulong ang bagong pasilidad sa mas mabilis na pagtungon at mas epektibong pagpapatupad ng mahakbang para sa kaligtasan sa karagatan. Patuloy ding pinatitibay ng LGU at PCG ang kanilang pagtutulungan para sa isang mas ligtas at protektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Trade and Industry at ang local government unit nagbukas ng One Town One Product o Otop Hub sa Ahuy, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: JP.
7: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DITI Iloilo kasama ang pamalang bayan ng Ahoy ang One Town One Product o OTOP Hub sa Ahoy, Iloilo. Layunin nito na bigyan ng mas maraming oportunidad sa pagtitinda ang mga MSME sa naturang bayan. Makikita at mabibili rito ang iba't ibang produktong gawa mismo sa Ahoy tulad ng tuyo, pukso, crab paste, cassava cake, banana chips at purple rice. Ang OTOP Hub ay magsisibing permanenteng lugar para sa mga lokal na producer upang maibida at maibenta ang kanilang mga produkto. Ang paglulunsad ng OTOP Hub ay isinagawa kasabay ng pagbukas ng Ahoy Business Park, isang bagong commercial center na inaasahang magbibigay ng karagdagang oportunidad sa negosyo at pamumuhunan sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Assessment para sa posibleng cloud seeding kontra sa El Nino, sinagawa sa Davao de Oro. Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Naritong report ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sheila.
12: Nagsagawa na ang Bureau of Soils and Water Management ng Joint Area Assessment for Pre-Cloud Seeding Operations sa Compostela sa Davao de Oro bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng El Nino sa agrikultura. Pinangunahan ng BSWM ang pagsusuri sa pakipagtulungan ng National Irrigation Administration, Irrigation Management Office sa Davao de Oro, Department of Agriculture Davao Region, Municipal Agriculture Office ng Compostela, at Provincial Agriculture Office ng Davao de Oro. Layunin ng pagsusuri na matukoy ang mga lugar na maaring isailalim sa cloud seeding, masuri ang kasalukuyang kondisyon ng masakahan at watershed, at makalikom ng teknikal na datos para sa mga hakbang laban sa tagtuyot. Tinalakay rin ang paghahanda para sa susunod na cropping season, posibleng epekto ng tagtuyot sa ani, paggamit ng diversified cropping system, at kasalukuyang kalagayan at limitadong supply ng tubig para sa irigasyon. Sinuri rin ang lawak ng pinsala sa mga pananim at yugto ng paglago ng mga ito bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa produksyong agrikultural. Ayon sa mga ahensya, mahalaga ang patuloy na koordinasyon ng BSWM, NIA, DA at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang kandaan sa tagtuyot, maprotektahan ang mga irrigation system at masuportahan ang mga magsasaka dito sa Davao Region. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisonda Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Gender and Development Office ng Lanao del Sur nagsagawa ng school-based youth health drive. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Malik Mambuway.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Malik.
13: Nagsagawa ang provincial government of Lanao del Sur sa pamamagitan ng provincial gender and development o PGAD office ng school-based youth health drive sa bayan ng Pagayawan. Isinagawa ang aktividad sa pakikipagtulungan sa municipal government o Pagayawan na nakatulong sa pagpapalakas ng kalaman at kamalayan ng mga kabataan hindi sa edukasyon, reproductive health at HIV or AIDS prevention. Pinangunahan ni PGAD office Office Spokesperson Ali Akibed Lukman ang aktividad kung saan binigyan din niya ang kahalagan ng youth empowerment. Kasabay nito, kinilala rin niya Lukman ang mahalagang papel ng mga guro bilang bahagi ng paggunita sa National Teachers Month. May team ng Educated Youth, Healthy Future, Empowering Pagayaman Students through Education, Reproductive Health and HIV or AIDS Awareness. Dinaluhan ng 5 estudyante mula sa Pagayaman National High School o Municipal Elementary School at Lenindingan Central Elementary School. Samantala, nagpabot ng pasasalamat si Mayor Khalid Apolaw at nangakong susuporta ng munisipyo ang mga inisiyatibang naglalayo ng mapaunlad at mapalakas ang kakayahan at kalusugan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuway, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa mga inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 11, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
15: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
18: Maganda man takbo.
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
15: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
19: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
15: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Biyernes, TGIF, thank God it's Friday, September 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y napapakinggan ng sabayan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mapapanood naman ng sabayan din sa mga live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. 8 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning, say ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito lamang po sa may New York Cubao nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na po sa may bahagi naman ng Connecticut. Pag-akyat din ang Ortigas sa flyover, muli tayong makakaranasan ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate traffic din sa may Estrella sa Makati, papunta naman ng Buendia. Pag lagpas ng Buendia sa may Pasay Road, yan po nagkakaroon muli tayo ng moderate traffic patungo naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. May bagyang pagbagal ding nararanasan sa may tramo sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Magallanes patungo ng Buendia MRT Station. At pagdating naman dyan sa may Reliance sa Mandaluyong, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan ng Ortigas MRT Station. At nagkakaroon na rin tayo ng bahagyang pagbagal dyan naman sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. And after naman ng Santolan, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagdating na po ng Tiendisitas hanggang Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5, dyan po sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas lamang po ng moderate traffic paglagpas po ng dito sa may Fairview Center Mall hanggang unti-unting babagal po yan hanggang dito na sa may Doña Carmen. Pero pagdating ng Don Fabian, dyan po mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Commonwealth Market. And after ng Como Market, light traffic na towards sa Elliptical Road. Samantala, number coding natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal nga kayong bumiyahin mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you, Charlie Nozares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Jennifer Gulmatico, good morning. Sean Kyle Flores, good morning. Salamat sa inyong pakikinig at panonood sa ating pong programa. Ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, maigpit na seguridad pinatutupad diyan po sa paligid ng Quezon City Regional Trial Court.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Detalye, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
8: Alan, ipinatutupad nga ngayon itong mahigpit na security measures sa paligid ng Quezon City Hall of Justice para sa nakatakdang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kinaharap na tatlong counts ng grave threats. Nakatakda itong arraignment, Alan, ng QC Regional Trial Court Branch 98 alas 8:30 mamaya. At mula alas 6 nga kanina umaga, pagdating natin dito, napansin na natin ang malaking presensya ng mga police personnel mula sa QCPD sa paligid ng QC Hall of Justice. Masusi rin sinusuri yung mga sasakyang dumadaan dito sa gusali habang nilagyan na rin ang plastic barriers yung kalsadang papasok ng Hall of Justice, at isinera na rin itong Gate 4 ng Quezon City Hall na malapit dito nga sa Hall of Justice. Una nang tiniyak ng NCRPO ang seguridad ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang arraignment ngayong araw. Alan, ang sitwasyon naman dito ngayon, ganun pa rin, mahigpit ang seguridad. Kapansin-pansin natin, no, puro mga babaeng pulis mula sa QCPD yung nandito sa may mismong entrada ng Hall of Justice. May mga nakikita na rin tayo ilang mga supporters ni VP Sara Duterte na nandito at nakaabang para sa pagdating nga ng Vice Presidente. Yan muna, Alan, ang pinakauling update mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mary.
8: Yes, Alan.
5: Hindi naman umuulan dyan sa gawin ng Quezon City Hall ngayon?
8: Well, makulimlim ang panahon, Alan, at basa ang kalsada. Kaya talaga nagbabadya pa rin, no, yung pag-ulan. Kaya yung mga nakita natin, ibang mga kasamahan natin, mga may mga daladala pang mga payong pa rin. No? Pero yun nga, mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito, at makulimlim talaga ang panahon. Mula pa yan kanina, alas 6 ng umaga, pagdating natin dito.
5: Okay, thank you. Thank you so much, Mary.
8: Balik sa inyo studio, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Si Mary Ann Bastasa, nakatutok po dyan sa Quezon City Regional Trial Court. Meron tayong 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: September po ay Philippine Civil Service Month. At ngayong taong ito, 126th anniversary ng Philippine Civil Service. At marami pong mga aktibidad na nakahanay para sa ating mga civil servants. At marami ring mga inihandang aktibidad ang Civil Service Commission. Ito, pakinggan at panoorin po natin itong special feature mula sa Civil Service Commission.
9: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, puso sa serbisyo, dangal sa tungkulin, and galing sa paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City alongside participants in key cities across the country for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, This month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSC will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Servicio Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSC-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSC will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSC Central Office and CSC Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, government employees who join any CSC-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 22 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang ginugunita po ang 126th Philippine Civil Service Anniversary, meron pong Lingkod Bayani Run. Ito hindi lamang basta karera sa pagtakbo. Ito ho ay nagpo-promote ng wellness, ika nga, habang sinusuportahan ang pamanang Lingkod Bayani Program na nagbibigay po ng kaukulang parangal sa mga public servants na gumagawa ng kanilang sakripisyo na sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Sabi nga ng CSC, this year we run with purpose. Sa ilalim po ng temang Stride as One, Serve the Nation. Abot po sa 15,000 runners ang magtitipon-tipon para sa NCR Leg. Ha? Yan ho'y magagalap sa araw ng Linggo, September 13, 2026 sa Quirino Grandstand. Every step celebrates service. Every stride honors a hero. So yan po ang fun run na pangungunahan po ng Civil Service Commission sa Linggo, September 13. Isa ho sa mga aktibidad na nakahanay kaugnay ng 126th anniversary ng Philippine Civil Service. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
5: Full government response kasunod ng insidente ng MV June Aster. Yan po yung ferry boat na nasunog. Yun. Oho. Mahigpit na tinututukan po ng Department of Transportation at ng Marina.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
10: O salamat, magandang umaga. Mahigpit na tinututukan ng Department of Transportation at ng Maritime Industry Authority ang nagpapatuloy na search and rescue operation sa 80 individuals mula sa nasunog na MV Aster sa Coron, Kapalawan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, tugon ito sa ata si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na at sa mga sa lahat ng kinaukulang ahensya na kagiyat na kumilos at ikasa ang tulong para sa mga biktima at kanilang pamilya. Pinatitiyak niya ng Pangulo na hindi dapat maantala ang rescue relief at pagpapanagot sa mga responsable na nagresulta naman sa malagim na insidente. Kasunod niyan ay inatasan ni Lopez ang Marina at ang Philippine Coast Guard na paigtingin ang ground operation sa Coron at agad na ibigay ang tulong sa mga nakaligtas gayon din sa pamilya ng mga nasawi gayon din ng mga nawawala. Nakikipag-ugnayan na rin ang Marina sa Western Guarantee Corporation na siyang insurance company na nasunog na barko para madaliin ang pagbibigay naman ng burial assistance, medical reimbursements at crew liability payouts. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan sa buong Pilipinas, meron na hong 26 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sama-sama tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Maya-maya makikibalita naman tayo dito po sa Office of the Civil Defense sa gawi naman ng Caraga. Kung dito sa Luzon, dito sa Metro Manila, halimbawa dyan sa Central Luzon, ang matinding concern natin ay yung malalakas na pag-ulan na sanhi ng habagat na nagiging dahilan din ng pagbaha sa ilang lugar. Doon naman po sa Caraga ay iba. Ramdam na ramdam doon ang El Nino. Doon sa Caraga may mga areas po na matindi ang tagtuyot. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with the Office of Civil Defense. Ha? Makakausap natin ang spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Pagdapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
12: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya maanagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron pong 29 minutes na makalipas ang 7 AM. Hingi muna tayo ng update sa OCD Caraga. Makakausap natin, mga kaibigan, ang kanilang spokesperson. Regional spokesperson ng OCD Caraga, si Carlo Boneto Becerra. Sir, magandang umaga po.
17: Yes, Sir Alan, good morning and good morning sa ating mga tagapakinig dyan po sa Radyo Pilipinas.
5: Opo, we understand na may mga areas dyan sa Caraga. Ang concern naman ngayon ay matinding tag-init, matinding init ng panahon, sir.
17: Yes po, dito po sa Caraga Region, dalawang LGU na po ang nag-declare ng state of calamity in relation to the yung sobrang init na nararanasan namin dito sa Mindanao. Ito po yung province of Dinagat Island and also yung city government of Butuan City po.
5: City government ng?
17: Butuan City po, yung capital po ng Caraga.
5: Yes. Oo, so ibig sabihin, ang Dinagat Island nag-declare na and ang city of Butuan nag-declare na ng state of calamity. Pero ang dahilan matinding init, matinding tagtuyot, sir.
17: Yes po, effects po ito ng nating El Nino dito sa region po.
5: Okay. And halimbawa, dyan sa Dinagat Islands, kumusta naman ang pagpaparating natin? Halimbawa, may mga request ba na kailangan sila, halimbawa, mga ano, inuming tubig at iba pa, considering na mataas ang temperatura dyan sa inyong lugar, sir?
17: Yes, Sir Alan, una kasi nag-declare ng state of calamity yung province of Dinagat Island and agad po nag-request sila ng tulong dito sa ating opisina.
5: Opo.
17: Priority na ni-request itong mga inuming tubig. So noong September 3, nagpadala tayo ng initial delivery of drinking water, naka-bottled water po ito. Around 10,800 bottles po of 6.6 liters ng tubig. And also noong September 9, nagpadala tayo ng additional batch around 16,200 po, 6.6 liters pa rin po. Ngayon po, nasa Dinagat Island na yung team para sa distribution dun sa mga apektadong mga communities po.
5: Opo. Sir Carlo, matanong ko kung, di ba, kung nagiging concern ang inuming tubig dyan sa Dinagat Island dahil sa matinding tagtuyot, ano ba yung mga primary sources ng tubig lalo na yung inuming tubig doon mismo sa island province ng Dinagat, sir?
17: Based po dun sa information na nabigay nila is yun pong source of water nila is mostly mga balon and mga river po. Kaso nga po dahil sa nararanasang tag-init, it's I think more than a month ng init dito sa rehiyon.
5: Opo.
17: Unlike kasi dyan sa Luzon na palaging umuulan.
5: Umuulan dito naman, opposite, yes.
17: Yung, uh-huh. Opposite yung nangyayari ngayon. Kung dyan sa inyo, ang daming tubig. Dito sa amin sa rehiyon sa Caraga, wala kaming tubig ngayon. So, yung mga sources of water nila dun sa island is natuyo na. So, that's why priority na nirequest talaga nila is itong mga inuming tubig po.
5: Opo. At paano natin pinapadala doon sa island province, Dinagat Island, itong supplies na ito, tubig and other goods? Itong ba'y sa pamamagitan ng biyahing dagat o nakakalipad naman ng maayos ang mga choppers, halimbawa, patungo ron, sir?
17: So far po, ni-utilize po natin itong mga cargo forwarding po natin dito sa Butuan. By land po, then tawid dagat, via Roro po to Dinagat Island. Malapit lang naman yung Dinagat Island. It's a 3 hours Roro travel lang naman po. Kahapon, dumating yung tatlong wing van natin. Ito yung sa second batch. Ngayong umaga naman po, dumating yung additional 3 wing vans natin dun sa Dinagat Island. To turn over po natin ito dun sa provincial DRRM office ng Dinagat Island. And sila na yung magdi-distribute. Magdepende din po sa allocation per municipalities na bibigyan po nila ng mga ayuda po.
5: Opo. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung hawak mo ngayon yung data, kumbaga, no? Ilan more or less ang population ng Dinagat Island sa kasalukuyan, sir?
17: Hindi ko po ngayon hawak yung official data ngayon, pero ipo-forward ko po sa inyo kung ilan talaga yung total population and yung affected population ngayon dun sa isla. Mm-hmm. Pero we're expecting po na malaki kasi yung declaration nila ng state of calamity
5: po,
17: is province-wide po. So meaning po, more than half of the population sa island is affected na po dun sa ating kakulangan sa tubig dun sa isla po.
5: Okay. Nabanggit mo rin, Sir Carlo, na ang Butuan City mismo nag-declare na rin ng state of calamity. Sir, ano naman po ang matinding pangangailangan sa kasalukuyan ng Butuan City sa kanilang pagdedeklara ng state of calamity, sir?
17: So far po, naghihintay pa rin po kami ng request from the city government of Butuan if they will ask help from the Office of Civil Defense. But as of the moment po, yung primary needs din talaga ng mga communities dito sa city of Butuan is yung tubig. Actually, yung main source of water dito sa Butuan City, yung Tagibo Watershed, is tuyo na po. So wala na pong source yung water district dito. Nagre-rely na lang sila dun sa mga secondary source nila, yung mga deep well nila. But it's not enough to provide water supply sa mga residente dito sa Butuan. That's why yung iba, kumukuha na dun sa mga next municipalities in Buena Vista, in RTR. That's para lang makasustain sa mga needs ng tubig dito sa pang-araw-araw po.
5: Okay. So sa city ng Butuan, meron pa rin mga natatap na mga deep well, yung water cooperative dyan para makapag-distribute ng tubig na kinakailangan ng mga residente, sir.
17: Yes po, meron pong mga deep well, pero dito na po yan sa mga mountains area ng Butuan City po. Part pa rin po ng Butuan City, but yung mga main source talaga na nagsusupply dito sa city proper and other urban barangays po, medyo wala na talagang supply ng tubig po.
5: And you mentioned na yung mga katabing mga karatig bayan ng Butuan ay kumukuha na rin sila ng tubig from there, sir?
17: Yes po, yung mga residente para just to survive or para matustusan yung mga pangangailangan nila ng tubig sa pang-araw-araw, ayun, may initiative na sila na naghahakot ng tubig doon sa mga kalapit na munisipyo dito sa Butuan City. Kasi yung water district talaga ngayon, walang mabigay na tubig sa kanilang mga gripo.
5: Mm-hmm. Okay. And itong tubig coming from nearby areas ay maitatransport naman sa pamamagitan ng mga tanker panlupa, iga, mga tanker ng tubig through road systems natin, sir.
17: Yes po, yung city government po natin nagpo-provide po ngayon ng mga water tankers. Yung ginagawa nila dito sa mga urban barangay sa City of Butuan is water rationing. Yung iba, may mga private companies din na nagpapahiram ng kanilang mga water tanker para ma-sustain. And also yung ating BFP, tumutulong na rin po mag-supply ng tubig sa mga affected areas dito sa mga urban barangays po ng Butuan City po.
5: Ayun. And well, generally speaking, so paano ang Caraga region ay talagang nakakaranas ng matinding tag-init sa kasalukuyan, Sir Carlo?
17: Yes po, actually we're monitoring pa rin po with other provinces kasi parang may mga affected provinces na rin po kaming naririnig na possible magde-declare sila ng state of calamity to utilize po yung calamity fund nila para matulungan yung mga apektadong komunidad dahil dito sa mga sa tagtuyot po.
5: Mm-hmm. Okay. So, Sir Carlo, nako, salamat ng marami ha sa mga update na ito. So, na galing sa inyo dyan sa OCD Caraga. Aha. At so ika nga eh, sa ngayon, kaya namang from your end dyan sa Caraga ay yung supply ng malinis at inuming tubig ay manageable naman kahit papano at nakakatulong yung ibang mga areas na hindi masyadong apektado, sir.
17: Yes po, may mga areas pa rin po tayo na abundant ng water supply. So yung mga communities, yung mga residente natin dito sa mga apektadong lugar, doon kumukuha. Pero medyo ngayon po, nahihirapan din tayo kasi nga sa OCD, yung supply natin ng tubig na pinadala sa Dinagat Island is galing pa yun ng Davao.
5: Mm.
17: So yung pinakamalapit sana na kukunan namin tubig, yung supplier is from Cagayan de Oro, but in Cagayan de Oro, wala na silang supply. That's why we resulted to have our supply sa Davao City kinuha. So, medyo costly siya kasi yung transportation cost, but we're still managing na ma-utilize yung quick response fund namin para makapagbigay naman ng agarang tulong sa ating mga apektadong communities. Ngayon po kasi yung ating Caraga Emergency Operation Center, naka-blue alert na tayo. That's why we're allowed to use our quick response fund.
5: Opo.
17: Para matulungan itong mga apektadong mga LGUs dahil sa epekto ng El Nino po.
5: Yes, sir. Okay. Sir Carlo Boneto Becerra, thank you so much po sa mga update diyan po sa OCD Caraga, sir.
17: Yes, Sir Alan. Thank you very much also and maraming salamat po sa pagtawag.
5: Thank you. Good morning, Carlo. Si Carlo Boneto de Becerra, regional spokesperson po ng OCD Caraga.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere.

0: Bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama ho tayo hanggang alas 8 ng umaga. At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin si Commodore Noemi Quiabiab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
11: Yes, Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
10: Yes, ma'am, hingi lang kami ng update dito po sa search, sa rescue and retrieval operations. Kaugnay po nitong mga pasahero ng nasunog na MV June Aster Ferry dyan sa karagatan ng Palawan, ma'am. Please.
11: Yes, una-una, Sir Alan, mag-update lang po tayo sa records na meron po tayo ngayon.
10: Opo.
11: So, as we speak, we have 43 survivors, 5 casualty, and from the yesterday's data, na 86 of potential missing, ngayon po, Sir Alan, ay 84. Yung ibinawas po na dalawa, kahapon ay meron po dalawang pasahero na nasa manifesto na accordingly po ay hindi daw po nakasakay that time. Kaya ngayon po, Sir Alan, ibinawas po natin itong dalawa from the reported potential missing po. So we are now down to 84.
10: 84 ang still missing sa kasalukuyan.
11: Yes. Tama po kayo, Sir Alan.
10: 43 ang survivor at meron pong 5 fatalities.
11: Tama po kayo, Sir Alan.
10: Ayun. Okay. Initial investigation, of course, although ongoing po, of course, ang search and rescue operations. Ano ang posibleng naging dahilan nung pong pagkasunog ng ferry, Ma'am Noemi?
11: Sir Alan, yan po ang atin pong titingnan. Kaya napaka-importante po talaga na mapasok po na atin pong mga tauhan itong barko. Ang intention po ngayon, Sir Alan, because we have the vessels now in the area.
10: Opo.
11: Dumating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang 9702 po natin. So ngayon po,

0: intention is sa susubukan po natin pasukin itong barko, we will be conducting a firefighting operation dahil as of 6:30, base po yan, sa huling video na i-forward po sa atin galing sa ground,
1: opo,
0: ay halos as significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang bahagi po ng barko. So dadahan-dahanin po natin, Sir Alan, ang pag-penetrate dahil again, we are also talking about the safety of our responders and wala pa rin po tayo actually idea, Sir Alan, kung ano po ang sitwasyon ng loob ng barko. So yan po ang atin pong titingnan, dadahan-dahanin po natin. So the intention now is we will be conducting the firefighting operation in the forward accommodation of the vessel hanggang pababa po doon sa may cargo deck.
1: Mm-hmm. So ibig sabihin,
0: and then susuyuri na rin po natin ngayon, Sir Alan. Dadahan-dahanin na rin po natin.
1: Ayun, ika nga, as soon as the situation would permit ay unti-unting papasukin ng mga tauhan ng PCG yung mismong barko, ma'am.
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Actually, kahapon, sinubukan din po natin magpalipad ng ating helicopter, no, para makikita po natin yung kabuuan.
1: Opo.
0: Yung aerial picture po ng area. However, hindi rin po kagandahan yung panahon kahapon, kaya hindi rin po nakaproceed yung ating pong helicopter. So, as probably today po, weather permitting, ma-deploy na rin po natin habang isinasagawa po yung ating intensyon na makapag-firefighting operation dito sa MV Junaster po.
1: Ayun, okay. At sa ngayon, wala naman bang nakitang mga traces halimbawa ng mga fuel na maaring kumalat doon sa karagatan sa palibot ng nasunog na vessel, ma'am?
0: Hanggang ngayon umaga, Sir Alan, wala pong reported na oil sheen or oil spill sa area po. And we are constantly monitoring po. Nakaready naman po ang Philippine Coast Guard. We have this oil spill equipment on board.
1: Opo.
0: So in case na meron po tayong makikita, ay madali po tayo makakapag-deploy ng ating mga equipment.
1: Okay. Yes, ma'am. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates tungkol dyan mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
0: Yes, Sir Alan. Maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Kebiab.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sabayang napapanood sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
4: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
5: Papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Narito muna ang weather update direktang mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Lori De La Cruz. Lori, good morning.
7: Good morning at sa lahat ng ating mga tagapakinig, kasalukuyan, malalakas na pag-ulan pa rin ang pwedeng maranasan dito sa Pangasinan, La Union, Benguet, Zambales at sa Bataan. Samantala dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa ng Luzon, sa Western Visayas at sa Northern Samar, light to moderate rains naman po ang pwede nating ma-experience today. So saan man ang lakad natin, huwag pa rin kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, ngayon nga po wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Habagat po talaga ang nagdudulot ng ating ng mga pag-ulan. Kaya ingat pa rin po at maging alerto sa ating kapaligiran. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Thank you, Lori De La Cruz. Direktang mula po yan sa PAGASA Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Ngayong araw na ito, mga kaibigan, September 11, ang 109th birth anniversary ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Mga kaibigan, bye-bye time na po kami sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Friday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Referial, Mary Ann Bilios, Mark Bukiron. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
11: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
12: Maganda man takbo.
11: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, Wild Honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Matagal daw may flood mitigation master plan ng bansa. Subalit hindi lang isa sa katuparan. Ito ang binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayon ginagawa ng kanyang administrasyon para marusolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
4: We already have a master plan. It's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades. But walang ginawa. Hanggang ngayon lang. Ngayon lang natin.